da abin da aka ce ya tsaya nan zai tsaya saboda yo ba ma abin nan ba ubangiji ba soyayyen mace da namiji ma sai ta ja masa burki yana so yana gani da bari mace inda abin ya kai ya kawo ko ba ka mallam wani waki da cewa qalat wa qad su'ilat an hali ashiqiha lillahi sifhu wa la tanqus wa la tazidi wata ce aka ce dan Allah ki sifanta mana mijinki kakki kara kakki rage qalat law kana zannal mauti an zama'in fa qulti qib da a ce wato shi wannan da nake yake so na gashi yana tsoron zai mutu saboda tsabar shirwa da yake ji sai nace masa tsaya tace da ya tsaya bai gangarawa wannan ruwan ga ruwan kuma da ya tsaya bai gangarawa ruwan ba to da Allah a banza a wufi yaya soyayyar Allah ba za ta yi maka ƙarfi ba yanda zai ce ka tsaya san sai ya sa ka ji ka tsaya ka tafi kuma ka tafi koma ina akai ka kamar yadda Aliyu dan Abi Talib yake cewa ban damu ba a ina zan fadi in dai akan Allah za a kashe ni in fadi ta dama ko hagu ko gaba ko ba duk ɗaya ne to soyayya ta Allah an ta kwashi bawa to sai kaga komai da komai yana yin su cikin bi kawai to soyayyar Allah tana sa bawa ya ji tsoron Allah to waɗannan suna daga cikin bawa'is amma kun san mukullin waɗannan duk abin da yake jawo tsoron Allah din a'a sani ilimi karbu kallon a to ya za ka san girman Allah ta ina za ka fahimce shi ba ilimin ta ina za ka ji kana san Allah in ba ka ji yanda yake ba ka san yanda yake ba za ka sai ilimi shi sa ma ya ce ba ma mai tsoron nasa sai malamai inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama Allah ya sa mu cikin su to amin ya ilmu Allah

Sai aka siffanta su masu tsoron Allah a nan sai aya Allah ya fara gaya mana cewa ya ebo mana wasu daga cikin siffofin su yace ba su wa kowa su annai ne masu tsoron Allah ba sune allazina yu'minuna bil gaibi siffar su ta farko kenan ba su imani da gaibu wai gaibu ko me gaibu me imani da gaibu imani da gaibu abu ne hawa malamai sun fassara shi da ma'anoni daban amma dai umma ta gaibu shine Allah baka ga Allah ba ka imanin yana nan yanda yake to wannan imani ne shine umma sai kuma imani da manzanni na Allah cewa eh shi ya turo su sai imani da mala'iku baka ganin su amma ka yadda akwai su sai imani da ranar lahira to waɗannan imani da gaibu kenan wasu malamai suka ce anan shine abin da ake nufi masu tsoron Allah sune waɗanda suka yi imani da gaibu suka yi imani da Allah basu gan shi ba suka yi imani da ranar lahira basu ganta ba suka waɗannan duk abin da ba a gani in ka ji an ce fa imani to abin wannan ba a ganin sa abubuwan ka guda biyar ba za ka iya taba wannan abin ba da ido ba za ka gani ba ba za ka iya taba da hannu ba ba za ka iya shakawa ba ba za ka iya ji da kunna ba ba za ka iya tabawa kaji wani abu ba to abinda duk ba wannan ba shine ake kira gaibu to ai baka san shi ba kenan da me ka san shi to lahira ka santa ai ga ma akai ka taba ganin mala'ika annabi da yazo yace Allah ya aiko ni kaga Allah da sanda ya aiko shi ai imani kai to dan haka waɗannan su yake kira imani da gaibu amma duk abinda ba gaibu ba ba a magana imani shi an fahimta shi sa ranar lahira ai ba a imani ranar lahira to kuma ya bai zama gaibu ba ga lahira ka ganta ba ga ka a cikin ta ma ga Allah kuma shi ma ga annabin kana kallon irin matsayin sa yanda yake to ai duk waɗannan to abin ya zama gaibu kenan to kuma anan a lokaci sai kuma kace na imani a anan zaka yi imani da aka gaya maka kafin ka gani ka yadda shi kenan amma duk ran da ka gani ba imani yanzu kawai na sha misali yanzu mutum ne kawai ka gaishe wani dan tsoro haka kai kuma ka ganka kamar wani rushe shi haka kace yace nafi karfin ka sai ka ce a sai ku aka buga sai ma dukan tsiya aka daga sai ce nafi karfin ka aje ka ce eh to wannan imani ne amma duk farko da ci nafi karfin ka ka kalle shi ka ce to wannan ba zai jara'a ya ce yafi karfi na ba ya gani nan haka to lallai akwai wani sirri a tare da shi eh na yadda to shi kenan imani kenan shi imani abinda ba a riga an cimma ba amma an cimma babu imani kuma to sifa ta masu tsoron Allah Allah ce sune waɗanda suka yi imani bil gaibi wannan shine abin da wasu malaman tafsiri suka tafi da shi akan sa mafi yawanci amma wasu suka ce a abin nufi da imani da gaibu anan shine waɗanda suka yi imani da Allah a halin suna cikin gaibu ma'ana halin giyaba da yawa zaka samu mutane dukkan ayyukan imani in cikin jama'a ne za a yi ta yi kaga ma kamar yafi kama tsoron Allah cikin abin amma in ya baka baya ba kowa ba zai yi wannan abin ba to kaga bai imani a gaibu ba lokacin giyabarsa bai bayyana sifar imani ba amma cikin jama'a ya bayyana sifar ta imani to a masu tsoron Allah sune wanda duk abin da suke a gaban jama'a na sadaka ne na ibada ne in ba kowa ma haka za su to shine ake yaban su da wannan sifa alayyi halin dai to me zai hana ya zama gaba daya hakan allazina yu'minuna bil gaibi waɗanda suka yi imani da gaibu shine sun yi imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da komai sun yi wannan kuma suna wannan aikin ba sa bambanta aikin su na zahiri ya saba wa na batini to Allah ya ce waɗannan masu sune masu tsoron Allah wa yuqimuna salata kuma suke tsaye da sallah sifa ta biyu kenan da Allah ya sifanta masu tsoron Allah a wannan wuri cewa wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah ai suna kiyaye ta suna dawoma a kanta tare da dukkanin sharuɗanta gaba ɗaya dan tsaye da sallah da Allah yake bai a cikin alkur'ani ba inda Allah ya ce kawai ayi sallah sai dai a tsaye da sallah a tsaye da sallah to tsaye da sallah yana farowa tun daga ruwan da za ka yi sallah ya inganta a shari'a kai amfani da shi kaji ɗaya eh ya inganta sai wurin tsarki na kari ko tsarki na dauɗa ka tsarkake abinda aka ce ka tsarkaka tukunna sannan ka zo wa sallah eh kai alwala yanda shari'a ta ce kai kai ka gama to sai ita sallah kuma hay'ar sallah ita kuma manzon Allah ya ce ai sallah yanda aka ganshi fa yana sallah haka kake yin sallar saboda haka
hai a yanda tazo da ita sallar haka kake yi eh a zahiri sura kazo ka tsaya yanda ake tsayuwa kai ruku yanda ake ruku kai sujada yanda ake sujada duk komai kai gaba daya har yanzu tsaye da sallah ana bin ka bashi akwai abin da yake duk komai ko kai wadannan yaya lokacin da kake tsaye a cikin sallar taka Allah ne a zuciyarta ka shi kake kallo ko wani abu daban an fahimta to dan haka in ka zo da sura ta sallah duk yanda aka faɗa baka saba ba wannan kai sallah yanda aka ce kai ba abin ka bashi amma maganar karbuwarta da maganar makamantan wannan wannan kuma sai Allah wannan sai Allah zaka sai dai asa Allah a cikin zuciya ya zama ana cikin martaba ta karshe karka damu ka zo kana sallah Allahu akbar kana karanta Fatiha ka kawo zuciyar ta kalli Allah shi kake karatun nan a gaban sa ta saki kubucewa ta tafi kasuwa ko ta tafi wajen wata kaza ko wani kaza ko wani abu kaza ka sake kamo ta ka dawo da ita inda ka san dai ka ragamar karka sakan mata ta tafi inda take so duka karkai wannan ku ta rigimar a sallar kana kamo ta tana tafiya to duk sun shi ba ibada ne wannan wata daban an gani da ka da ta fara tafiya wani wuri kace a gaban Allah nake Allahu akbar nace dan magana cewa Allahu akbar kana Allah duk wani abin da shi sa ka watsa nan Allahu akbar Allah duk wani abin da ba kai ba na bashi baya kai ne mafi girma to kuma ya za a yi zuciyarka ta tafi wajen wani abin da bai kai nan ba to shi yasa dai ana son bawa lallai kokari kare saki sallar sai inda ta zo wayayi haka a da Allah kar kai haka ka duba kaga irin yanda abinda kake ba nutsuwa wanda baka so ya rikice maka ko ya kubuce maka na duniya mana sallar ba zaka bata wannan ba minti 5 ko minti 10 ka tsaya da Allah ka minti 10 ai lalle ayi kokari yan uwa a tsaye da sallah kamar yanda Allah yake cewa a tsaye da ita ba wai ayi ta ba a tsaye da ita to tsaye da ita kuma shine duk waɗannan abubuwa din wai qimuna salata wa mimma razaqnahum infiquna kuma mutane masu tsoron Allah sune waɗanda suke ciyar da wani abu da muka ciyar muka azurta su da shi eh kaga Allah bai ce suna ciyarwa duka ba sai ce yunfiquna mimma ba ce ka dauki saboda tsabar sai dai imanin ka ya kai kuma wannan wannan ba wanda ya hana ka shi ba wannan din amma ba a ce ka dauki haka kawai ka dauki kudin ka dukiyar ka kawai ka tashi ka bayar ba wannan kuma sai irin su Aliyu amma dai mimma ci aka yi ka kyauta ma in ka datsa ka bara ka iba ka bayar saboda Allah ka yi kyauta a haka ba sai ka bayar duka ba wannan bayarwa duka irin sai su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ya ce anfik wala takhsha min zil arshi iqlala ya rasulullah shine ai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo wurin sa yana tambayar ya bashi wani abu zai je ya biya bashi ko ya je wata bukata sai manzo Allah bashi da shi manzo Allah bai ji dadi ba sai ya ce masa ka je ka ci bashi yana kaina Umar ya taso ya ce ya rasulullah Allah bai kallafa maka ba baka da shi bare ka bashi sai manzo Allah ya shiru Umar ya koma ya zauna sahabbai suka fahimci ran manzo Allah ya baci annabi kim ya daure a can sai sahabi ya taso ya zo ya durƙusa gaban manzo Allah yace ya rasulullah muna kamun kafa cewa ka ciyar da abun da duk kake so kakka ji tsoron wani abu Allah ka ne yace sai aka ga manzo Allah ya saki ransa kuma ya saki fuskarsa to wannan kaga ai in ka kai irin wannan matsayin sai kai ba da irin duk abin da kake da shi gaba da irin su Abubakar ka shiga yawakan gida kuma Allah ya baka wani amma in ba haka ba kar ka zo ka kwashi abin ka zo kuma ka shiga kai ta tunani kaga kamar ka bi shi ka ce a rago a sai ka ba da daidai abin da Allah yake ya sa iya gurgudan abin da zaka iya kenan kai ko ba zaka shiga wahala ba shi sa Allah ya ce wa min ma razaqnahum yunfiquna kuma suke ciyar da abin da muka azurta su da shi idan aka ce abin da aka azurta bawa da shi ko arziki dukkan hankali sai tafi kan kudi ba kuma haka bane yanzu wannan ayar in aka ce sai kudi ne suke ciyarwa in baka da kudi kai wannan ayar ba ta kanka kenan da Allah ya ce wa man raqana yunfiqun kai ko baka da kudi an ce kuma masu tsoron Allah su ne masu ciyar da abin da muka azurta su da shi sai ka ce to ai ni ba azurta da ban samu ba dan haka bana ba laifi ne ba dan ban ciyar ba a'a da ba azurta ka da kudi ba ba ka da komai da aka azurta ka da shi
arziki in kaji an ce arziki ba kudi ne kawai arziki ba lafiya arziki ce mallam tunani mai kyau arziki ne basira arziki ce hikima arziki ne ilimi arziki ne karfi arziki ne kaje ka ciyar da karfinka inda zai taimaki addini algarata mallam kai ma kai infaki anan baka da kokobo amma kana da karfi sai ka je inda ake aiki masallaci ko wani abu kamar haka sai ka je ka bada taimakon ka duk abin da dai zaka yi in ilimi gare ka ka bada in hikima gare ka kaza duk abin da kai kai infaki to da haka wannan aikin masu tsoron Allah ne suna cewa amma cewa ba wai cewa kuma shikenan kowa ake so ka cira cewa tana da matakai daban-daban akwai inda cewa ma take haramun ko duk wadannan matakan guda biyar cewa tana da shi akwai inda yake wajibi ne a ciyar akwai inda yake mustahabi ne akwai inda yake makaruhi ne akwai inda yake mubahi ne akwai inda yake haramun ne cewa inda take wajibi dole ne ya zama haƙin Allah ne zakka ce lokaci yayi dolan ka dauki abu ka ba masu shi Allah ya faɗi ma tun daga lokacin da kana da naira miliyan 1 shekara ta zo mata to 25,000 a ciki ba taka bace Allah a ciki 25,000 in ka ci ka ci haƙin marayu ka ci haƙin talakawa ka ci haƙin basakai ka ci haƙin duk waɗanda Allah ya ce a ba haƙin su ne nasu ne kake ci an gane to da haka kaga nan wajibi ne cewa nan wajibi ne ka bayar haka kuma inda ma ko ba zakka ba mutum ne kana da halin ka kubutar da shi daga halin da ya fita nan zai mutu bashi da lafiya makamancin haka gashi kana da halin ka cece shi da dukiyarka wannan wajibi ne ma wajibi ne ko ba zakka bace to kaga wannan inda irin cewa take wajibi kenan inda kuma cewa take mustahabi an so shine cewa mutum ne ainihin kaga yana da dan dama haka amma dai ka san dai kafi shi dama kuma in ka taimake shi lalle shi ma zai taimake wasu makamantan haka to an so wannan duka makamantan haka irin waɗannan cewa shi ta mustahabi inda kuma yake halak shine kawai yanzu mutum wannan miloniya ne kuma ka tura masa motar shinkafa 10 gidansa kace akai masa kuma amma shi ma miloniya ne to kaga ba ce kai haram ba halan ne amma dai ba wani abu ba mubahi ne kawai dan ga masu bukata can baka je kai musu ba ce aka kuma kai haram ba kaga kawai wannan halak kawai za a kira shi da shi inda kuma yake makaruhi an karhanta duk wanda kasancewa in ka taimake shi zai barna da wannan abu eh mutun ne ka zo ya ja lalaba ba kudin shan abubuwa to ko nan sai in ka bashi ai kaga ko kuma shakka kake ya iya yin wannan ya fi karfin wannan zatanka ya fi karfi akan bannan zai ko da dai ba ita zai ba to wannan makaruhi ne ka bashi in ku hara in ma tabbata yanzu gidan giya za shi bashi da kuɗi ka bashi ai kai haramun kai cewa ta haramun kenan to cewa haka take a sa inda Allah yake so shi ya fi kyau wani ma razaqnahum yunfiqun

0: yuqinun.
1: Masu tsoron Allah dai yana daga cikin sifar su Allah yana lissafawa yace alladhina yu'minuna bima unzila ilayka. Sune kuma dai waɗanda suke imani ya Rasulullahi da abinda aka saukar gare ka. Shine Al-Qur'ani kenan. Wa ma unzila min qablika da kuma abinda aka saukarwa wato annabawa kafin kai kamar At-Taura kenan kamar Injila da sauran su kamar Sufi Ibrahima. Wa bil akhirati hum yuqinuna kuma su waɗannan dai masu tsoron Allah sune waɗanda lallai suka yi ikani wa na suka sani da ranar lahira suka yi kuma tanadi dan ita din domin duk wanda ya san abu ai sai ya amfani da sanin sa shi yasa kake ganin lallai shedan ya cuce mu mun cuci kanmu in ba haka ba wanda ya tabbatar da cewa lallai zai waye gari a lahira wata rana a kwana a tashi a kwana a tashi a kwa dukkan taji ana mutuwa kai baka mutu ba aitai ait kwana a tashi to kai ma ka san wata ran ba za a tashi ba an kwana to kai da ka san haka amma aikin mu baya nuna na irin wanda zai waye gari a irin wannan wurin ne saboda Allah ake ka san tabbas din gashi mun yi imanin amma za a tashi alkiyamar amma kuma aikin mu baya na masu tattalin wannan za a tashi din to me ya jawo wannan shedan ne ya cuce mu shine inda shedan din ya cuce mu kirkiri ya tace maka to bare dai bare dai bare dai bare dai to Allah kiyaye mu wa wata ran mu ce masa bare dai din shi ma ya bari da shedan ya bari sai kaga bawa ya miki ya tafi kawai cikin bautar Allah Allah kiyashe mu da shi to ce walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika bil akhirati yuqinun wannan aya an ce wato tafi zama kan yahudu da nasara su ake ambato da yabo anan su ne waɗanda suka imani da abinda aka saukar maka kuma suka imani da littafin su na baya kafin ka zo kenan ya Rasulullahi ko kuma bai hana a ce su suna ciki mu ma mu'minan muna ciki ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai an bashi amanar rasuliku amanar rasuliku ai duk muna ciki amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal me والمؤمنون دبوك كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله da littafin na baya da wannan din mun yi ai ba wanda yafi cancanta ma kai da wannan ma ayan ma in ba mu din ba domin mu ne waɗanda lalle dukkan wani wanda yake al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai cire wani ɗaya daga cikin annabawa da yace shi bai yadda annabi bane ko littafin sa ba littafi bane babu wannan duk littafin da Allah ya saukar mun imani da su da annabawan da ya ba mun imani da su ai ma ka ga hudu ai ba su imani da annabi Isa ba tun ma kafin annabi Muhammad din ko ba su imani kuma da littafin sa ba su kuma nasaran suka zo su ma ba su imani to haka amma mu mun imani da gaba ɗayan su annabawan mu ne annabawan Allah ne haka to da haka Allah ya ce yana daga tsoron Allah shi yin wannan imanin to

0: yawan innal ladhina kafaru Allah ya ce kaga waɗannan waɗanda suka kafirta ya rasulullahi sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum daidai ne a wurin su ka gargade su ko baka gargade su ba daidai ne a wurin su an gane Allah ya ce wasu alladhina kafaru waɗanda suka kafirta ya rasulullahi kaje kai musu waji kai tayi a kai shiru ma baka yi ba duk dai ne a wurin su me yasa la yu'minun dan ba za su imanin ba da ai wa'azin da ka ai wa'azin su duk dai ne a wurin su dan ba za su imani ba to wannan yanzu lokacin da aka karanta wannan ayar cewa kafirai ko ai musu waji ko ba za su ko ba ai ba za su imani ba Allah ya yanke wannan hukuncin ba ga kuma wanda suka imanin ba an samu bayan zokar ayar kafiran da yawa sun imani to menene wannan ma'ana da aya take nufi kenan to lalle sai ka ce to lalle ba haka ayar take nufi ba cewa daga saukar ayar nan ba wanda zai saki imani ba ya rasulullahi wa'azin ma ban shi kenan dan ko kai ko baka yi ba za imani ba ba da wannan haka ayar take ba to da me take malamai suka ce anan Allah na bayani ne na shi ilimin sa Allah kamar yana cewa annabi Muhammadu kaga waɗanda ni a ilimi na san su kafirai ne to ko ka gargade su ko ka gargade su na san ba za su yi imani ba dan a wuri na san kafirai ne a ilimi na san kafirai ne an gane irin su Abu Jahal irin su waɗannan gasu iri-iri to zaka wato anan aya tana nuna annabi sassauta a hankali wanda kaga bai imani ba kan ranka ya baci a ilimi na dama na san ba muminin bane to ai wataƙil sai ka ce ah to me yasa ba za a hutar da annabi ba waɗannan kwata-kwata kan ma a je kusa da ƙofar gidansa ayi wa'azin tunda Allah ya san su ba za su imani ba to ai da Allah ya san ba za su imani ba shi annabi Muhammadu ai shi ba a sanar da su ba saboda haka kullum shi a ganinsa wane ne wanda ba zai imanin ba me yasa kuma aka isanar da shi din saboda ladansa ya cika da girmansa yanzu in za an ce duk wanda kai wa'azi ka da lada goma idan wajen mutum 20 ko 100 ba za su musulunta ba ko dubunnai ma ko ba ka san ba za su musulunta ba kai musu wa'azi ba wannan ladan kuma ba kana da shi kuma ba su same shi ba to da haka ciko ne sannan abu na biyu amfanin ai wa'azin duk da ba za su shirya ba kuma saboda kafa musu hujja in ba a yi wa'azin ba ai ba su ji ba ran da suka je gaban Allah suka ce Allah ka ce mu yi muka ki waye gaya mana to shikenan kaga kuma shi Allah baya komai sai da hujja to sai Allah ya sa a gaya musu sun ji in sun je lahira ka ce mu yi muka ki yi ku yi ba to kaga ashe wa'azin yana da fa'ida kenan ko da ba za su musulunta ba dan kuma a ilimin Allah ake nufi innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun waɗanda dama su a wurin Allah a sani na cewa su batattu ne to ko kai imani ko kai wa'azi ko baka yi wa'azi ba waɗannan ba za su ainihin shirya ba to anan kenan shi Allah ya halice su kafirai kenan to a irin wannan abin akwai wani abin da wasu saboda kawai dai Allah ya taimake su ba za su iya dan da sun faɗa sai su kafirta amma dai a zuciyarsa yana nan ko ba su faɗan ba sai kaga suna ganin cewa to yanzu waɗannan mutane da Allah ya ce su kafirai ne tun ma fil azal wa'azi ba zai musu ba to kuma yanzu an zo lahira aka sa wuta da ba tun fa kafin a zo fa an ce su kafirai ne dama ta an fahimta to wannan ba haka bane Allah yana faɗa shi na sa ilimin ne yanzu a makaranta ce kai malamin makarantar ne shekara 10 ko 20 kana koyar da yan makaranta a wurin ko kuma ajinka sai an shekara 5 ake fita duk kwazon da kowane ɗalibi yake kana yin test kana yin jarabawa kana komai kana kallon makin da kowanne yake samu zaka ga wani daga ciki idan maki 70 ne zaka ga ko dai ya kai 70 din ko da dan kadan ko ya dan gaza iya kokari yana da kokari wani kuma shi ko 50 ko 40 ba zai ci ba kai ka san wannan to da aka zo jarabawa kawai sai ka dauki farar takarda sai kai maki wannan ka bashi 60 wannan ka bashi 40 wannan ka bashi 30 ka gama makin ka sai ka ce to wannan shine makin waɗannan fa sai mutane su tuno ka ji ya za a yi mutane ba su jarabawa kuma ka ce har ma kaka da wani ya fadi ai ka ga kamar rashin adalci ko sai ka ce to mu je a yi jarabawar
1: sai a yi ngaka yi kuma wannan makin wannan dai wanda ba zai wuce a din ba dole sai ya hawaye din wannan ba zai wuce bi ba wannan domin kokolo kenan ya ka kowanne abin da ka sani kenan to a can da farko me kai amfani da me
2: sanin
1: da sanin ka to sai a ce kuma kai ka kada wadannan to haka Allah
2: la ilaha illallah
1: ya ce wadanda suke kafirce a ilimin sa shi ya san aikin kafircin zasu shikenan wannan a ilimin sa ne ya sani amma a duniya da yazo irin shiryar da aka baka shi aka basu su suka ki to kuma Allah ne ya ce kasi

da zuciya da ido da ya gani da kuma kunne ya ji da shi ake sune wasailul ilmi to duk an kama an tutushe musu to ya ta ina za su imani to kenan anan akwai ruwa na cikin kudura kenan wajen rashin imani su a'a ina nan kan waccan misalin da na bayar dai babu to ta ina abinda ya faru shine in kana neman amsa cewa Allah bai yi wannan abin da ya musu ba sai bayan a karan kansu a zabin kansu sun zabi kafircin ba Allah ba to sai ne ce Allah ce kun zabi kafirci shi kuka zaba to zuciya bari a kulle in aka ce an yi khatmu na ciki ba zai fita ba na waje ba zai shigo ba shine khatmu kafircin da kuka zaba to bari a kulle shi ba zai fita ba kuma imanin ba zai shigo ba an fahimta to haka akai to wannan ko da aka yi shi tunda ba da farko ne Allah ya yi haka to shikenan sai a ce ba a nufi imanin ba shi sai aka kulle amma sai da suka zaba din sannan sai aka bar su kan abin da suka zaba in kana son hujja akan wannan tafi can inda Allah yake cewa bal daba Allahu alaiha bime bi kufrihim Allah ya yi dabu ya kinki zuciya ya nane ta ne amma da sababin kafirci da suka zaba Allah gani ne shi sarki ne wadatacce wanda in wanda ya kafirta ya kafirta ba zai yanzu wani mai amfani a wurin ka yace ya bujire maka ba sai kai ta lallaba ba da Allah dawo da Allah dawo Allah gani ne ba baka san sabar tafi sai me mulkin sa sai ya ragu ba zai ragu ba dan haka sai wanda duk ya zabi ba Allah ba Allah sai ya ce to kare ni ma ban zabe kan ba sai a yinke zuciya tafi inda ka nufa wanda kuma ya zabi imani ba sai manzo Allah ya kusanta mana cewa ba mumini da yake tafiya zuwa ga Allah yake san Allah shi kuma Allah ya fi mutumin san kansa Allah ya fi ka san yanda kake san Allah kake tafiya gare shi shi ya fi ka san ka a tafiyan ma shi tahowa shi ma yake yanda kake tahowa ba manzo Allah yana gaba cikin hadisi na Bukhari ba wanda ya taku daya ya nufi Allah Allah sai ya taho masa gaba daya shi ka kaddara tunda Allah ba a kaddara shi tafiya yake ya yake Allah shi ya san yanda yake amma kai ka kaddara kana tafiya wato zira'i daya taku biyu to taku goma na tahowar yardar Allah ko yanda yake tahowa shi nasa taku goma ne akan naka yana maza maza ki hadu da kai to kaga yanda kaga haka Allah na murna na farin ciki bawa in ya koma zuwa gare shi haka kuma wanda bai zabi Allah ba shi ma Allah yake ture shi din ba yaje shi ma ba zabe shi ba to dan haka ashe dabu din nan ya faru ne da sababin me da sababin dawa ba su zabi Allah ba dan haka to khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wadannan abubuwa guda uku sun same su sai aka ce khatamallahu ala qulubihim jami aka kawo zukatan su sai aka ce kuma me wa ala sam'ihim jin su ba ce jiyan su ba ba kawo shi jami'i ba sai aka dawo da jami'i kuma bayan na kace wa ala absarihim jam'u basari gannan su me yasa zaka samu duk a cikin alqur'ani inda Allah yake magana ji da gani da zuciya ya fi kawo zuciya a jami'i gani ma a jami'i amma ji a mufradi sam'u ba asma'ihim ba an fi kawo shi a mufradi me yasa sai aka ce saboda ji shine shugaban gani shi sa idan an kawo gani a jami'i wannan ba wani abu bane ashi jami'i sai an rauna na ake yake amma idan ba a rauna na ba dai ai kai kadai gayya kenan to ji yana gaba da gani shi yasa ma ake fara gabatar da shi a mafiya yawan wurare a alqur'ani kaga anan ma sai aka ce sam'ihim sannan basari saboda ji shi falalarsa fifikonsa yana bayyana a cikin mu'amala da za a iya kalla yanzu idan za ka ga abu sai abin da ka sa gaba kana kallon inda fuska ka take ba shi ne kake gani ba to kana ganin bayanka ne to ji kuma ba ko ta ina ba sai inda kake gani ba da an ce kwam can ta bayanka ba mu gani ba sai kawai sai in kawai ka ga me ya ce kwam amma dai ka ji idan nan hannun ne in nan hannun ne in ko ina ne ka ji to saboda ka ji ai abu ɗaya ne shikenan an gani shi ko gani dole sai ka kalli nan kai haka ka kalli nan wurin kuma likitoci ma a wani bincike da aka hira da likita na samu wannan maganar cewa wato shi ido da sauran gaɓoɓi ko ina akwai jijiyoyi

biyu wasu ma sun fi biyu wani uku wani haka wanda suke kai sako suke raba din tsakanin wannan wuri da inda suke ko kwakwalwa amma shi ji jijiya daya ce in ta katse baka da jin kawai gaba daya amma ido jijiyoyin kananan slick din guda biyu ne shi ko duk da kunnan ka biyu ne amma shi jijiyar da ta kai sakon guda daya ce tana tsinkewa kuma duk jin babu to kaga shi yasa ake kadaita jin kenan a ce sam'u ba a ce absaru ba ba a ce asma'u ba to ɗan uwa ina son ya zama kamar yadda na fara jiya ko kuma shekaran da farkon karatu idan muka karanta aya mun fassara an ji fassara duka to amma kai me ka samu a cikin ayar kai a matsayinka na kaji zancen Allah me ka karba ka samu domin idan ba ma yin haka da yawa na fahimci cewa sai ka ringa jin ana fassarar banu Isra'ila Yahudawa wale kamar kai ba kai a ciki ma kai to maganar wasu ake maka bayan kuma da kai a ciki shi yasa ma aka bar abin ka ringa karantawa din to yana da kyau mu ringa fito da me namu a ciki yanzu nan an ce innal ladzina kafaru sawa'un alaihim wanda suka kafirta daidai ne annabi kai musu wa'azi ko kai musu wa'azi ba za su shirye ba sai ka ringa ganin ba kai bane kai ba ka da wani rabo a cikin wannan kenan akwai kokara da naka rabon a ciki me rabon mu a cikin jin wannan innal ladzina kafaru din akwai rabo guda biyu a Allah na daya kara imani da zakai cewa ubangiji ya san komai tun kafin ma a fara wa'azin Allah ya ce annabi Muhammad akwai waɗanda ba za su imani ba ko kai haka ku su Abu Jahl suka mutu suka tafi dan da sun yi imanin kaga sun saba wannan magana ta Allah kenan basi ba ilimin Allah cikakke ne ya sani kaga zaka karu da wannan abu na biyu muhimmi a wurin ka shine cewa ka gode wa Allah yanzu din nan kai kana cikin wanda Allah ya yarda kai ka imani to kana zace sai tsaye lokacin annabi Muhammad ne ake da irin waɗannan mutanen har yanzu da akwai waɗanda ko an musu gargadi ko an yi ko ba a yi ba ba za su imanin ba suna cikin fada can cikin wannan ilimin Allah din wanda ya san cewa har abada ba za su imani ba to Allah yake mulke ka ba kai bane alhamdulillah mun yi imani da Allah kuma muna fatan Allah ya sa mu mutu da imanin mu tashi da imani to wannan baka gane wannan a cikin nan baka gane cewa oh Allah ya taimake ni da innal ladzina kafaru din nan har yanzu suna nan kafiran waɗanda su lalle lalle ba za su imanin ba amma Allah ya sa ba kai bane kaga akwai wannan rabo da za a hanga cikin wannan mutum ya gode wa Allah kuma ya ci gaba da rikawa da kyau to kaji to kaga ai wannan kaga abu dai mai kyau da zai kamata mu kalli ayar da wannan siga kullun kan karanta ta ka kalle ka cikin ayar kaga meye abin da ka dauka to walahum azabun azim haƙiƙa kuma bayan wannan azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su a ina a duniya ko a lahira duka waɗanda har suka samu an yimƙe zuciyarsu ba sa jin komai daga Allah su gane shi ba sa ganin komai ya motsa musu ainihin tauhidi su gane Allah ne ya yi shi ba sa jin komai su ƙara imani irin da ayoyin Allah wannan lallai lahum azabun azim azaba mai girma za ta same su a lahira tunda suka zama haka ba za su yi aikin Allah ba za ku su kona a lahira to a duniya fa ai a duniyan ma azaba ta tabbata gare su yanzu wace azaba ce tafi akan zuciya bata san Allah ba ta rayuwa haka ta jahilci mahaliccinta ai azaba mai girma ta tabbata ai jin daɗi na nan cikakken jin daɗi ga bawan da ya yarda Allah ne Allahnsa ya kalli Allah da siffofin nan nasa da yadda yake yi ta jin daɗi akwai fa jin daɗi na imani wanda ba wani abin da ya daidai da shi wallahi a cikin duk kayan jin daɗi an gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana haka cikin hadisi ingantacce cewa wanda duk ya kubuta daga wasu abubuwa guda uku to lalle zai ɗanɗani zaƙin imani to kana zaton ɗanɗanar zaƙin imani da annabi ya ce ba wai daɗi ne zaƙi wannan wanda ka sani ba ne wanda ka sani da aka ma'abota imani da suka tsaya kan imani suna lallasa daɗi da zaƙi na imani suna kwance ne in suka tuno Allah da siffofinsa suka ga wai su ɗin nan su ne bayan wannan Allah mai girma haka ya yarda da su zama bayansa kuma gashi suna binsa suna son sa yana son su wani daɗi ya wuce wannan.
kana ji wani mutum aka zo ana taiwa mutane alfarma shugaban kasa ne ko menene yana taiwa mutane alfarma shi yake hada a ita alfarmar amma shi ba a yi mar ba sai yake tattauna da wani sai yake tattauna yanzu kai wani gashi kai kake ta sawa ana ta abu da duk gashi an kakkai mutane an yi musu sai ce aini jin dadi na wallahi kawai dai yadda da ni shi jin dadin sa yana da kima a wurin sa ya yadda da shi gashi har yana sawa ayi to ni dan bayan ba sai me haba bawa na Allah da Allah ya yadda da kai wannan bai shaka jin dadi ba to me wannan shugaba ma wannan gashi na to zaka yan uwa a gane cewa jin dadi na nan a cikin wanda ya sallama wa Allah kuma yake zuciyarsa take tare da Allah Allah ya samu ne muna cikin

0: Minin.
1: To magana kuma ta zo ta gama kan kafirai wanda suke fuska daya bayan an gama magana muminai na Allah fuska daya yanzu wanda magana ayoyin da muka karanta su kuma magana ce akan kafirai su ma kaifi daya kawai kafircin sun fade ni su kafirai ne kawai su ba za can wani imani to yanzu kuma za a ba mu siga ta wasu kuma nau'in mutana dama mutane dangane da wato waɗanda Allah ya kallafa dole su ibada to sai suka kasu kashi uku akwai waɗanda suka kangara kafirai ne tsaba ba wata magana ba ruwansu ba su imani ba kaji kashi daya akwai waɗanda kuma suka yadda mu'mine ne tsaba sun yadda da Allah sun yi imani da shi suna bin sa kaji kashi na biyu to sai wannan kashi na uku yanzu da zamu shiga su kuma suka fi kowa hadari a cikin mutana su ne munafikai su kuma muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula su ba su ce su mu'minan bane suna tare da kafiran a boye a zuci kuma a zahiri dukkan aikin su gaba daya na imani ne na musulunci ne to su ne kashi na uku to bayan wannan ba wani kashi duk wanda ka gani ko dai mu'mini zalla ko kafiri zalla ko munafiki kaji wannan to Allah ya gama mana bayani tun daga kan alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqina an fadi muttaqina mu'minai kenan to an fara aka fara magana mu'minai aka kare daga innal ladzina kafaru kuma har zuwa nan yanzu an gama mana da magana ta kafirai zalla an kare saura suwa saura waɗannan kaga in ka hada ayoyin da suka yi magana kan mu'minai da ayoyin da suka yi magana kan kafirai gaba daya aya guda biyar ce amma su munafikai aya 13 za a yi a kansu yanzu za ita za mu ji me yasa saboda sun fi kowaɗanne haɗari ayo ai kai mu'mini in ka haɗu da kafiri zalla ai ka san mu'amalar da za ka yi da shi eh dama kafiri ne shi ko mai koya maka shi kafiri ba ne ba shi kenan ba sai ka yi mu'amala da shi din ta kafircinsa idan ka ji da munafiki fa ya ce assalamu alaikum ina ga ja ba ga ja yaudara ka kuma yake ƙarya yake ai shi baka gane ba sai ka saki jiki da shi kuma sai ya cuce ka kaga shi yafi kowa haɗari kenan shi yasa Allah ya kai matuƙa wato ayoyi suka kai matuƙa wurin bayyana su da tona su dan mu gane su yanda suke Allah ya ce wa minan nasi daga mutane annasu din nan jinsi ne al'u jinsiya ce daga jinsin mutane akwai wanda yake ya kulu yake cewa amanna billahi wal yawmil akhir yake cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir da kuma ranar karshe ita ma mun yi imani da ita Allah ya ce amma wa ma hum bi mu'mini amma ƙarya suke ba mu'minai bane ba an gane ka wato haka suna faɗa cewa ai mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar ƙarshe Allah ya ce amma wa ma hum bi mu'minina ba mu'minai bane ba ashe imani ba a baki yake ba wannan shine abin da zaka dauka a wannan aya ashe imani wanda Allah yake wato yake amfana bawa Allah yake sakamako a kansa sai imanin da yake a cikin zuci kamar yanda yake a baki dan sunan in dai a baki ne imani yake to baka fi munafiki imani ba baka fi shi ba Abdullahi ibn Ubay dan Salula shugaban munafikai idan annabi ya taho sallallahu alaihi wasallam ku gafara ga annabin Allah ne mai magana Jibrilu ku gafa haka yake bambankiya fitinan ne amma shi ne zai fara zagin annabi da bayan zarar ya haɗu da yan uwansa munafikai ta ga imani da baki haka Allah ya ce ma akwai daga cikin mutane masu cewa mun yi imani da Allah da ranar lahira yace amma ma hum bi mu'minin bai ce ma amanu ba yace ma hum bi mu'minin ya kawo shi da siga ta ainihin mubarihi bai kawo shi cewa da sigan mali ba saboda ba su imani ba sannan ko ba ni ya yin sa sukai ba an fahimta saboda tsabar kawai abinda suke so su yaudari mutane kamar yadda aya gaba za ta gaya mana akan cewa su mu'mine ne a yi mu'amala da su a ba su aure duk komai da komai lafiya lau a haka kuma suna nan kan kafirci su kawai to wannan shi ne to in haka ne shi munafiki me shi shi dai dama ka ce ka san ba mu'mini ba ne ko to kuma shi waye shi kafiri ne to in kafiri ne shi kuma me yasa ba a sa shi a can cikin kafiran ba aka ware shi nan ba innal ladzina kafaru ta wuce ba ai ba mu ji su a ciki ba ko ba su a ciki innal ladzina amanu a can baya da ta wuce to ga su anan to su ne su ina za ka da su ai wato tsabar kafiran ma a cikin kafiran inda zaka da su a can ƙarshen kafirci dan Allah ya fi fushi da su akan kafiran waɗanda ka faɗa na baya shi yasa aka ware musu wuri daban shi yasa aka ce ma innal munafiqina tadrakil asfali minan nar wani kafiri yana sama saman wuta shi yana can ƙasa
0: Allah ya taimake mu Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu ainihin zaman lafiya a garin mu Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya raya mu ya raya ayyan mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
2: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Sheikh Dr. Abubakar Nasiru Goron Dutse daga nan gidan Radio Rama farin cikin al'umma sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu za a ji mu da ci gaban tafsirin
3: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.

0: Okay, masararu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da safiya da fatan mun waye gari cikin koshin lafiya. A cikin shirin an tashi lafiya na nan rahmar radio farin cikin al'umma mita 97.3 zangon FM da yasa bazuwar mai sauraruwa dukkanin safiya da misalin karfi 7. Kuma cikin yardar Allah sunana Fatima Yunusa Musa da zan jagoranci shirin nan tashi lafiya na wannan rana da fatan masu sauraro za a biyo mu a kasance tare da mu inda za mu tattauna mu duba wani muhimmin batu da ya shafi iyali da tarbiya wanda zan yi cewa dangantakar iyaye da ƴaƴansu musamman mata za mu duba tasirin sa muhimmancin da ke da shi da kuma irin alfanun da ke cikin sa tabbas duniya ta soya mutane da dama na fuskantar kalubale iri-iri daga kowane guri daga sassa daban-daban makaranta ce kafafen sada zumunta ne wurin aiki ne abokai da kuma al'umma baki ɗaya ma saboda haka akwai buƙatar wanda za su iya tarayya da ƴaƴayensu buɗe musu zuciyarsu kusantusu da jikinsu lokacin da uwa ko kuma uba suka kasance masu sauraron ƴaƴansu cikin kulawa ba tare da yanke musu hukunci cikin gaggawa ba da tausasawa hakan na sa ƴaƴan amincewa da yadda da su kansu iyayen naka wanda shine zai ba su damar bayyana musu duk wani abu da yake damun su ko na dadi ko kuma akasin haka neman shawara kuma ta karbi gyara a duk sanda aka yi mata amma idan ba a bata wannan kulawa ba ko kuma na ce ba a ba wasu kansu ƴaƴan kulawa ba duka har matan har mazan yana iya neman wanda zai saurara ta waje a wasu lokutan ko wannan mutum na iya zama ƙawarta ko wani ɗa da baya yi mata irin abubuwan da ake yi mata a gida daga nan ne ake iya fara samun sauyin tunanin ko kuma shiga halaye marasa kyau a saboda tasiri da abokai suke da shi a rayuwar yaya wannan ba yana nufin wai duk kawayen yara ba su da kirki ba ko kuma ba su da hali na gari akwai abokai na gari kwarai da gaske masu jan mutum zuwa alheri zuwa hanyar diri zuwa tafarkin da zai kai shi inda ake bukata sai dai idan gida bai zama wurin da yaro ko yarinya ke samun kulawa da fahimta ba zai fi saurin karkatar da tasirin duk wanda ya nuna masa kulawa ko da kuwa ba ta dace ba misali yaro ne musamman a ce ko kuma baya ji haka ko kuma ba ta ji to hantara da kyara da musgunawa da ake nuna mata a gida ko kuma ake nuna masa a gida ba hakan ne zai sa ya gyaru ko kuma ya dawo kan hanya ba a'a wannan shine zai bude masa wata sabuwar kofa ta zama abin da ba a so a gaba tunda idan ya fita waje ya samu wanda yake jin sa a jiki to kowane irin abu zai kawo masa komai lalacewarsa zai yi kokari ya karba saboda shi ma ya duba yadda yake bai tsaya ya duba yana da kirki yana da hali mai kyau ko ba shi da shi ba ya ja shi a jikinsa wannan ce hanya ta farko ta samun damar tangardar tarbiyyar ƴaƴa daga gida a haka zalika ƴaƴa mata su sani cewa iyaye su ne mafi kusanci da wasu wajen ba da shawara da za ta amfani rayuwarsu idan kina da wata damuwa ku yi kokarin tattauna ta da iyayenki ko wani babban da kika amince da shi musamman a gida to hakan ba zai yiwu ba sai da haɗin gwiwar iyayen duka biyu macin da kuma namijin. Idan dai har ka zama mai jin ƴaƴanka a jiki matan da mazan, ke ma idan har kika zama mai jin ƴaƴanki a jiki daga matan har mazan, hakan ne zai baki damar sanin duk wata damuwa da suke ciki da kuma duk wani farin ciki da suke ciki. Duk wata rayuwa wannan abu ne mai sauki da iyaye za su bi domin dawo da yaran su waɗanda suke ganin sun kauce ko kuma sun zame daga hanyar da suke so su dawo da su hanya mai kyau. Idan har yaro ya samu kusanci da iyayensa ko abu ya fita yi a waje, to idan har ya dawo a gida sai ya baki labari, ke hahiyar da suka yi da abokan ma sai ya baki labari. Ta wannan hanya ce idan akwai abubuwan da kike ganin zaki iya gyara masa, zaki ce a wannan kaza bai daidai ba, wannan a yayi daidai, a ci gaba, wannan bai daidai ba, a kamata yi a ce kaza ko kuma kamata yi a faɗi kaza ko kuma wannan gaskiya yayi daidai amma ya kamata a ce an sauya shi da kaza. Kice malamar farko ta ƴaƴanki, idan kika tsaya kika jajirce kika yi aikin da Allah ya baki a matsayinki na uwa, to tabbas za ƴaƴanku za su kasance masu tarbiyya, masu kyawawan halaye waɗanda za su zama abin koyi a cikin al'umma, kuma abin so, abin ƙauna. Kai ma uba a naka matsayin idan ka taka muhimmiyar rawar da kake da ita, to lallai kuwa ƴaƴanku za su zama abin alfahari a cikin al'umma baki ɗaya. Almuhim shine jin ƴaƴan a jiki. Ba wai dan yaranka yana tashi yana da fitina, akwai yaran da zaka ga duk abin da za a yi ba magana ba ko baki tsine zai yi ba zai ji ba sai ya aikata abin nan da ba a so. To ba mummunar kalma ko wani abu na daban ne ya dace ki ko kuma ka yi kaɗan ka ba, a'a, kullun ka dinga yi masa addu'a. Kullum ya zamanto kalmar Allah ya shirye ka, Allah ya maka albarka, ita take fitowa daga bakin ku iyaye a madadin wasu kalmomi da ba a buƙatar su daga bakin ku, saboda su iyaye abinda duk suke faɗa akan ƴaƴayensu baya faduwa kuma bashi da hijabi a gurin Allah. To don haka ake buƙatar a faɗa abu mai kyau akan ƴaƴaye saboda ya bi su har rayuwar su ta gaba. Duk lokacin da yayi wannan fitinar kici Allah ya shirya ka. Yara da dama waɗanda suke irin waɗannan fitintunan yarinta ce, akwai kuma waɗanda halayya ce Allah ya saka musu, kuma akwai gejin da idan suka kai za su dina. To ki yi haƙuri ko kuma ka yi haƙuri a matsayinka na uba ka jure zuwa wannan lokaci da yaranka zai dawo ya yi tunani da kansa, zai dinga faɗawa kansa lallai wannan abin da nake yi ba daidai ba ne ba, ya kamata a ce na dina. Da kankin kansa kai ma da nasiha, ke ma da nasiha, kuma ba a cikin mutane ba, saboda yara musamman na yanzu babu abin da suka fi tsana a rayuwa irin a yi musu faɗa, musamman a cikin mutane. Idan za ki yi wa ɗayarki faɗa ko kuma za ka yi wa ɗanka faɗa, kai da shi ko ƴan uwansa da ke gida kar ka bari su je. Sa shi a ɗaki ka zauna, wane kaza, wane kaza, wane kaza, wane kaza, yau ka yi, gobe ka yi, jibi ka yi. Idan bai ɗauka yau ba, bai ɗauka gobe, bai ɗauka jibi ba, gata zai ɗauka. Nasiha, tunatarwa tana da matuƙar muhimmanci, da kuma wannan jin ɗan a jiki su ne matakan da suke jawo ɗa ya dawo kan hanya, idan ma baya kanta, idan kuma yana kai ya ci gaba da yadda ake buƙata. Amma hantara da kyara ba ta sauya yaro, kuma ba ta sa shi ya yi abinda yake ganin zuciyarsa ta ba shi ya yi. Domin a yanzu yara za ka ga ko faɗan aka yi musu ba su fiye jinsu har a cikin ransu ba, saboda ba su da kusancin da iyayen nasu, ba su da wannan kusanci, ba su da wannan shaƙuwar, babu ita a tsakankaninsu da iyayensu. To ya kamata a ce iyaye an duba, an dina yin wasu furuci a kan ƴaƴaye, a dinga yin addu'a, kuma sannan a dinga jinsa a jiki a dinga ba su shawarwari waɗanda suke da amfani hakan ne zai sa su dawo hanya su yi abin da ake bukata ba wai kalmar cin zarafi ko kuma wani abu makamancin haka ba za ku iya shigowa domin ba da taku ko da mawar akan lambobin da aka saba na 07777 9529 da kuma 08478777777. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah malama Hadiza yar makada. Alhamdulillah. Amin ya hayya kayyo. Kuma abinda nake so na ƙara anan shine zaka ga wani lokacin iyaye idan da yayi musu wani abin sun ji zafin sa sai kaga wata uwar ko kuma wani uban har sukan yi kuka akan wannan da to gaskiya wannan babban jan hankali ne gare ku ku iyaye saboda shi hawayen uwa ko kuma uba akan dan sa babbar masifa ce akan wannan dan wallahi kuka yafi masa babu ta yadda za a yi wannan wahala da jigila da iyaye suke yi da da babu ta yadda za a yi hawaye akan sa Allah bai masa wani abu da shi ma zai ji ba a jikin sa kuma idan Allah ya masa wani abu ku yayi wa saboda shi din naku ne kuma na sani duk yadda za a yi ku ringa kai zukatan ku nesa idan ya miki abu ki yi kokarin kawar da shi daga cikin zuciyarki kuma ki yi masa addu'a saboda idan Allah bai karba a yanzu ba shakka zai karba a wani lokaci da yake ganin yafi dacewa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Malama Fatima yar uwar Fatima barka da safiya.
0: Barka dai da shigowa. Malan Munir barkanka da shigowa.
1: Mun ji wannan mawdu'i da aka tattauna a kai tsaka da akai ne, kwarai da gaske ni kana kamar yadda kika faɗa. Nake zo su iyayen yanda suke wa iyayensu, su yi suke wa 'ya'yansu hada na zage-zage da su ne, daga sai abun baya ya yi. Ya kamata ba. cikin addu'a da Allah shi ya kawo daga kuma tiya su ne wa ɗayan su fara ba kuma yan gudu su ci ba wallahi zaki da abun ba da malam Fatima
0: gaskiya ne malam Munir
1: kuma wannan jan hankali da akai ya kai ga wanda aka yi su
0: Amin ya hayya kayi malam Munir mun gode kwarai da gaske da wannan gudummawa da aka bayar kuma da fatan iyayen da ake yi domin su suna tare da mu kuma suna daukar irin waɗannan shawarwari da ake bayar wa masu matukar muhimmanci da amfani gare mu baki daya Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi da muke tare Alhamdulillah da muke tare To barka da shigowa dan ya trader da ke kasuwar cover da gore da gaske malam yasiyan sai ya tare da kofar wan bai mun gode da wannan gudumar da aka bayar kuma abu mai matukar muhimmanci da ka fada da kuma nayi tsinkaye akan shi ne wasu iyayen zaka ga cewa ba akan iyayensu suke waɗannan munanan kalmomin ba ba sa yi wa iyayensu wannan irin kalmomin da za a ce zai bata rayuwar su a'a iyayen wasu suke yi wa duk lokacin da wata uwa ko kuma uba ya ga wani dan da ba nasa ba yayi wani abu na kuskure da ba daidai ba wanda ya kamata a ce a matsayin sa na uba ko kuma a matsayin ta na uwa ta ja shi ta yi masa fada ta fada masa gaskiyar abin da ya kamata yi aka san wancan wanda ya aikata a'a sai tozartawa sai albantawa sai fadar maganganun waɗanda ba su da kyau akan yaran To lallai ana duba waɗannan abubuwa da kai uba ko kuma ke uwa kike aikatawa akan waɗanda ba naki ba ayyuwa naki hukunci da su domin ko wani dan zaka gani shi yadda ka san zabo shi akai kai zan iya cewa ma yafi wasu yafi iyayen nasu hankali yafi su tunani yafi su hangen nesa wani dan shi zai yi wa iyayen nasa fada mama wannan kaza ba daidai ba baba wannan kaza ba daidai ba kuma fadan yara ya kamata a ce ka tsaya kai tunani shin abinda wani ya fada min hakan ne ko kuma ba hakan bane ba akwai abinda ba kai tsinkaye ba amma shi dan zai iya ganowa kuma idan ya fada maka idan har kai tunani zaka iya tadda hakan ne to yadda ya fada maka sai ka dauka ba wai kai amfani da kankantar sa ba ta hanyar kin daukar gaskiyar da ya fada maka ko kuma ya fada miki 07777925993 da kuma 08145747777 sunan nambobin da za ku yi samun makai tsaye a yanzu haka a cikin shirin an tashi lafiya daga nan mita 97.3 zangon FM Rahmar Radio. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da shigowa Abakar Sale Sheka.
1: To gaskiya dai wannan abu da kika dauko abu ne wanda ya kamata a ce iyaye din ƙara zama akan abin da kike da shi. Amma wannan ba zai samu ba sai an hada kai. Saboda zaki ga cewa wani lokacin idan uwa ta yi uba bai ba ko kuma idan uba ya yi
0: uwa ba ta yi ba
1: ko kuma idan kansu ba hada yake ba. To ba za a taba samun abin da ake so ba. Misali idan ita tana iya bakin kokarin ta wajen zan yaran haɗuka in ka kuma bai duk baraka za a samu ba karama ba idan kuma shine yake haka za a samu baraka wani lokacin kuma za ki ga kaman iyaye mata abubuwan da zaki gani mutu karshe uba bai sa ido a kai ba ba wai gaci bane abin amma kuma rauni ne ga tarbiyyar misali zaki ga cewa idan suna tare a gida zaki ga suna yin wani abubuwan wanda ita uwar za ta kawo da kai ne akan wani abin sai daga kaman a gida ne wanda kuma daga gidan za su fita daga wannan abin sai su ci gaba da yi a waje kin ga wannan abin zai ja musu matsala ba kaɗan ba dole su iyaye maza a nan gurin sai sun kula sosai sosai sannan abu na ƙarshe kuma zaki ga su kuma iyaye mata yawanci zaki ga yaran nan idan sun fito waje kowane na irin yara ko a makaranta ba a san irin abokan ko wani abu makamancin haka idan yaro ya ɗauko zance sai bala ba ce dire ba yaron da ya yi fari kaza kaza kaza kaza a'a kamar yaro ya dire idan ya dire idan da gyara ka masa gyara idan kuma abu ne mai kyau sai ka sai masu doka gani sai ka ɗauko masa kista wadda ka sani ko mata malamai ne ko na ba haka ko shi ka yaci ta malam Bahaushe sai ka sai masa kaga wannan ma da ika za a ika za a ci ne ko na mu muka taka ya yi nasara a rayuwarsa da kuma abu na ƙarshe akwai kuma yara za ki gani cewa wa'anda kuma kamar yadda kika faɗa jire halayya ce Allah ya ba ta haka za ki ga akwai gagara akwai waye akwai waye to na farko ba zan yi sun faɗa in ta mata za a yi za a yi da yara ba wannan yaran su ma kokari za a yi da iyayensu da su a dinga ja a duka da addu'a da wani abu makamancin haka ana nuna musu cewa kaga wani abu da yake ba wani mai kyau in ya taba haka ku duba wani ne kuma a rayuwa ko kuma su wanda da suka zama a rayuwa ki duba ina suka yanzu rayuwar su a bashi ne in da abu kyama ta abin waye to kuma ku dela shi ma ku dinga dan shi a duka kuna ce masa a'a ku ba ma san wani abu abu ba kyau ba wai iyaye na sun ce ni zai nawa kaza ba a'a babu kyau Allah ya hana ko kuma abu ne wanda yake in kai zaka samu rayuwa mummuna kuma ka samu wani abu wanda zai cutar da kai a rayuwar ka kin dan ana haka su ma Allah ya ce baka kamar yake fara haka yake da sun zama nagari da fatan za ta ci lafiya
0: mun gode kuri da gaskiya Abubakar Sale Sheka da wannan gudummawa da aka bayar kuma mun gode dukkanin masu sauraron mu ma da suka samu damar shigowa da kuma waɗannan ma ba mu samu damar daga kirayen su ba muna godiya kwarai da gaske da wannan gudummawa da aka bayar da fatan waɗanda aka yi domin su sun ji kuma za su ɗauki gaɓar gyarawa za mu je ga sashen mu na ciniki da kasuwanci mu karɓi waɗannan saƙonni alabashi misalin ƙarfi 7:30 mu koma sashen labarai da al'amarin yau da kullum mu kawo muku labarin duniya Fatima Yunusa Musa ke cewa a huta lafiya.
2: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
3: Me yasa kike jin tsoro?
2: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
3: Subhanallah. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
4: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
5: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions. Tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
6: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abo burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
7: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
6: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: Fa'ida 4 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Bijan Lemon OON, babban malami a tsangin nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano. Wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin kamar yadda aka saba. Akramakallah. Bismillah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato yana daga cikin abubuwa suka jawo mana koma baya a ƙasar mu, suka haddasa mana abubuwan da muke gani ne a yanzu na koma baya, na lalacewa al'amura, na taɓarɓarewar harkoki na shugabanci da jagoranci da ainihin tafiyar da al'amuran al'umma. Yana daga cikin babban sababi, wato abinda mutane da yawa kun ce 'yan ƙasa suka rasa na kishin ƙasa. Kishin ƙasa wanda shi ne kaso ƙasarka, kaso ci gabar al'ummarka, kaso ka ga al'ummarka ta ci gaba, ka haƙura da dukkan wata maslaharka da kake ganin maslaha ce a wajenka in ta ci karo da ta al'umma. Ka zaɓi ka haƙura da taka, ka sadaukar da wani abu naka na rayuwarka, na dukiyarka, don ka ga cewa al'ummarka ta ci gaba. Da wannan shi ake nufi da kishin ƙasa. Wannan kusan shi muka rasa, ko in ce shi yayi karanci. Ba za a ce babu 'yan kishin ƙasar ba, suna nan amma 'yan kaɗan ne, sannan kuma sun yi nesa da madafin iko. Sannan da yawa daga cikin waɗanda suke 'yan ƙasa talakawa suma sun rasa wannan kishin ƙasar. Shi yasa kowa kawai maslahansa yake dubawa, yana duba me zai samu, me zai rasa. Amma ba wace ba wani abu ƙasa za ta ci gaba da shi ba, ba wani abu wanda zai kawo wa 'yan ƙasar walwala ba, ko jin daɗi, ko ci gaba ba. Wannan ba shi ne abu na farko da muke sawa a zuciyarmu ba. Wanda wannan ba ƙaramar illa ba ce, kuma ba ƙaramin tasgaro ba ne a rayuwar kowace irin ƙasa. Kishin ƙasa wani abu ne da ya kamata ya zanto a cikin zukata, kuma ya zanto mutum yana da shi asali, kamar yadda mutum zai yi kishin kansa, ya yi kishin 'yan uwansa, kishin danginsa, 'ya'yansa. To haka ya kamata ita ma ƙasarsa ya yi kishinta. Ayoyin Alƙur'ani da dama sun yi mana ishara zuwa ga girman sha'anin kishin ƙasa da girman sha'anin ƙasarka a zuciyarka. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Da a ce za mu wajabta musu cewa su kashe kawunansu ko su fice daga garuruwansu, Allah ce ba waɗanda za su yi wannan sai 'yan kaɗan daga cikinsu. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa a raba ka da ƙasarka, kusan daidai yake da a ce ka kashe kanka. A raba ka da ƙasarka daidai yake da a ce kashe kanka. Ba wanda rashin kishin kansa zai sa a ce kashe kansa, kuma ya kashe kansa ko ya ji daɗin kashe kansa. Haka Ubangiji ya nuna kishin ƙasa yake, ya haɗa su guri guda, ya gwama su, ya ce da za a ce su kashe kansu ko su fita su bar ƙasashensu. Allah ce da 'yan kaɗan da za su yi, wanda yake nuna maka cewa kishin ƙasa da san ƙasarka da san ka rayu cikin 'yan uwanka wani abu ne da yake na fitira. Da Ubangiji subhanahu wataala ya dasa a cikin zukata, yayin da zuciya take lafiyayya, to za ta zanto tana kishin ƙasarta. Amma in ka ga ta daina kishin ƙasarta, to ta samu gurɓacewa, ta kamu da rashin lafiya. Annabi Ibrahim alayhi salam addu'ar da ya yi wa garin Makka kenan, lokacin da ya aje iyalansa, ya san cewa ya aje wasu nashi a gurin, da aka yi addu'a rabbi ja'al hadha albalad aminan, ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce, rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce, mai zaman lafiya, kuma ka azarta ƴan garin da kayan marmari. Haka yi addu'a, Allah ya sanya garin da iyalansa suke zaune da ƴaƴansa ya zanto gari ne mai zaman lafiya, babu fitincimu, babu yaƙe-yaƙe, babu kashe-kashe. Sannan kuma ya azarta su da kayan marmari, kayan abinci. Za mu ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin al-mala'u min bani Isra'il min ba'di Musa. Alam tara ila al-mala'i min bani Isra'il min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykum al-qitalu an la tuqatilu? Qalu ma lana an la nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Allah ce baka ga wato wasu manyan mutane daga cikin wani Isra'ila ba bayan annabi Musa lokacin da suka zo suka ce wa annabinsu ka ainihin fitar mana da wani sarki wanda zai jagoranci mu mu yaƙi cikin tafarkin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala abin da annabin nasu ya ce musu hala sai tun kutiba alaikum kitabu Allah tuqatilu. Kuna tsammanin ba zai yi wa in abinta muku an wajabta muku yaƙin kuma ku ki? Ansar da suka bayar sai suka ce mu lana Allah muqatila fi sabilillah, me zai hana mu za mu yaƙi dan Allah ba? Wa qad ukhrijna min diyarina, an kore mu daga ƙasashen mu, an kore mu daga garuruwan mu, an raba mu da ƴaƴan mu. Ka duba su da suka fara faɗan raba su da garinsu da kuma raba su da ƴaƴansu, ka nuna cewa waɗannan dalilai guda biyu ko dan su ba tashi mu yaƙi mu kare kanmu. Ashe kaga da a raba ka da ƙasarka da a raba ka da ƴaƴanka duk kusan abu ɗaya ne. Bal ma za mu gani a cikin wannan siyaki sai da aka gabatar da ƙasarka sannan ƴaƴan. Ce Allah nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina sannan aka ce wa abna'ina. Wannan yake nuna maka cewa kishin ƙasa wani abu ne wanda yake a cikin zuciya ta ɗan adam, matuƙar zuciyarsa lafiyayya ce, hankalinsa lafiyayye ne, bai gogace ba, bai lalace ba da san duniya da san kai. Za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka yi masa wahayi a wahayin farko ya ga wani abu da bai taɓa gani ba, ya tafi gida a firgici, nana Khadija ta ɗauke shi ta kai shi gun Waraka ibn Nawfal. Cikin abinda Waraka yake gaya masa saboda shi ya yi karance-karance, ya karanta At-Taura, ya karanta Injila, yana da ilimi, ya san menene annabta. Daga alamun abinda ta zo ta gaya masa ya fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ne ya aiko mishi da saƙo kuma zai sanya shi ya zama annabi. Sai yake gaya masa abinda ya sani yana samun annabawa. Duk sanda aka ce sun zo cikin al'ummarsu da wannan gyaran na su tabbatar da tauhidi, su tabbatar da gaskiya a cikin al'umma, suna gamuwa da ƙalubale. Ga kuma irin ƙalubale da suke gamuwa da shi: za a ƙaryata su, za a cutar da su, za a kuma kore su daga garuruwansu. Shi ne sai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matarsa Khadija, yake cewa babu wani da ya taɓa zuwa da irin abin da ka zo da shi, face an nuna masa ƙiyayya, an ƙaryata shi, an fitar da shi daga garinsu. Lokacin da ya ambaci ƙaryatawa, da ya ambaci cutarwa, annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna wani abu, amma yana cewa kuma za a raba shi da garinsu. Nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya a cikin nan mamaki, a cikin wato damuwa, annabi ya ce awa mukhrijiyahum, yanzu su ne za su fitar da ni daga gari ma? Ka duba an ambaci kisa, abin da an ambaci ƙaryatawa, an ambaci cutarwa, kamar yadda Suhaili yake faɗa a cikin Rawdul Unuf, ya ce dukka annabi sallallahu alaihi wasallama bai ɗaga hankalinsa ba, amma ana ambatan fitar da shi daga garinsu, to sanan ne hankalinsa ya tashi. Ya yi tambayar da take nuna yana cike da mamaki, saboda sigar da ya sanya tambayar a larabci tana ɗauke da nuna abin mamaki, yadda ya ka hamzatul istifham bayan tawau, suka ce duk sanda aka shigo da irin wannan siga a larabci tana nuna mai tambayar yana mamakin faruwar abin. Ci'awa mukhriji yahum, yanzu su din ne za su fitar da ni? Ya ce maka to wannan yana nuna maka yadda girman san ƙasa da kishin ƙasa yake a zuciyar mutum. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mamakinsa. Ka duba lokacin da ya je Madina, Madina ta zama masa gari, ta zama masa ƙasarsa, aka kafa gwamnati da iyalansa da danginsa da masoyansa da sahabbansa, duk kowa suka yi hijira suka da nan, ta zama nan ce ƙasarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu ya yi addu'a, ce Allahumma barik fi Madina, Allahumma barik fi sa'in, Allahumma barik fi Madinatina, Allahumma inna Ibrahima khaliluka wa nabiyuka وإنه دعا لمكة وأنا أدعو لمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله وبمثله يجي يا الله كسنيا البركة أتكين مودم كسنيا البركة أتكين سائم وتقانا أوم كسامس البركة يا الله كسنيا ومدينة مو البركة يجي يا الله نبنك إبراهيم أنبنكني sannan khalilinka ne badaɗayinka ne yace ya yi wa makka addu'a da yace Allah ka sanya mata albarka yace to ni ma ina maka ina addu'a da irin abinda annabi Ibrahim ya yi wa makka addu'a ni ko ina yi wa Madina irin wannan addu'a da wani kwatankwacin sa wannan riwaya yake cewa Allahumma barik li Madinatina bi dhi'fai ma barakta li makka Allah ka sanya albarka ninkin biyu a Madina akan wanda ka sanya a Makka. Saboda me? Saboda nan ne garinsa, nan ne mahajar ɗinsa, nan yayi gidansa da iyalinsa da danginsa da masoyansa duk an taru ana, ya zama ƙasarsa. Saboda haka yana kishinta, duk da can ne mahaifarsa amma kuma yanzu nan ne ƙasarsa. Saboda haka ya yi mata addu'a irin addu'ar da bai ma wani gari irinsa ba. Saboda kishin ƙasarsa, kishin al'ummarsa, kishin jama'arsa. Ka duba me yasa muhajiru ne suka zama sun samu ɗaukaka fiye da kowa. Saboda nan kalmar ta muhajiru sun yi haƙuri sun bar ƙasarsu saboda su kiyaye addininsu, ma'ana sun yi ta bazayari na sadaukarwa. Kamar mutum ne ya ba da ransa akan wani abu, ya ce ya yi sadaukarwa ba ƙarama ba. To haka suka yi sadaukarwar haƙuri da ƙasarsu, su dawo wata ƙasar da ba tasu ba, su dawo cikin wata al'ummar da ba ɗan uwansu ba, ba danginsu ba, su zauna saboda tsire da addininsu. Wannan ta sa muhajiru da suka zama sun samu ɗaukaka. Ashe kishin ƙasa wani abu ne a rai, wani abu ne a cikin zuciya, wani abu ne da ake halittar mutum wanda yake kan daidaitacciyar halitta da shi. In ka ga mutum ya rasa kishin ƙasarsa, to zuciyarsa ta gurɓace, halittarsa ta lalace, ya kauce tsarin halittar asali da Allah ya masa. Shi ba ƙaramar illa ba ce za ta samu ɗan adam, ba ƙaramar illa ba ce da ta fantsama a cikin al'umma, takan kawo musu cima baya. Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan sahabbai sun yi hijira, lokacin da Sa'ad ibn Abi Waqqas ya yi rashin lafiya a Makka, har yake jin kamar wato ba ma zai tashi ba, yake jin kamar ba zai tashi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa zai tashi ma har zai hayayyafa ma nan gaba lokacin isa da, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa isharar cewa zai ma hayayyafi yaya, innaka antadhara wasrataka aghniya khairu min antadharahum yataqalatun yatakaffafuna an-nas, kabar magadanka. A lokacin da yake magana mai gadar sa wacce ce guda ɗaya isa, amma Annabi ya nuna masa za ka yi tsawon rai kuma za ka bar magada, to ka bar su da abin da za su kula da kansu, ya fi a kanka ka bar su babu komai tare da su suna bin mutane suna roƙo. To kuma haka aka yi, ya yi tsawon rai ya mar ‘ya’ya wanda su suka zo suka gaji dukiyarsa. To a daidai wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu yana cewa Allahumma amli li ashabi hijratahum, ya Ubangiji ka zartar wa da sahabbaina hijrarsu. A nan malamai suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a saboda ya san irin yadda sahabbansa suke mararin ƙasarsu da suka bari. In ba an yi fatho Makka, wasu za su so su duwar Madina su dawo Makka, saboda san ƙasarsu har yanzu yana cikin zuciyarsu. Nan ka taso, nan aka haife ka, wakila iyayenka kakanninka duk ana aka haife su, nan ka yi wasan ƙasa, nan ka girma, nan ka san komai. Ce lokaci guda ka bar shi ka tafi wani gari da ba ka san ko abun ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sauri ya yi wannan addu'ar saboda kada wannan kishin ƙasar ya sa su baro Madina su dawo Makka. Ya ce ya Allah ka zartar musu da hijirarsu, na ka tabbatar musu da hijirarsu, su zauna a nan garin Madina, kada su dawo ƙasarsu. Wannan yana nuna maka cewa san ƙasarka da kishin ƙasarka wani abu ne wanda yake fitra ce, halitta ce da Allah subhanahu wataala yake dasa ta a cikin lafiya ga gangan jiki ta mutum. In kaga mutum baya kishin ƙasarsa, ba ruwansa sai maslaharsa ce kawai a gabansa, to ka tabbata cewa wato zuciyarsa ta lalace. Kyakkyawar halittar da Allah ya ce ya yi wa ɗan adam shi tashi ta lalace. Cuta ce take kama zuciya, ta sa zuciya ta mace kawai tunaninta da za ta gina kanta, tunanin shi ya zai gina kansa, ya zai gina ƴan'uwansa, ya zai gina ƴaƴansa, shi kenan. In ma wajen garin gina kansa da ƴaƴansa ƙasar ma za ta rushe shi ma ruwansa, bai damu ba. Wannan kuma ba ka ga cewa mutum mai hankali ko da ana cutarsa a ƙasarsa, mutanensa suna cutarsa, ba zai manta cewa ƙasarsa ce ba. Ba zai manta cewa mutanen nan ba, ko da sun cuce shi mutanensa ne, ba zai manta da wannan ba. Sai wani mai hikima yake cewa biladi wa in jarat alayya azizatu wa qaumi wa in dannu alayya kiramu. Ƙasa ta hukuma ta min zalunci, tana da izza a gurina, tana da mutunci da ɗaukaka da daraja. Mutane na ko ba sun zalunci ni, ni a gurina mutane ne masu daraja. Wannan idan akwai lafiyayyen zuciya kenan. Zaluncin da za a maka a ƙasarka ba zai shi zai sa ka haɗa kai da wasu maƙiya a rusa ƙasarka ba. Kamar yadda za ka ga wasu saboda biyan buƙatarsu za su iya zuwa su haɗa kai da wasu ƙasashe ba, a kawo ƙasarsu hari, a yaƙi ƙasarsu, a rusa ƙasarsu, a rusa komai na ci gaba na ƙasar saboda kawai biyan buƙatarsu. Mai lafiyayyen hankali da lafiyayyen zuciya da lafiyayyen halitta ba zai wannan ba. Zai ji cewa ƙasarsa ce, ko da an zalunce shi tana nan a ƙasarsa. Wani yana cewa kan mutinin fil ardi ya'lafuhu al fata wa haninuhu abadan bi awwali manzili. Da yawa mutum zai je wani gari ya zauna garin kuma ya saba da garin ya ji ɗayan garin, amma kuma kullum yana alhinin ƙasarsa. Saboda can ya taso, can ya girma, san ya san komai, wataƙila a can ya yi karatunsa ma, a can ya zama mutum cikakke. Wani dalili ne ya kai shi wata ƙasar, kasuwanci ne ya kai shi ko neman ilimi ko wani abu, dalili ne ya sa ya bar ƙasarsa. Amma halininsa, alhininsa yana can ƙasarsa, saboda nan ya taso, nan ya girma. Amma wannan shi'urin filin ɗin wannan a tare da mu kusan an ruguza shi, an lalata shi daga sama har ƙasa. Wanda duk wani abu da muke kuka da shi, wannan ne Ummul Aba'isa. Duk wanda ya samu madafan iko, baka ba shi wani shugabanci, kawai tunaninsa ya zai gina kansa shi, ko da ƙasar za ta rushe. Tun daga sama kuma har ƙasa. Yadda za ka ga shugabannin ba kishin ƙasa, haka nan suna talakawan ba kishin ƙasa suke ba. Inda za ka fahimci cewa talaka bai san kishin ƙasa ba, ba a gina wannan a zuciyarsa ba. Wanda duk aka ce ko wani gwamnati ta ɓata masa rai ko ta wani abin da baya so, haka za a fito zuga a shiga gari a yi ta kakkarya falafale, a yi ta lalata kadarorin gwamnati. Kadarorin gwamnati na al'umma ne, ba na gwamna ba ne, ba na ciyaman ba ne, ba na shugaban ƙasa ba ne, ba na sanatoci ba ne ko 'yan majalisu. wataƙila ba su suka yi shi, wataƙila da bancin sun zo sun samu abu, kuma haka su su tafi su bashi a zo a lalata komai saboda wai an ɓata masa rai ba rashin hankali yau da hauka. Abinda aka yi saboda amfaninka da kai wataƙila da ‘ya’yanka ma da jikokinka, saboda wai an ɓata maka rai ka zo ka lalata. Da kuɗinka aka yi shi, da kuɗin da aka tanada saboda a taimaka maka aka yi shi, maka zo ka lalata. Saboda baka san wani abu kishin ƙasa ba, baka san wani abu kishin ƙasa ba, ko a zo a wawashe kowa ya ɗauka ganima ganima, ina aka taɓa haka? Muna son mu ga gyara a al’ummanmu, sai an farfaɗo da kishin ƙasa a cikin zukatan al’umma, su san muhimmancin ƙasarsu, su san darajar ƙasarsu, su tsaya su yi aiki tukuru saboda ƙasarsu, su bar kyakkyawan baya, kyakkyawan tarihi, su yi wa ƙasarsu kyakkyawan fata. In ba wannan aka assasa a cikin zukatanmu ba, to duk wani abin da za mu yi na hankulan gyara ba za mu iya ba, saboda kuna yana giri ne akan ruwa girin da ba zai tsaya ba. Dai da aka ɗauko mutum ka zo ka ce ga wani a zo a zaɓe shi ko a ba shi muƙami kaza ko a ba shi kamar da tunaninsa kawai kansa, tunaninsa ya zai gina kansa, ya zai gina magindinsa, ya zai gina ko garinsu ba zai tunanin gina ba. Tun nawa ne ya yi shugabanci ya riƙe wata wani matsayi mai girma a ƙasar nan, amma ya tafi, in ka je garinsu sai kai kuka, ba kyakkyawan titina, babu asibitoci, babu makarantu, babu wani abu da za ka iya cewa wannan abin ya bari don ya taimaki al’ummarsa, babu, kawai kansa ya ta ginawa, kansa ya ta ginawa, ya ma fita daga cikin ‘yan’uwansa ya gube ya koma can inda ba ganinsa suke ba. To ga irin wannan ta yaya za ku gina ƙasa, ta yaya za ku gina ƙasa? To za ka jima kana yawo a ƙasashe a duniya ba ka samu irin ɗan Najeriya wajen rashin kishin ƙasarsa ba. Wannan abu ne sananne, za ka yawo a ko’ina, ka je ka samu mutane. Kowa yana son ƙasarsa, kuma zai iya sadaukar da komai nashi akan ƙasarsa ta zauna lafiya, ƙasarsa ta ci gaba, ƴan ƙasarsa su samu ilimi, ƴan ƙasarsa su samu kyakkyawan kula ta lafiya da sauransu. Amma ba da Najeriya, duk wani abin da za a kawo na ci gaban al’umma, wasu ne za su yi maƙarƙashi da za su kwashe abin, su wawashe abin, su sace abin. Ko da ba za su amfana da abin ba su, amma a fasa ko ya rasa. So in dai ana son a farfaɗo da ƙasa ta ci gaba a ga kyakkyawan sakamako kowane irin mulki yake, to sai an fito an dasawa al’umma kishin ƙasa, kuma abin dole ya fara daga sama. Domin idan ya zanto na saman su kansu ba kishin ƙasa, to ta yana na ƙasan za su yi kishin ƙasa. Idan mai gida ya ɗauko dundufa yana bugawa da mazai a rai hana ‘yan gidan taka rawa. Ɗaya ya kaɗa ganga, wasu kuma za su shiga da taka rawa ne. Wani haka dole ne a tashi a yi wannan, kuma abu ne wanda yake da tushe a tarihin ɗan adam, a tarihin addinai gaba ɗaya, ballantana kuma musulunci, wanda ya zo don ya gina al’umma, ya gina ƙasa, ya gina ɗan adam. Allah ya sa mu dace.
2: To amin, akramaka Allah, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallau da sauraronmu, sai a biyo mu kai tsaye, za mu shiga domin fara karanto tambayoyin naku a daidai wannan lokaci, bayan da malam ya gabatar da wannan shimfiɗa. Akramaka Allah, a cikin shirin namu na yau, mai tambaya ta farko yake cewa, shin mace za ta iya yin ɗawafi da sa’ayi tana sanye da niqabi, kuma menene hukuncin kitso da sanya lalle yayin hajji ko umra?
1: Asali mace nusararsa ihraminta yana cewa la tantaqi bil mar'atu, kada mace ta sa niqabi, shi yana daga cikin ihramin mace ba za ta sa niqabi ba. San niqabi shi ne abinda za a rufe fuska, a bar idanuwa, ana gani da su, wani bai ce ka ta sa niqabi, wannan shi ne al'aslu. Mace ba sai ta sa niqabi ba, kuma ba a buƙatarta. Sai dai malamai suna cewa idan ya kasance a gurin akwai abin da take ganin barin fuskar ta a buɗe zai zama wata fitina, tana iya sa wani abu daga sama ta rufe fuskar ta, ba niqabi ba, kamar in tana da lalle haka ta ja lalle ya sauko da shi ƙasa. kamar yadda na Aisha tace a hajji sun kasance suna ɗage fuskar su, amma idan suka shigo cikin mutane haka maza da bana su mutu suna sako lulluɓin su ya rufe fuskar su. Wannan babu laifi idan mace ta yi wannan, amma dai al'asul shine mace ba za ta sa niqabi ba a ihramin ta na umra ko na hajji.
2: A mutum mala akwai batun kitso na sanya lalle yayin hajji ko umra?
1: Kitso za su iya yin kitso lalle idan ya zanto babu turare a cikinsa. Babu turare a cikinsa ba hana mace ta yi kitso, ba hana. Abinda aka hana shi ne kawar da wani abu na gashi, ce za ta tsige gashin ta ko za ta sa wani abu ta yanke ko ta aske, wannan an hana. Mai ihrami ba zai yi wannan ba, amma idan ta yi kitso wannan za ta iya kitso. Hakanan sa lalle za ta iya sa lalle, amma da sharaɗin ya zanto babu turare a cikinsa. Amma in akwai turare a cikin lallen ko ba ta yi amfani da shi ba.
2: To akan makallau ne wannan tambaya kuma cewa yake idan mace ta yi allurar tsarin iyali sannan jini yana rikice mata, ta yaya za ta gudanar da sallolinta?
1: To da yawanci allurar sa abin tsarin iyali da allura ko kwayoyi da ake sha na tsarin iyali sukan jawo irin wannan sa jini ba zai fita lokaci ɗaya ba kamar yadda ya saba fita kafin a fara wannan allurori. Zai zama yana fita a hankali a hankali, wannan shi zai sa kuma abin din nata ya dinga zuwa ya ɗauke ya ɗauke. Ya zanto jinin shi ne dai jinin da saba gani ya ɗauke zuwa wani lokaci ta ga tsarki za ta iya yin wanka ta ci gaba da ibada ta, amma da zarar zai dawo to za ta dakata da ibada har sai ya ɗauke. Saboda haka zai iya ɗaukan kwanaki fiye da yadda da ya samu yi, saboda baya zuwa lokaci guda, baya zuwa abin nan a karo na farko gaba ɗaya ya fita. Saboda haka zai iya zuwa ya yanke kwana ɗaya biyu kuma dawowa. Ya yanke za ta ci gaba da ibada ta bayan ta yi wanka, sannan in ya dawo kuma za ta dakata da sallah har sai ya kuma ɗaukewa.
2: To malam, wannan tambaya kuma cewa take wani mai gyaran mota yana karɓar kuɗin kayan gyara daga wurin kwastoma bisa farashin kasuwa, amma idan ya je siyan kayan sai a bashi rangwame saboda sun saba da masu shago. Shin ya halatta ya rike kuɗin rangwamen da yake samu?
1: Kuɗin rangwamen ba nashi ba ne, na masu kuɗin ne, na masu wato kwastomomin nasa ne, ba nashi ba ne. Aka baya halatta ya rike aikinka suka yi ka soyo musu abin da ka gaya musu farashinsa, amma kai ba sayar musu kai ba, inda ba ka da shi abin da kake da shi kake sayar wa mutum, amma yanzu kai ba ka da shi ka gaya musu ga abin da ake sayar da abin a kasuwa, suka baka kuɗin ka je ka sayo musu. In ka samu rage za ka dawo musu da canjin da aka yi ka samu na rage, sai dai in su suka bar maka wannan kuma nasu ne, daman suna ba musu baka, ya halatta ka ci in sun bar maka. Domin da za ka je kuma ka ga ya ƙara kuɗi ka dawo musu za ka yi ba, sai ai abin nan da na gaya muku kuɗin sai yanzu ashe ya tashi ban sani ba, ƙarshe za su cika maka kuɗin ne ka je ka sayo. Saboda ka kai ɗan aiki ne ba kaya ka sayar musu ba zai ka ce ka ci riba, ko da waɗancan su yi maka rage su waɗannan masu kayan aka yi rage ba kai aka yi rage ba, tunda ba da kuɗin ka aka saya ba. Saboda ka wannan shi ne asali, kada ka karɓi kuɗin mutane kai ba kayan gare ka ba ka sayar musu, da yau kana da kayan ne a aje sai ka sayar musu, shi ke nan rigar da ka ɗora a kai aka ce ya halatta ka ci, amma ba kayan ka ba, kayan na kasuwa kai zuwa za ka yi ka sayo, amma da kuɗin su ba za ka sayo, kuma da kuɗin za ka ci riba, wannan ba ya halatta. Wanda sun yi maka rage to masu kayan aka yi rage ba kai ba, saboda haka za ka kai musu ka ce to an samu rage rangwame in sun ce rike, kuma shi ke nan ya zama halal malal kana iya ci, amma in ba haka ba ka cika cikin da ba naka ba.
2: To akan makallahu wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin kuɗin ruwa da banki ke ƙara wa mutum? Shin ya halatta a yi wa iyaye ko ƴan uwa kyauta da irin waɗannan kuɗaɗe?
1: To hukuncin su ne kamar da kowa ya sani, waɗannan conventional banks da ake da su bankuna ne na riba, ba wannan bankuna ne da aka assasa su akan mu'amala da riba, ba ka bashi su ƙara maka, kai ma in kuma ka yi ajiya wanda sunansa ajiya amma bashi ne ka ba su, su juya su ma kuma su baka in sun tashi biyan ka su baka riba. akan haka aka gina tsarin bankuna. Saboda haka abin da suke mu'amala da shi gami bace. Sabon kai za a bawa ko kai za ka bayar da sunan tariba. Ba halatta ka ci, ba halatta ka yi wani abu da shi na amfani. In aka ce ka ci, ba ana nufin wai dole sai abin da za ka ci abinci da shi ba. A'a, da sutura, da mota, duk wani amfani da za ka yi da shi sunan shi cin riba. Kalmar ci ba tana nufin sai in abinci ba ne. To haka duk wani amfanin da za ka yi ka amfana da shi bai halatta ba. Akwai wani nauyi a kanka ta hanyar kuɗi da baka ci bari ka je ka sauke wannan nauyin. Akwai mutanen da kake taimakawa a dukiyarka sai kuɗin riba su suka ci, to shi kenan bari in taimaka masu da kuɗin riba. Amma duk bai halatta. Saboda in kai haka kanka ka amfana, maimakon ka ɗauka daga asalin dukiyarka, ka ɗauka daga cikin riban ne ka sauke wa kanka wani nauyi. Saboda kai ka amfana da abin, don haka wannan ma cin riban ne. Saboda haka kai ba za ka amfana da komai daga ciki ba, sai dai ka sadaukar da shi a wani wuri can daban. Amma ba a wajen sauke wata buƙatar ka ba, ko wani nauyin da yake kanka, ko wata damuwa da take gabanka. In kai wannan to ka ci riba. Saboda haka in akwai ƴan uwanka da ka saba taimakawa daga dukiyarka, sai ka ce to ka sauke su daga taimaka musu daga dukiyarka da kuɗin riba za ka riƙa taimaka musu. Waye ya amfana? Kai ma ka amfana, domin ba da kuɗi da dukiyarka ke ɗauka kana ba su. Yanzu sai ka sauke nauyinsu daga kan dukiyarka ka ɗora kan dukiyar riba. Saboda ka amfana wannan shi ma cin riba ne, ka ba ya halatta. Ma haka kawai ka wancan daban wanda shi bai masu wata irin ba, bai san ka ba, bai sa ran wani abu daga wajenka ba, sai ka ɗauki kuɗin sai ka ba shi. Wannan ka ga ba kanka ka sauke wani nauyi ba, ko ka yi wani aiki da al'umma za ta amfana. Wani kwalbati da ya fashe da ya lalace ka gyara shi, wata kwata da ta lalace ka gyara ta, wata hanya da take da rami kai ciko, wata asibiti da ake buƙatar magunguna ka sai magunguna ka kai, duk wannan ya halatta. Wannan ya halatta, amma ka sauke wani nauyinka daga wannan dukiyar, ko wani haraji ne na gwamnati da ake karɓa a wajenka, sai ka ɗauki dukiyar ribar sai ka biya. Wannan ka amfana da ribar ne, ka rage wa kanka wani nauyi, duk ba ya halatta.
2: Tumanan wannan tambaya kuma cewa take, mutum yana da wuraren kasuwanci da yawa, idan shekara ta zagayo domin zakka, shin zai haɗa dukkan kadarorin ya ƙididdige zakka tare, ko kuma zai yi lissafin kowanne daban?
1: Idan dukiyar asalinta ɗaya ne, tushenta ɗaya ne, to ko bawa ya raba ta bai haɗe ta ne ya yi lissafi ya fitar masa zakka mai ɗaya. Amma in tushen dukiyar daban-daban, wato misali mutum ne yana da dukiyarsa yana juyawa, sai aka yi masa wata gagarumar kyauta, ita ma sai ya buɗe wata harka da ita, kaga dukiya ce wacce take da tushenta daban. Tushenta shi ne kyautar da aka yi masa, amma ba wannan da yake juya ita ce ta haife ta ba. To in ya tashi zakkawo lissafin waccan daban, lissafin wannan daban. Sai haka za ka iya samun lokacin zakkan ma ya bambanta. Waccan wannan yana da ita, dama yana juya dukiyarsa duk abin nan a watan Ramadan misali yake fidda zakkarsa, sai kuma a cikin watan Shawwal sai ya mallaki wato wata dukiya ta hanyar kyauta da aka yi masa, ko ta hanyar gado da wani nashi ya rasu ya ci gadonsa, sai buɗe wata harka da wannan dukiyar, ita kuma a Shawwal. Ka ga ita zakkata ta dawo Shawwal, wannan kuma zakkata Ramadan ne, wacce za a yi mata lissafinta. Amma idan dukiyar asalinta guda ne, yana harkoki ne, yana harka ɗaya ne, ƙarshe buɗe buranci nan nan, to duk dukiyar ya ci, ya tashi duk gaba ɗaya zai haɗa su yi masa lissafi ɗaya.
2: Saka muka lau wannan tambaya kuma cewa take, menene hukuncin yin banɗaki a cikin ɗakin gida? Shin akwai hujja cewa hakan yana jawo aljanu cikin gida?
1: Yawanci banɗaki na zamani za ka samu ba irin banɗakuna na da ba. Banɗakuna na da, inda aka shiga banɗakin a nan ake yin bahaya da fitsarin da a nan yake zurewa. Amma yanzu banɗakuna na zamani fita yake. Nan dai za ka shiga ne, amma kai ba hayar ko za ka yi fitsarin zai bar wannan gurin da zai yi wani guri ne daban. Saboda haka akwai bambanci tsakanin irin wancan banɗakuna. Saboda haka ba za a ce ya haramta ba, ai da can su Laraba ma ai ba sa yin banɗakuna a gidaje. Asali daga baya ne suka dawo suna yin banɗakuna a gidaje. In ka karanta hadisin Nana Aisha take ba da labarin ƙage da aka yi mata. Ta ce lokacin da ta fita da daddare domin buƙatar ta, ta ce a daidai lokacin wannan Laraba ba su gane su yi banɗakuna a cikin gidajensu ba. ba ma a daki ba da a gidaje ba ba sa yi sai dai sun fita amma daga ba aka bu ana a cikin gida ba ya ce an ka aljanu a cikin gida ba yi to haka yanzu aka zo ana yin sub contents a ce an yi daki cikin sa akwai ban daki zaka samu ban dakin wani in ka shiga kanshi ma yake an sa masa kayan kansa sashi aka ji wani alamar bababbi ko wari ba saboda duk abin da yake fita daga nan fita yake daga gidan gaba ɗaya yana fita can yaje so kawai baya zama a nan sai ka same shi kalkal baka kaga maganar a ce ko bai halatta yi ba saboda shaidanu ba shi bane sannan shaidani inda kake ba kan gadonka sai na zuwa ba wai sai a ban daki ba har a cikin kan gadonka shi yasa aka ce in za ka zo ka kwanci aka zama tsayin kursi bangare shaidan ya matso ya matse ka in ba ka yi ba wannan shaidan zai iya zuwa da sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan sai zaba ahadukum min nawmihi falyastanthir ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه إذن ديونكو ينا يتاشي لغبتشي يشاك الله أهنشن سيبهاتش سوال الشيطان ينا قوانا أكن كران هنشن ستوكو هنشن كا نمان بايكيشي فلا كريم كيكي ما نماشي لئينا سوال أكا مغانا جواه سيكا يبان بايكي أجكين بغان بايكي ساك جاو شيطان مدن باهك باني شيطان هربا صلى الله شيئا غمتاني نبيتشي إن أكا يكيران صلى الله يروبا أبوجي in aka gama kiran sallah ya dawo in aka iqama ya fita abuje in aka gama iqama ya dawo ya ci gaba da mutane su wasu ina yi shugo na sallaci so ba wannan ba zai kana wai kai da ba kuna ba saboda

0: rashin gaskiya abin da sai ya shafi kowa da kowa. Yanzu da za su gyara su zama na Allah na gaske, zama masu gaskiya masu adalci, kowa zai ga alamun adalcin nasu da salahatarsu a jikinsa, zai gani a abincinsa, zai gani a tsaransa, zai gani a ilimin ‘ya’yansa da sauransu. Haka da in ta lalace shi ma tashi za ta lalace. Ashe ka ga in kana da addu’a da za ka yi shugaba, shi ne kai masa addu’ar Allah ya gyara shi, ba Allah ya tarwatsa shi ba, in ya tarwatsa shi kai matarwatsa ya za ka yi. Da roƙi Allah ya gyara shi ya zama na ƙwarai, in ba na ƙwarai ba ne Allah ya canza maka da na ƙwarai. Shi da abin da za ka yi, amma in ka ce Allah ya tarwatsa shi yana kan miki, ba na za ku tarwatsi don yadda abin da ya same shi ya same ka. Saboda haka shi ya sa Imam Ahmad alayhi rahmatullah yake cewa da ina da wata addu’a ka duba irin da ya wahala da ya sha a hannun mahukunta a kan aƙidarsa. Ba wani abu ya taɓa nasu ba, ba wani rawar gaban hatsi ya hana su ba. Aƙidarsa ce ake so ya canza masa ƙarfi da ya ci, sai ya fito ya ce Alƙur’ani ba maganar Allah ba ce, halitta ce ta Allah kamar sauran halittunsa. Kawai wannan abin da ake so sai ya ƙaƙaba masa, ya ce shi kuma zai faɗa ba, Alƙur’ani maganar Allah ce. Fajiru hatta ya sami kalam Allah. Alƙur’ani ya kira Allah, ya kira maganar Allah kuma ba halitta ba ce. Ba wani yanayin halicce ta ba, maganar Allah sifa ce ta Allah, sifar Allah ƙabiliya ce azaliya. A kan haka ne aka yi ta azabtar da shi, aka yi ta wahalar da shi, aka sa shi a kurkuku, aka yi ta masa bulala, aka yi ta masa barazana da kisa. Amma ƙarshe bayan ya samu kansa ya fito daga kurkuku, an sa masa takunkumi ɗaurin talala, an hana kowa shiga inda yake. Shi ma kuma an hana shi fitowa shiga cikin jama'a ya karantarwa kamar yadda ya saba. Amma duk da haka yake cewa da yana da wata addu’a wanda ya san idan ya yi ta nan take Allah zai karɓa, yana da wannan garantin, to da wannan addu’ar shugabanni zai wa Allah ya gyara su. Ka ga mai tunanin wahalar da ya sha akan addininsa ba, ba mai ɗaukar musu komai ba, sun wahalar da shi, wasu daga cikin ‘yan uwansa malamai ma sun kashe su, wasu an musu bulala, wasu an tirsasa su sun ce sun yarda, wasu kuma an yanke albashin da ake ba su, an dakatar an daina ba su albashi. Amma duk wannan bata sa shi ya ce inda yana da addu’a karɓar ɗuya ba, da sai ya yi addu’a Allah ya tarwatsa su ba, sai ce da sai ya yi musu addu’a mai kyau. Ba haka ya kamata tunaninmu ya kasance, ba tunanin Allah ya rugungu da su ba, Allah ya rugungu da su to kai ba abin sai ya shafe ka. Ka roƙi Allah, Allah ya gyara su, idan ba masu gyaruwa ne Allah ya canza maka da wanda suka fi su alheri. Haka ya kamata ka abin nan, kuma sannan kai ma ka manta da kanka. Yanzu duk maganar da za ka yi a taɓarɓarewar al’amuran ƙasar nan, to shi kansa talakan yana da kaso mai tsoka wajen shi ma ya taɓarɓare al’amuran ƙasa. In ka zo ka ga rashin gaskiya da shi kan talaka yake, ka ga mutum ne kana tausayinsa, ka jawo shi don ku yi wata mu’amala da zai ƙaru, shi kuma zai fara tunani ya zai cuce ka gudu. Karamar sana’a ce da shi, za ka ɗauke shi ka ba shi aiki, shi kuma ƙoƙari zai ya zai zalunce ka ya cuce ka aikin da ka ba shi. Taimakonsa kake so kai, amma shi tunanin ka zai cuce ka, kuma ga yadda yake din nan, abinda ba zai cuce ka din ba zai fi da shi daga talauci ba, amma ya yarda ya cuce ka in ya so gobe ka kara mu'amala da shi. To wannan ita ce rayuwarmu, ita ce abin halin da muke ciki. Kuma a haka sai koma gefe sai ya ce shugabanni suna zalunta sai wuri ya musu addu’a Allah ya tarwatsa su ko Allah ya abin da, amma shi ba ya duba shi nashi zaluncin da yake gwagwada ikon da yake da shi.
1: To malami, wannan tambaya kuma cewa yake, na ji wani malami yana cewa duk wanda ya yi alwala ba tare da ya fara da bismillah ba, to alwalarsa ba ta yi ba. Ni kuma ba koyaushe nake yin bismillah ba, mene ne hukuncin haka?
0: Fahimta ce shi wannan ya yi wa hadisin Abu Huraira da kuma sauran sahabbai da suka rubuta hadisi ne mashhuri, bisa Abu Huraira, Ali ya rubuta shi, Jabir, Aisha, Abu Sa'id al-Khudri, cewa la wudu liman lam yadhkur ismallah, ba alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba. Duk da cewa duk malamai ba su ɗauki ambaton sunan Allah a alwala a matsayin wajibi ba, abinda suka fahimci waɗanda suka inganta hadisin ko suka ce hadisi ne hasan kyawa, abinda suka fahimci hadisin shi ne yana nuna niyya, wato niyya ya ce mutum ya yi alwala ba niyya, ba halartu da niyya a zuciyarsa to ba da alwala. Wannan kuma duka ayyuka na ibada in ka yi su ba da niyya ba, to ba musu. Duk ayyuka na ibada suna buƙatar niyya, ka halarto da aikin da za ka yi a ranka, kuma ka halarta cewa aikin nan da za ka yi don Allah za ka yi shi, duk wani aiki yana da niyya.

0: إن هو لكل امرئ ما نواه. هكذا suka fassara hadisin ba ba su fassara shi a matsayin cewa in mutum alwala bai ce bismillahi ba abin shi ta lalace ba hak ba wannan.
1: To me tambaya ta gaba malamin cewa yake idan na tada iqama sau da yawa ina fara karanta fatiha kai tsaye ba tare da yin bismillah ba, shin hakan daidai ne?
0: Eh ba wai abin nan laifi kai ba, kuma sallaka ta yi fatihar ka ta cika abinda za a ce kawai ka bar wata sunna da inda za ka yi ta, to ka samu wani ƙari na zuwa da wata sunna a cikin sallarka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bismillah ba mai karanta fatiha ba a asirce a bisa ƙauli mafi rinjaye. Akwai waɗanda sun tafi akan bayyana bismillah kamar shi Imamu Shafi'i da jama'arsa, a ce zai bayyana bismillah ne, amma dai mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa zai yi ta a asirce. Yin ta mustahabi ne, abu ne mai kyau, kuma akwai lada a ciki domin sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Rashin yin ta kuma baya nuna cewa fatiha ba ta cika ba, domin a bisa kauli mafi rinjaye shi ita bismillah ba ta daga cikin fatiha. Ita bismillah aya ce da aka buɗe kowace sura da ita, in bana suratul tauba, amma ba ta daga cikin wannan sura in ba suratul namli bane ta zo a tsakiyarta. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, ana cikin suratul namli anan ne ta zo tsakiyar cikin sura, amma sauran da za ka ga a farkon sura ne, kuma an kawo ta ne domin ta nuna an fita daga wata sura za a shiga wata, in banda suratul tsakanin al-anfal suratul tauba nan ne babu bismillah, wasu na ɗaukan ta a matsayin duka kamar sura ɗaya ce. Saboda haka dan mutum ya karanta fatiha bai karanta bismillah ba, to ba yana nuna cewa ba safi fatiha sa bata cika ba, ballanta na a ce sallar sa bata yi ba. Inda mutum zai karanta aya shida kawai a cikin suratul fatiha, ya bar ayar karshe ko ya fara daga ar-rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, ya fara daga ar-rahmanir rahim ya bar alhamdulillahi rabbil alamin, sallar sa bata yi ba, saboda bai kawo ayar farko ta fatiha ba. Amma bismillah bisa kauli sahihi kamar da hadisin Abu Huraira yake nunawa, qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al, hadisin wannan yana nuna cewa bismillah ba ta daga cikin ayoyin suratul fatiha, saboda ka babu abin da zai bata masa sallah dan bai bismillah ba.
1: To malam, wannan tambaya kuma cewa take mace ce tana yin jinin al'ada na tsawon kwana hudu sai jinin ya tsaya, ta yi wanka ta yi tsarki, bayan haka sai jinin ya sake dawowa kaɗan, menene hukuncin wankan da ta yi kuma ya ibada ta take?
0: Idan ya tsaya za ta yi wanka, don dai har ya tsaya ta ga alamar tsarki, ta ga alamar bushewa, za ta iya yi wanka ta ci gaba da ibada. In ya dawo kuma shi kenan sai ta dakata da ibada, kamar yadda an sauti tambaya makamancin wannan a baya.
1: Malam, wannan tambaya kuma cewa take wace addu'a ce ake yi wa yaro da safe da kuma madaci domin kariya?
0: Addu'a da ya kamata iyaye su riƙe ƴaƴansu shi ne irin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Hassan da Hussein, wa iza kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aibin lamma, duk yake yi wa Hassan da Hussein wannan addu'ar. Kana yi wa yaranki yaran ki tara su kuce uizukum, in suna da yawa uizuka in ɗaya ne, uizukuma in su biyu ne, bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aibin lamma, ce ina nema muku tsarin Allah, ina nema muku tsari daga Allah, bi kalimatillahi da kalmominsa attamma cikakku, min kulli shaytanin wahamma daga dukkan wasu shaidanu da wasu ƙwanƙwamai da wasu ƙwari, min kulli aibin lamma daga dukkan wani mai kamban baka, saboda ka nema masa tsari daga dukkan wani shaidani na mutum ne ko na aljani ne ko wani ƙwaro ko wata dabba mai cutarwa, Allah ya tsare shi daga wannan, sannan kuma ya tsare shi daga dukkan wani mai kamban baka wanda zai masa baki ya zama wani abu. Dukkan ka sa a cikin wannan addu'a kana nema masa tsari daga wannan, wanda ita ce addu'a da Annabi yake wa Hassan da Hussein jikokinsa, wa kowane lokaci mutum yana yi wa 'ya'yansa.
1: ta malam mai wannan tambaya yake cewa naji karatuttukan malamai da dama suna magana akan amfani da sunan wani ba mahaifi ba. Ni kuma tun ina karama Husainun mahaifina ne ya sanya ni a makaranta da sunan sa. Yanzu abin yana damuna gashi kuma na yi aiki a haka har na kai ga matakin ritaya. Menene mafita?
0: Abin da ba a so shine mutum ya canza sunan mahaifinsa da sunan wani saboda baya son ana kira shi da sunan mahaifinsa ko yana jin kamar mahaifinsa watakila bai kai ba, don haka shi ya fasa a kira shi da sunan wani daban, ko yana ganin cewa kiransa da sunan wani zai kara masa daraja fiye da an kira shi da sunan mahaifinsa. Wani abu da irin wannan da zai sa ya guje wa mahaifinsa ya so a liga masa wani suna da ba na mahaifinsa ba. Wannan butulci ne kuma babban sabo ne da sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man rahiba an abihi, wanda duk zai yi kwaɗayin wato zai yamaci a danganta shi da wani ba babansa ba, wanda zai kyamar a danganta shi da babansa to baya tare da mu, ko a raba kiran shi da wani suna ba ubansa ba baya tare da mu. Don haka asali kamar da an ce ubuhun da yabaihi, ku kirawo sunayensu da iyayensu, kira wane ɗan wane wane wane, kalmar ɗan wane tana da kyau mayanci saboda Bature baya sa ɗan, shi ya sa da sai ya zama an tafi akan wane wane, amma wane ɗan wane ubuhun da yabaihi ko aqsatu inda Allah, don ku kirawo su da sunan iyayensu shi ne ya fi adalci a gurin Allah. Haka kira mutum da sunan mahaifinsa shi ne asali, kira shi wane ɗan wane. Idan ya zanto ya shahara da wani suna da shi aka san shi, in aka kira shi da sunan mahaifinsa mutane ba su gane shi ba, to don a ganewa ake nufi sai a kira shi da sunan da ya aka san shi, to ba laifi wannan. Kamar yanzu ita da aka yi rota rijista tana karama ba ta san ma komai ba, waje aka yi ta makaranta da watakila firamare aka yi rijista da sunan abin nan ɗan uwan mahaifinta Husaini, ga an san ta da wancan Husaini. Daga baya ko da wato an kira ta da sunan babanta ba za a gane ta ba, dole sai dai an kira ta da wancan, so wannan ba laifi da an kira ta da sunan da ba na babanta ba don a yi bayanin ita wace ce a gane ta. Ba an yi haka don a fito da wace ce, amma ba wai don ita tana kyamar a kira ta da sunan mahaifinta ba. Inda za a zo ana tambayar ta interview za ta fi sunan mahaifinta, ba ta jin komai tana ɗaukan shi mahaifinta ne, wannan babu komai. Amma dai al'asiri shi ne a kira mace da sunan mahaifinta. Abin da ya fi mamu ne wannan za su riƙa kiran sunayensu da sunan mazajensu na aure, saboda haka in mace ta yi aure mijin ya rasu ta je sake wannan aure sai ka ji sunanta ya canza, irin yadda Turawa suke yi, za ta auri maza goma sunan zai canza sau goma, yau tana wancewa ne gobe ka koma wancewa ne, haka za ta yi ta jujjuyawa ba ta da wani madafa. Ba inda masu hankali da ƙaryar kishin yancin mace ya kamata su kowa ƙirƙirin wannan abu, amma saboda Bature haka yake yi to su ba su damu ba. Ai babu wani rashin zamanki da kima a ce duk sanda kike miji shine sunan shi zaki kira, in aka yi sake ki canza kullum kina can kina available kina canza takardu, yau an san ki kaza gobe an canza ka koma kaza, don haka sai ta je ta available ta saki a jaridu, kuma duk asirinta ma ya tuno da ba san cewa aurenta ya mutu ba, yanzu na da labari sun ga sunanta ya fito da wani ba wanda ta sani ba, kawai dan cin mace ne ina da hankali. Amma inda Bature yana yin haka duk wannan ba zai zama matsala ba, da dai musulmi ne suka zo da wannan da ziyara da ta babatu. Abinda musulunci ya zo da shi da karrama mace zagi ake a kansa, sai a koma sai a ɗauko wani abin da cikinsa kuma a nan ne wulakanci mace yake, saboda haka irin wannan baya dacewa mace ta dinga biyar da sunan mijinta biyar da sunan mahaifinta. In ya mutu mahaifinta dai yana nan, ko mutuwa ya mahaifinta dai yana nan a mahaifinta ba zai canza ba.
1: To malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallonmu da sauraron mu duka dukkanin mu ka kawo ƙarshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aikomana da sakonnin tambayoyin naku ta hanyar da ake aiko da sakon wato hanyar rubutaccen sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 0604145455.
2: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwannan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbu wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Gamanan tafi
2: idan wata jam'iyya mai hamayya ko wace iri ce ita zata zo ta dinga kawo kalubale ga shi shugaban kasa akan abin da ya shafi harkar kasa to ai dan Najeriya ne ma yake da kyakkyawan anzan da zai mayar ma domin kowa ya sani 2023 dan Najeriya ya kada Bola Ahmed Tinubu Qur'an
3: Saddaunan nan fa permanent secretary yayi ba mataimakin director ba yazo yayi gamna yazo yayi senator yayi minister saddaunan kuma ba yaron kowa bane duk wanda ya daga hannu a jihar Kano wallahi sai mun buge hannun nasa al'umma dai a gaban sa al'umma suka gina
4: dan kawai gwamna ya dauki naira miliyan 100 ya bi ya akwatu ya dauki fuloti 600 ya taimake su banga abun bakin ciki wa dan kawai kajin gina da shugaban masu kyashi Dr. Rabi Musa Kwankwaso mene wani tsaye gungumi da maganganu jan hankalin duk wanda mai girma shugaban kasa ya ba muƙabi da ku fito ba ku taimaka mutane
1: ku da ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan bayyana 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba jam'iyyar hamayya ta ADC ta ba majalisar tarayyar ƙasar nan shawara kan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu inda ta buƙaci majalisar da ta yi amfani da tanade-tanaden da kundin tsarin mulkin ƙasa ya yi domin tantancewa ta fahimci ko shugaba Tinubu yana da ƙoshin lafiya har yanzu jam'iyyar ta ADC ta ce wannan shawara da ta baiwa majalisar ƙasa yin hakan ya zama dole saboda tana zargin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rasa cikakken iko kan gwamnatinsa wajen tafiyar da al'amuran mulki ta fuskar samar da ingantaccen shugabanci ga 'yan ƙasa batun na bayyana ne cikin wata sanarwa da mai magana da yawun jam'iyyar ADC na ƙasa Malam Bolaji Abdullahi ya fitar a ranar Juma'ar nan inda ya ce jam'iyyar ADC ta yi zargin cewa akwai wasu mutane da ba a zaɓe su ba da suka samu dama suke amfani da ikon shugaban ƙasa wanda kundin tsarin mulkin ƙasa ya bashi cikin wannan sanarwa Malam Bolaji Abdullahi ya ce waɗancan abubuwa da jam'iyyar ta suke zargi game da yin amfani da ikon na shugaban ƙasa hakan na iya faruwa ba tare da cikakken sanin mutumin da 'yan Najeriya suka zaɓa domin jagorantar ƙasa ba a cewar jam'iyyar ta ADC rahotannin da ke cewa wani jami'i da aka sanar da sauke shi daga kan mukami a hukumar raya al'umar kan iyaka wato BCDA har yanzu yana ci gaba da zama a ofis jam'iyyar ADC ta ce irin wannan batu ya jefa shakku kan ikon shugaban ƙasa da kuma sahihancin yadda ake aiwatar da umarnin gwamnati jam'iyyar hamayya ta ADC ta ce idan har wancan rahotanni da suka shafi hukumar BCDA gaskiya ne to al'amarin ya wuce rikicin mukami guda tana mai cewa a wannan batu ma abin da ya fi tayar da hankali shine tambayar wanda ke rike da ragamar shugabancin wannan ƙasa a zahiri ko da yake a cikin sanarwar da mai magana da yawun jam'iyyar ADC Bolaji Abdullahi ya fitar ya ce idan ana iya yin watsi da umarnin shugaban ƙasa kan naɗi ko cire mukami ba tare da wani sakamako ba hakan na nuna ba rudanin gudanarwa kaɗai ake fuskanta ba illa gwagwarmayar neman iko a fadar shugaban ƙasa jam'iyyar ta ADC ta bayyana cewa rikicin BCDA ba shi ne kawai ba akwai wasu abubuwa makamantansu da ke nuna cewa akwai rudani a gwamnatin shugaba Tinubu domin ga hukumar PFIPC wadda gwamnatin tarayya da kanta ta kira da hukumar bogi mai magana da yawun jam'iyyar ta ADC Bolaji Abdullahi ya ce yawan sauya matsaya kan manufofin gwamnati ya rage amincewar jama'a da kuma ƙarfin gwamnatin wajen yin hukunci yana mai cewa yanzu dai ya zama dole ɗan Najeriya su samu amsa kan wanda ke amfani da ikon shugaban kasa. To sai dai magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin kasa irin su mashawarci ga gwamnan Kano kan harkar yada labarai Honorable Ahmad S. Arwa ya ce ikon gudanarwa da tafikas da jagorancin kasar nan ai sanin kowa ne al'amari ne da ke hannun shugaba Bola Ahmed Tinubu. A don haka ƴan Hamayya sai su canza salon takun hamayyar su.
2: ƴan Najeriya Bola Ahmed Tinubu suka zaba a matsayin shugaban kasar tarayyar Najeriya. Iko na tafiyar da kasa da matsayin tafiyar da al'amura da suka shafi Najeriya suna karkashin jagorancin sa. Idan wata jam'iyya mai hamayya kowace iri ce ita za ta zo ta dinga kawo kalubale ga shi shugaban kasa akan abin da ya shafi harkar kasa, to ai ɗan Najeriya ne ma yake da kyakkyawan ansan da zai mayar ma, domin kowa ya sani 2023 ɗan Najeriya ya kada Bola Ahmed Tinubu Qur'an, kuma Bola Ahmed Tinubu ya ci zabe ya kada ƴan takarkaru da yawa a wancan lokaci. Saboda haka idan akwai wani abu da wani yake zargi, mun dauki wannan matsayi na zargi da hayaniya a matsayin adawa. Idan kana magana akan wai an fitar da wani abu na bogi ko kuma an sa wani ya sauka ya ki sauka, wannan wani abu ne da yake karkashin jagorancin shugaban kasa, kuma duk abin ka kai kana waje baka isa ka ce zaka yanke wa shugaban kasa hukunci akan abin da bai gama bincike akan sa ba. Ko baka da wani iko ka zo kawai dan kana hamayya kana so dole wai APC sai ta fadi zabe, kawai sai ka dauka cewa yau da an ce wani yayi sata kawai aje a dauke shi a yanke mar hukunci, ko kuma da an ce wani yayi kisan kai kawai aje a kashe shi. Ai ba haka ake yi ba. Duk abin da aka ce zargi ake, ko da ku ƴan adawa ne kuke yi, dole shugaban kasa sai ya bada umarni sai an bincika an tabbatar da zargin da ake yi gaskiya ne. Me yiwa ma ƴan adawan da ake zargin ma kila abin ya kare akan su suke aiwatar da irin wannan abun. Shi yasa ake cewa ita kasa kowace iri ce in ba ta da shugaba na gari wanda zai iya tsaya wa ya kalli me ɗan ƙasa kawai zai dinga yin abu ne na rashin adalci, to ai ƙasar za ta fada cikin fitina ne. Ɗan Rufai yanzu ba zargin sa ake ba, ba yana kotu ba, duk abin nan sai an tabbatar da gaskiya kafin mun hukunci ya tabbata a kansa. Saboda haka shugaban ƙasa ba wai shugaban ƙasan gaba gaba ba, kawai da an zo an ce an yi kaza shikenan, ai akwai wata guri na bogi an kamo wani wane ne da bajet din bogi, sai an tabbatar da cewa daga ina aka yi abun, kuma wane ne yake da hannu akan abun. Kuma in ka ce akwai wani da ake tunani ko ya ki sauka, kai ka san doka ai gaskiya ce. Wannan kalma ce kawai to dan zu mutane da su ba sa san Najeriya ta zauna lafiya. Har yanzu din nan fa kokari ake akan maganar tsaro, amma mutane ba sa godewa. Saboda haka gwamnatin APC gwamnati ce ta mutane masu tsari. Shugaban kasar tarayyar Najeriya Bola Ahmed Tinubu dattijo ne, mai ilimi ne, kuma ya taba yin mulki, ya san mulki, ya kuma san menene ake a mulki. So ba shugaba ne da zai zo kawai tatto kare ya dinga yin abin da kowa daga ƙarshe za a dinga Allah wa dare. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bada umarnin ai bincike, in ma haka ne in ma ba haka bane ƴan adawa ba za ku kawo da hankalinmu wajen tafiyar da abubuwa na alheri.
1: Mashawarci ga gwamnan Kano kan harkar yada labarai kenan, Honorable Ahmed S. Arwa a nan Kano. To mu dawo bugin sha'anin siyasar kanan kai tsaye don jin irin wainar da ake ci gaba da toyawa daga bakunan magoya bayan jam'iyyun siyasa, inda za mu ɗora da saƙon SA Aminu Gurgu mai fulo. Kama su sukan lamirin abubuwan alkhairin da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ke yi wa Kanawa, ko da dai
4: yadda na san Usaini Isa mai riga wallahi mutumin kirki bai kashi bai hasada bai bakin ciki, don kawai gwamna ya dauki naira miliyan 100 ya bi ya akwatu ya dauki fuloti 1600 ya taimake su, ban ga abun bakin ciki ba, don kawai ka jingina da shugaban masu kyashi Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Yau mai girma gwamna ya dada bindiga ya ce na mahauta aka ba su miliyan 100 da kayan ayyukan su. Wannan mai girma gwamna muna godiya Balaraban gwamna, wannan irin abubuwa alkhairi da kake a jihar Kano ina tabbatar maka wannan ka ci gaba da yi. Yau ka duba wannan korafin da kuke gwamnan yau ba kauye ba, yau ya fitar da naira miliyan 460 kai domin a ba mata su dogara da kansu su yi harkar kwasai. Me ne wani tsaye gungumi da maganganu? Saboda haka a nan nake jan hankalin duk wanda mai girma shugaban kasa ya ba muƙami da ku fito fa ku taimaka mutane. Saboda haka kungiyar nan ta Renewa ba sa lu su girta kai, an san kai mutumin girgi ne, an karba a kawun, amma har yanzu an yi likimo an yi shiru a najibi shiru kake ji. Ya kamata irin wannan ƴan majalisun tare da ake abin alkhairi sanatoci kowa duk wanda mai girma shugaban kasa ya waye mukami ya fito ya tallafa harkar jama'a ya taimake su yauka duba alima da ke ni alzakin Allah yadda ya taimake al'ummar da lai haskaka su anan ma nake miƙa gogombara Ali layin gode ba layin Muhammad Yesi layin Aminu gungun mai fulo kaga amana fitulun nan guda 10 ga duwa injiniya shi girgoge yau yadda ke taimako al'ummar sa miliyan 2 miliyan 3 dubu 50 dubu 100 injiniya shi girgoge muna godiya ka duba abubuci yadda haskaka buci ina tabbatar maka wannan abubuwa na alkhairi da ake 2027 sai dakta mala aswaju ahamadu bola tilbu apc sat
1: batutuwan na sa aminu gurgu mai fulo na zuwa ne a yayin da muka karbi bakuncin musa dan zaria wanda ke bayyana cewa gwamna injiniya abba kabir yusuf ya cika alkawari domin yayi musu aikin gada a karamar hukumar kumbotso
5: dangane da alkawarin da ya dauka da mai girma gwamna yaro alkawari na sakiya hanyar gada ne ta shi ta bypass zuwa garin yan shari mai girma gwamna a lokacin da al'umma wajen suka je suka roka mai girma gwamna cika alkawari an yi aiki kuma dan kungilan wajibi ne kai domin yayi aiki ingantacce a kwana-kwana na ga gefen daman na kira a baya wanda zai zayin kasa in babu drani zai haifar da matsala mai girma ko dan kungilan ne ko waye na ga an zo an sa kan kura da sumunci kuma aikin ya inganta wannan shi ne cewa duk wanda yake aikin nan dan kungilan ne to ya san aikin shi gudun kada ya zama yayi aiki ingantacce kuma an samu asara domin a baya gadan nan tsawon shekara 30 da wani abu wanda tsohon speaker ya Abdullahi Inshane yi daga ikanta ne ta karye wanda aka saifar da wannan gadar Umar wannan ke amradin su muna kira ga mai girma gwamna da su ƴan majalisar jiha da ƴan majalisar tarayya da shugaban karamar hukumar domin su ya rige yanzu mu ga me za su yi domin mai girma gwamna yayi gadar aka kan zabi da ake tunkara al'umma wannan yankin su san da me za su yi ku duba da yanayin al'umma da suke wajen a tace su daga kangin da in gadar da zaki yanki ko kuma aka rasa to ayi hanyar nan ayi jiranin gefe da gefe zai taimaka da mai girma gwamna sun koka sun ji har gidansa abin burgewa ya saurare su kuma yayi gadar to abinda muke kira su ƴan majalisar tarayya da nan majalisar jiha su ma suna da kalubale a aiki domin suna da dama da za su yi wannan aikin kasancewar yanda in ka dauki yammaci gabashin kumbotsa gabaki daya waɗannan abubuwa da mun da wani abu ne sai mu ce wannan aiki irin wannan muhimmai su ya kamata a rike domin in ba haka ba sai mu ce kamar za a yi dan bowa da dan bowa domin dan majalisar jiha yana yammaciya suna ka dan majalisar tarayya a tsakiya yake shugaban karamin hukuma a tsakiya yake can abin da suke da shi dan majalisar to amma tunda ba ma san mu nuna bambancin irin waɗannan muhimman ayyuka da za su ceto al'umma daga yanki garuruwan wannan suna da tarihi akwai limawa akwai kureken sani akwai ƴan gizo sannan ta linkin da zara inda tsawon dan majalisar tarayya saboda haka in an ceto yankin nan kakan zabe ke tunkara na imani mai girma gwamna zai a garuruwan Korea zai mai su waɗannan shugabanni da kan shugaban karamar hukuma dan majalisar ta dan majalisar tarayya kalubale ku fito ku ceto al'umma kin domin in ba a yi wannan hanyar ba a yi jiran gebe da gebe ba zai kasar da suke haifar da matsalar da ta illata wancan gada a baya yanzu ita za ta faru to ba ma sa kai ga haka
1: Musa dan Zaria na gusawa sai ga Sani Baleriya Sani mai nagge mai manjagara na bayyana cewa mutanen karamar hukumar Gwale sun dace da wakili Gwanin Yesirbi Honorable Garba Ibrahim Tiso domin ya himmatu wajen sauke nauyin da al'umma suka dora masa a cewar sa
6: Alhaji Ibrahim Garba Tiso bisa kokari da ayyukan alheri da yake gudanarwa a karamar hukumar Gwale dan majalisa ne wanda in ya dawo hutu yana zama ya ji korafe-korafe na al'umma dan majalisa ne da in yayi alkawari baya ƙarya kuma Alhaji Garba Tiso mutum ne wanda yake na mutane mutumin da tunda aka kafa karamar hukumar Gwale ba wani dan majalisa da yayi ayyukan da Alhaji Ibrahim Garba Tiso yake gudanarwa a karamar hukumar Gwale akwai makarantu da Alhaji Garba Tiso ya ƙara block kamar mazabata ta Sani mai nake akwai block mai aji shida da ya gina akwai mazaba ta unguwar Jakada wanda ya je yayi block a ciki wai shin ma da wa zai takara domin dan majalisa ne da yake employment ya ba mutane jam ya biya mutane kudin neko da waye ya ba mutane tallafi na babura ya ba da tallafi na motoci ya ba da tallafi na masu shayi da na masu kananan sana'o'i in ka je ka duba tarihi duk ƴan majalisun da aka yi a karamar hukumar Gwale shine dan majalisar da ya tafi al'ummar karamar hukumar Gwale suka ce dawo kuma ya dawo ya dora da ayyukan alheri sannan muna roko shugaban majalisa da Allah a taimaka ragowa ayyukan mu na karamar hukumar Gwale a sahale wa Alhaji Ibrahim Garba Tiso ya zo ya cigaba da ayyukan alheri akwai wani aikin titi da Alhaji Ibrahim Garba Tiso yake yi wanda ya fara daga kwana Tiso ita bi ibuta auren makaranta wannan Alhaji Ibrahim Garba Tiso ne yake yi ba mai girma gwamna ne yake yi ba mutum ne mai taimakon al'umma na karamar hukumar Gwale
1: sani baleri sani mai nege mai manjagara na jinjina ga nasu wakilin Honorable Garba Ibrahim Diso. Zami ya da zango gurin taron daga mayar kungiyoyi magoya bayan Sardaunan Kano Senator Dr. Malam Ibrahim Shekarau karkashin jagorancin Alhaji Kabir BBC da lasaka gudanar inda ayayin taron muka biyo shugaban kungiyar matasan Shuwa Arab Muhammad Jallabi Arab na bayyana cewa sun ji dadi a lokacin mulkin Malam Ibrahim Shekarau don haka za su ramu biki
7: lokacin da Malam Shekarau ya mulki a jihar Kano mun ji dadin mulkin sosai mun zauna da gwamnati lafiya gwamnati ta zauna da mu lafiya ta mutunta mu kuma yanzu da muka ji labarin Malam ya fito takara muka doko kafa muka ce insha Allah ranan zabe zamu dangwala masa mu mara masa baya bisa abin da yayi mana a lokacin mulkin sa ya mutunta mu Alhaji Kabiru BBC dala muka kawo masa ziyara bisa kokarin da yake yi wa Malam mara masa baya saboda haka mu ma Arab muka ce dole zamu marawa Malam baya ranan zabe zamu doko matasan mu na Arab mu taho da su mu marawa Malam baya tare da Alhaji Kabiru BBC dala muna kira ga mai girma Alhaji Abba Kabiru Yusuf ai mana aikin daga Matrix zuwa tsamiya babba titin nan da ya lalace irin ayyukan da ake yi a cikin gari muna so mu ma a zo ai mana mu ɗan Kano ne mai girma Sardauna mun san kai mutumin kirki ne na jama'a ne uba ne gare mu mun san kai da kuma mun san zaka sake idan Allah yayi campaign din nan ka samu nasaran ka ci muna neman makarantar secondary da kuma haske da daddare solar Alhaji Kabiru BBC dala ka shakuru mun ka muna nan tare da kai tare da mai girma gwamna Abba Kabiru Yusuf tare da duk jama'ar APC muna nan tare da ku insha Allah mu matasan Arab zamu tashi tsaye da ku mu tabi da muna ganin irin ayyukan da kuke wa jama'a mu ma muka ce ya kamata mu mara muku baya an mutunta mu gwamnati ta mutunta mu kuma mun mutunta ta
1: Muhammad Jallabi Arab na yi da jawabi shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC da lane ya dora da yi misalale gami da furta kalamai na siyasa
8: wannan gagarumar ziyara da matasan Shuwa Arab a wannan jihar mai albarka suka kawo ofishin gaban ya kungiyoyi wanda kowa ya san tsakanin mu da ku akwai zumunci akwai girmamawa kun nuna cewa ku ɗan halag ne duk abin da zai kare mana mutunci kunya da kuma ku ba da gudunmuwa domin ci gaban wannan abin to wannan ya nuna cewa lalle kam ku mutane ne mutanen kirki kuma duk maganganun da ka fada akan mai girma Sardaunan Kano da mai girma gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf gaskiya ne halayyar su da dabi'un su suna kamanceceniya na farko mai girma Sardauna lokacin da ya gwamna ba ma kuma duk kabilan da suke Kano sun zauna lafiya kuma an ji dadi duk abubuwan da kuke a wannan gari na hidimomi kuna gayyatar mu muna zuwa muna ganin ku mutanen kirki ne masu kyakkyawar dabi'a so ina tabbatar muku da cewa duk abin da zani da ku za mu ringa yi kuma wannan a zaman da muka yi da kun Allah ya so ya yarda kamar a gaban mai girma Sardauna kuma ina tabbatar muku da cewa da ya dawo Allah ya so ya yarda za mu kirawo ku mu je ku gana da mai girma Sardauna kuma muna nan muna shirye-shiryen zami gagarumin taro wanda zamu jaddada goyon bayanmu ga mai girma gwamna da tafiyar jam'iyyar APC a ƙasa da jihar Kano da duka ƴan takarkarinmu insha Allah da abin da zamu da ku zamu so gaskiya na ji dadin wannan ziyara ina so in tabbatar muku da cewa a kamar yadda na faɗa a baya duk wani program namu na siyasa insha Allah zamu rika kiran ku ana yi da ku kuma ina fatan za a ci gaba da zumunci da mutuntawa wani girma gwamna kamar yadda ka faɗa mutum ne shi ma mai kyakkyawar dabi'a mai kyakkyawan hali mai tausayi kuma mai sauraron mutane mutum ne wanda ya san mutuncin mutane kuma duk abin da zai kare mutuncin mutane mai girma gwamna ina tsaye a kansa so wannan ne muku godiya kwarai da gaske yanda kuka zo lafiya Allah mai da ku gidan ku lami lafiya
1: Alhaji Kabir BBC da lana biya wannan zance zamu sada ku da sakon yabawa gwamna engineer Abba Kabir Yusuf da kuma danna kira zan magoya baya da za su bayyana ta bakin mai magana da yawun Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura Honorable Dahiru Ahmad Mai Wuddadu kan wani karamci da yace gwamna yayi wa AA Zaura
9: Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya umarce ni da in yi godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Kano engineer Abba Kabir Yusuf kira da dukkanin masoya da magoya baya da ma dukkanin kafatanin ƴaƴan jam'iyyar APC musamman waɗanda suke ganin an yi wani abu wanda ya so saransu suke ganin ba su ji daɗi ba da su yi haƙuri su rungumi nasarar jam'iyyar APC tun daga matakin ƙasa har izuwa jiha musamman mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Asuwaji Bola Ahmad Tinubu da mai girma gwamnatin jihar Kano mai girma Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura yana sake hakurkurtar da dukkanin magoya baya da dukkanin waɗanda suke ganin cewar sun hau wani dokin naki da su yi hakuri su mai da hukan su kube wanda hakan zai bawa ita jam'iyyar APC damar domin kada mata ƙuri'a a zaben shekara ta 2027 Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura ya sha alwashin fitowa da dukkanin mutanansa domin tallata jam'iyyar APC tun daga matakin ƙasa har izuwa nan.

ta siyasance to kai zaka zama abokin fada ga yan kunkusiya domin mutane ne da suke fada da gaskiya mutane ne da suke fada da tsarin da Allah ya zo da shi dukkanin mutumin da zai zama ya jajirce ya san yancin kansa ya san mutuncin kansa yana tare da al'umma to zaka samu su a gurin su ba mutumin kirki bane domin so suke su yi maka kallon makaho duk lokacin da aka ce yi gabas ko yi yamma baka san me yayi ba a yi ba kawai zaka yi biyayya to indai ka san yancin kanka to dan kunkusiya a gurin sa kai ba mutumin kirki bane mai girma shugaban karamar hukumar Kabo Alhaji Lawan Najume ka ci gaba da aikin da kake yi na taimakon al'ummar karamar hukumar Kabo wannan abin shine ba sa so shi sa suke kallon ka a matsayin barazana domin kasancewarka a matsayin shugaban karamar hukumar da mai girma deputy gwamna ya fito da mai girma dan majalisar jaha Ayuba Labaran wannan shine barazanar su dan abin da suke iya tsinta a karamar hukumar Kabo na kuri tana tsinta sa ne saboda kai domin bacin ka ban suke yi ba to yanzu kuma ka bar tsarin ka dawo jam'iyyar APC saboda ka shi sa suke kallon dukkan wani dan nasara da suke iya samu yanzu babu ita dama kai ne jagoran wancan nasara da suke samu shi isa yanzu aka zubar da tsabar caccaka a kanka to lokaci yayi da zamu gaya musu da yaran da za su gane indai

0: bisa da tsarin rungusiyar.
1: Honorable Sale kalakawan na kalubale da ba da kariya ta siyasa. Anan kuma mai tadabburi Mustapha Kilbis ne ya shigo a fusace da na aika sako ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf gami da martani na siyasa ga masu hamayya da takarar sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau. Mustapha Kilbis, idan ka shirya gare ka.
2: Allah ya riko da hannun mai girma gwamna, aikin da yake yi alhamdulillah sai san barka, gyaggyara mana titina, yana taimakon yan fansho, sallami yan kansuloli. Yanzu abinda muke so dan girman Allah ka taimaki waɗanda suka yi fidin yan kwangila wanda ganduje ya kore su ya hana su hakin su. Dan girman Allah ka dauki kudin su ka ba su.
3: Dan ba su da bakin da za su ce sun yi kwangila ba a sallame su ba, kai ne kakakin su kenan.
2: Akwai yan uwana a ciki, suna cikin damuwa, ba sa komai yanzu, dama da abinda suka dogara kenan. Allah ya taimaki mai girma Saddauna. In Allah ya yarda Saddauna sai ya ci sarata 2027. Saddaunan nan fa permanent secretary yayi, ba mataimakin director ba. Yazo yayi gamna, yazo yayi senator, yayi minister, ya huce wasa fa. Saddaunan kuma ba yaron kowa bane. Duk wanda ya daga hannu a jihar Kano wallahi sai mun buge hannun nasa. Al'umma dai a gaban sa, al'umma suka gina.
3: Huwa suka yi lokacin da yayi senator a baya, basu ga abinda yayi wa al'ummar shiyar Kano ta tsakiya ba. Shi yasa suka ce za su taka faran.
2: Kano Central ba inda bai je yayi ayyuka ba. Yayi makarantun Islamiya, yazo ya gina masallatai, yazo ya taimaki al'umma. Dan haka Saddauna ya huce wasa, Allah ya yarda shine sanatan mu 2027.
3: Ka ce akwai wanda ya hidimta wa jam'iyya fa shekara da shekaru, shi ya kamata a ce an ba wannan tikiti, kuma gashi yanzu an ba Saddauna, su ba za su yi ba.
2: Kada Allah ya sa su yi, duk jinici ake nema. Da yake mutum ne mai future, mutum ne mai tunaninsa is positive, shi yasa aka ce Saddauna nan shine zai yi takarar nan. Domin Saddauna idan ya je majalisa irin su ake so, ka je Europe, Latin America, ka je kaga su waye suke musu senate. Ba mutane bane wanda kawai sai dai su duma mu kujera. Duk wanda ya san dan majalisa ne ko senator ne, wallahi sai an tabbatar ma'aikaci ne kai, kuma lafiyar kalau, ba wai kana fama da rashin lafiya ko kana fama da wani abu ba da sauransu. Kawai ka zauna kai mutane aiki, mutumin da malamin makaranta girasurun zaka duba, classroom teacher ne, duk ɗaliban sa ne a gurin, mutumin da yake malami. Dan haka masu cewa za su taka faranti, to ruwa ba sa an kwando bane. Eh, innal ma'allama wattabiba kilahuma la yansahani izu malami kurma.
1: Da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya. A madadin Abbas Salisu sauran ɗinki, sai khadimin da kan yi turi-turi don ganin shirin ya iske ku babu inda-inda, wato Bashir Ala'ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada.

0: Kibochi One Gary Mix may take a car or a coke as you dad and car.
1: Gary Mix 97.3 Rahama Radio.
2: Sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a ji yadda wata rikici take ci gaba da ruruwa a tsakanin Fulani da manoma a mazabar Saidawa dake a yankin karamar hukumar Danbatta dan bayan da aka kashe mutum guda ba kuma tare da hukumomi sun shiga tsakani ba
3: sun yi gayya suna bi wani kiwon ke yana neman wannan Fulani na gefan su dan su ma su dauki fansu
4: abinda suke ci gaba kenan da yi idan an kashe wannan ko an ma wannan rauni ko wani su ke dauki fansu a rama dan uwansa
2: sannan za a ji yadda kallo ya koma sama a babbar kotun jihar Kano inda kotun ta saurari tuhumar da ake wa wasu matasa guda hudu na aikata fashi da makami akan titin Wudul.
5: Naje Wudul na dawo suka tare ni a hanya suka haske min fitila a ido su hudu suka karya min hannu suka kwace min sabon mashin kuma suka banni asume.
2: Haka kuma za a jiyar da al'ummar garuruwan Zaura da Inusawa da Adaraye da kuma Dosara da aikin titin Ring Road ya shafi gidajen su da kuma gonakin su. Suka ce da gwamnatin jihar Kano har yanzu dai ba a biya su diya ba.
6: Kalla halin da muke ciki akan wannan aikin hanya da musan makamar da kake kai a yanzu ba. Kuma ni a matsayina na uwan marayuwan da aka mutu aka banni da yara an biya mana ci abun mutu ta fitar da kuɗi. Amma kuma har yanzu shirin gwamnati shirin ban gani ba.
2: Dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda akan titin BUK al'umma suka fasata tare da banka wuta ga wani babur da wasu matasa suke amfani da shi suna kwatan wayar salula. Suna na Rabiu Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu. To kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin.
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store.
7: Nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
8: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa
7: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
8: uwar gida ai ba iya nanka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na ana lemon grass da dai sauransu
7: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
8: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duka unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 08-06-44-85 ko 08-07-7-22-22.
7: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store.
9: Hajji an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba.
10: Ai sai je na je. Dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
9: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
10: har da lafiya mai gida
9: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta yan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso dan kafintoci masu son bin sahun kera inganci
10: to ni ma mai gida fa gaskiya
9: na fahimce ki za a sabunta dakin ki da katifar uniform
10: ina godiya mai gida
9: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
11: an gode amarya ku so ku sai mai gida da
2: to za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023 0567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da azancin nan na kowa aka ji yayi kowa to kuwa gudummawa yake so inda al'ummar da ke da gonaki da gidaje akan titin Ring Road a garuruwan Zaura da Inusawa da Adaraye da kuma Dosara a yankin karamar hukumar Ungogo suka yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta biya su diyar gidajen su.
12: Sunana Baba Garba, Garba Haruna Ismail, wanda yake jagoranta wannan tawaga ta wakilan mutanen Inusawa a game da Ring Road da aka samu ya biyo ta gurin mu sakamakon share guraren mu da aka yi, sannan kuma aka raba mana katina tun 12/2/2024 tun har yanzu mun ga shiru dangane da abubuwan da wannan ya faru. To kira na shi ne hankalin gwamnati ta duba abun dangane da yadda aka bamu, domin kokarin da muka yi a baya mun rubuta takardu kamar guda uku da kamar ran uku ga wata mun rubuta zuwa ga kwamishina domin mu gani bata samu shiga ba, amma kuma an karba an bura mana stamp a jikin takardar tamu ganin cewa mun bayar kenan. Sannan muka rubuta ran bakwai ga watan hudu ita ma ta je aka sake karba aka buga mana stamp muka karbo muka dawo, ita ma aka ce ba a kira mu shin ba mu gani an kira mu ba.
2: Daga cikin waɗanda wannan aiki ya shafi gidajen su har da wasu marayu ga kuma yadda mahaifiyar su ta koka akai.
6: A yanzu dai saka neman mun rasa wanda zamu dusa mu kai kukan mu shine muka kawo kukan mu ga wannan gwamnati mai alfarma da adalci. To kalla halin da muke ciki akan wannan aikin hanya da musamman makamar da take kai a yanzu ba.
12: Shin mun tuntuɓi waɗannan gurare?
6: Eh mun tuntuɓa tunda an je ministry, an je gidan gwamna, mun je gidan sarki, mun je gidan hakimi, duk inda ya kama mu je mun je, kuma ni a matsayina na uwan marayu wanda aka mutu aka bar ni da yara, gashi yarinya ta ta kai mun zalin aure kuma auren ya zo ba ni da yanda zan yi, muna da buƙatar guraren nan duk guri ne na masu ƙaramin ƙarfi.
2: To akan haka ne na tuntuɓi ma'aikatar ƙasa da Sufiyo ta jihar Kano inda wani babban jami'i daga ma'aikatar wanda bai so a ambaci sunansa ba yace aikin na gwamnatin tarayya ne, sai dai kuma gwamnatin jihar Kano ita ke da alhakin biyan diya, wanda kuma tuni ma'aikatar ƙasa da Sufiyo ta jihar Kano ta kammala tattara bayanai tare da mikawa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf domin ya bada umarnin a fara biyan diya ga waɗanda aikin ya shafa. Sai dai kuma kawai yanzu shiru ake ji tamkar an shuka dusa. Ma'aikatar ta ce su ma suna dakon gwamnatin jihar Kano domin ta bada umarni a fara biyan diyar. To anan gaba kadan a rahoton ga neman hanya za a jiya da wutar rikici take ci gaba da roruwa tsakanin Fulani da manoma a mazabar Saidawa dake a yankin karamar hukumar Danbatta don bayan da aka kashe mutum guda ba kuma tare da hukumomi sun shiga tsakani ba. A dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka babbar kotun jihar Kano dake Amila Road a bisa jagorancin mai shari'a Farida Danbaffa inda aka gurfanar da wasu matasa guda hudu a bisa tuhumar su da tafka laifuka guda takwas a ciki har da fashi da makami da kuma yunkurin aikata kisan kai. Barista Lamid Abbasoran Dinki shine babban lauyan gwamnatin jihar Kano a shari'ar.
13: Kisan da ake tuhumar Balarabe Musa, Ibrahim Ya'u, Muhammad Sanda, Suleiman Bayero da haɗin kai da aikata laifi inda suke tare hanya ta gudun zuwa makole, wannan babban titin suke tare mutane da daddare wajen bayan magaraba sai su make mutum su kashe shi ko kuma su kwace abin hawansa ko su musu fashi da makami. To shine yau muka gabatar da su a gaban kotu su hudun nan, sauran da sun gudu muna tuhumar su na farko da tuhuma ta haɗin kai, abu na biyu kuma ta aikata fashi da makami wanda ya saba gargashin sashi na ɗaya biyu a cikin baka na robbery and firearms, domin suna rike da mugayen makamai sun hana area zama lafiya. To shine hukumar jami'an tsaro na kaki da na farin kaya suka kama su.
2: Malam Sani Umar yana daga cikin waɗanda suka koka da cewa matasan sun yi musu fashi da makami.
5: Na je wudun na dawo suka tare ni a hanya da suka tare ni suka haske min fitila a ido su hudu suka karya min hannu suka kwace min sabon mashin suka kwace walidina suka kwace wayata kuma suka banni a sume suka min duka guda hudu suka dake ni a wuya nan duka har yanzu ma dai wuya na bai dawo normal ba.
14: Lokacin da suka tare ka
2: zafin wata majadala da su ne
5: lokacin da suka tare ni nace musu ya za a ku tare ni akan wannan hanya suka ce mu a su ayyan fashi da makami ne wannan mashin din suke so shin ce tuni ko mai hada ni da ku za ku ce za ku wace mashin din ai dan fashi ba mashi yake tare ba suka ce su wannan mashin din suke tare kafin wani lokaci wani biyo da gaba ya dake ne kare mu hannu su kuma sauran su uku kowa suka dake ni suka ji mun raunuka a jikina a fuskana aka yi mu dinki a cikin lebera ciki da waje na fadi a sume
2: misali su ba sai tsoron ka ba ga ka kato ba su ji tsoron
5: gaire ne su da sun riga sun shirya
2: malam bayaro daya ne daga cikin iyayen matasan da aka gurfanar a gaban kotun ya ce ai sharri aka yi wa ƴaƴan su
14: kai ga Allah wannan ba gaskiya bane domin yaran mu mu garanti yaran mu ko da tushiyar gida ɗaya ba ta kama su ba amma cikin ba wani mai shayi shayi tsakani da Allah ba
2: me hujja ku na ce ba haka bane
14: saboda muna da garanti yaran mu tsakani ga Allah ba sai aikata wannan ba gaskiya ne
2: kamar su waye kuke zargin sun yaka
14: a'a mun ba za mu iya sanin ba tunda kan hanya ne
2: kamar a gurin ƴan sanda aka ce kamar kokon amsa
14: a'a tsakani ga Allah ba mu amsa ba mu ai ba bari mu yi magana da yara ba kawai ka ɗebo su aka taho ka koya mu kai muka amsa wani magana
2: to sai dai kuma daga bisani ne

0: ta kwace. Ga rahoton da Nura Dayuru ya ka sai ya hada mana.
1: Wasu da ake zargin barayin waya ne suka tayar da tarzoma a daidai horon wanki da ke kan titin zuwa jami'ar Bayero bayan da suka kwace wayar wata mata jin kadan bayan saukar ta daga baburin Adede ta sahu. Shedin gani da ido sun ce bayan aikata satar mazauna unguwar sun yi kukan kura tare da bin waɗanda ake zargi, lamarin da ya kai ga kone baburin da ake zargin sun yi amfani da shi wajen aikata laifin. Haka kuma ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ya samu mummunan raunuka sakamakon duka da fusatattun matasan yankin suka yi masa, yayin da ɗayan kuma ya tsere. Daga bisani jami'an tsaro sun isa wurin domin kwantar da tarzomar, inda suka ɗauki ɓarawon da aka raunata. Da akwai buƙatar iyaye su ƙara himma wajen kula da tarbiyyar ƴaƴansu yadda ya kamata domin gujewa shiga ayyukan ta'addanci da sauran laifuka da ke barazana ga zaman lafiyar al'umma. Ya dace dai matasa su guji ɗaukar doka a hannu tare da mika waɗanda ake zargi da laifin aikata sata ga jami'an tsaro domin ɗaukar matakin da ya dace don kaucewa dana sani wanda masu hikima kan ce ƙiya ce daga baya take zuwa. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Dahiru ya kasa yi, ku karkaɗa kunnuwanku.
0: To an gaida Nura Dahiru ya kasai, wanda kuma lokaci ne da zamu leƙa teburin ƴan talla.
2: Hakika ina masu buƙatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana buƙatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu buƙatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara danƙon soyayya juna. Ba shakka kuna buƙatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an ɓata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki ta samu sawaba. Da kuna a wala mai laƙabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A ɗaura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah. Domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano. Ko kuma tuntube su ta lambar waya 081-06-58-386 ko kuma 070-87-95-2051.
3: Kai cancadi me gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taba ganin irin wannan design din ba.
4: Ke dai bari, to kallu wannan.
3: Amma wannan sleeveless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya.
4: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
3: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba.
4: Kin ga suna da atamfofi na kecere ni, ga less sleeveless, Holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
3: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
4: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantin Kwari.
0: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya. Inda ga alama wutar rikici na ci gaba da ruruwa a mazabar saidawa dake a yankin karamar hukumar Dambata, don bayan da sabani ya bulla tsakanin wasu Fulani mazauna garin Daba da kuma Bayo, har kuma aka kashe mutum guda.
5: Babu wani gaskiya kwakwaran mataki da hukuma ta dauka akan wannan matsalar. Yanzu jiya ma mun samu labarin su waɗannan mutanen na garin Bayo wanda aka yi musu nasu mutanen sun yi gayya, suna bi gonaki suna neman wannan Fulani na gefen su don su ma su dauki fansa. Kasancewar sun ga su ga an kashe musu nasu, kuma an zo sun yi tsare-tsare tsakanin su, kuma babu wani gaskiya kwakwaran mataki da muka ji hukuma ta Dambata local government ta dauka. Ko amma dai ta dauka gaskiya da to bata dauki abun yanda su mutanen za su ji kayan da aka yi musu ba. Kuma irin wannan abun da ake gudu ba, ana ganin abun kamar karami. Duk mafi yawancin waɗannan jihohin namu irin su Benue, irin su Plateau, akan irin wannan abubuwan ne ya abun su ma zo ya girma. Kasancewa za ka ga an fara da kashe mutum daya, su wanda aka yi mutanen suna ganin hukuma bata dauki mataki ba, to sai su ce su za su dauki fansa da kansu. To kuma kaga alhamdulillah tunda mu Kano da jiga muna cikin zaman lafiya, bai kamata a ce mu ma an bar wannan abun har ya sai ya zo ya lalace mun zama irin su Zamfara ko Kaduna ko kuma Benue ko Jazuba. Tsakanin da Allah ya kamata hukumomi da Allah in sun ji wannan maganar su bibiyi wannan abubuwan da ke faruwa.

0: zaba sai dawa tsakanin fulanin garin Bayo da suke gefan Bayo fulanin Dama kenan da kuma mutanen garin Bayo kada wannan abin ya zo ya fi karfin hukuma kuma domin duk lokacin da aka ce an bar dan adam ko kuma dan adam yana kashe mutum har kullun fa zuciya ke kara kekewa take ba kai an kashe maka an barka kai ma ka je ka kai to a karfi ba wanda ma bai hafe yabe su ba wanda rigin ba ta ciki ma sai ga sun zo abin ya zo ya shafe su
1: al'ummar yankin na Saidawa sun yi kira ga rundunar ƴan sandan jihar Kano da kuma masarautar jihar Kano da siwa Allah da annabin sa su shiga tsakani a saboda yadda ake fama da zaman dardar a yankin na Saidawa dake a karamar hukumar Danbatta
2: ita bikina an zama farin tuwa sun magarar ta ba irin ta mu karkara ne kuma muna da nisa da police station ko kuma jami'in tsaro mai kwari wanda in muka ce muka kai ya zai zai taimaka mana kuma gahi ƴan uwanmu a junan mu suna ta sarrafa yadda haka mu kan mu ba garin mu bane ba amma tsoro kake ko hekka kai areas saboda kana zuwa babu ruwan za a ɗebo makamai kamar dabbobi haka za a riƙa bin mutane ake sara to don Allah a taimaka mana a isar da saƙon nan namu ga gwamnati.
1: Shedun gani da ido suka ce waɗanda aka kashe musu ɗan uwa suna ci gaba da bin dare tare da fakon al'umma domin ɗaukar fansa.
3: Tsakankanin fulanin nan na ƙauyen Dama na Dama kenan da mutanen garin Bayo. An ba ba dauki mataki ba a kansu an yi musu sulhu ko kuma an kai kyakkyawan tsaro ya kasance ko kai ba kofa yanzu area nan baka sani ba idan abu ya faru gara kwana da kuma daurai zai iya faruwa akan dan adam kowane iri ne gari ne babban gari ba wanda yake hanyoyin sun ratsaye ko da yake kuma abinda suke ci gaba kenan da yi idan an kashe wannan ko an ma wannan rauni kowane su yake dauki fansa rama dan uwansa kuma duk mutumin da aka yi mai dan uwansa gaskiya ko aka yi mai nasa ko wani nasa gaskiya ba zai jiraɗi ba don wanda ya kai mai din mai yana yawo ba zai iya barin sa ba amma aka tara su gaba ɗayan su kuma ka tara su taimun sulhu in zai yi in ba zai yi kuma akan ban matakan tsaro wajen.
1: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shi ne mai magana da yawon rundunar ƴan sanda a jihar Kano kuma dukkan kokarin jin ta bakinsa ya ci tara amma dai da zarar ya yarda ya yi magana da mu za a ji daga bisani to masu hikima dai na cewa ai zaman lafiya ya fi zama dan sarki. To yanzu kuma bari mu leka Lagos inda masu bukata ta musamman kama daga makafi da kutare da guragu suka koka da yadda ake gasa musu aya a hannu a jihar Lagos. Ga dai yadda Salisu Aliyu Gamoji ya gana da Malam Abdulrahman wanda ke da lalurar yatsu yace kuma tsawon shekara 50 yana zaune a jihar Lagos.
4: Suka ebi almajiran mu da kutare da makafi da guragu da kuma masu lafiya wajen mutum 740 suka kama. Suka kama din aka je aka abunan iya bakin kungiyoyin mu na almajirai da kutare da makafi da guragu suka je suka koki arziki a gurin manya-manya to aka ce a ebe su a kai su arewa to da aka fito da su za a kai su arewa su masu motocin da aka abunan ya ce suka su ba za su kai su arewa yau ba laifin komai su mu musa abin da ya kawo wannan abubuwan ya suka yi ne ya suka kai su ujiri bai gaji sai suka zubar da su suka ce kowa ya nemi inda zai tafi to wani an zo an aje ka wani ya yi kwana 40 wani ya yi wata 2 wani ya yi wata 3 wani ya yi wata 5 ma a gurin abinci in an kawo ma da safe ba za a saki kawo ma ba sai gobe da tsari kaga kuma mu almajirai muna cikin matsaloli
5: yanzu na hali kuke ci ya matsalolin ku suke ci
4: matsalolin da ba abinci kuma an hana mu yawon bara muna da iyali muna da yaya muna da jikoki duk muna tare da su
5: kana da iyali
4: ni mata na biyu yaya na guda 4 jikoki na guda 9 duk muna tare da su.
1: Malam Abdulrahman ya ce rashin jarin sana'a ne yake tilasta musu yin barace-barace a jihar ta Lagos.
4: Da kasuwanci muke kwatar muke zuwa maso takalma mu zo mu yi kasayawa.
5: Kai kai wannan sana'ar da?
4: Ni na yi wannan sana'ar da ya zamanto sai muka taho kwastan su kwace tun ba sa karba har aka dinga musu famfo na banza ai muke ɗauko kayan mutane sai suka zo kuma suna karɓar kayan a gurin wani aibeli wani ko ba za su wani beli mai dai suka yi ala Hausa muka daina wannan muka ce to ƙara mu fawwala Allah mu yi bara abin da Allah ya huwace mana ba ci da gidanmu mu ci da gidanmu.
1: To a karo na uku bari mu sake lekawa teburin na ƴan talla domin karɓar waɗannan saƙonnin.

0: consideram de que meio que como meio que aí para ainda não vendo que bem no tio antigo tu sumiu o PMOS não com PCOS tu aí o que não vendo que era com tinha bem na linha na cam e a nossa irmã não vendo assim com sabe com isso o bom amigo não tinha só não vendo assim com qualquer coisa tinha uma relação espiritual ainda com como mania que o alado se usou para dizer que ba ba wai al'adar ce ya ce wasu a mutuki ne musu wasa ba a ba za ma ta zo ba sai bayan wani lokaci mai tsawo irin su shi ne za ka ji sun ce ba sa yin al'adar sai bayan kwata biyu ko bayan wata uku uku ko kuma wasu ka ji sun ce sau ɗaya suke a shekara ba kamar da muka faɗa makon da ya gabata ina cin gabatar al'adar sau takwas a cikin kwanatanni 12 wato ma'ana akwai matsala kenan domin ma'ana kiwon al'adar yana tsayi fiye da yanda ya kamata. To, yawanci haka sukan zo sannan daga cikin matsalolin da sukan zo da su shi ne matsalar gashi ya zama yana fitowa su a inda ya kamata a ce namiji yake fitowa. Wanda shi ma wani babban da ya kamata a tuna mai bayani dalilin da ya sa hakan shi ne kasancewar sinadar ba na ƙari na wani sinadari da ake ce masa testosterone wanda shi ya fi yawa a cikin maza da dangoginsa wannan shi ne ke sawa suke samun irin wannan a gashi ne don fito musu a gashin baki ko gemu ko gashi a kirji ko gashi a damatsa a wasu ma haka ne kamar ko bayan su gaba ɗaya duk gashi ya fito musu wannan yana daga cikin yanayin da sukan zo da shi na misali su dinga ganin gashi a inda bai kamata a ce mace tana ganin gashi ba sannan yana daga cikin abin da sukan zo da shi ko sukan koka da shi shi ne yawan samun kuraje a fuskar su irin kurajen da za ka gane cewa pimples to sai ya zama da cewar suna yawan ganin irin waɗannan kurajen wanda shi ma yana da alaƙa da wancan sinadarin zai da nuna magana na testosterone da dangoginsa wanda yake yin yawa a jikinsu haka zalika sukan wasu daga cikinsu sukan zo da matsalar kamar yawan samun kansu cikin damuwa haka da yawa a wasu lokutan mukan ga waɗanda sai ka ga ana ba su magunguna kamar irin na damuwa bisa tunanin cewar ai wannan matsalar ce ta damuwa shi kuma ba wani abu ne yawanci damuwar da suke shiga yawanci ba tana da alaka ne da ko dai yanayin da su suka samu kansu ko kuma a wasu lokutan tasirin hargitsewar sinadaran yakan sa su dinga yin lokacin wasu abubuwan na kamar su kansu ba su san cewa suna nuna damuwar ba ma'ana suna kaga kamar mutum ya shiga cikin wani yanayi na an masa wani abu na rashin jin daɗi amma dukkan su wani lokacin kamar yadda sanda muke magana a kan masu a menopause in katina muke magana cewa wani lokacin ana zaune da su sai a dinga nema lafiya yau yanayi ya canja to wani abu da kuma sukan zo da shi shi ne a wasu lokutan sukan zo da duk da cewa ba su al'ada a ko da shi to kuma in al'ada ta zo sai su daɗe suna zo da jini saboda wasu za ka ga su rashin yin al'ada ba shi ya dame su ba ai wata da watannin duk ba shi da nisa ba amma san da al'ada ta zo to sai kuma ka ji an ce an sati biyu sati uku ana zub da jini jini bai tsaya ba a wasu lokutan yawanci zub da jinin nan za ka ga ba wai lokaci zai ta zuba ba ne abin nan sai sun fara al'adar kamar al'adar kwana biyu uku ta yi kamar ta ɗauke sai kuma su ga sabon jini ya dawo wannan kuma kamar yadda muka yi magana makon da ya gabata cewar fatan nan ta cikin mahaifa da take zagonyewa wanda a lafiyayyiyar al'ada takan zagonye lokaci guda to wannan sai ya zama na nan ɓangaren ya zagonye yau sai bayan kwana ɗaya biyu sai kuma can ɓangaren ma ya zagonye sai bayan wani lokaci sai can ma ya zagonye to wannan ne yake jawo suke samun dogon lokaci na yin al'adarsu sannan daga cikin wani lokacin matsalolin da sukan zo da su shi ne sai ka ga nan da nan mace ta haɓaka ƙiba saboda dai wancan tasirin wancan sinadarin da muka faɗa na testosterone da dangoginsa domin shi yana sa nan da nan mace ta kiba kuma jiki kamar kusan tarurwa haka a jiki misali kamar kwatankwacin dai misali abin da zan ce ba ga jaya ana cewa an sha shakafashi yawo to kamar haka ne to ga dama ba wani abu ne an sha shakafashi ba duk irin waɗannan sinadaran ne yawanci suke sha to sai ga jaya ana cewa wance dama da bata da aure ta aure sai a ɗauka a yi
1: kwanciyar hankali
0: yau wani imar gidan aure ce ko kwanciyar hankalin gidan aure ce to sukan yi kiba nan da nan mai yawa inda za su tara kitse jikinsu to shi ma sukan zo da irin wannan matsala to bayan duk wannan domin wannan duk muna faɗa ne a matsayin mataki na farko to kuma ɗaya babban matsalan shi ne waɗanda ma duk sun kau da kai a kan wannan to lokacin kuma samun juna biyu yakan yi wahala shi ma yana daga cikin abin da yakan damu masu irin wannan larura ba wai kwata-kwata wai masu larurar PCOS ba sa samun juna biyu ba ne amma samun juna biyu yana wahala kuma wannan a bayyane yake kamar yadda muka yi bayani makon da ya gabata tunda ba a fidda ƙwai ba to kaga me za a kyanke shi ba abin da za a kyanke shi to shi yasa samun juna biyu yakan yi musu wahala to tunda mun ji wannan nan
1: amma ba za a ce kurum gaba ɗaya ba sa samun juna biyu ba saboda matsala
0: akasari ma yawanci idan aka tara abun kamar yadda za mu yi bayani nan gaba wasu ba ma sa fuskantar doguwar matsala cikin yadda Allah sai ga kuma sun samu juna biyu.
1: Abin watakila a iya cewa ga dakatar ne.
0: Sannan kuma misali ka ga shi a harkar rashin lafiya idan aka san me ya jawo larura ai kusan an yi rabin maganinta. Za ga wasu cikin yadda Allah idan aka bi matakan da nan gaba za mu yi bayani sai ga kuma sun samu juna biyu. Ma'ana dai a kankin kansu ne samun juna biyu wani lokacin yakan ɗan yi musu wahala saboda wannan matsalar ta cewarto ai ba su fidda ƙwan ba ballantana a kyankyashe shi kuma za ga wasu koda sun samu cikin sai ga suna samun matsalar yawan yin ɓari
1: shi ma wanda yana da mashi ba
0: ƙwarai da gaske saboda kuma yana da tasiri yana da alaƙa da wannan dai har ki tsaye sinadaran to tunda mun ji duk waɗannan abubuwa da sukan damu masu irin wannan larura sai mu ga to kuma ta yaya akan tantance a gani domin wasu daga cikin abubuwan da muka faɗa suna iya faruwa da masu wasu larurorin da ba misali in ka tuna sanda muka yi magana akan rashin samun juna biyu magana akan matsalolin ta hyperprolactinemia ma'ana yanayin da zai zama na sinadarin na prolactin mai yawa a jiki wanda yawansa a jiki kuma sai ya hana fitar da sinadaran da su kuma suke taimakawa wajen girman kwayakwaye to ita ma wani lokacin takan zo da irin wannan nau'in bambancin kawai shine idan hyperprolactinemia ne kadai ma'ana yawan wannan sinadarin su kuma ba za ka gansu yawanci da irin wannan gashin baki da waye ba amma kuma su ma wasu sai ga ba su al'ada to don a tantance da kuma sauran larurori wanda ina ga muka koma muka ce duk sai mun faɗi su kuma kamar zama bar maudu'in da muke amma akwai sauran larurori da suke kamanceceniya
1: da
0: ita wannan larurar to don a tantance shi sa yawanci za a ga idan an zo asibiti muka yi gwaji larurar PCOS ba a cewa kawai an je an yi hoton scanning hasali da kamar yadda na faɗa makon da ya gabata ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka sauya mata suna shi ne yayin da shi wancan sunan ya fi nuna cewar akwai wannan ma'ana kamar kumburi ko kuma ƙurajen da suke ma'ana na wannan kwayakwayen da suke ƙoƙarin girma a jikin shekakkuwa to a kasarun mata da suke da larurar PCOS wasu ba su da wannan shi ma kuma wannan din ba kowane kuma wajen mai sukarin nema da an je za a iya ganowa a ce akwai wannan matsalar ba sai ƙwararru a hannun sukarin din su ne sukan iya ma wani lokacin ganowa su ce a jikin ma'ana shekakkuwan an ga akwai irin waɗannan kwayakwayen da suke shirin girma wanda kuma har aka sukan iya su tantance adadinsu da yadda za a gane cewa wannan adadin ya wuce na a ce na lafiyayyen mace ne wanda suke kokarin girma misali to wannan ya sa shi ya sa za a ga aka yi gwaji na jini na tantance su sinadaran a jiki wanda kuma daga wannan gwajin akan iya gane har gitsewar sinadaran daga wannan gwajin akan iya gane misali idan akwai sinadarin da ya rinjaya wanda bai kamata ya rinjaya ba misali sinadarin estrogen shi ne wanda kwayakwayen da suke girma suke samarwa to za ka ga sinadarin estrogen suna da shi da yawa a jikinsu amma sinadarin da ya kamata a gani idan an fidda kwai
2: wanda konson kun yake samarwa na progesterone sai a ga yayi karanci wannan ma yana da cikin alamomi na nuna cewa mace ba ta fitar da kwai koda ba daga wannan dalilin bane misali sannan kuma wajen sinadarin ne magana na testosterone da yawa a maza akan gana su yayi yawa sannan kuma daga cikin gwajin da akan yi shine hada shi wancan sinadarin na prolactin kamar yadda na faɗa saboda wasu su sukan zo da wannan sinadarin koda ba su zo da misali su dinga ganin ruwa na fita daga maman su ba amma kuma suna zuwa da shi a tarancin yayi yawa a jikin su wannan mukan yi amfani da wannan wajen tantancewa tunda ba likitanci muke koyawa ba amma dai na faɗe su ne saboda a dinga ganewa wani lokacin wasu sai su ce kawai an yi musu hoton scanning an ce kalau suke ba hoton scanning ne kadai ba akwai buƙatar tantance su sinadaran a san cewar daidai suke ko ba daidai suke ba kuma in ba daidai suke ba yaya hargitsewar ta su take inda zai zama na an san me ya kamata a yi wajen tunkarar warware matsalar to wannan gwaje-gwajen bayan an yi an tabbatar da matsalar to kuma game da yadda za a lura da mai larurar to anan kuma ya danganta da ita mai larura mai buƙatar haihuwa ce ko mara buƙatar haihuwa ce
1: ana yin wannan
2: yawa wasu da yawa in an faɗi wannan za su ji abin bambara ko ya ce to akwai wata mara buƙatar haihuwa abin da muke nufi anan yanzu budurwa ai kaga ba batun da bata yi aure ba kaga ai ba batun ta ce ita yanzu damuwar ta haihuwa ce to amma wacce take da aure kaga ita a lokacin damuwar ta shine za ta yi ta samu ciki abin da yasa akan bambance wannan saboda yanda za a lura da su din ya sha bamba ita wacce misali tana buƙatar haihuwa banda batun daidaituwa al'ada to kuma tana son ta ga ta samu juna biyu ita kuma wacce take misali budurwa ce kaga ita damuwar ta ya za a yi al'ada ta ta yi daidai to su ma a ita budurwar wacce misali ba tunaninta ya za ta yi ta samu ciki ba su ma sun kasu kashi biyu ne yadda za a lura da su akwai wacce idan aka yi mata duk bayani to sai ta zaɓi a ita kawai ta yi zamanta tun da dai ba wani abu ba ne ta zauna har zuwa lokacin da misali ko ta yi aure ko wani abu makamancin haka wata kuma za ta zaɓi cewa a ni gaskiya ina son dinga ganin al'ada ta duk wata domin ka san musamman a 'yan mata ko irin 'yan makaranta a ce baki al'ada baki ka san shi ma wani abu ne kuma na tsibiri da su wata za ta zaɓi haka musamman mun fi ganin haka a irin waɗanda kamar suke zaune a makaranta ma'ana kamar suna kwana ne a makaranta yau wasu ko ito muna kira kiran saboda amma wasu kuma ko da irin manyan makarantu haka saboda ai suna ganin sauran abokanan zaman su idan suka fahimci cewa ba su al'ada zai zame musu wani abu wasu kuma a kankin kan nasu ma za su ce a su sun fi son su dinga ganin al'adar su to idan sun ce sun fi son su ganin al'adar su ma inda za a lura da su da to mu fara da ta misali wacce ita ta ce a ita ba komai ba sai an ba ta magani ba
1: a samun
2: magani yawa shi yanda ake lura dama da su da waɗanda suke da larurar wanda su ba su da aure maganar dai ita ce ya za a daidaita al'ada to wasu idan aka yi musu cikakken bayanin cewar to idan kina son a daidaita al'ada nan sai an dora ki kan magani maganin nan kuma sai kin sha kullum kuma za ki ci gaba da sha ne a wasu lokutan mukan sa su akan magani na tsawon lokaci sai a dan tsaya a gani domin me shi maganin da aka dora sa kai sai ya zama kamar yana sake saita yanda ma'ana shekakkun su take tafi da dukkanin ma'ana take sarrafa yanda girman kwakwayen yake kuma har zuwa girman sa har zuwa fidda shi to a wasu lokutan kamar an sake saita ita shekakkun wasu sai ga idan suka yi amfani da magani misali kamar wata uku idan suka tsaya sai ga al'ada su ta dawo tana yi daidai amma kuma wasu daga baya sai a sake komawa a gidan jiya to idan wata aka yi mata duk wannan bayanin ko wani abu kamar haka cewa to amma shi lallai sai dai ta ringa shan magani to wata sai ta zaɓi cewa in ta zauna ba ta sha magani ba inda ita ba wani abu ba ta buƙatar shan magani ma'ana za ta ci gaba da yin al'ada ta yanda take yi ta zo wani lokacin bayan wata kaza ta zo wani lokacin sai bayan wata kaza saboda haka waɗannan su ba wani abu da za a yi musu illa sai a ci gaba da bibiyar su kuma akan ba su shawarar muhimmancin zuwa kafin aure
1: zuwa asibiti
2: yau kafin aure ba hikimar wannan shi kuma shine saboda ayi kokarin ganin cewa al'amura sun fara daidaita ta bangaren shirin yuwuwar su samu juna biyu to ga wacce ba ta bukatar komai kenan ga wacce baka kyale ta ci gaba a yanda take kuma wannan ba matsala bane dan ka kyale ta ci gaba da a yanda take ga wacce kuma tace a ita lalle tana son
1: to kuma in aka bar ta a hakan duk da wata kila sakan dan dauki wasu lokutan ko watanni bata yi al'adar ba za ta iya samun juna biyu
2: masalin shine ai sai nace to za a ci gaba da bibiyar ta misali a dinga bata dogon lokaci na dawowa asibiti saboda a wasu ai za ka ga idan sun dawo asibiti ma za su zo kuma da matsala kaza wanda wata kila nan za a waye musu da kai eh to shi ma yana daga cikin yanayin irin wannan larura ko kuma za su zo da wata matsala da za a fahimci cewa a wannan baya cikin irin wannan larurar ya kamata a dauki mataki shine nace to sai kuma lokacin kafin su aure ya kamata su zo asibiti wanda za a ji dalilin da yasa za su zo asibitin kafin aure idan mun je batun waɗanda misali suke bukatar samun juna biyu to su ita wacce ita kuma take bukatar lalle ta dinga ganin al'ada to yawanci irin wannan su ne wanda ya danganta da gwajin me ya nuna a wasu lokutan wasu zaka ga gwajin su ya nuna cewa wannan sinadari na prolactin yayi yawa sosai to kokarin ba su maganin da zai saita wannan sinadarin na prolactin to sai ka ga al'ada su ta dawo to ma'ana kaga kenan tasirin wancan sinadarin dama shi ya dade jawa ba sa yin ma al'ada kwata-kwata to dora su akan maganin da zai daidaita wannan sai al'ada su ta dawo sannan wasu za ka ga bayan wannan sai ka dora su akan maganin da zai taimaka musu su dinga yin al'ada kowane wata to amma da wacce take bukatar ta dinga ganin al'ada duk wata da wacce ma tace ita ce zamanta akwai hanya ɗaya su kuma da akan yi amfani da ita gare su wacce in aka dace hanyar al'ada su ta kan saitu shine idan suna da kiba to su rage aƙalla kashi 5 zuwa 10 na kibarsu misali in tana nauyin kilogram 100 wata idan ta rage ta dace 70 sai ga al'ada ta tada daidai ko in tana 90 ta rage misali a ce ta daka mata 80 ko 85 misali sai ga al'ada ta tada daidai shi kuma abinda yasa yawanci wannan yakan tasirantu saboda idan kibar ta yawa to tana hana jiki sansanan wannan sinadari da ake ce masa insulin to shi kuma rashin sansanan sinadarin insulin sai ya zama hanta ba za ta samar da wani sinadari da yake rage wancan sinadarin da ya fi yawa a maza ba
1: testosterone
2: yawa na testosterone da dangoginsa to wannan sai ya dada ta'azzara abin to amma idan suka rage kibar to sai ya zama jikinsu zai iya sansanan wannan sinadarin na insulin wannan sai ya sa kuma hanta ta samar da wancan sinadarin wanda shi kuma aikinsa shi ne tsanin wancan sinadarin na testosterone da dangoginsa da ya yawa wannan sai ya sa ka kawai sai suka kuma al'ada su ta dade dai ma'ana suna ci gaba da fidda ko kuma suna iya yin al'ada to idan kuma muka zo ga wacce ita kuma tana son ta samu juna biyu kuma ga shi ba ta yin al'ada ta kowane wata to ita anan kana da abu guda biyu da za ka yi na farko kana buƙatar farko ta yi al'adar sannan kuma sai ka dora ta akan maganin da zai taimaka wajen ta fidda kwai tunda in ka tuna a shimfiɗar da muka yi ai mun ce ranar da mace ta fara jinin ta na farko ranar ne ake zaɓa kwaya-kwayan to ita nata jinin ba lafiyayyen jini ba ne kaga ba magana wani zaɓen kwai saboda haka ba a wani zaɓen kwai da wanda ta ga wannan jinin nata da wataƙila zai ta daɗe tana yi to ba wani zaɓen kwai da ake yi to hikimar shi a nan shi ne to tunda haka ne ba zaɓa kwai to sai ka ba da maganin da zai taimaka wajen zaɓar kwaya-kwayan kuma da taimaka musu wajen su girma to shi ne a nan sai ka daidaici tsarin yadda kewayewa al'adar yake tunda mun ce ai rashin fidda kwallon da samar da wancan kwansan da zai samar da sinadarin da za a samar da wannan sinadarin na progesterone shi ne abin da ya sa ɗin ba za a ga yanayin al'adar ba to shi ne sai a ba su sinadarin ana sai a ba su magani a yanayi kamar na sinadarin da zai taimaka wajen duk wancan abin da muka faɗa yana faruwa a cikin mahaifa ya faru ma'ana na gyara cikin mahaifa da sauransu don aka dora su akan wannan sinadarin to sai kaga abin da zai biyo baya sai su yi jini to da zarar sun yi jinin kamar yanda wacce take lafiyayyen jini za a ce mata in kin fara jini lokaci kaza fara magani kaza to sai a ba su magani ne zai taimaka musu wajen fidda kwai to a wasu ciki da Allah za ka ga idan aka fara a hakan nan da nan sai su a dace din sai su fidda kwai kuma sai su samu ciki to yawanci su waɗanda suke buƙatar haihuwa irin wannan hanyar akan bi musu su ma kuma waɗanda suke buƙatar haihuwa idan suna da kiba wancan abin da na faɗa na cewa rage kiba yana taimaka musu sosai domin ita hanyar rage kiba ba ta buƙatar sai ka ba da magani to su ma wasu inda za su rage kiba wasu suka rage kiba sai ka ga al'adar su ta dawo kuma sai ka ga suna samun
1: ruwa wani wataƙila da ya ɗan canja yanayin abinci ko kuma yanayin rayuwarsa ko motsa jiki haka
2: yawanci rage kibar akan ba su shawarar batun motsa jiki kuma daidaita abincinsu to amma a wasu lokutan wasu sai ka haɗa su da cibiyoyi ko kuma sashi wanda suke lura da cimaka banda ma'ana motsa jikin ta yanda za a faɗi ga abin da ake burin a cimma mana ga abin da ake burin a rage to in ka tura musu su kuma to anan su za su ba su shawarar da irin yanayin yanda cin abincin su ya kamata ya kasance a wasu lokutan har su rubuta musu irin abubuwan da ya kamata su dinga amfani da shi saboda ai kibar ba rage kiba ake so a yi ta irin da an ga wani a ce wacce ba lafiya ba ko wani abu ko zabgewa ba kamar yadda muka faɗa ko da kashi goma ne daga cikin ɗari to kaga yanzu wacce take kilo 90 idan ta dawo 80
1: za a yi ta
2: sun ba lalle ba a fahimta
1: da su ma ban mata abin da suke tsoro kenan a ce mace a cikin yanayi
2: to shi
1: kuma ta samu wata matsala
2: to saboda haka wannan su ga waɗanda suke buƙatar haihuwa irin wannan hanya ake bi shi yasa zaka ga wani lokacin da yau an yi tambaya na kan yi mamaki ne zaka ji an ce gashi zaka ji mace ta faɗi zahiri duk waɗannan alamomin da muka faɗa ko kuma wasu daga cikin su amma sai ka ji an ce ta je an yi mata hoton scanning an ce mata tana da PID shi ya hana ta samun ciki to kaga ko hanyar ba a ɗauko ba saboda haka wannan shine a takaice hanyoyin da mukan bi wajen lura da masu irin wannan larura to amma akwai wani bangare ɗaya wanda ina ga za mu sa shi a mala sai Allah ya kai mako na gaba shine ya kamata mu fito da matsaloli da masu larurar PCOS suke fuskanta na zamantakewa akwai matsaloli na zamantakewa da yawa da sukan fuskanta sannan kuma mu fito da matsaloli da sukan fuskanta ko kuma matsalolin da larurar ta kan jawo na dogon zango muna ga wannan sai mu bashi sai Allah ya kai mako na gaba sai mu dora daga nan da fatan Allah ya samu dace
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne yake zuwar muku daga nan rahma talabijin rahma radio wanda a wannan mako Dr. Mahmud Kawu magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata na asibitin koyarwa na Murjayi Malam Aminu Kano ya dora mana maudu'in da muka faro makon da ya gabata dangane da larurar PCOS a wannan mako kun ji yadda ake ganin alamomin da kuma irin waɗansu daga cikin rabe-rabenta lokaci ne da zamu dawo gare ku domin shiga kashi na biyu domin ɗaukar saƙonnin ku da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuke turo da saƙon SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a WhatsApp akan lambar waya ta 0826-62-55555 za ku iya turo da rubutaccen saƙo a WhatsApp ɗin ko kuma saƙo na murya amma dai duka a takaice bari mu fara da saƙon farko da ke cewa assalamu alaikum ni tambaya ta ita ce dakta sanyi ne yasa na ɓari yanzu kuma na samu sauƙi daman sai da na yi wata tara na samu cikin ban kuma samu ba wata shida
2: To kamar wannan duk bayani ta yi babu tambayar a ciki. Domin ta ce sai da ta yi wata tara ba ta kuma samu wasu wata shida. Fata na Allah ya sa an tabbatar da cewar abin da kike tunanin shi ne abin da ya jawo ɓarin. Kuma in shi ne tun da kin samu sauƙi kin ga to cikin yadda Allah sai ya fatan Allah Ubangiji ya baki wani. Ban san mene ne tambayar ta ciki.
1: Ba ta fito da ita dai
2: ba. Ta ce ba ta kuma samu wasu wata shida. Ma'ana kenan ka ganga abu haka kenan yanzu ma tana da ciki. To in kina da shi sai ki kula da yi
1: ya zama kina ga tana son ta ji wancan ciwon sanyin da ta fara ambata ciwon
2: shi ne ji fata na Allah sa din tabbas ciwon sanyin shi ya jawo barin ba wai mun ce ciwon sanyi ba ya jawo ba san da muke magana akan rabarban ciwon sanyi akwai wanda muka faɗa wanda muka ce sukan jawo bari akwai wanda sukan jawo haihuwar da ba kwaini akwai wanda sukan jawo fushiwar faya tun kafin lokacin haihuwa ina iyaka sai ki kula kuma wata shida ya kamata ce kina zuwa awo sannan kuma idan kin ji wata matsala to sai ki maza ki bayani ta yadda zai zama na ciwar ba a sake mai ta abin da ya fara baya ba.
1: Ta kuma wannan ciwa take yi, dakta dan Allah ina da ciki sati 17. Amma idan na zo zan yi fitsari na kan ji cikin ya kulle yana motsi ha gode.
2: Ito ai dani a jiki, in kin ga zaki fitsari kuma ya danganta ba musamman in kina da jiki, kin takure cikin.
1: Ga danganta wata ila da irin tsugunan.
2: Yauwa to shi ne. Shi yasa ai zaka ga wasu idan cikin ya yi nisa idan misali ban ɗakin su irin mai wannan tsugunan ne za ka ga ko fitsari wasu sun san je sai dai su yi a tsaye ne su sai su wanke jikinsu saboda ba za su iya tsugunawa ba
1: saboda girman
2: zai tokare su kuma ta wani ɓangaren na kan yadda da abin da saboda in suka matsa suka ce sai sun tsuguna ɗin wasu daga nan faya tana iya fashewa domin za su takure cikin ne
1: daga fitsari
2: kwarai da gaske ai da yawa irin waɗanda za su ce to sun je fitsari ne sai faya ta fashe musamman irin wanda a ce cikin ko yana da girma ko suna da jiki ko kuma irin a ce cikin tagwaye ne saboda girmansa to aka ce sai an yi wannan tsugunan can ƙasa an takure shi gara idan ya zama da maban ɗakin irin na zama ne yawa amma irin wannan na tsugunan ne takura cikin wani lokacin ya kan zame musu matsala sosai shi yasa wasu za ka ji sai su ce ai fitsari ma sun shiga sai dai su ya tsaye sai su kwaro ruwa saboda haka ki gane kin takura cikin ne dole kin ci sati 17 to kin takura cikin watakila kina da jiki kuma ya riga ya fara motsi to dole za ki ji yana motsawa tun da kin matse cikin ne idan da ce kika ce misali kina jin ciwo yayin fita fitsari to wannan sai mu ce miki ki maza ki gangara asibiti ki maza ki je asibiti domin wannan babban matsala ce domin za ta iya jawo wa ki rasa cikin ma.
1: Ita kuma wannan cewa take yi, dakta, na haihu ƴar ba rai yau kwana 56 amma har yanzu ruwan mama yana zuba.
2: To Allah Ubangiji ya mayar miki da alkhairi amma ki gane ruwan mama dan ya zuba yanzu ba abin da za ki korafi ba ne in da tara bibiyanmu za ta ji ai muna gaya wa waɗanda suke cewa suna ganin ruwa yana fita daga mamansu cewa matuƙar ba ta haihu ba a watanni 12 baya. In ta girman mama wannan shi ne matsala ma'ana abin da nake so nuna na daga nan har ki kai kusan wata 12 don kina zuwa da ruwan mama ba abin mamaki ba ne duk da cewar ki ba shayarwa kike ba tunda ku ba shayarwa kike ba akwai yiwuwar zai motsi ya janye to amma kwanakin da kika faɗa yanzu ya yi wuri sosai ki korafin ciwar din mai isa bai taɓa tunda kin samu ciki a ƙasa da wata 12 har ma kika haihu illa iya kayar ne ta koma. To shi yasa din ake so idan mace ta haifi ɗa ba rai to yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a kula da shi a kula da ma'ana yanayin ruwan mama ko kuma yanayin zubar ruwan mama shi ne abin da muke ce masa breast care a likitanci ma'ana sai an lura da batun mamanta domin idan aka kyale to wata sai ta daɗe tana ta fidda ruwan mama ya ake a lura da wannan shi ne akan ba su shawarwari da abubuwan da ya kamata su yi wasu in abin ya citra to har aka kai gaba su magani kamar yanzu ita ta ce wajen kwana 50 da wani abu inda tana ganin wannan ya dame ta sosai kuma yana zuba sosai tana iya zuwa asibiti don a ba ta maganin da zai tsaya amma daga cikin abubuwan da akan yi kafin a kai ga magani shi ne akan so daga inda aka ce an haihu ba rai ko kuma ɗan nan ya koma to mace ta dinga amfani da rigan mama wacce take ƙasa da tata. Misali idan tana sa a ce lamba in akwai 10 misali a yi min akwa mata don ko ban faɗa daidai wani ko mace in ana sa 38 to sai zama da 38 take sawa to sai ta haifi ɗa ba rai to sai ta koma sa 36
1: ƙasa da
2: tata hikimar wannan shine zai sa ya zama da ciwon ya matsi maman ta yadda zai hana shi zuba. Wannan matsi shin zai hana shi zuba kuma zai hana shi cika. Ma'ana ba zai ci gaba da cika ba saboda in ka tuna mun ce da zarar an haifi ɗa sinadarin kwakwalwa samar da sinadarin prolactin take mai yawa don ya samar da ruwan mama. To idan ya zama na gurin da za a samar da ruwan mama babu gurin da ruwan zai zauna an matse shi to sai ya zama na kamar an mai da abin baya ne saboda haka ba za a ci gaba da samar da shi ba. Na biyu duk wani abu da zai sa ma'ana kan mamanta ya dinga guga kan mamanta ta yadda zai zama kamar kwatankwacin yaro yana tsotsa to sai ta guje shi. Misali ba za ta sa riga ba rigar mama ta sa wata ko kamar dogon riga tana motsawa kan maman yana shafar jikin rigar ba to ya zama kamar ana kamar kwatankwacin ana yaro yana tsotsa ne to wannan shi ma zai iya jawo ta ci gaba da zubar da ruwan mama. Na uku shine sai ta takaita ba na ce kar ta sha ba sai ta takaita yawan shan ruwa da abubuwa masu ruwa. In ka tuna mukan ci ruwan mama bai zo ba a sha ruwa da abubuwa masu ruwa. Anan na ji na taɓa bayani akan cewar su kakanninmu da suke ba da kunu su tunaninsu kanwar ita ce amma zahiri ba kanwar ba ce. Domin ta sha ruwan shayi ma ruwan nono zai zo. Zahiri ba kanwar ba ce. Gero wannan zai yi amfani tunda uwa za ta samu kuzari da sauransu kuma abinci ne. Amma dai kanwa ba ita ba ce abin da yake ja ruwan maman shi ne kasance kunu. Abu ne mai ruwa ruwa. To idan mace ta haihu in ruwa kawai take sha to zai taimaka mata wajen samun ruwan mama domin sama da kashi 70 na ruwan mama ruwa ne. To shi yasa ake so ta dinga shan ruwa. Saboda haka in ta sha shayi ma zai jawo ruwa. To idan ya zama na cewar babu ɗa to sai ki kishiyar wannan. Maimakon nan ki yawaita shan abubuwa masu ruwa nan kuma sai ki rage. To in ta rage yawan shan abubuwa masu ruwa zai taimaka. To inda duk wannan ya gagara kuma ta ga ita gaskiya zubar ruwan nan yana da yawa yana damunta a sadu sanda ta sa riga ta jiki ka san wannan banda batun cewar ba za ta ji daɗi ba kayanta ko suna jikewa ko tana fi da ruwan mama ka san wannan kuma duk sanda ruwan maman ya zuba sai ya tuna mata ɗancin da ta rasa. To tabbas mana za ta ga cewa da yaro da yanzu shi zai sha amma kuma yanzu gashi yana ta zuba to ka ga wannan yana iya sa mata damuwa.
1: Wataƙila kuma zai iya yin ƙarni ko?
2: Wato kwarai da gaske dama to ai tunda misali dole zai bata kaya kuma ga shi da sauransu ai kaga ko shi kansa a ga shacin waje ya ji kuma shi ma ba abu ne mai daɗi ba. To inda kika ga wannan ya dame ki to wannan kina iya zuwa asibiti don a baki magani. Akwai magani da za a ɗora ki akai cikin ƙanƙanin lokaci cikin yadda Allah za ki gama mun ya bushe.
1: Assalamu alaikum ina muku fatan alkhairi. Likita ciki na sati 38 kuma mara ta ta fara yi mun ciwo sai ta daina kuma ina zubar da ruwa kaɗan kaɗan. Allah likita akwai matsala haihuwar fari ce.
2: To ƙarshen da ta faɗa shi ne dai abin da ya kamata a lallai a nutso a kansa cewar kina zubar da ruwa abin da ba mu gane ba ma'ana kina zubar da ruwa haka daga gabanki wanda ba wai mai yawa ba ko kuwa kina zubar da ruwa ya gangaro har kafaki. Domin idan faya ce ta fashe shi ne za ki gan kina tsaye sai ki ga ruwa har ƙasan kafa. Wajen dunduniya yake to wannan ne ba abin da ya kamata ki zauna ba ne amma irin ruwa ne da ke gani na fitar daga banki irin ruwa na kamar misali yanayi na larurar.

fadar shugaban kasa ta ce bayan kama masu daga tutar Rasha a nan Kano yanzu an cafke ɗan kasashen waje da ake zargi da hannu ayyukan ta'addanci a kasar nan. DSS sun kubutar da shugaban tsangayar noma ta jami'ar Nasarawa a Keffi daga hannun masu garkuwa da shi. Ana saran fara amfani da iskar gas na bututun nan da aka shimfiɗa daga Ajakuta zuwa Kaduna zuwa Kano da aka fi sani da AKK a watan Satumba. Iran daga kasashen waje ta yi gargaɗin cewa ba za ta yarda ana neman sulhu da ita kuma a riga kai mata har-harawa.

Jami'an hukumar tsaro na farin kaya DSS sun kubutar da Farfesa Samuel Okunsobi shugaban tsangayar noma ta jami'ar jihar Nasarawa dake Keffi bayan an yi garkuwa da shi. An sace farfesan ne da misalin karfe 12 na daren ranar Laraba ta gabata a yankin Mile 3 dake kan iyakar kananan hukumomin lafiya da Nasarawa. Rotanni sun ce jami'an na DSS sun ceto shi ne da misalin karfe 3 na yammacin jiya, kuma an riga an mika shi ga iyalansa bayan an tabbatar da koshin lafiyarsa a asibitin koyarwa dake lafiya. DSS ta kuma cafke wasu mutane biyu da ake zargi da hannu wajen sace wannan farfesa, inda ake ci gaba da bincike kafin gurfanar da su a gaban kotu. Kamfanin man fetur na ƙasa NNPCL ya ce yana sa ran kaddamar da fara amfani da bututun iskar gas na Ajakuta zuwa Kaduna zuwa Kano da ake kira da AKK a watan Satumba na bana. Mai magana da yawun kamfanin na NNPCL Andy Ode ya ce aikin ya kai kashi 98 cikin 100, inda aka kammala shimfiɗa bututun iskar gas daga Ajakuta dake jihar Kogi zuwa nan Kano gaba daya. Sai dai kamfanin ya bayyana cewa a halin yanzu an mayar da hankali ne kan kammala muhimman ayyuka na kan tudu waɗanda za su taimaka wajen karɓa da kuma sa ido kan zirga-zirgar iskar gas ɗin, lamarin da ke nuna har yanzu ba ai wato ba a bayyana takamaiman ranar fara aikin bututun iskar gas ɗin ba. Bincike ya nuna cewa har yanzu ba a fara gina mafi yawan tashoshin karɓar iskar gas ɗin da cibiyoyin ajiyarsa da za su kasance a kan jihohi. Sun ce a Ajakuta wasu masu zuba jari masu zaman kansu sun fara gina tashoshi da za su rarraba iskar gas ɗin zuwa sassan arewacin Najeriya, kasancewar ita ce hanya mafi sauki ta iskar gas da za ta rika kaiwa ga bututun don al'umma su amfana. Ana sa ran dai da an fara amfani da wannan iskar gas ta bututun na Abeokuta zuwa Kaduna zuwa Kano za a samu sauƙin rayuwa, musamman bangaren sayar da iskar gas da ake amfani da shi wajen girke-girke da wasu abubuwa da suka shafi harkokin rayuwar al'umma ta yau da kullum. To sai kuma bangaren wasanni, inda a yau ake sa ran fafatawa tsakanin ƙasar Faransa da kuma ƙasar Ingila, inda za a nemi na uku a cikinsu, kuma gobe idan Allah ya kai mu a fita fili domin a fafa.

0: Fatima Yunusa Musa
1: da take ci gaba da kasancewa da mu a radio wannan lokaci. A kashi na biyu na labaran da ke zuwa muku a kowane lokaci irin wannan a tashar Rahama Radio Kano. Ina tare da Comrade AA Haruna Ayagi, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Nigeria Human Rights Network. Kuma dazu a cikin labaran muna ma karantawa ko an dauko wani batu naga Comrade din yayi tagumi da aka kuma yi nisa sai naga yana dariya. To za mu ji dalili akan batutuwa biyu za mu tattauna, wasu kuma daga baya za su biyo baya. Na farko akwai yan sandan jihohi da ake ta cece kuce akan su, har yanzu al'umma ba su fahimci ya yan sandan jihohin nan suke ba. Magana ake ta idan shugaban kasa ya amince ko kuma majalisa ta yadda aka yi waɗannan, tunda daman ta yadda yanzu batun yana teburin shugaban kasa, tunda wato tuntuni majalisa ta tarayya sun amince sun yarda a yi waɗannan yan sanda na jihohi, abin da ya rage kawai a zartar. To idan aka zartar shikenan gwamna yana da yan sandansa, kamar yadda yake da a nan Kano ake da yan karota mallakin jiha, ake da yan hizba. To can kudu ma za ka ga cewa kamar yadda wasu suke da wato irin tsagirin nan da ake cewa yan wasu jihohi kamar Kudu maso Gabashi da sauransu suke damun al'umma, amma ake amfani da kaddamar da wasu shirye-shirye na hana wato harkar tsaro ta ci gaba. To haka jihohi za su mamaye kowa ya zama cewa yana cin gashin kansa a ɓangaren tsaro. Za mu tattauna a ciki domin ci gaba da wayar da kan al'umma akan wannan batu. Sai kuma abin da muka wallafa a shafinmu na sada zumunta cewa NLC yanzu wato ta kama gabanta, yan Najeriya sun kama gabansu. Shi kuma AA Haruna Ayagi na ɗaya daga cikin memba wato ɗan ƙungiyar NLC ɗin nan, tunda shi ma ɗan ƙungiyoyin distar suke tafiya. Za mu ji me yasa hakan take faruwa. Mun so mu taɓa Ali da Comrade wato Matawalle, mu ji Ali Manir Matawalle wanda ɗaya ne daga cikin dattawa na ƙungiyar ƴan kwadago a arewacin Najeriya har yanzu, kuma tsohon shugaban kungiyar kwadagon a Najeriya reshen Kano, Comrade Ali Manir Matawalle. Amma da zarar ya shigo cikin shirin za mu kara da shi ta waya domin jin dalilan da yasa kowa ya kama gabansa. Gwamnati take abinda ta ga dama ta kara farashin man fetur yau, in ta ga dama ta rage, in ta ga dama ta sa dokar da ta ga dama ba tare da NLC ta daga mata yatsa ba, ko kuma NLC ta tada jijiyar wuya, kuma da abin da ake cewa press release wato fitar da jawabai na yan jarida, ko tai Allah wadarai da abin, ko tai suka, ko tai abin ta ce bata yadda ba za a rufa kasa, za a tafi zanga-zanga, za a yi kaza, duk yanzu babu. Ba kamar shekarun baya ba, kamar yadda ake ta faɗa gwamnatin ma tana shayin NLC. To amma yanzu me ya faru har wato ta ga makwancin NLC ita gwamnati kenan. Kuma da mu fara da wannan magana ta NLC sai mu shiga wancan magana ta yan sanda, tun da naga ina magana kana dariya, kan kake wa dariya fa
2: wani shi dan waje wato dariya da bani wani ne da ya faɗa yake magana ko kowa ya kama gabansa da NLC din da mu yan kungiyoyi wato kowa ya kama gabansa to talaka ina da shike
1: ai kuka sani.
2: To abin da yake da akwai shine magana ta Allah zancan mai da akwai wanda zaka yi zanga-zanga yanzu wa zaka yi? Ai jama'a ku ji ni da idan iyan mana da in an ƙara mai ai gwamnati take ƙara mai
1: haka.
2: To yanzu sai aka ce gwamnati ta cire hannunta a harkar farashi na mai,
1: to
2: an bawa yan kasuwa su kuma major marketers nan,
1: wato
2: manya-manyan yan kasuwa nan su uku ne.
1: To
2: a nan da mu arewacin Najeriya wanda kuma zaka ga ba jihar da zaka je baka gansu ba.
1: Ko sai ka kawo suna?
2: Ai ba zagi bane.
1: To
2: ai ba sai na magana ba.
1: Kar a je ai ba magana zan gaza za a yi musu ko wani abu.
2: Kaga akwai Aliko Dangote.
1: Haka.
2: Kaga yana shi ne ɗaya daga ciki kenan. Akwai AA Reno. To akwai Salbas ɗin nan da Ragowar. Dan Ragowar zamu ce musu Azas. To a cikin waɗannan manyan marketers ɗin in ka kula su ne a yau in aka ce an ƙara za su ce a ƙara, in aka ce a rage za su ce a rage. Yanzu ko wanda zan tau lita na sha ta 1230
1: jefa kamar sai karan jiya da 100 ne.
2: Thank you. To kaga da ka jiya zuwa yau no aka ƙara, mu talakawa sai dai mu ta addu'a mu zura sarauta Allah ido, saboda in ka kula da zanga-zanga da aka rufa kasar nan
1: su fa akwai wanda fa yake so in an ci a jiya ai ta addu'a nan, haka ma wani yake so inda ba ta da hankalinsa ba
2: a tsaka. To ai wai ka ta da hankalin mai
1: kaso shine ai misali Allah yana cewa tashin taimake ka,
2: tashin shine addu'ar ai da kuma maganganun irin wannan da muke
1: suna ji ne
2: in sun ji ba ai suna ji mana ai yanzu da izini ne saka ce zan faɗi suna na ci ai babban magana zan gaya musu ba suna ji abu ne ke so ka gani an taɓa rufe ƙasar nan akan an ƙara naira 100 da wani abu
1: mai an kashi 114
2: thank you
1: jama'a daga 100 daga 97
2: aka kai shi nawa
1: 114
2: kaga nawa aka ƙara sai da Buhari ya fito zanga zanga
1: amma kuma shi shugaba ne
2: yanzu kai
1: magana
2: manyan malamai ai misali ake bawa me ake ƙara mai waye ya ƙara
1: lokacin yana shi me
2: shi lokacin shi ma yana cikin ya sauka daga gwamnati baya be dai neman kujerar
1: president ba
2: amma ya ba shekara 8 a matsayin gwamna na Lagos
1: zanga zanga
2: ya fito an kama hannu da shi an hasko shi duniya ta gani kuma yayi maganganu akai saboda a sanan wa ake yi wa gwamnati
1: da Sa'adam Oshimole
2: duka mu din mu ma nan Kano haka maka tai
1: to amma zanga zanga
2: can ta shi girma
1: da gari wacce
2: ni sai Muhammad Abacha ni na rike hannun su duka mu akai
1: zanga zangar
2: wuraye nawa maka je mutane sun sani kuma ƴan uwa na gida sun taimaka da ruwa da abinci da komai akan an ƙara kuɗin da bai kai 200 ba
1: daga naira 70 daga 60 kaga san shi wannan Allah ji kansa Umar Musa Addu'a kamar shine ya karbi mai a hannun Jonathan Obasanjo ya karbi mai a hannun Obasanjo naira 70 ya dawo da shi 65
2: to kaga ya rage sha
1: ya rage naira 5
2: yauwa naira 5
1: Addu'a aka ci gaba da magana aka tafi aka ci gaba da sai da man fetur a 65
2: to
1: da Allah ya masa rasuwa
2: na'am
1: a 2010 watan Mayu 5 ga wata
2: Jonathan
1: sai Jonathan ya hau sai kara yayi aka mai sai karbi mai ya kara naira 10
2: kaga ya kama 75
1: ya kama 75 to a haka ana tafiya bayan shekara ɗaya an kusa zabe ko kuma an ci zabe ne tsakanin wannan naira an manta sai mai yace shi zai kara mai kasar ba ta fi aka bai
2: to nawa ya kara
1: ya tafi da shi 114
2: to kaga nawa
1: ne an kwaro lokacin ba zai yi ba shi ne aka hau table su aka dare shi 77
2: to 77
1: shi ba har ya
2: karbe shi a duk gome da ake a 77 aka tsaya
1: aka tsaya
2: daga karin gaba
1: ce ne nau kenan
2: ɗan nerori kake magana ba ba darrarka ba to amma a yanzu zancen da kake yanzu na faɗa ka bada misali kuma din ne shan man ya yadda kana ma gidan man za a rufa man a tafi uwa za a yi alwala a tafi uwa za a yi wani abu kawai sai a ce mai ya ƙare amma na haka ba lokacin sai kun tafi ƴan lokuta sai a canza lita don kar a canza a gaban ku
1: haka mai shi ma Jonathan ya rage kafin sauko
2: ina kai ka na je zan sha mai ni wannan ganau ne ba jewa muna kan layi aka ce mai ya koma kaza haka ban ba aka canza litar ba
1: ya shi kenan
2: a tsawon tsadan man
1: a wannan lokacin kamar kai kana dan kwado ko sai ka yadda
2: to wa zan yi ani kadai ne kuma wa zan yi wa
1: sai ka ce kai an riga an yi a gaba na za a yi rashin gaskiya
2: kun ya kyauta muke ake
1: amma dai akwai wani fafutukar akwai wani tsumi za ka ce kai dan kungiya ne ba zai yi a karan mai fice sai ka aluta ba lokacin
2: to ai aluta
1: kace i want to yan din nan
2: din wannan yan din ai ba zai yi auren ba saboda su masu shan su tafi suna da yawa kai kuma ka ce za a ce rikici zaka kawo malam zaka sha ka sha an ba ka sha ba kai tafiya ka wannan haka zai faɗa mai zaka bata mai lokaci to amma yanzu wa zaka yi wa zanga zanga dan gota zaka yi wa ko AA Rano ko Salbas ko abuna Aliko ko waye su ne majors din kuma zaka duk yan arewa ne major marketers a Najeriya yan arewa ne kuma su ne a yau in ka waye gari gobe ka kaza ta ka siye shi inda ka siye shi yanzu recent na ci maka mai ya so masa kowa kuma wannan fakin ciki da bacin rai da suke mana da ka cewa an rufe wancan wurin na shigo da mai suka fa ƙara manna
1: to amma ka su
2: sanda aka ce an bude
1: baka gamsuwa
2: da dalilan su ba su da wani dalili wallahi
1: dalilan shine cewa kaya ai sun faɗi dalilai wajen guda bakwai an kuma sa a shafin mamu na rahama musa cewa idan kana yanayi na wannan cewa manka yana da tsada nan da nan kuma aka rage a inda aka rage din to kai fa bai zo maka ba kai bai saukin bai zo maka ba sannan kuma irin tsare-tsaren harkar zirga-zirga da biyan ma'aikata da duk wani nauyi da aka dora maka na haraji shi ma ba a cire ba
2: duk lokacin da magwamnati take musu gata take ƙara manta rage in sun ji za ta ƙara rufe gidajen man suke tsohon ɗauka ne amma abin da gwamnati ta ƙara za su sai da shi haka jama'a za ka buɗe layi za ka ji haka muke haƙura mu sai man nan ai ni yanzu abin da nake roƙon al'umma su sa Allah hore musu abin su amma wa'annan shugabannin da wasu daga cikin masu kuɗin kwata-kwata ba talaka ne a gaban su
1: to kuma ba abin da za ku iya yi
2: me za ka yi an ce yanzu dukiya maganar mai ita take ji su ne 'yan kasuwar su za su yi farashin man already gwamnati ta cire hannunta ba nan muka yi ta'addu'a Allah ya raya mata ta dangota ba ai za a samu sauƙin mai to yau in aka yanzu shekaran jiya wacce mun sashi da 100 jiya mun sashi da 200 yau na sashi da 230 ba na fudda rai na fita daga nan gidan kafin in na kuma tafiya gidan mai ransha in tafiya tafi da 100
1: baka bincika dalilin karin
2: wa zaka tambaya na su ne yaran su ne su ma yaran sai su ce ya zami su kansu masu sai da man ba a saran su
1: ne kuma ka za ta yi kenan
2: ya zaka yi ya kace duk wanda ya mutu ya zo mu binne shi a kasa shikenan
1: duk wannan fabrikar an dena
2: shi duk wata dukiya da zaka tara dadin ba nan aka zo abin da ba haru ba abin nan tunubi ya zauna ya zura sarauta Allah ido aini inda na gode wa Allah ka gama azabtar da talaka ka gama tara duk abin da zaka tara wanda aka tsinta a titi ana zaton musulmi ne aka yi mai jana'ida inda aka bi aka binne shi kai da ka shahara a duniya irin ta za a bi abin ne ka ni munna take nan
1: kuma
2: mai gidan mai ba za a dauka ni bututu daya a hada mai da shi ba dala ba za a dauka a baba in da ka kai ne sai alawayan nan in ka ci sa'a ma abin ne ka kusa da na Allah shikenan fa in ma ka ci sa'a an gagawar an mata wanka in ba haka ba a sama za ka tarwa zai a neme ka a rasa
1: wannan ai fata ne
2: ba fata ba ne ai ba a yi ba ba nan shugabanni lokacin wasai ba a sama suka tarwatse ba an gagawar su ai matafiya ne shi kuma jirgin sama inda ka tafi a cikin shi ai sai inda Allah ya yi hatsari su kuma kullun yau suna nan gobe suna nan
1: ba za ka shugaba fatan shiga aljanna ba kenan
2: a'a wannan fata za ka yi addu'a kowa kana yi kowa addu'a aljanna ai akwai mai ita shi mai yi ya san hanyar shiga aljanna amma yanzu talaka addu'arsa ta shugaba ya shiga aljanna da mai kudin da yake azurtar da shi da yawa da shiga aljanna ita tafi yawa ko ku a'a ta Allah bi mun haƙi na ce tafi yawa zaka bude layi zaka ji
1: Allah bi mun haƙinka
2: to ya zaka yi zaka ga wani ne sai man sai da ya ce Allah isa
1: da
2: ya ka ko yanzu da nazo na sha akwai wanda ya sa ya yau mai ya koma da 1130 aka ce to ya za ya ce Allah isa
1: wayo Allah isa
2: shi ya sani
1: kai ka tambaya ba
2: da me yake ne tambayi ma Allah isa ne
1: a kai wa dan kungiya ne
2: to ba zan ba ai yanzu duke maganar me ita take ji
1: to eh mutane su fishi da mamman nan
2: ya ba zan yi ba ai ai an jona mana shi
1: a akwai ne inda mutun ya rage
2: tafiya
1: in kai yanzu baka tafiya kasa ba
2: to ai ai yanzu haka ake tukur
1: ai shine ta rage
2: wallahi
1: kana shi na dubu zaka ji
2: mai mashin in ya san inda zai ba zai samu kudi ba wallahi baya karasa wurin da mashin nan aje abin sa yake a gida na kasa wani zubin sai ya rage tafiyar a kasa yake hawa mashin nan
1: to
2: mai mota wani zubin inda zai je kaze ka gano yanzu cewa yawan ziyara ko yayi sauki
1: ziyara zuwa nan
2: wajen yan uwa sai ka ce ai da ka je gara hannunka yaji ko ziyara wanda aka hawo kuma sharka yanzu idan zaka ziyara da kanin zuwa Zaria inda ne salin alin za a dauko ma shata mota har gida ta
1: ba mangala tsaro ba shi wannan
2: ba tsaro ba nan zuwa Zaria fa kudin ne yayawa tukur ai mu sai dai mu zura sarauta Allah ido amma riban mu da irin kabari iri daya za a yi mana ni fa dadin
1: da kana son wannan magana
2: ni wannan shine fa in mutun ya isa ya canza
1: ah
2: Allah in ya isa ya canza
1: sira jin ka ba
2: shine ni kariya ne a aje ka akwai tumman anan ga kallon ka a ce ba za ka je inda zan je ba ai dadin kenan tukur a wahal da kai a azabtar da kai a tara dukiyar ai komai wallahi in ka ci sa'a ma a kawo mana gawar in mu sannan muna da rai mu raka abin ni amma in ba isa ba wata gaba ba ganta ba tunda a sama ne
1: to gaskiya ne tafiyar da yawa comrade
2: da akwai
1: na harkar mai yanzu kanzun nan muka karanta ita Iran tana cewa ana neman sulhu da ita amma ana kai mata hari ta rufe wacce mashiga ta man fetur ta yi kaza Amurka ta ce kaza wannan Isra'ila
2: kuma ka kullun da
1: yanzu an dogara cewa idan wai sai Amurka ta zauna lafiya da Iran
2: wai sannan za mu sha mai gidi wannan bala'i duk daga babu rana kenan babu rana wai sai su zauna ba ba dangin iya ba na ba
1: akwai mana
2: dangin ɗaya ne wa'annan dillalan ta nan suke shigo da mai
1: to
2: amma me yasa aka ce an yi matata ta haƙo ta tace muna da ita a Najeriya ba me take san da muke ta addu'a san da shi kansa dan gwata lokacin da aka dan girgiza shi aka dan hana shi harkar matatar ai magana ita ta yi a radio mu ko muka taya shi tunanin mu idan Allah ya kawo yayi matata zamu huce
1: amma na ganin da ba matata safa da zuba ma haka ke
2: sai da zuba rigiza gwamnatin
1: da zuba haka ke shi
2: ma da gwamnati zamu rigiza
1: ka taya
2: ita take siyawa irin inda muka fita yanzu ko
1: ra amma kai ka ce baka ka dina zanga zanga
2: ai akan wannan ai akwai dalili idan dan akai mai ni da gwamnati ce na rantsi da Allah da yanzu an rigiza Tinubu
1: a yanzu
2: wallahi da gwamnati take ƙara
1: mai ita yanzu ba ta da iko
2: ta ce ya ninta
1: duk da haka
2: me za ta yi a dukiyarsu ce ka isa ka ce zo kai
1: da shi kuma haka ne ai kaga za a ce ba gwamnati fa kasa wani zai yi fada
2: haka za ka ce ba gwamnati
1: a wani zai yi fada haka wani to ai misali karfin iko ko da an baka abu an ce ka je ka sarrafa shi amma kana gwamnati na da iko ta fada ko ta hana ko
2: wani zai haka ji
1: kada wani ya zo ya ce an ne ma da karfa abu a kai wannan batun a ce da ba Allah kiyaye a ce ba gwamnati fa kasa
2: ka kyale mai kudi mara tausayi yanzu idan gwamnati ta takura shi sai ya rufa kayan shi kawai wala sai da rin sai ba
1: ko kuma sai ka isa
2: a'a sai din ne cewa
1: amma ne sai kuma
2: ai tafiyar ba za ta yi ba sai da man nawa aka yi in an ce za a ƙara kuɗin mai lokacin gwamnatin su rufe gidajen man idan kai biyar ne yake operation sai a dawo da shi biyu mai imani ne ma zai dawo da shi biyu wani ɗaya zai dawo wani rubiya zai ce ku tafi in an jima bayan azar

0: an zauna su da Iran da Isra'ila da Amurka sai a ce alhamdulillah
1: to dillalan ne fa su suke haka fa baban mu bane mu yan sha ne mu yan siya ne
0: to sauran kasashe ba haka suke
1: su suka sani can tun da ban je ba amma ni nan da ya kasa ta dillalan nan su nake ga hannun nawa suke akai harin nake kiwo
0: tsakanin Iran ka zauna lafiya da
1: abu ana yi mu yan Najeriya ta shafe mu wannan irin bala'i ne
0: haka aka yi fa na Rasha da Ukraine
1: ya aka karke
0: ana kaiwa sai a ce alkama da tashi shinkafa da tashi ya nuna ce ta shi
1: wannan wazo kudi Allah ka shirye ku wallahi tallahi zai ka wala da muke sha kenan takur shi sa ni na yi surrender
0: ka
1: ni kawuya ni kawuya
0: kai ba bangaren ba za a gyara ba ko ba bangaren kai wala kawai ta kama kai
1: a masu kudin ka san sun kashi uku magana ta Allah ai ba a ce duka an zama
0: da ni kawuyan ne me kai
1: ni ni kawuyan da ne in dai ni wanda zai so abu ne ya siyan min to na hakura duk inda yasa sai dai roki Allah ka horan abin siya
0: kawai shikenan
1: shikenan kawai to dai na san
0: amma ba yake ba ranka ba zai baci ba
1: duk me zai baci ba can Allah ya
0: baka kaje siya kaga cewa abinda ka siya 2000 ko ma 3000
1: ai duk abinda Allah ya baka kudi ka siya ba za ka ga tsadin sa ba ai Allah ya shiga ya sa albarka su din da bai shiga wa gani zuwa haka nan sai ga gidan manya kama da huta ba
0: a'a
1: akan nan sai ga kama
0: da daina irin wannan magana
1: to kariya ne nawa aka gani hakan nan sai ga kama da
0: kar a ce
1: ko kaje mota ta kama da huta hakan nan
0: san shi me ka sai ce to wannan ko dan kaza ne
1: ai tana faruwa
0: a fada
1: ko kaje an abinci ne abinci ne ko dazina gani a social media wata mota ta taho ta fadi ta danne ma yaran na ta hawo an sai sun mutu ai akwai ta inda Allah yake kama su da yawa
0: yanzu an bar magana abinci an koma
1: harkar tsada kuma makana tsada
0: inda ita abincin dai gashi da sauki amma kowa kudin siya
1: yanzu tuko saboda Allah yau da na tsakanin shekaran jiya zuwa yau ka kara 200
0: a kudin
1: mai hadda 30 230 saboda ka san tola musiya da muna mai ya sako amma daga cewa an kai harin Iraq shikenan mai ya tashi mu haka zamu zama yi tsana ce nayi surrender
0: ka bi kauya
1: in dai canza a ringa kai musu hari ko na wasa ne to mu mun shiga uku
0: inna lillahi
1: ba dangin
0: mai ya hada mu da su
1: to wai mun ta ina an ce muna da matata
0: su suke ta ce yawa ko su shigo da shi ba kai musu danyen su ba
1: da mutanen nan kawai tukurkuro ya Allah hore abin siya
0: to yanzu kuma da
1: kisa gaji nake munna ka gama tara kudin ka gama tara gidajen ka gama tara duk abin da zaka tara in dai kai musulmi ne yadda za a yi abin ne ni inda banda koko buwa ka za a yi abin ne
0: kai baka da koko bu
1: ai haka za a yi kai ma abin ne kai wanda ma aka tsinta akan titi a neme zaton wannan musulmi ne a yi mai sutura wallahi in ka ci sa'a ko dan dole ne ko abbatuwa ko ana
0: fam amma dai zaka ga mutane suna ta alhini kuma suna ta kuka
1: wani ba
0: koke koke yanzu ko shi shugaba ba har da yarsa ai ka ga inda kasan nan ta rikice
1: ga rezo kana ce
0: akai ta abubuwa kuma akai abubuwan da
1: suka faru a ba na dauko wannan ya
0: Allah ya subhanahu wa ta'ala Allah ya wangi subhanahu wa
1: ta'ala ya Allah ya
0: fashe sai ga maka
1: ni masu ran
0: duk wanda ya rasu zaka ga an komai rashin kirki ana ta fito da abubuwan da yana kirki ana ta
1: fita kai ka taba ji mutun ya mutu ana ce ba shi kirki
0: yawa shine a gamar ai kaga wannan
1: yabon ai
0: wannan dabi'a ce ta mun yi program mun shirin nan
1: ai ni ba
0: shi na satin da ya wuce
1: to
0: shi ba haushi musamman dan arewa yana da mantuwa ko da shiga kokuba idan ya ga wani abu na tausayi yana da mantuwa kuma yana da tausayi yana da imani na wani abu idan ya faru ya ga ya tausaya maka
1: ko da kan halin shi ka san munna ta
0: ka da haka
1: haka ji
0: ka da
1: ga yadda ni ka san munna ta ne kudin ka din matsayinka in har baka iya tausaya talaka ba in ba da misali da jahata in ka mutu ko dan dole ne ko abbatuwa
0: ba wata makabarta sai wannan
1: abota ai a babban mun danya mutane nan ake binne su ko su je su dan raku bayan Allah tunda akwai bayan Allah da tuni sun nisa
0: to Allah ya samu
1: kuma inda nake munna ni yadda za a haka abun nan kowa haka za a haka abun ne ka kuma ba wani kan mai da za a sama ko wata yar dala a gefe babu
0: ko fa an yi haka an gani
1: shi kansa mai kasar gaba daya sanda aka shiga wani kunci duk da mun ce ka a tabo layin sa ice aka dora mar
0: na lillahi na rashi
1: aka samu kanye danye kasa aka rufe ta aka samu busheshe aka rufe ta yan mintuna duk tsarin da ake sa wurin yan awanni an zo da kashi sai wannan wurin to ni munna ta kenan ko kai mai kyau ko kake mara kyau layin mu daya ai inda a ce akwai bambanci a can ai ba za a zauna daidai ba kuma ai kowa da kaje yana hakura ai can din yake gano
0: to Allah gafarta mana Allah kuma sa dukkan
1: amman wannan mutane sai dai hakuri yanzu ba ni zaka yi zanga zanga
0: kun hakura
1: a to me yawa zaka yi zanga zanga makitan sun koma a kasuwa ne
0: magana ta gaskiya abinda duk mutanen mu suka faɗa a shafukan sada zumunta haka ne
1: haka ne yanzu ma ku da layi kaje
0: kun yi gabas su sun yamma ƴan ƙasa kowa ya je ya rike kansa
1: addu'a ko muke musu ko Allah hore mu
0: Allah bayan ya taimaki mutane kuma kowa ya je ya rike kansa ya ba kansa magani kenan ya ba kansa lafiya ya ba kansa ilimi
1: ya ke dama an jero ma
0: to
1: shine mara lafiya shine likitan kansa
0: shiwa
1: shi talaka
0: yanzu
1: shine mai

0: ganin kansa shi zai nemi hanyar zai warki amma yana jiran wani ne zai mara Allah sai ya kara sa
1: ko yana jiran ku kare masa haƙi
0: to ai mun yi yayin mu an rufe mu me rufewa yanzu ka ce zake magana akan mai
1: ba ka ji kuma suna cewa ko ana kun shiga siyasa sannan kuma ana ganin ku ana rufe kofa da ku duk wannan rufe kofar da ba ku so a fada sai an fada
0: in fa an rufe kofa da mu dole a bude mu fita ko
1: amma da rufe
0: an rufe da a bude mu fita ko
1: amma da rufe
0: ina so ka
1: fice me rufe kofar ni
0: to ni shine ban sani ba
1: amma yanzu ka ce kana rufe kofar amma dai ana bude ta
0: me ce ga azabtar da mu zai kuma sai Allah ya ba mu iko muka fito
1: ta yaya za a ce gwamnatin tarayya za ta gana da NLC da kungiyoyin irin ku kuma a je waje mai AC wato daki mai sanyi ga lemo an kawo muku da ruwa da abinci kuma ana yi ana dariya a ce kuma waje tattauna
0: to kuka kake so ai to ba ta ma fice yanzu ba gashi
1: ba da fushin talaka ku je zama ba
0: a ai in za ai shi rayuwa in zaka nemo haƙi ba da fada zaka ba
1: ba da fada kaje ba
0: ai dialogue ne kuma mu sanyi da aka sa mana a wurin ai ba mu muka sa ba su suka sa kansu dan ba su iya zama ba mu wani zuban iya sun ma ishen mu take
1: sai ruwa ba
0: kashi ruwa ai dole ka sha ruwa ai shi wannan kaga abibi ne fa ba da za a yi da kai da iska da ruwa kaga waɗannan ma da akwai yadda za a yi wala ba ka sha su ba
1: a yanzu
0: Allah ba za ka sha su ba Allah da akwai yadda za a yi iska in za ka sha sai an control dinta
1: wannan ya sarrafa ka sai an ce a kai gungure haka sai gobe Hausawa za a ba
0: wallahi wata ungwar sai ta bi a mace
1: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
0: kaga inda ake ne fa kaga inda a jaka ake iska aya ta makabartun mu sun cika
1: inna lillahi
0: wala da sai ka san kana jin dadin wuta sai ka ji duf to da a ce haka wa'annan masu mulkin da masu kudin yan kasuwa sun suke da control na iska wallahi kana cikin daki
1: wani zai faka wani iska kai din nan sai a ce iska
0: wanda na an zo zabe baka zabe su ba wallahi dauke ma iska wurin
1: zai inna lillahi wallahi
0: da duk mutum da ka san su akan mulki dan ka mutu ba komai bane
1: su suwa
0: da masu kudin da masu mulki wasu dan ba a ce duka
1: ko kuma kuna gefe
0: kai abin da yasa muke yin fadan su suke da majority yanzu wani akan mulki wallahi dan ka mutu ba komai bane wani akan dukiyar sa ka ta samu hatsari dan ka mutu ba komai bane ai kowa akwai bangaren shi ga malamai su ma sun hauni
1: ba ta bayan sanda ba ba mu ta bayan sanda ba
2: wa rahmatullahi
1: wa barakatuh amma wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke tare a daidai wannan lokaci
2: tukun da kuma da fata alkhairi a gare mu kuna tare da Abdullahi Ari yar zafai nake ba
1: to muna tare da kai a cikin mutuna da suka rage mana
2: mun ci kuma gaskiya kuma da ba zai fara ma wanda dan nan da ka tana min dadi wanda kike cewa in za a kai kowa nan za a kai
0: dan
2: masu abubuwa saboda haka wallahi irin nan tana min dadi kuma kamar
0: na
2: da gaskiya kamar ba gwamnati
0: kamar
2: abin da yasa nace ma kamar ba gwamnati akwai lokacin da masu kudi na 1984 masu kudi suka zo su sa abinci ya tsada sa masarufi ya tsada suka fa sa su to suka kulle Allah ya kawo gwamnatin Buhari a soja Allah ya masa albarka Allah ya sa ya na aljanna idan ya aka farfasa wannan
0: to aka sayo da talaka inda ya kamata
2: a wannan lokacin aka ba talaka yace a fice a sauki kuma aka ajiye wannan ne kudin sai dai
0: ko ya dauka ko ya bashi
2: to da wannan ma da za a yi haka da za a yi haka wa'annan masu gidajen ma a rika sai da man a farke gidan man a rika sai da shi kamar yadda ya kamata gwamnati da ya farayi to da ai an san da talaka amma yanzu ga haka sai kamar babu talaka
1: fata alkhairi a gare ku Abdullahi Ali yanzu ne ke
3: zaba
1: Buhari Allah ya sa yana aljanna amin
3: ya Allah amin assalamu alaikum alaikum assalam rahama kiba ya zubuta kuma zan sai muku fatan alkhairi ku da iyalan ku ba shi da yanku da kuma ma'aikatan rahama radio
1: eh wal miskin
3: da masu sauraron mu kuma Allah ya kasa mu bunta sai mu tallafi da ni dan fara kana tare da mamaye alkhairi
1: Tuwa miskin.
0: Ngode.
3: Wato ka gane tsarin duniya. Yadda Allah ya tsara duniya shi wallahi mata kowa insha Allah ba saboda duk wanda ka gani a duniya ko kai ka fi kowa kudi a duniya ko kai ka fi kowa mulki a duniya baka da garanti za ka kai awa ɗaya. To tunda ko kasancewa baka da garanti za ka kai awa ɗaya sai ka fi abu yanda yake.
0: Shikenan.
3: Mutanen mu yanzu suna da mantuwa zalunci ya shiga cikin kwakwalwar kowa daga shugabannin zuwa talakawan duka ɗan juma ne da ɗan jumai. Amma tsarin duniya Allah bai tsara duniya domin wani ya sha wahala kafin ya koma ga Allah ba saboda kai da ka san baka baka da garantin zuwa komai to ai kaga ya kamanta a ce komai ma ya kasance ka sa shi a cikin kwakwalwarka yadda ya kamata amma ba haka ake ba to saboda haka gani irin wannan mu abubuwa na su da da suke shugabanni da sauran su kana kallo ba mutun yau ba ma da ma kudin harka kai ka samu kudin kanka ka aje fadar wanka dai amma ka je ka sato kudin mutane
1: to almiskin kana tare da mu hello almiskin
0: da yanke ne
1: dai nasu ya kai wa alaikum salam almiskin da fatan zai dawo
4: Allah kai ga kofar abakan sale sai ka ci buku fata
1: harkar to mutane sheka
4: ai kuma da sai ka garin ko kishin da aka yi buku ne tun da yanzu kitan LC da TVC idan kitan LC da ta biya din aiki ya TVC da sai ba ba sau ba
1: eh
4: sai kar wannan abun kaman
0: amma na farraku farraku
4: aka yi wa gwamnatin tarayya ita ma ta zama to kam da ku kam ta zama mai da ku kam jami'a kuma akan harkar abubuwan take tsakanin hukumomi da masu kudi suna bayan kuma da tsarin misali yanzu duku an ce lokacin da hukumomin ta aka bude mai na sauka amma kaga aka kire kiwa yanzu kuma ga shi ana da rufe shi suna ƙara daga mutane to da gaskiya dai da su da mukun da ta kuma ne kowa ya zo Allah ya baki abin sai da wanda zai yi mu'amala yau da kudin da shi wannan na kudin da shi
1: to muna godiya wa kusa da
0: ni na
1: karshe ko almusin ya dawo bura mu ji assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
1: na'am
5: amma baraka da wannan lokaci
1: baraka mu dai
5: asan mu sai ne kan farki gore an awaki
1: to asan
5: alhamdulillah gaskiya dai amma da kuma da sai fada ba gaskiya dai za kuma ga Allah gaskiya ya kamata duk wannan gidajen man da kake gani wallahi ma tukuri ganin cewa sun ne gaskiya ba da kuma da cewa su suke zan ƙara ma wannan abu wannan wallahi a ce wani abu yana faruwa wani gaskiya da kuma a ce ya ga safa ne faru wannan ba ma ku tashi hankali a ce haka kuma cewa an rage kudin wannan amma kuma daga cewa su ba su rage kudin cewa su ba mu ne su ba su ce ta mu wanda kuma abu ne ka ne ne ne ne kuma ka amma kuma da kuma ne ya fara gaskiya ba kuma ga haka kuma sai sakuran Allah ra gaskiya gaskiya kuma to wannan shi ne ya mu ne kuma ta shi gaskiya
1: ina godiya Allah
5: ta tsalla shi kuma ka yi wannan haka da wannan da farkin gore ya nawo
1: muna godiya Hassan na Gambo insha Allah muna godiya sosai
0: wato tukur lamarin ne sai du'a saboda yadda
1: na karshe assalamu alaikum
6: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
6: masha Allah man tarsi Ibrahim na magajiya sabon gida jami
1: to na magajiya
6: to gaskiya ne alhamdulillah ni ma dai gaskiya mu sama ka
1: to mura ne ka kone wallahi waya sai ta kadi Allah sai
0: so abinda ni nake kokarin fada al'umma kawai su ci gaba da addu'a amma da masu kudin wasu da shugabannin masu mulkar tamu wasu to sai fa du'a zancen ku ce za su tausaya muku ma ba su tausaya muku in dai wani gari can yana yakin sa yana al'amuran sa mu muna da matatan mai ta gwamnati ma kwaya uku ce man da wannan private da yanzu shi wannan yazo yi ta amma mu kullun yau in ka shigo ka sai mai da safi ba ma ki kafin azar mai ya zama abin da ya zama ai dole a samu matsala
1: to ai ga ya kai ne na karshe
7: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
7: alhamdulillah kai sai ba sai garkuwar shi da mai bada harin mutum da rigar Allah ya saka wa babban bako da alkai
1: amin
7: to ni abin da zan fata shine duk fadin gona wallahi akwai kunyar karshe
0: na gode
7: abu da ta gaskiya abin da yasa ni yanzu abin da yake fada bata mu rai shine duk wani abu da suke faruwa da mu da ƴan majalisu wanda suke abin da ya kamata su kadai za su taka hankalin nan burki da dan talaka suke to za su iya tsaye da komai sai an yi abin da talaka zai amfana wallahi kun ji abu da zo daga wasu siyanka wannan fitura wannan shine na sinar ke kamar da dan sai ne yake fada to su ba buruwan su duk halin da za ku shiga ma ku shiga kuma ga ta gaskiya yanzu anan ni shawara da nake bayarwa tunda ƴan majalisun mu suna yin abin da suka ga ma sun tsuwai dan Allah gidajen rediyo da ƴan jarida ku hada kanku ku zama opposition na majalisa dan Allah dan Allah shine magana ta gaskiya wannan kokarin da kuke yayi amma ku yi haɗin kai dan gidajen rediyo za su haɗe kai shi abin da ya kamata ɗan majalisar su kansu ya san dole ma su sako shi abin da ya kamata amma gaskiya ka tantan wai dai ko Allah ya kawo mana sauki da mafita
0: to magana ta gaskiya gidan rediyo ba su yi haka ba kan ba ka sa haka a zuciya ka ni in a ruba kin san ce musu albasa ba zai yi ba
1: assalamu alaikum Assalamu alaikum gidaje gidaje radio ba su yi ba me yasa
0: a ba za su yi ba gidaje radio ba su yi
1: wa alaikum salam
6: masha Allah ma dole sai su rayu ba za su yi sabon gidaje jayin
1: to jayin
6: gaskiya ne alhamdulillah kamar yadda ƴan uwa suka faɗa musamman ma mai kira na karshe da ni abin da nake duba ni kuma guda ɗaya shine shi tare ka ba shi da wani kadafin ne sai dai kurin ko da yaushe a rika yin abin da aka gada ma a kansa ba shi da wata hanya da zai iya kai kokansa a magance masa shikenan shi kullun sai da ta dukan sa kenan ba shi da wani hanya da zai bi domin ya rama ko in ce ya nuna cewa ana dukan sa yana ji a cikin sa
1: kure NLC in tace in kuma an ce ku fito zanga zanga ba ku fito ba
6: a ba nuna ai ka san mu ko mutanen mu kwaya dai ba sai a fito din ba a iya shirin da za a shirya zanga zanga a yi ta amana haita mai kyau wanda za ta tabbatar da duniya cewa mu ma mun san kanmu ba
0: ga babban zanga zanga na
6: kan kan nabu da muke nunawa da rashin ta idan an fito zanga zanga ai shine yasa mu ba mu san ma haita zanga zanga ta wani bangaren kuma
0: kana ji na kana ji na abin da ya rage kawai duk wanda ya zo neman ƙuri'a ku ce me yi mana to me kai mana
6: kawai
1: na kwati tsaye ce
0: eh mana to me kai mana zamu zo mu zaba baka
6: bai kamata ka zabi wanda bai kamata ya ta kai ta tantance ba kenan
0: to duk wanda ya zo ku gaya mana haka me kai mana zaka zo mu kuma zabarka
6: to gaskiya ne
1: to komar eh Haruna Agi wata kila sai dai mun tara wani mako sai mu magana ɗan sandan jihohin nan da wasu batutuwa amma da mun kowa da kowa ne kace a cigaba da sarai lafiya.

0: ሰው ምሽው ሸሪዓ ታቺ ከጆን ነው ጾራ
1: አይደለሽ
0: ከጆን ነው ጾራ አሰል ኢማም በከጆማ ወጣዲ ማዲጂ ምትይጂ
1: ምናረሽ ላፊ
0: ኢንሻአላህ ያጂ ሙካ ፋራ ጋምቦ ፍፍሪ ለቢይ ለቢይ ወጡ ሶሮነት ለቢአ
1: ወንድ ዳማ ሐልተ ረምተን ንሺ አከ ሐልቺ ያካ አብንሽ ትማ ወጡ ተለተለ ኪንን
0: ኢደም ባሽ ደዋን ነም ባሽ ለላጂያ ከማራጂ ጎም ጁማይ ጁን ሶሮን ኮም ወታ ተከኒሺ ሙቱ እዲ ሽገ ቲቲ አደለ
1: ተሐይቱ ሲያሳ አባያና አከቺ አባንን ኢደም ሙቲ የዘመ ባሽ ደዋን ነም ያው ኮም መሰለ
0: ኮም መሰለ
1: ባዋን ነም ነው ኢነ ሰው
0: ባዲ ባዲ ቢያ ጆ ከዲ ቺ ኒ ና ጁን ሶሮን
1: ያ ሰኪ
0: ኦጂ ጂን ጂን ጂን ቀሰ የቶ ኮ ኒ ኒ ባና ጁን ሶሮን ኮ ኢጂ ጂን ጂን ጂን ካዳና ባሽ ነን ከ ባሽ ነ
1: መሰለ
0: ኮ ኮም ቺ ጉንታ ዲጓን ደይ ጉም ሰል የና ቀን ጉንታ ነይ ጣጋ ከነን ሰው ጉንታ ዳት ዛት ጃሺ ምተለን ተንኪ ኒ ዚ ሶሪ ጂቸስ ቢጋ ወሳ ሚ ከማቲ ኢጃኒ ዘንጁ ሶራን ጉንታ ጉም ኮይ ካማ ደን
1: ጋማ ሀካ
0: አጋን ባሽ ነ አምና ቶ ኸውፍ ሸፍሪ ኩማ ጠቢዒ ወና አቡኒዳ ሀካ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ
1: kuma kowa ya shiga cikin wannan sosai har annabawan Allah ma dauke sarki wannan su ne suka fi kowa daukaka namu ga cewa suna da wannan hawu fikiri ne kuma ba a cewa wannan mutum idan yana cikin wannan irin wannan tsoron cewa za a kushe shi ko za a aibanta shi akan wannan ko cewa wani nakasi ne wato wani tawaya ce tare da shi yawwa musamman idan ya zama abin kuma bai wuce hankali ba ya ma'ana daidai abin da ya kamata ya ji tsoro kamar bai koma wannan fobiya din da aka yi magana ba wanda shi ne abin nan din yawwa to wannan nau'i guda ɗaya ke nan
0: to kuma za ka kawo misali ko kana da misali ne
1: annabi
0: Musa annabi Musa yake faru
1: akwai wahala
0: rashin lafiya wala
1: da wahala
0: tsoron abin da macijin zai mar anan gaba annabi Musa yana gani walla
1: mudbirin
0: malamiyarin malamiyar haka sai fita a guji kowai wai wai kaga wannan ba za a ji annabi Musa ila bai kamar annabi Musa
1: ya ce annabi ya ya fada wannan
0: ba wannan ba wannan ba wannan abin da
1: babu wata matsala
0: wannan abin da ko da haka mutum ya gani ya tsoronta
1: na'am
0: wannan tsoron da yake a cikin wadannan annabi Lut alaihi salam annabi Lut alaihi salam ya ji tsoro lokacin da ya ga mala'iku sun zo masa
1: saboda
0: tunanin abin da zai samu waɗannan samari
1: kasancewar mutanensu ga halinsu
0: ga halinsu to me makomar wannan bakin nasa sai ji tsoro to wannan kaga hawu ne dabi'a saboda kasancewa wani abu mara kyau zai samu bakin ka
1: haka
0: kuma kamata ya zama duka ce misali ji tsoro ba ya kamata ya yi imani da Allah ya kamata ya yi kaza ya kamata ya yi kaza a cikin waɗannan abubuwa misali in ka dau annabi Ibrahim
1: ya
0: ba kin san suka zo ya zo ya ba su abinci an kawo musu sai suka gici kuma wajen da daga tafiya suke kan ga abinci ga waye sai suka gici amma ran an aje amma ta su ne
1: da
0: kiran hawan su ne sai kaga wannan tsoron aka ce misali annabi Ibrahim kamar annabin Allah bai yadda kan dara ba kenan har zai ji tsoro ko zai yi mutum ya faɗa haka to shi ne mai san shan dara mai san kan dara to annabi Ibrahim sai zama mutum ya tsoro ta ya zama mutum auce safi na su ya kifa to kaga wannan ba laifi ba ne wannan annabawan Allah ne manya-manya da ba su zama mutum sun ji irin waɗannan abubuwa
1: ga har misalin abu ya faru kasaham ba tare da mutum ya shirya ba wanda aka kawo na annabi Dawud cewa kawai sai ya ga mutane
0: sun tasawwar
1: sun hauro katanga ba wani shiri ya aka yi suka tsallake duk waɗannan suka zo inda yake bauta sai ya gama ya tsorata
0: duk manyan annabawa ne to in dai annabawa za su yi na kuma ga raguwar mutane wanda ya zama ba shi da wannan za a ce ba shi da lafiya
1: na jin kuma hadisi ma akwai abinnan watakila zai zama misali wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallam lokacin da wani abu ya aka ci kara
0: a faziyar nasu
1: bilmai mutane gaba
0: da
1: aka fito saboda a gami ne ya faru sai aka samu cewa shi kuma yana ma dawowa daga nahiyar da
0: nahiyar da aka ji ka hayyaji ya gani ya gama
1: da abu
0: yana lantura lantura to kaga sani mutanen madina sahabbai ne kuma suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunnuwar makarantar koyon imani amma sun tsora da
1: lalle
0: to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mutane shi
1: shi
0: ma abin ya abubuwan nan abin tsoron yake so ya je ya rayi a kawar da wannan
1: hakan
0: to shi yasa farkon yake cewa tsoro ba a guje wa tsoro
1: na'am
0: tsoro fuskantar tsoro ya ake kamata a kawar da wannan duk da mu a nan al'adar mu ta wannan nahiyar tsoro guje wa tsoro ake
1: ko mutum bai san dalilin tsoron ba wani lokaci kamar ya ga mutane suna ta gudu sai ce bari ya fara gudu
0: tukun bayan ya gudu sannan ya san abin da
1: zai yi daga baya
0: da kai da tsoro ba a guje wa tsoro musamman abin da yake abin da wato ɗabi'atan tawaye kuma kaga wato akwai wato tarbiyyar ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana idan abu ya faru ko abin tsoron ya zo za ka ci a ɗabi'atan muna da wani abu guda ɗaya za ka ci a ya kamata mu wai ga mu gani sabanin yadda mu sani mu kuma ga tarbiyyantar nan haka abin ya zo sai mu gudu
1: ba tare da
0: wani
1: sababi ba
0: yanzu misali mutum yana cikin tafiya kawai sai wani abu ya harbe shi ya tuntuɓe sai tsallake wannan abu ya dawo ko ya tuntuɓe ka'ida ne ba ga mutum sai ya waiga ya gani wannan
1: haka ne
0: sai ya waiga amma misali an tarbiyyantar da yanayinmu sai ga cewa abin in tsoro ya zo sai mutum ya gudu me wallahi ne kawai ne ha kawai ne ya sha da rai wanda ba haka ya kamata ya zama to daga al'adar ta rabu wanda za mu zo magana malaman psychology yanzu suke tunanin me ake ayi wato manufacturing din tsoro
1: yana sana'anta
0: sana'anta shi har ba mutane ya zama to ko jewa muna rayuwa cikin wannan abubuwan sana'anta wa haka wanda ya kamata ya zama to mun fita daga ciki wanda sun daki ne mana abubuwa da yawa a ciki to wannan khawfi ne mashru wanda ake cewa khawfi fitri wanda kuma dukkan halittu da kuma abin da akwai wannan a
1: cikin wannan
0: a tare da su kawai abin da ake bukata ne kada ya zama to ya wuce iyaka kada ya zama to akwai waɗansu abubuwan da mutum zai iya jin tsoronsu amma kuma kar ya wuce iyaka za ga wannan suna jin tsoron kinkinsu tsoron har ya wuce mutum zai ga gudun kamar
1: zai suna ko ya shiɓe
0: a cikin wannan nawon ka ga tuwa nan abin
1: a ya fita da
0: ɗabi'a amma ɗabi'a tun da mutum ya haɗa da abu a ka'idar ɗan adam saboda tsoron bai san wato layin ɗin Allah majhul duk abin da ya hau jikin ka za ka ga kai sauki kai kokarin ka
1: haka
0: yanzu sai dan kwaduri dan kankani saboda baka sani ba yana cizo zai cutar da kai biya ba sai ga mutum ya fara
1: gaskiya
0: ya fara bige bige saboda da tsoron cewa ban san wannan kwaron wani iri bane saboda ka jahilci shi to da biya zan baka jahilci amma mu sani kin gaso ai wuce ya san dai da ilimin najin jiyon ana tambayan mu jawaba ita ba ganin kin gaso ya zaci ji wani
1: lallai to sai dai jikin matakila ba ya
0: san ba ta jinsu ya ce amma ko cizo ko sa dafi waɗansu abubuwan zani waɗansu ne ta mutum bai taɓa gani ba to zai ga amma tsoron ya wuce hannu da zai ji alhaushin marabi wanda za mu zo mai magana
1: magana wato

0: misali ka dau misali daya wanda shi wanda kake misali akan sanin eh man duwar sanci ya nemi ta ya nemi ta ya suta amma sai take saboda tana jin tsoron Allah sai ta shiga cikin matsala matsalar mai girman gaske sai ta zo wajen sa neman taimako da agajin kudi to wannan taimako da agajin kudin sai ga cewa to dama ta samu da yi lalata da ita yazo ya bata kudin har ta yadda saboda tsananin bukata da take ciki amma tace ita billa kadi tsoron Allah wala tafdal khatim illa bi haqqi kanka buke wannan zuwa sai da hakkinsa ya tashi ya bar mata kudin yayi ran tsiyuwar sa a gaban ubangiji
1: ya tunu
0: dan ba ga zai ga cewa ni ne faru duk abin da ne faru kuma haka wannan abato shi inda a ce mutum misali mutane suka sukuntu da shi wani ba zai ci kudin wani ba ne zai ce me to me ne dan hanci mu hada can
1: mu hada can
0: saboda ya san abin da yake wani ko za ga cewa ba ma laifi ne ya san yayi ya tuba tsakanin sa da Allah amma yana jin tsoron gaban sa da Allah subhanahu wataala wato gamuwar kunya don kamar da misalin nan kamar mutum ne da sirkin sa wai nan kamar misalin yanda

0: wannan bawa daga shi wannan bawan sai Ubangiji babu tabunta kuma babu wanda zai ba da sakiya babu malaika ba kowa daga Allah sai shi yace mar kasan arana kaza lokaci kaza kai lebi kaza yace kare na Ubangiji yace kasan na rufa maka asiri ba wanda ya san kai wannan abu yace na sani ya Ubangiji yace to na yafe maka kasan kai kaza in kai ikkin gomar shi ganta ku dai yace kasan ba ne san wannan daga yace kai ji duk wannan kasan na rubama asiri wannan eh wannan imamu Hajji Sufyan al-Thawri yana fada yana cewa wannan kadai tsayuwar idan to zaka ji kun fadar Ubangiji kuma burinka da fatanka shine ka kura ido kana kallon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba aljanna dadi to kaga idan ya zama mutum ya tuna wannan to kunyar da zai ji na Ubangiji to ko dan wannan kunyar yake ya gara kan wannan musulmi
1: wannan
0: mutum ya bar sa wani man khama makama rabbina ne babban jannatari ne al'amari ne mutum ya tuna tsayuwar sa a gaban Allah
1: lalle shi
0: wurin tsayuwar da kurjinin tsayuwar da kuma wanda za a tsaya a gaban nan sa
1: wannan
0: kaga ne laman to
1: wannan kuma shi ne kai mutum wannan martaba ta ihsani
0: da ihsani
1: da cewa misali ko yaushe yana muraqabar Allah madaukakin sarki ya sani cewa yana ganin sa amma baya ganin sa ya dinga bautawa Allah kai kamar yana ganin Allah madaukakin sarki ka kamar madaukakin sarki idan baya ganin sa
0: to ubangiji
1: Allah ba yana ganin sa wannan shi ne to sai nau'i na biyu wanda shi ne mutum ya zama yana jin tsoron azabar Allah madaukakin sarki wannan ma Allah madaukakin sarki ya yabi waɗanda suke jin tsoron azabar Allah madaukakin sarki wanda kuma ya bayyana cewa ba abu ne wanda ake nema mutum ya zama ya tsoraci azabar Allah ba wai ya ce yana bautawa Allah ba wai dan wai gudun azabar sa ko wai a'a azabar Allah madaukakin sarki abu gudu abar gudu shi kamar yadda aya ta zo inna azabar rabbika kana mahzura wato azabar ubangijinka abu ne wanda yake mutum lalle ya kamata ya tsorata da ita kuma ya guje mata kuma wannan mutum ya samu gafala daga waɗannan abubuwan shi yake jawowa ya zama yana wasarere da wato dokokin Allah madaukakin sarki ko kuma umarnin ma yana wato tuzartar da su idan Allah ya umarni da abu kaza ya tuzartar ma'ana rashin tsoron azabar Allah shine yake jawo wannan ko kuma rashin sanin yaya azabar take kasancewa tunda azabar kashi takan kasancewa a duniya takan kasancewa a lahira Allah yakan wato danki mutum tun a duniya ya zama ya yi masa azaba kamar yadda wato ya ba mu labarin wasu al'ummu wanda suka gabashi wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mu ga akwai waɗanda aka yi musu ruwan tsakankani tare da wato iska su wato kamar adawa kenan akwai waɗanda yake tsawa aka turo musu tun a duniya akwai waɗanda yake wato girmawa suke cikin ƙasa aka girmar da su cikin ƙasa kamar abin nan karo akwai kuma akwai wanda aka nisar da su a cikin ruwa haka Allah madaukakin sarki yake faɗa wanda wannan ta duniya ce azaba ce ta duniya kuma mutum ya kamata ya tsoraci wannan wato irin azabar ba za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana roƙon Allah ya kiyaye shi daga wato wannan azabar wato azabar ta kowane fuska kowace fuska to kuma akwai abin da yake ya shafi azabar ta lahira wannan wannan kuma ta fi ma wasanni hasari sosai kasancewar mutum ya samu kansa a wannan mutum ba zai iya suranta yaya al'amarin yake ba amma Allah madaukakin sarki ya bada umarni ya bada labari dan ya zama mutum ya surata ya bauta masa ya kuma abin da ya yi biyayya a gare shi akan wannan wanda wannan irin wannan tsoron abu ne da ake bukata kuma abu ne da ake nema mutum kuma ba zai zauna ya ce misali bari ya miƙe kafa ya ce ai in abin nan abin nan Allah ne mai gafurur rahim kamar yadda ake yi abin da waɗansu za ka ga cewa suna abin nan suna saba wa Allah suna yin abubuwa waɗanda yake kuma ba su da nadama a cikin zuciyarsu amma sun fake da wannan ayar cewa abin nan Allah mai gafara ne mai rahama ne shi kenan kai haka ne Allah mai gafara mai rahama amma kuma mai tsananin hukuma kamar yadda aya guda ɗaya ya haɗa wannan ne anna Allah shadidu al-iqabu anna Allah ghafurur rahim yau to sai sai sun manta da ɗaya bangaren sai su
0: ga wannan gangaren
1: wanda wannan kuskure ne sosai
0: shadidu al-iqabu da
1: tawfiq ya Allah to shi ne
0: to wannan ka duba ga cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dawo Zaid
1: na'am
0: da yake cikin misali goma ne wanda wannan ka ce Allah ya ce aljanna ne misali to lokacin da wata mata ta zo ta yi markaji a jariya ci filin ta yace ni ni a ce na zo na ce bayan na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya zamanto ya ci kasar wani to zai margamo da wannan kasar zuwa kasa ta bakwai da nan a samu ranar kiyama sannan yi wannan abu like ya ce ba dan yi wannan abu ba da misali ni dai hana shi wannan abu ya san
2: san abin da
0: azabar
2: kun da yake ki
0: azabar kun da mai wasa wace a ce misali zai yi wa mutum garno nan to ya filin da yayi tun daga saman nan kasa hindi ke taka har zuwa kasan bakwai kuma haka ne zuwa ranar alkiyama ya tsaya shekara 2 ni a jira hisabi ana gabar ta kai azaba haka bai kai ma yanayin wato yanayin yanda mutum zai wata lafiya ba yanayin kan zuwa wani akwai tsoro kuma in cewa mutum bai abin da ya kamata ba bai abin da ya kamata ta bangaren ubangiji su fara wani Allah ya ce kaza shi kai wannan abin kuma yi shi daidai yadda Allah ya so kuma duk mutum mai hankali za ga cewa yana yin wannan a cikin wannan kamar jarraba ce don misali ji muke ba da ke duk wanda ya rubuta jarraba za ga cewa yana cewa hanya tana yi wa tana yi wa tana yi wa wannan zaton idan mutum ya kai kololuwa kenan amma wanda ya zama to bai san abin da yake ma jarraba shi ne kawai zai zo yi rahila kuma ya dogara ya ce kai Allah ya ba da sa'a
2: ya ba da sa'a ma zan bi masa a cikin
0: godi ina mai marhadda Allah ya sa idan sai rubi kenan duk waɗannan kan kama kama ne
2: amma
0: wanda ya san abin da yake shi ne da yana jin tsoron cewa kai na kan tuna lokacin da muka makaranta a kwanan misali yan first class sun fi kowa tashin hankali a jarraba idan ka yi jarraba waɗanda suke samun first class sun fi shiga tashin hankali na yin jarraba saboda kila maki ɗaya zai iya sauko da shi daga first class
2: shi kuma baya su
0: yi sauko daga first class saboda haka za ga cewa idan an yi jarraba wannan za ga cewa hankali a tashe yake ana tunanin cewa shi yasa ma yin jarraba ba ta kwana uku za ga kwana uku dan na gina zan kwana uku wannan za su iya
2: samun wannan zallin
0: ba su
2: iya sai abubuwa za su iya faruwa
0: to kamar haka lahira take wannan su tunani suke za su iya saukowa ka tuna misali wanda yake burinsa shine ci yau yana fadar manzon Allah ko fadar musulmi ya maka da sadakin inda malikin muqtadir ya zamanto a ce makin ka guda ɗaya me yasa ba ka iya zuwa ba kuma ba ko kuma ai ka taba yin abu kaza kaza wanda kuma yi wannan abin kaza gaskiya abin an samu matsala wato ticket din sama shiga wannan fadar sai dai ka tsaya to shi wannan yake tafiki jin da jin gani wanda yake jin tsoro Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai cikin da kula yughan ala kalbi wannan lokaci ko wani abu ne zai dan tsirga ya wuce a zuciyar manzon Allah ba bale ne wannan sabo wani yace dalilin wannan sai ta istighfar into istighfar shi yasa waya kaida na malamin suke cewa hasanatul abra sayyiatul muqarrabin wato abinda wani yake ganin cewa shi ya kai kololuwa wajen ibada to wannan a wajen muqarrabin ga ga wannan da suke makusanta zuwa ga Allah su gani suke wannan ai sun tabka babban laifi yanzu ake gini ne kaza ne kaza ne kaza ne kawai ka dau wanda yake misali da zuntar sallah ba ta wuce shi kullun a jami'i yake to wani yana ganin a ba wai samun jami'in ba ya ga cewa yau ba ma sauran gaba yake wani bai jiwa shekara 40 bai tafi misin din sauran gaba
2: haka
0: to kaga shi yana ganin yau yi misin din sauran gaba ko yi misin din raka'a daya yau a ce yau bai samu raka
2: ga matashin hankali
0: ga matashin hankali ko kuma misali in kana karin sushin salaf wannan taksir fil wajibat din na ga cewa adda kamar yadda yanda imam babi da rabuwar suke fara a cikin salawar umma da mai littafin salawar umma ya kawo irin wannan idan mutum ya zamanto wani dalili ya sa bai so jami'i ba zuwa ake yadda kan hana yin
2: makoki a masa
0: jaji ana yin zaman makoki a shi yau kuma bara inda ya same ka kenan ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga tafsir ne fi ada'il wajib tafsir tsoron wannan kar ya zamanto wani abu saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda ya rasa sallar al'asr a jira jami'i ka annama wa tara ahadu ko wucin ahadu wa malu kamar iyalinsa sun mutu wani bala'i ya zo ya fada musu kuma dukiyarsa ta asara ta zo ta san ba dukiya ba iyali to kaga abin da imar jaji ne amma kaga wannan sai muku san tare na sai zan ga dalilin iya to tsoron kar su fada cikin wannan abu wannan shine wato kaga wannan waɗannan nau'ukan tsoron gaba ɗaya guda uku tsoro musaya a gaban Allah sunan azabar Allah misali sunan cewa wataƙila akwai tasgaro a cikin
1: ayyukan nan
0: bari ma da wataƙila wani misali a aikace idan mutum ya shiga gidan gwamnati wajen shugaban ƙasa ko akwai abin da ake kira protocols wato akwai ka'ida kaza za ka yi kaza za ka yi kaza ba za a yi kaza a nan ba in ka yi kaza a nan in ka yi kaza a nan ba ka iya samun matsala to sai mutum ya shiga gidan gwamnati bayan ya shiga gida ya je yana da appointment da gwamna ko da wani abin nan bayan ya je za a yi wannan appointment din bai sani wataƙila hankalin sa tashi yake yana zaune an ce ku jira za a yi magana sai aka ta jira ana ta jira yana ta jira wannan ya shiga ya fito wannan ya shiga ya shi bai shiga ba to sai ya fara tunanin da yana protocol ne ina tuna ɗaya daga cikin manya a nan garin ba za mu ci sunan sa ba an ce ya je ganin shugaban ƙasa a nan garin ne shi ne ji shugaban nan kuma shi abokin sa ne tare suka tazo suka yi makaranta ya ce mara yanzu saboda ya samu labarin cewa ya faɗa matsalar ba shi da to sai ya je zauna yana ta jira shi lokacin yana shugaban ƙasa nan akwai gilasin da yake hango ku gaba da lokacin masu sitin ne wani amma yana hango
1: kuwa shi ba sa ganin
0: shi wanda ya je dan aka bashi appointment din wato irin kagwaye kenan tashi yana har yanzu ba kira ni ba ya duba gugu a shi ne yana kallon sa kai sai ya ce kudi ku bashi kudi kaza ba abin da yi niyyar bashi din ba kenan kuma ga jida ya rike da ya bashi miliyan 100 sai ji kuje kuma shi miliyan 100 ce mar ba da Allah ba zan samu ganin sa ba sai dubi kaga ya karya protocol wakilan wannan nuna kauwa ne za ka tsaya kana jira har ka yi wato ka ji ka
2: kada kuma kana waye
0: kai sai ce mare dubi an ce dare ne sa mai samu wannan abin da ke a wajen sa to kamar haka su makusanta wato wanda suka san Allah suke ka san cewa wataƙila na yi wani abin da na karya protocol protocol din da ya kamata ya zama tun
1: zama da arsaji
0: daga Allah subhanahu wa ta'ala
1: akwai abin nan akwai fassarar wannan ayar da ta soka ta cikin suratul mu'minun
0: na'am
1: wannan wallazina yutuna ma atawu wa qulubuhum
0: wajila
1: wato suna bayar da sadaka da wayi da abubuwan da suke mana da Allah ya umarce su shi amma kuma duk da haka zuciya na jin wai yawa zuciya su tana kadawa saboda tsoro shi ne sai da yawa na Aisha take tambaya take cewa wato wai su ne waɗanda misali suke shan giya suke yin sata suke yin abubuwa waɗanda yake bai kamata ba Allah madaukakin sarki da su yake magana da ta yake cewa ina ba wannan ba ne yake cewa ai ba haka ba ne ya binti Siddiq tana na Aisha kenan su ne waɗanda za su yi azumi su yi sallah su yi sadaka amma kuma suna tsoron kada Allah madaukakin sarki ya zama Allah bai karɓa ba yawwa to shi ne yake faɗan wannan kenan wannan yana cikin alkhawfin taksirin wajibi ne ta mutum ya zama cewa bai kai gaci ba wato ya gaza wajen sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya sanya masa
0: yawa kai da na yi tunanin na buga ma abu ne wata kila raguwar abin nan to amma
1: na
0: kila ko mun sani wanda yawan ce na ba da shi na mu ya layi wata kila ko lokacin gashi haja
1: na
0: ko da minti biyar
1: to na
0: mun san mu ba su
1: to
0: bana yi muna ci gaban ba ta shigo sai mu san mu san
1: mu san to wanda waɗanda za su kira waya za su yi amfani da wannan lambobi 0707-77-99-3 barin ƙara mamaitawa 0707-77-99-3 ko kuma su yi amfani da wannan layin wato 0871-4-7-7-7 nan ƙara maimaitawa 0871-4-7-7-7
0: kawai dai abinda ba mu sun yi wannan da suke buguwa da gargawoyi su ba da shigar a ina ganin mutum ba shi rufin kan abin da muke a gaisuwa waɗannan abubuwan duk Allah ya saka da alherin mun gode su na bari mu fara sauraron wannan muje abin da zai wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
3: kan ku da dai ai sha ruwa lafiya
0: alhamdulillah alhamdulillah wannan
3: magana da kan nan da
0: yau ne
3: dan kun kamar da kan
0: ya ne dan
3: kamar yanzu misali idan
2: wannan kamar lani
0: wajo ina ganin da wadikila gabatarwa suna da haka ne na jinkan ka'idar jirgin yake na abubuwan mun gode sosai na ganin ya kamata kawai mutum ya tafi wato kai tsaye cikin abinda mutum misali mutum yake ba ranar na ganin ba saboda haka idan wato abinda muke kokarin mutane wannan shimfidar da muka yi wanda misali ayoyin alkurani da kuma hadisai suke goya wa wannan nan ba. Alaikum salam wa rahmatullah. Kai da wani ka ce kamar mutum ne yake da
3: kamar
0: ni yawo to kamar mutum ne kai kake tunanin kuma za a raba ka da shi ya zake ke nan mai tsoron yana da damun ka wannan haibun zo kan ya hakin mu'amalantar tsoro ba ka gane kuma ba wanda zai iya fita daga ciki to amma yayi kamata ka mu'amalanci tsoro suna tsoron kala-kala ne akwai tsoro wanda yake ya kamata mutum ya yi kamar wannan nan guda hukun da muka bayyana akwai tsoron da bai kamata mutum ya yi ba wanda su ma za mu zo kansu bai sha Allah za mu zo kuma ya ake mu'amalanta tsoron in Allah ya sa yadda za mu yi bayanin su malam ni kana abu a shirye-shirye a kwabin da hankali za mu zo kansu in sha Allah har kuwa kwanaki.
3: Allah ya haramu amin.
0: Wato ana gani wayan suka shigo
3: wa
0: alaikum salam wa
3: rahmatullah
0: wato ɗaya daga cikin abubuwan da nake cewa mutane ya kamata ku kamar yadda muka dau misali da mutane masu malu masu gani ba da misali. Wa alaikum salam wa rahmatullah.

0: jin zali ala tin shi ko duk wannan da gan su akwai kalmomin in ka ci kalmomin ke wani akwai su ne sa aka ga mu sa wani yaran saboda ba wata da kuma da take rayuwa babu wannan
1: babu wadannan abu
0: shi yasa ko a turanci za ka ga idan mun misali lokacin malamin sai ko za ga level sai kan sai wanda zai zama tupu
1: ya ba mu fobi a kan kamar akwai cutar akwai ta cuta ce
0: da jajin to wato arabi wadannan abu abinda muke so mun dai fahimta idan mun shiga cikin shirin kokarin cewa nan kun nuna ta mai ta ba a guje wasu to rocin karin tsoro ake to amma ya na yi a cikin karin tsoro ne zama ta wani shi yasa ga ubangiji da yake a ji tsoronsa kuma da tsoro ne wanda ya shar'anta cai idan ka ji tsoronsa ka tafi wajensa
1: fakiru ilallah
0: baka gudu ba yayin da ya zama da mutum ya ga damusa ya tsorata ya gudu
1: wannan fikira ce
0: amma ko bai kamata ya gudu ba bai kamata ya gudu saboda idan ya gudu sai ta gajiyar da shi na ta kashe shi kuma irin yadda magi ke wabera amma yayin da ya zama ta zo ya tunkare ta
1: za ta yi wani shiri da
0: ba ko ta gudu saboda ya yi duk dan adam bai zama to shi yasa misali kun kan aka ce wani ga tsakuwar magi ko wata dabbar
1: za ta ji
0: a cikin daki na cikin shuru maka saboda ka yi da bai kamata ya zama to sun to amma mu yawanci yan adam ko a wannan zamanin sai zama to tsoron muke ji sai mu guje wa tsoro gwargwadon guje wa tsoro
1: shi kuma haka zai bi
0: bi biyu ka kuma yi maka yin damusa da jin ka sai bayan ka gaji ka gudun ka yi gudun ka hannu shiyar ka nuno ka yi waye sai kuma ta zama to talin gudu
1: shi yasa kenan wani malami yake cewa ita kanta mutuwa bai kamata a ji tsoronta ba saboda idan ya zama mutum abu ne wanda yake lallai zai faru to duk abin da zai faru idan ya zama ka kara da wannan tsoron to ka kara wa kanka wata gaba wanda yake bai kamata a ce saboda lokacinta bai ba tukuna abu ne wanda yake mutum bai san lokacin akwai wasa ba to kyale shi sai lokacin da

0: Bam. Bam. Da idan mun zo bayanin dalilin da yasa wannan suke da irin wannan tsoro, saboda shi tsoro wanda yake na cuta wanda bai kamata a yi ba, akwai dalilan da yake sawa mutum ya yi. To kuma idan an gaya mana cewa okay, dalilin da yasa kai kake da haka, to wannan dalilan mutum ya dauka kansa zai iya sawa, sai gano cewa ashe ai ga dalilin da yasa nake jin wannan tsoro, to bari in daina jin wannan tsoro, saboda ashe ga dalilin da yasa nake jin wannan tsoro. Ko misali akwai wadanda bai zama jin misali a cikin misalai da yawa da muke a cikin shirye-shiryen mu na baya, za ka cewa kawai an ga an yi wato an yi programming din sai ji tsoron ko ji tsoron kinkizo ko ji tsoron bera ko ji tsoron kawai yanzu tsoron da yake cewa mata suna jin tsoron
1: kinkizo ko
0: kadangare kada ka yi programming din sai
1: haka ne
0: kadangare na shiga yana yin ana yin tsafi da shi ana waye da shi amma da zaka kire garin nan misali zaka kiwo mata miliyan da kace da Allah ina guda ne wanda
1: aka dangane
0: yanzu babu
1: a wannan din
0: amma har ga yin creative din
1: haka na
0: wanto ya rake kai reversing din wato kan juya wannan abin ya juya wanda in Allah ya sa din na ganin zamu tattauna shi ga cewa yayi kamata idan mutum ya juya ga cewa mutum zai iya zuwa ya tambaya ba tare da ya ji wato wannan tsoron ba wannan wato an cika da wannan saboda na lokaci yayi shi wannan wannan ba san kojin
1: na'am
0: sai wato kirgan da ya kirge abin da ya bi shekara 150 naje gari kaza nan shekara 20 naje gari kaza sai yayin cewa ko ne kai da kake kirga ba ka tunanin mutuwane yace min ruwana da ita ni na kabi kanta iko ita kabi ta
1: yawa
0: kai ta goma du kuma ta zo wai na ruwana da ita in ne ba fito
1: har ka saka wani
0: kanta yawanci wadan sukan kawo mutuwar su an je mutuwar a gidan su lokacin da ni
1: zo ba
0: sai da mutuwar
1: sai mutuwar sai mutuwar kan sa wato mutuwa da yawa kenan to alhamdulillah Allah ya saka da alheri na ganin lokaci ya mamaye mu dan haka wato zamu wato gensa shirin iyana wajen insha Allah ta'ala sai wato shiri na gaba zamu shiga gaba da bayani akan wannan mawdu'i mai muhimmancin gaske da fatan ka albadadin da hukumar gidan wannan radio da kuma injiniyoyi da suke son sarrafa injina da sauransu har shirin ya isa gare ku da kuma shi da Abdulkadir Ismail wanda wato yake gabatar da wannan shirin kai tsaye ni Aminu Ismail da nake taimaka masa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

Welcome da dawowa muna tare da honorable Nura Ma'aji Sambele din yanzu ka fara sauraron mu a cikin wannan shiri na gwamnatin jama'a shin da gwamnati Alhaji Abba Kabir Yusuf ya tanada domin a kirawo kwamishinoni da masu ba shawara da jami'an gwamnati da shugabannin hukumomi da daraktoci da masu fashin baki don al'umma su riga ganawa da irin waɗannan mutane saboda gwamnatin a buɗe take ba abin da take boyewa kuma a yanzu na ga shi honorable yana ta daddanna waya zai ma ba ku wato adireshin hukumar a yanar gizo-gizo cewa ku shiga ku ga irin ayyukan da take yi da bibiya da tabbatar da kuma yawan kididdige ma ayyukan da ake da su a jihar Kano idan ma ba ka da lissafi to yanzu kana dama ka shiga shafin yanar gizo-gizo na wannan hukuma zai karanto da kansa don al'ummar Kano su shiga su tabbatar da ayyukan da ake yi a jihar Kano da yawansu da ma idan wani aiki aka faɗa baka ji an yi shi ba to za ka iya bibiya wata ilka ga a matsayin da yake a cikin wannan shafi ana kan yinsa ko za a yi ko kuma an jingine shi saboda wata matsala da ta taso don akwai irin waɗannan ayyukan a jihar Kano za ka ji an ce za a yi aiki kaza sai ka ji shiru to akwai dalili honorable kafin nan kafin ka karanto wannan shafi da yadda adireshin yake dalla-dalla mutane su ji ka taɓa samun wato kanka a irin wannan yanayi da ke bibiyar ayyuka na jihar Kano ka taɓa haɗuwa da wata matsala musamman ƙalubale

0: ba gajiyawa
1: ba kamar ya ruso
0: wannan shine babban spirit din da ya fuje mu ko baki bane alhamdulillah shi ito da ma'aikata akwai doka da take tafi da al'amuranta wanda muka fi sani da Kano State Public Procurement Law wanda aka yi shekara ta 2021 wannan doka a cikinta ta yi bayani yadda ta ba wani ma'aikata dama da cewa ta tabbatar da cewa dukkanin ɗan kwanginin da zai zo ya aiki a jihar Kano ta tabbatar ta tantance shi ko ta tantance ta ta ba shi ko ta ba ta license na shekara ɗaya wanda mu shekarar mai ta ƙare ana tsammanin wasu dawo su sabunta wannan rajista so kafin wani ɗan kwangila ya zama ɗan kwangila a jihar Kano haka yana nufin ana yin abin da ya dace wajen tabbatar da sahihanci na kowane ɗan kwangila shin akwai ƙwarewa a tsarinsa kuma akwai ƙarfin tattalin arzikin da zai iya shiga harkar kwangila a kan ayyukan gwamnatin jihar Kano to wannan ƴan kwangila mafi akasarinsu wannan ta sa an samu ƴan kwangila mafi akasarinsu da suke yin ayyuka bisa turba ta al'amar da ƙwarewa da kuma bisa turba ta abin da kwantarabin da aka rata ba hannu kuma alhamdulillah muna tafiya tare da su muna kuma bibiyar abin da suke hasali ma hurumin mu ne da wani kuɗi da za a biya su a kan wasu ayyukan da suka yi don ma'aikatar da suke wa ayyuka suka rubuta mata ita za ta je ta yi alƙalanci sannan ita ma ta rubuta ta turo mana mu kuma mun yi mai alƙalanci na ƙarshe so sai mun je mun gani idan aka ce ka saka new crown panka ka je ka sako wata so wannan tamkar sadaka tijariya ka saka to ba wanda zai biya ka amma in dai ka je ka saka abin da aka amince ta aka amince ka saka to shine ka cancanta biya ka so muna tafi da muna kula da al'amuran kwangila sosai komai nasu daga shiga takarar neman aiki har samun aiki har mobilization da ake bayarwa har guda fara gudanar da aiki har tsakiyar aiki har ƙarshen aiki har masu kammala wannan aiki har wata shida bayan kammala duk muna tare ne wannan kwangila
1: wato har lokacin da suke
0: aiki da gaske
1: kun taɓa kwace ayyuka
0: a kwari da gaske an kwace ayyuka da dama misali in ka kalli aikin 5 kilometers na ba da misali ɗazu aikin da ya shafi tsanyawa kwace shi aka yi aikin da ya shafi bunkure kwace shi aka yi aikin da ya shafi rumu kibiya bebeji garin mana aji
2: na ma abota kallon wasanni shin kana da masanin cewa
0: saboda tafiya a wurin da kuɗi
2: ya kai kimanin da na
0: suke yi
2: don kai zaton wasanni ko
0: kuma sun su kuma saboda wasu su da rashin ingancin jiran aikin da suke yi gudanarwa wannan sabo aka kalli ayyuka a kan gina gina ta gina aka tafa wato ba a kwace aiki kai tsaye haka kawai wani sai ka ja hankalin nura da jin kuma mutane
3: da kuma ka iya faruwa
0: kasashe da suka rage su muna da faransa malaka da take gudanar da wannan aiki
3: belgium da
0: turkey da ingila argentina da
3: switzerland
0: idan aka
3: rubuta ne argentina ce ta fi kowa yawan lashe
0: ko kuma aka ba shi ne ma ta jira su ne lashe su ne kaje su
3: faransa ta lashe su ne yayin da ingila da spain suka lashe su ne
0: ba ta amma wannan na su ba
3: argentina
0: sun yi buka da su ne to ingila
3: da
0: ba ta da ne ba za ta ta gaskiya
3: wanda suke da belgium za ta
0: ce tun ne kuma sun san sun yi wata da kamata wato alaƙa tsakanin mu da alaƙa ce ta mutuntaka
3: mutane da dama a Roko za ta iya ɗaukar fasar rashin nasarar da sha a
0: Arewa da Faransa a cikin kofin duniya ta
3: kai alaƙa
0: alaƙa ce da yake mata bisa turba ta
3: rage na da damar daga kofin duniya abin da yasa ake tsara wasan za su kasance masu zafi da cike da
0: aiki
3: a gefe guda kuma da amma rediyo da rama
0: da Allah ya rubuta shi ne ma ta tabbatar da shi ne da kuma shi ne ga
1: masu bugu a kawai ba su kan ba su kan ba ko ba ko tare da
3: ya sannan ku bayyana hasashen ku a gaban wasannin da aka wallafa tattakan da sun hada da wanda ya zama farko zai samu naira
1: 1,500
3: wanda ya zama biyu zai samu naira
1: 5,000
3: mai tambarin rahma wanda ya zama uku zai samu naira 5,000 akwai ka'idoji dole ya zama kana kai ne shafin rama tv da ke facebook na biyu dole ne kai likin da comments na uku dole ka yi share din posting din a shafin ka muna yi muku fatan alheri sai da fatan za ku ci gaba da bibiyar shafin Rama TV a shafin ta na Facebook domin samun sababbin labarai wasanni da kuma damar lashe
0: wata gidan ya zuwa garki yake ta na

0: Ni ta 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Rahama Radio.
0: Ni ta 97.3 a zangon FM.

0: wannan gwamnati da ake hasidi ya zama shugaban kasa to kuma idan ka kalla zaka ga cewa kaman irin su Kwame Nkrumah na kasar Ghana shi ma yayi wannan a 1977 hal ya zama to cewa Ghana sai da aka bata yanci aka kori turawa haka idan ka kalli Haile Selassie na kasar Ethiopia shi ma yayi wannan a 1930 Ethiopia da suka takura su ka san ita kasar Ethiopia tun 1930 ake ta kokari sai an ga cewa an mata abin da ake bukata ya zama to cewa kasar Italiya yakin da suke da Ethiopia yaki ne mai dimbin tarihi akwai Julius Nyerere na Tanzania shi ma wannan ya bada gudunmuwa sosai wajen ganin cewa ya hada kabilu guda biyu da suke ta fada kaman Rwanda ne Hutu da Tutsi da suke ta wannan abin zaka ga Tanganyika da Zanzibar waɗanda suke ta fada wanda a Tanzania akai ta wannan haka Thomas Sankara na Burkina Faso shi ma ya jagoranci juyin juya hali da akai 1983 ga Patrice Lumumba wanda shi ma zaka ga cewa dan Congo ne wanda shi ma yayi wani abu shine prime minister na farko wanda ya kawo karshen yanda ake juyin juya hali a nahiyar Afirka zaka ga Robert Mugabe kowa ya ga irin gudunmuwar da ya bayar a nahiyar Afirka wanda zaka ga ya yaki da dokokin Yahuda da na Turawa da ra'ayin riƙau wanda a lokacin da aka ce za a yi auren jinsi a nahiyar Afirka din nan lokacin Barack Obama sai ya ce to shi ya yarda shi Barack Obama ya zo fara auren sa tukun a lokacin ya fara ta kansa to waɗannan abubuwan zaka ga kuma akwai waɗanda zamu kalla wanda zamu iya Allah wadai da irin yanda suke sallan shugabancin sa a nahiyar Afirka yanzu misali idan ka dauka zaka ga shugaban kasar Equatorial Guinea wato Theodora Ngwenye zaka ga shekarar sa 44 ya fi kowanne shugaban kasa a nahiyar Afirka dadewa akan kujera kuma yana
1: akan mulki
0: mulki shekara 44 idan ka duba kaman Fulvia na kasar Kamaru yau shekarar sa 46 zaka ga cewa shi tun fada aka ba su independence wato yanci Ahmadu Ahidjo shine shugaban kasa shi kuma mataimakin sa da ya sauka ya resign sai ya ce mataimaki na zo ka karba tunda Fulvia ya karba 1982 yake a shugaban kasa gashi yau shekarar sa 92 amma shekara wajen 46 shi ma yana shugaban kasa ko da biyar wanda har yanzu yana gane Denis Sassou na kasar Congo shi ma shekarar sa 38 yana wannan ka gakin Masawitu na uku shi zaka ga sarauta ce ma zaka ga su kaman dole a kasar idan zaka zama shugaban kasa sai ya zama to cewa ka fito daga family din sarauta Swaziland kenan kasar Swaziland ba Switzerland ba muna da Swaziland a Afirka ga Musa Beni Suori shi ma haka sai da shekara 35 a Uganda ga Isias Afwerki shi ma haka sai da shekara 30 haka Folk Kwame sai da shekara 23 a Rwanda to irin waɗannan zaka ga cewa mulki gado a nahiyar Afirka muke saboda me saboda ba ma ganin cewa yaya zamu abinda tarihi zai iya maimaita kansa wanda kullun zamu rika kallon kanmu a matsayin cewa tarihi ya tuna da mu amma abinda yake faruwa abinda yasa kaga ana bawa irin waɗannan mutanen lambar yabo gaskiya mulkin mallaka da aka yi mana ba mu ji daɗi ba a nahiyar Afirka idan zamu kalli tuwa ba mutane bane wanda ya kamata a ce mun ci gaba da mu'amala da su saboda ba zan manta ba 1881 lokacin da wannan kasar wato Congo Belgium ita ce ta yi mata mulkin mallaka idan ka kalli kasar Belgium dududu gabaki ɗaya girman ta bai fi kasar Kano ba gabaki ɗaya zaka yi taje ana Belgium dududu yawan mutanen ta duk bai fi Kano ba amma ta zo tewa Congo mulkin mallaka da ta yi mata mulkin mallaka a lokacin Kinshasa da kake gani ainihi kafin a sa shi birnin Kinshasa din sunan sa Leopold Belli sunan sarkin Belgium ne aka zo aka sa shi a matsayin shine babban birnin shi Congo a wannan lokacin aka sa to shine ake sa Kinshasa Belli sunan Leopold ne aka sa kuma saboda a lokacin abinda suke musu sai su kama mutanen garin munanan kasar sai a kai su kasar Belgium sai a je a sa su a gidan su sai a rika biyan kuɗi ana kallon su saboda tozarci da muzantawa kuɗin da aka hada a gidan su din nan sai a zo wai a ce kuma ana musu aiki a kasa
1: da mutanen su
0: da mutane an ebi mutane da kana to tura wannan irin abubuwan da suka yi mana da kwashe dukiya wanda zaka ga har yanzu zaka ga mulki suka bamu ba yanci suka bamu ba domin har yanzu zaka ga duk abin da muke yi zaka ga cewa tattalin arzikin mu yana karkashin

0: shi ikon su to shi Nelson Mandela irin waɗannan fafutukar da yayi shi yasa kaga cewa duniya ba za ta manta da shi ba
1: amma misali da yake ba mutane wa maki duk wani gurumar da akai me yasa bi kamar mu da yake gani Afrika mutum sai tsalle faɗa wata jami'ar shi ya faɗa wata in yi wani abu ya kama nan shi yasa Mandela bai irin wannan abubuwan
0: shi da ya tashi ai jam'iyyar ma bai gina ta a matsayin cewa democratic ko republican ko kuma menene ba sa ya ce African National Congress
1: to shi Afrika yake kalla
0: Afrika yake kalla yake yake kallo ai an tabe masa wata interview ana masa na munta gidan jaridar da yake masa interview sai yake cewa me a duniya ba za ka manta da shi ba sai ce daukaka sai ce ya taba zuwa kasar China wani kauye inda ba taba tunaninsa ba zai wuce sai wani yaro suna wasa yara sai yake nuna shi sai yake cewa la ga Mandela can ga Mandela can wannan abin ya bashi mamaki a duniya sai yake cewa to shi haka adalci yake duk lokacin da kai shi binka zai duk inda kake wannan adalcin zai bi ka ko bayan rayuwarka yanzu ba baya raye ba an ga irin fafutukar da yi me isa mu kuma a Najeriya zaka ga cewa su yanzu ai Afrika ta kudu zaka ga har yanzu ba su samu kamar sa ba kuma yanzu sai suka dawo mulkin a kwana-kwanan nan kaga abin da ya faru irin gudunmuwar da Najeriya ta basu ba kasashen da suka taimaka Afrika ta kudu a duniya irin Zimbabwe da ta Tanzania da Soviet Union ta taimaka Mandela kuma ta taimaka a bashi yanci a 1976 kaga a lokacin Najeriya ta taimaka akwai abubuwa da muka yi musu albashi a lokacin ba su da kuɗi ma zaka ga sai da Najeriya ta dauki kaso 2 da take biya na albashin Afirka ta kudu haka kuma dalibai da scholarship da kasar Najeriya a lokacin sai da kafin fa a basu shine zaka ga Margaret Chacha a lokacin IBB Allah ya kara masa lafiya Ibrahim Badamasi Babangida shine mutumin da ya rawa abin nan akan cewa sai an ba su independence a lokacin shi ya ta zuwa Burtaniya akan cewa duk yanda za a yi kokari a ba su yanci to ka san ba a ba bakwayin zabe na siyasa sai an ba ku yanci to ana ba ku yanci kuka sami independence to kafin ma ku sami independence za a ce ku kafa jam'iyyu na siyasa idan kun kafa sai a ba ku yanci sai kuma ku shiga zabe sai a fitar da shugaban kasa to abubuwa da Afirka ta kudu ta fuskanta sai yau gashi ita kuma ta juya akalar abinda akai a baya yanzu idan ka duba Zimbabwe zaka ga kasar da Afirka ta kudu ta fitsana kenan a duniya kuma da Zimbabwe aka gina Afirka ta kudu zaka ga Najeriya kasar da Afirka ta kudu yanzu ta fitsana kenan kuma da Najeriya aka gina Afirka ta kudu zaka ga Ghana dandashi na Nelson Mandela suna bin irin abubuwansa
1: shi ne ce to sun sauka ne daga zamiyar da shi Mandela ya gino kasar aka samu su ɗan baya kuma suka kai irin wani abu
0: ka san hada ka ce da turawa sun sami sun zo sun yi mis da turawa waɗanda suke da waɗannan ra'ayin wanda ake cewa aftai wannan abun nan din nasa har yanzu yana nan a jikinsu shi kuma idan ka duba Nelson Mandela mutum ne wanda yake dan kakansa sarki ne kuma abin da ake nufi da Mandela shine reshen bishiya wanda a yaren su kenan kuma mutum ne wanda shi akan baki yake wannan abun ba akan fari yake wannan abun ba to yanzu su kuma sun sauka daga kan duk wasan salo amura dan da ba dan ya dora Afirka ta kudu akan tushe na yanda za ta gina ba da karfin tattalin arzikin ta bai kai yanzu ba domin yanzu a duk a nahiyar Afirka ba kasa mai karfin tattalin arziki kamar ta amma mu ma idan ka bi ta barawo ka bi ta mabisawo abin da yasa suke korar duk irin waɗannan idan suka bar irin waɗannan yan kasashen a cikin kasar su to kuma kasar su za ta iya zama su ma kaman kasa dan kullun abin da suke faɗa cewa tun kafin Afirka ta kudu kana ganin a shekarar 2023 fa kasar Saudiya fa Dabino ta ba gwamnatin Najeriya a raba talakawa saboda lokacin azumi amma sai ga dabinan a kasuwa ana sai da shi gabaki da wanda ake gani cewa abun ya za a yi irin wannan kuma su Afirka ta kudu tunda suka dore demokradiya har yanzu ba a yi juyin mulki ba amma mu zaka ga a Najeriya 1992 zuwa 1993 sai da aka yi shugaban kasa hudu a cikin shekara daya a Najeriya zaka ga shugaban kasa hudu akai Babangida bayan an yi Babangida aka zo aka yake da suna wanda suka sa kwanan nan da MKO a Biola aka zo akai Shonakan aka zo akai Abacha sai da akai shugaba hudu a cikin shekara daya a Najeriya saboda gwamnatin ta ki tsayawa da kanta mu yanzu kullun idan zamu magana yan majanzi mazanjiya abinda muke matattu muke tuna da su har yanzu a Najeriya ba wani rayayye da zamu kalla mu ce wani kai ya kamata a yi mulki ko kuma a kofi irin yanda wani yake tafiyar da abun nan din sa akai
1: kuma wajen kuma barka barka da waraka masha Allah kaji duk da tsana ta shimfida kamar da wannan shi wato gwarzon Afrika
0: haka
1: wanda duniya ba ta wuce ba tana da shi ba
0: haka
1: wanda akalla kamar da wannan rana cewa kullun ta zo to duniya ta yi wani taro na tana da shi
0: haka
1: kuma bajintan da yi da sauran abubuwa makamancin irin
0: wannan
1: me aka nazarta game da Mandela kuma me bambanta shi da sauran shugabanni da muke da su a Afrika
0: wasu
1: irin wannan abubuwa da duniya take kalla take wato tunawa da shi
0: to jama'a assalamu alaikum man nura dalle yau mun dan ko babban bayani na wani babban mutum kuma babban jagora kuma mutumin da ya hidimta wa al'ummar duniya baki daya domin abin da yasa nace ya hidimta al'ummar duniya baki daya domin ya kawo karshen wani zalunci da ya addabi kowani irin mutum koda baka yake ba saboda haka dalle ya taimaka wajen tabbatar da adalci da tausaya wa mutane da bawa mutane damar mutum da suka cancanta a ba su wanda yake haƙoƙin su ne dalle ko shakka ba mu Nelson Mandela ba boyayen suna bane ga dukkan mutane ran ya cewa mutane da suke faɗin duniya suna ne da ya shahara saboda wato gubernaya da ya sha kuma suna ne wanda ko baka ji shi ba to an ji maka shi ko shakka babu Nelson Mandela ko ya sani an haife shi a lokacin da a shekarar da yakin duniya na daya kare shine lokacin da aka yi Mandela ita kanta shekarar da aka yi Mandela shekara ce da ya kamata mutane su yi nazari kanta kware da gaske ita kanta shekarar domin shekara ce da yakin duniya na daya wanda ya addabi turai gaba daya a wannan shekarar da aka gama wannan yakin aka karshen sa wato 1918 kenan shine lokacin da aka haife shi 18 ga watan July kenan aka haife shi an haife shi a garin Akunu kuma ya fito daga gidan sarauta na Temple Royal House a kiran su gida mai kware da gaske shahararre na jarumai wanda suka shahara wajen jarunta da sanyaki da kuma kare wato dukiyoyinsu da kuma kin gaba da barazana ko wace irshi to in kana son ka fahimci waye Nelson Mandela sai ka fahimci kabilar da ya fito daga cikin ta sannan sai ka fahimci ita kanta kasar da aka haife shi a cikin ta wato ita South Africa kasa ce wadda take kusan daban da sauran kasashe saboda turawa sun yi kokarin zama a cikin ta permanently ba magana a tafi farko Portuguese sun zo sun zauna a wannan gurin su Columbus sun zo a wannan gurin da Ferdinand sun zo daga baya suka tafi su ba zuwa suke zauna ba sun tafi amma Dutch da suka zo mutanen Holland saboda Holland karama ce ba geography ka kalle ta to saboda haka su da suka zo dama sun yi watsa duniya a lokacin saboda kankanta kasar da suke dauke da ita mutane masu yawo a ko'ina suna nan a Turai saboda haka sun shiga Amurka sun shiga gurare saboda haka suka zo South Africa suka ga visa din da take South Africa banda muka da a baya ta dace da visa din da kasar da suka bari saboda haka sai suka ci su sun gurin nama shine ke ga ma sai suka zauna a wani guri da ake nasa Cape Goodhope to wannan ta cin da suka zo suka zauna su ne suka fara mamaye in South Africa wanda su ne daga baya kiran su Boers Boers da ake kiran su kamar farmers kenan su wannan mutane su suka zo suka zauna suka shimfida suka share wanda su ne a ƙarshe ake kiran su kuma Afrikaners din ga da an ce wani Afrikaner ne to ana rubun asalin sa baturin kasar Holland ne dan Dutch ne to amma a farka bin a kira su da wannan suna da kiran su Boers shine aka yi Boer Trax ƙarshe Ingila kuma sai ta zo ita kuma ta mamaye su baki daya Ingila ta kwace gurin lokacin da aka yi lokacin Napoleon akwai yaki da aka yi a Turai wanda ya addabi Turai wanda Napoleon na Faransa ya zo ya ninga mamaye kasashe yana incorporating din su a Faransa wannan yakin kwarai da gaske wato ya addabi kasashen Turai ya tsitsinka kasashen Turai wanda Ingila ce rijima da shi a wannan gurin to rigimar da Ingila ce da shi sai ta mamaye duk guraren da yake wato na dot ne tunda shi ya kwace kasar ya kwace dot din ya kwace Holland din su kuma Ingila suka zo duk guraren da suka san cewa nasu ne su masu kama mai su to shine abin da ya kawo su suka shigo wato South Africa a wannan lokacin sun zo South Africa sun mamaye wannan gurin suka zo suka zauna suka share to sai ya zama to cewa ɗan South Africa suna under domination daga angle biyu daga gurare guda biyu na farko turan Holland na biyu turan kasar Ingila su ma sun zo sun mamaye su to saboda haka shi yasa kaga kullum ɗan South Africa rigima yake yi akan kasarsa rigima yake akan gurin da aka zo aka danne masa rigima yake akan wannan saboda haka ko shi Nelson Mandela duk da kowa ya san ba sunansa Nelson ba malamin sa ne ya sa masa Nelson abin da yasa ya sa masa Nelson a makaranta ba kuma shi kadai ya sa ba akwai ragowar abokan karatun sa ya sa masa wannan suna saboda ba zai iya rike sunayen
1: irin
0: nasa na kabilu ba a gane tribal names din da suke da shi yau malamin tsauri saboda haka malamin yana ganin shi wannan suna fa karfin sa ba ma zai iya rike shi wannan suna ba to saboda haka sunda ba zai iya rike wannan suna ba sai ya koma sai yake kiran Mandela da Nelson dan sunan ya masauki Mandela kuma ai kan ko zai iya fada Nelson Mandela to shine sunan da yake a makaranta ne aka samu Mandela amma ba sunansa bane su yi sunansa Rolihlahla shine asalin sunan da aka samu sa
1: shine nasa na
0: gargajiya da aka samu sa kuma suna ne da yake dauke da destiny din sa wanda shi kansa ya bar suna ne da yake dauke da kaddara sa saboda sunan yayi defining din character din Nelson Mandela nan suna ne da ake magana kai funin din reshe na bishiya ko kuma a'a suna ne wanda ake kiran kamar a kira mutum troublemaker kamar mutum mai son rikici na ga maka su kabila su wallahi ne mutane ne masu son yaki masu son fitina san tashi hankali to saboda haka wannan su suke shaping din young Mandela mutashi Mandela a South Africa kuma shi kadai ne mutumin a immediate family sa da ya fara zuwa makarantar boko da aka sa makarantar boko domin baban sa ya ce makarantar boko na da muhimmanci me yasa makarantar boko take da muhimmanci a gurin sa saboda baban sa shi tribal councilor ne leading tribal councilor ne saboda Mandela baban sa ya fito daga Thembu Royal House inda naga maka amma daga wani abu da su kiran sa left hand wannan yake a section of the dynasty ma'ana wani bangare ne a gidan sarautar da su ba za su iya yin sarki ba amma sai a iya rike manyan mukamai a gidan sarauta kamar kai da a ce za ka yi hakimi amma ba za ka yi sarki ba to ya fito daga irin wannan to saboda haka bayan da turawa suka zo turawan ingila suka zo suka mamaye gurin to sai zaman to akwai wani dan rikici da hada su da turawan ingila saboda wani baka fata an kwace masa wannan dabbobinsa shi kuma baban Mandela ya shiga ciki yana ganin cewa shi ma shugaba ne zai iya wani abu turawa suka dauke sai kai shi kotu suka kwace duk wani kusan abubuwan da suke hannunsa na dukiya abinda suke takama da shi kamar cattle aka wannan kiwo dabbobi ne kiwo wanda suna daya daga cikin manya arziki a South Africa wannan kwace masa da kai ya jefa su cikin tashin hankali da kangi na wahala baban sa yana da mata guda hudu saboda haka mu a kasar Africa ba wai musulunci bane misali
1: suke auren mata
0: hudu eh zaka auri mata hudu a dama mu
1: akwai kabilu masu mai
0: wani eh a yana cikin culture din bayan Africans domin yana nuna karfi yana nuna tasirin ka al'umarka yawan matanka yawan ƴaƴanka yana nuna karfinka domin ka san ai akwai manoma to ƴaƴanka da kake da su ai su suke nome maka majority gonakin da kake da su to saboda haka yawan ƴaƴa ko anan zaka gani in kana da ƴaƴa da yawa zaka ga ana respect ɗinka eh domin ƴaƴa su duki ƴaƴa kusan sun fi duki a karfi arziki ne ba na wasa wanda ba aka mun tashi da komai to saboda haka ƴaƴa kwarai suna symbolizing power African tradition shi yasa zaka ga tara mata kusan jarunta ne to kuma da musulunci yazo sai ya bawa sai ya bamu dama abin da ya bamu dama sai ya dace da al'adun saboda haka sai muka tafi to kaga shi baban Mandela ai ba musulmi dan gargajiya ne amma yana da mata guda hudu saboda haka kaga Mandela yana da kishoyin uwa guda nawa guda uku saboda haka wannan kishoyi na uwa sun taimaki rayuwarsa a tasowarsa domin bai taso kamar shi kadai ba ya taso da jama'a a gidansu da waye da sauransu to wannan abun da Ingila ta kai baban sa kotu akan wannan kisin ta kai baban sa kotu ta kwace mar wannan baban sa ya fahimci cewa ilimin boko na da muhimmanci Mandela shine mutum na farko da ya fara attendin makaranta ya fara zuwa makaranta a dangin a immediate family din sa makaranta sai ta yi amfani domin ya karanta law din nan Allah ya kaddara shine abinda zai karanta kuma ya zama masa alkhairi domin sanin doka yana taimakon mutum wajen ne kula da doka da kuma ne taimakon mutanen da aka zalunta akan zalunci saboda haka wannan ya taimaki mun dole kwarai da gaske
1: ba ya taimaka masa agogurmai
0: ya taimaka masa agogurmai
1: eh tunda ya san abubuwa
0: ya san abubuwa da dama amma a da baya bayan da babansa ya ga mutuwa ta zo masa karfin sa ya kare ya dauki Mandela ya kai shi wani kauye wanda ya bada shi kamar a riko burmuni dan uwan su wanda shi sarki ne a garin ya kai shi ya saci ya ce da Allah a rike masa shi wannan rukon zai taimaka masa ya tashi da karfi to kaga misali wannan Napoleonic code da aka yi a Europe wanda ya canja tsarin yadda duniya take a wannan lokaci wanda an yi shi a 1796 zuwa 1815 wannan ya sa turawan Ingila sun zo sun zauna wanda suka fi Dutch hatsari ma su a gurin mutanen South Africa domin duk kusan zaluncin da aka yi musu a wancan lokacin ana zargin cewa turawan Ingila su suka assasa wannan tashin hankalin ba wani ba Mandela abubuwan da suke faruwa a South Africa na farko lokacin da National Party ta ci zabe 1948 ne lokacin da suka zabe sun kawo wata doka ma nuna mai hatsarin gaske ita wata irin doka ce a'a ita doka ce da ta haramta wa baki da farisi aure ma'ana da aka kawo doka da take dabbaka kan racism da segregation social segregation ba a yadda baki ya aure fara ba domin ba tsarin sa ne ba
1: duk suna
0: kasa daya ba tsarin ku ne ba sannan akwai magana daukar akwai pass system da aka bujuro da shi shi kuma dole in zaka je guri sai kana dauke da wani dan littafin ka wannan littafin duk inda zaka shiga a matsayin ka na baki ka dauke shi abubuwa dai na rashin mutunci na rashin da'a na rashin kima na rashin daraja dan adam idan su turawa suka bujuro da shi suka assasa shi to wannan cin zabe nasu sai Mandela sun gama karatun lodin sa a 1950s an fito yana lauya matashi suka ga cewa wannan bala'in da kasar su take ciki ba za su tigaba da zuba ido su ganta ciki ba saboda haka suka dauki mataki cewa ya kamata mu shiga cikin gwagwarmayar nan saboda haka Mandela aka ja shi ya shigo cikin wato ANC African National Congress ya shiga cikin ANC ba dan koyo saboda yana so ya ga mutanen sa sun fita daga cikin kangin bauta da wahala da musguna musu da ake a kasar su ta gado saboda haka ba za su yadda da wannan layin ba ya shiga ciki ana gwagwarmaya karshe Mandela da ya ga dai abin da ba ne yi bane ana nan mana ka san akwai takwaran sa Martin Luther King Jr. a United States of America wanda shi ya adopt nan abin da ya kira sa non-violent resistance movement shi wannan non-violent resistance movement din da ya dauka ma'ana neman yanci ga mutanen sa ba tare da fitina ko hargitsi ko tare da rutsewa ba wanda kuma ya samo asali ne kan Mahatma Gandhi na India saboda haka sai kofin din sa shi a America yake yi shi kuma Nelson Mandela sai ya zama committed to the idea of violent resistance movement shi yana ganin cewa kusan bi talallami da ake turawan South Africa ba zai taimaka wajen yanci ya samu a hannun bakaki ba
1: to da yanayin
0: dole sai an dauki makami eh saboda haka Nelson Mandela abin da ya fara a Cuba revolution din da ya fara a Cuba na Marshall Fidel Castro saboda haka sai British sai yake ganin cewa a kirkiri wani military wing haka ne ko a jikin ANC wanda zai taimaka wajen a pushing too much pressure akan su wannan fararen da suke zalunta su dan a samu yanci da wuri saboda haka Mandela sai ya je training Mandela ya shiga kasashe kusan 1960 ya shiga kasashe ta kasa inda ya je koyo training na gorilla python akwai gorilla fighting da ake yi wanda za a zo a attacking ɗinka a labe a yi waye da sauransu irin wanda wasu mutane suke yi in suna neman yanci irin wannan yakin da ake yi yakin sunkuru da ake saboda haka Mandela ya je ya samu kwarewa akan shi wannan yaki da sunkuru ya samu kwarewa akan yaki da sunkuru ne ba don komai ba don yana ganin cewa shi fa a nasa ra'ayin dole sai an hada da makami in ana so a basu yancin da suke son a basu amma wannan Mandela bai nasara ba domin an kama shi a 1962 an kama shi bayan ya dawo South Africa an tsare shi an kama shi shi yasa wasu ke ganin sa ya zama failed gorilla leader ma'ana mutumin da bai iya nasara a tsari na daukar makami ba domin samun neman yanci an fito din su on trial an kai su kotu wanda an dauki tsawon lokaci shi alkalin a Courtes de Wet wanda shine a chief justice na wannan kotun yayi passing budget din sa ya daure su Mandela wanda ya musu daure rai da rai da shi da sauran takwarorin abokan aikin sa da suke yi na rigima kwatan yanci an musu daure rai da rai domin a ka'idar ma case din magana ce ta kashe su to amma shi yana ganin ya tausaya musu saboda haka sai yake ganin bai kamata ya ma kashe su ba dan kada a koma ma anai musu wata bauta ta babu gairi ba dalili saboda haka kawai a kai su bursan ajiye su sai illa masha Allah har mutuwa ta riske su to saboda haka bayan an yanke wannan hukunci nan Mandela yayi maganganu wanda maganganu da suke karfafa zakata ga yan kasa ga mutanen da suke imani da kuma irin gugurmai da yake a kasashen waje domin ya jaddada goyen bayan sa da kuma imanin sa da mumuwayar sa ga tsarin da yake tabbatar da yancin dan adam wanda ya bawa free society dama dan adam yayi abin da yake so karkashin tanadin doka babu gallazawa babu muzgunawa babu cin fuska babu cin mutunci inda yake cewa wannan da abubuwan da ya yarda su na wannan tsarin na wannan al'umma ya kira shi it is an ideal for which I am prepared to die a ƙarshen magana sake ne yace wannan su ne dabi'o'i ko kuma wani mataki da na dauka wanda na yarda ni in muta kansa ba tare da ni na yi rukun sadin da kowa ba ko na aminta da wani tsari da wanda ba wannan ba na yarda in muta haka ya fada bayan an yanke masa hukunci yace wannan shine aqidar da na yarda in muta kanta haka nan san Mandela ya fada to wannan abun ta sa zakatan yan South Africa sun karfi wajen cewa dole Nelson Mandela a ci gaba da mara musu baya a ci gaba da kokari da jajircewa har sai an ga an fito da su an musu adalci kuma an aitar da bakatan a bakatan fata a lokacin ya rabu da matarsa ta farko da na fada mace lokacin Ibrahim Masi ba za ta iya jure irin wannan gugurmaya da wahalhalu ba da tafiya irin wannan ba saboda haka sai aka koma sai ya je a wuri gugurmaya yar uwarsa
1: ita wacce ba ta iya ba
0: eh ya wuri gugurmaya yar uwarsa Madikizela Mandela ya aure ta wanda suke ce mata mother of the country mother of the nation wanda zaka ci Julius Malema yana wutan tsarkake ta yana nemi ta biyayya kwarai da gaske fiye da kima domin yana daya daga cikin mutanen da iyalanta suka ce ta rubuta will ma'ana ta rubuta wannan wasiya na cewa yana daya daga cikin mutanen da za su yi magana kafin abin ta saboda tana ganin kusan shine ya dauki matakan da ake ganin cewa a South Africa bai sauka daga layin da take ganin an toba na neman yanci ba to saboda haka kwarai da gaske an samu sabani da ita domin ita a lokacin kokolwarta ta rikice saboda mijinta yana daure suna da ayyuka da shi guda biyu mata saboda haka tabbud dake wancan auren ina ji Mandela yana da ya uku saboda haka tabbud dake ta mashi cikin rikicin da ta dudu tsoma da crisis din da bu taba shiga irinsa ba saboda haka ai ka san ana ci kuma ta lokacin da Mandela ya fito ana ci kuma ta da kusan kisan kai na mutane da abubuwa da kuma ana zargin cewa mata kuma tana mu'amala da wasu mazan da ba da sanin su wanda zargin yayi ma to the extent shi kansa Nelson Mandela ya ga cewa ya kamata auren sa ma ya zo karshe shi da ita bayan ya fito wanda mutane suke ganin dai daga cikin abin da yawo mutane wanda mutane suke ganin Mandela bai kyauta ba ya matar da ta rigima saboda an daure ka ta hargitse ta furgice ta gigice ta ma haukace a karshe saboda sai ka fito an yatar da mutane duk irin violence din da ta committee da ake zargin ta da shi ana ganin cewa kai ne foundation na sa ta irin wannan yanayi ka gane ku to ana ganin cewa bai kamata Mandela yake mata wannan hukuncin ba na rabuwa da auren ta da shi ba wannan Mandela kusan ana cewa ana zargin hayye barazana da in alƙalin ba zai yanke mata hukunci ba to shi ya ma sabuke auren domin a samu damar yanke mata hukunci saboda haka ba wani mutum da zai laifi shi da yake ganin ya fi karfin doka to saboda haka kaga mata su kenan ya hakura da matar da suke da to wannan ya nuna maka ko da Mandela yana kan dire ko ba kan dire ya nuna maka wani irin mutum ne Nelson Mandela ibun dijin da kake da shi ko uwa dai uba da kake da shi in aka ce doka na zargin ka to zai hakura da kai ya ba doka dama domin ai firmin dinka in motion ko kuma aka maka da laifi domin shi wasu na ganin yayi haka ne dan ya ba alƙali dama kar auren su da Nelson Mandela ya ci gaba da bata kariya a gaban kotu to wanda aka shi sunan sa ana ganin ya taimaka wajen an kasa yanke mata hukunci saboda tana matarsa saboda haka yayi sauki yawan yace aje a yanke mata hukuncin da ya dace da doka
1: doka
0: ce aikin ta Mandela ya shekara 27 a bursa yana cikin bursa a shekara 27 wanda ana ganin babu dan bursan sama da shi a duniya wanda ya shafe wannan shekaru a daure a kusan da hannunsa ya rubuta littafin sa wanda yake ganin ya kamata mutane su yi nazari akan tarihin rayuwarsa wanda ake kiransa a long walk to freedom wanda ya fada cewa wata doguwar tafiya ce da aka yi ta neman yanci ta kuma yantar da mutane saboda haka lalle Mandela ya ce gwarzo saboda haka bayan an fito da shi an tilasta masa wajen ya tsaya takarar shugaban kasar South Africa ya zama baki na farko zababben shugaban kasa na intacciyar kasa ta South Africa wanda ya dauki a Thabo Mbeki a matsayin mutumin sa. Mandela ya yi sabin wanta and he went away. Ya shekara kudi kadai akan mulki duk irin wannan sadaukarwa da yi wa South Africa, duk irin wannan abubuwan da yi wa South Africa. Amma Mandela ya zabi da abu daya, shine ya zabi da shekara kudi akan mulki. Kaga idan akwai lifetime president da ya kamata South Africa ta yi a duniya, Nelson Mandela ne. Kuma ana ganin Nelson Mandela ya cancanci a kyale shi akan mulki har ya mutu, domin ba wani wanda isa ya tsaya takara da Nelson Mandela ya ci zabi a South Africa. Billahi lazim babu shi a yanda ƴan South Africa suka kallansa. Duk da wasu ƴan South Africa suna cikumarsa da cewa shi ma a ƙarshe yayi compromise,
1: to
0: dan yana ɗaya daga cikin wasu mutane suna ganin abin da yasa aka fito da shi daga da kurkuku kenan. Yayi compromise da Turawa, ya hada kai da Turawa, ka san shi talaka wani lokacin duk yanda ka kai da taimakonsa wannan jahilcin nasa yayi aiki akan ka
1: shi bai hango
0: ne. Eh, duk wannan kusar kofa da shekara 27 kaji wani ma yana zargin sai ki kaga da ku ya je an hada kai, an hada kai da wasu mutane, an fito da shi kan mulki. To amma shekara hudun da Nelson Mandela yi ya nuna maka ba duniya ce a gaban sa ba, ya nuna maka ba mulkin bane a gaban sa ba, kuma ya sa duniya ta aminta da shi. Shi yasa na gaya maka da aka kafa committee na elders na duniya da United Nations ta gaba, sai ta ce Nelson Mandela shine mutum na farko da ya kamata ya jagoranci wannan committee saboda ganin girman sa da ake da kimarsa da integrity da martaba shi da duniya take yi. Saboda haka wannan wani mutum ne ka gane da akai a duniya wanda shi Nelson Mandela extraordinary ne, kuma ya taimaka wajen gyara imajin Africa, cewa ya nuna wa Turawa ibin a cikin bakake da kuke raina mu akwai tsarkakakkun mutane, mutanen da suke da tsarki wajen karakta, dabi'a da kyawawan mu'amala. Domin ka dauki Martin Luther King Jr., zaka ce shi tasirin haihuwarsa da aka yi a society da take ta fararen fata wadda kuma geographinta ba Africa yake ba, a America, ya taimaka masa wajen in ka ce ya dauki dabi'u irin wannan da Bature yake ganin cewa ai in ya dauki dabi'u irin namu ba abun mamaki bane. Domin shi Bature yana ganin justice san ai adalci sai in ka damfara da shi ko sai in ya raine ka shine zaka samu wannan, amma ba za a same shi a Afirka ba. To saboda haka samun Mandela da aka yi a Afirka ya taimaki kasashen Afirka wajen a ga girman su, a ga cimma su, a ga darja su, a ga martaba su. Shi yasa lokacin da ya mutu saboda Nelson Mandela ba kadai a kawar da Afirka, ba taba imagine za a kawar da Afirka ba, amma in honor of Nelson Mandela, dan a girmama Nelson Mandela, sai aka ce wata kasa ce kaf a Afirka ya kamata ita ma a bata wannan tagomashi na World Cup. Sai aka ce a kai shi South Africa don girmamawa ga Nelson Mandela, don mutuntawa da shi, don kuma sa su gabanni masu zuwa su koyi da shi. Sai aka ce an kai World Cup nan gurin, yana raye, aka yi World Cup din, bai dade bai mutu. World Cup din ma bai iya zuwa ba
1: saboda girma,
0: saboda girma bai a tannin ba. Shine aka kawo shi kida tewakan nan, waka waka wanda ta yi dauki wannan wakar ita kanta daga asalin wakoki da aka yi na Afirka, South Africa, ta canza wakar, ta sa wakar, ta hada ta da wakar. Shi yasa kaga wakar ta tasiri, ta samu appeal saboda an hada ta ne
1: da Afirka,
0: an hada ta da tradition na Afirka, an hada ta da wani yare na Afirka da ake yi. In ka dubi wannan busar da ake ta South Africa na tradition, waka culture din da yake cikin waka ita yasa waka ta siyu, waka ta daraja, waka ta mutunci, ta kima. Nelson Mandela shine shugaba da ya karbi Nobel Prize. Ka san me yasa wannan Nobel Prize din? Alfred Nobel shine mutumin da ya zo mutuwa, ya ce duk kudin da ya samu ya sadaukar da shi na aiwani a kafa wani kwamiti na International Award, dan kasar Sweden ne, wanda za a dinga karrama mutane a category guda hudu. Categories din guda hudu ne za a dinga karrama mutane, akwai physics, akwai chemistry, akwai literature, akwai kuma mutanen da suke hidimtawa al'umma, suka bada rayuwarsu don daurewa zaman lafiya. Nelson Mandela ya samu tagomashi, ya samu wannan. Nelson Mandela an fito da shi, an bashi wannan domin ya taimaka wajen zaman lafiya, wanda Nelson Mandela ba dan shi ba, da South Africa baka san irin halin da za ta shiga ba. Wannan Nobel Prize din da aka bashi ya sake fito da darajar duniya, darajar Africa a idon duniya. Wannan ma nuna barin ga maka wani guda daya. Nelson Mandela kadai da Allah ya ba mu da shuwa ga munin da aka samu bayan Nelson Mandela ya yi shugaban kasar South Africa. Da sun yi koyi da dabi'o'in Nelson Mandela ko da guda ɗaya ne ko guda biyu, da Afirka ba ta cikin musibar da take ciki abin da yasa butu ya rena shugabannin mu na Afirka akwai wato gidi a cikin character su mutane ne da ba su da integrity da butu da yake ganin zai tsoron su ka san ko mutum da laifi yana tsoron tsarkakeccen mutum duk laifin mutum yana tsoron mutumin da bai da laifi mutumin da yake tsarki to saboda haka da muna da tsarki yanzu kaga ai Mandela duk musibar da ya shiga Turawa suka jefa shi amma Turawa suke celebrating din sa a duniya da ba su taba celebrating wani dan Afirka irin sa ba wannan shi zai nuna ma Bature ko da azzalimi ne ya yarda da justice ya yarda da justice ba Nura ko azzalimi ne shi Bature ya yarda in kai aiki a biya ka to ma Nura wannan aikin da rasa Mandela yi kalubale ne ga shugabannin mu na Afirka dan Allah mu koma gefe mu kalli rayuwa ta rasa Mandela wani irin mutum ya kare kima sa da darajarsa ya mutu da kima sa da darajarsa ya mutu da imanin da yawa Afirka karshe komawaye yana sa kaya ma irin da kasashen Afirka karshe komawaye duk wani abu na Afirka shi yake girmamawa shi yake darajawa shi yake fitowa da shi duniya ta ganje saboda haka wannan rana da aka ware kai ka taba ganin wani dan Afirka an ware ma rana banda nasa Mandela da yanzu muke tana da ita wannan rana ba ma Nura ita ta sa kace da mu program banda ita ba za ka ce ni program ba saboda haka kuma ka san ranan me ake yi wato an ware wani lokaci wanda ya daidai da rayuwar da Nelson Mandela ya fitar ta shekara 67 yana hidimtawa al'umma shekara 67 yana rigima akan human rights social justice ka gane ko wannan lokacin da ya gaya sai aka ce a ware lokaci irin wannan shi ma da ya daidai da wannan number ba don wani abu ba shi ne don a girmama irin wato bauta da aiki da yawa al'umma ta duniya kafin Nelson Mandela ya tafi
1: ko duniya ba barista sauran wannan fushin baki da suke aka naka wanda da sai kamata shugabannin na Afirka su dauka game da rayuwar Mandela yayi abubuwa iri daban-daban wanda duniya ba ta manta da shi game da abubuwa ba amma kuma ga yanda Afirka take a yau
2: gaskiya ne a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim a duk da yan uwa sun yi su kuwa su gidanya amma dai ba za a rasa abu ɗaya biyu wanda shugabannin mu kamar yanda ka fara na Afirka wasu sirri Najeriya wata ke ita uwa a ce sun yi koyi da shi marigayi Nelson Mandela ba na daya one of the abubuwa na legacies da ya bari wanda dole ya kamata a koyi da shi shine abubuwan da ya zabi yafiya akan daukar revenge lokacin da ya zama shugaban kasa bayan shafe wannan shekara 27 da ya zo bai ce bari in kakkama waɗanda suka yi mu wannan abin na yi kaza na yi kaza ba sai ce da a yafi domin a zo a gina kasar ta tsaya ta tafi a gwadabi wanda idan an dora ta akai saboda gwagwarmayar da akai na wannan neman yancin za a dore a kansa a yanda ake so ya tafi a daidaito yawa wannan shine one of the legacies da za ka kalla wanda mutanen Afirka kuma kamar na gaya ma Najeriya ce ta kalle shi wajen dabbaka shi saboda idan an yi maka abu yanzu mutanen mu kamar waɗanda aka daddaure misali kamar ma Nasir Rafa'i misali Allah ya sa ya fito ya sa ya zama shugaban kasa to kada ya ce zai yi irin kamakami wannan yayi kaza a yafi Ubasan Jama yayi tunda Ubasan amma Ubasan Jo an shi ya kama wasu
3: baka gani Muhammad Abacha
2: yawa ya kama shi ba zamu ka ai shi yawa shi yayi ramu shi ai mu abin da muke magana kada ai
1: amma shi Mandela
2: yawa ai koyi da Mandela bai ba ya zabi forgiveness rara da revenge akan abin da aka yi masa ka duba mutum ne shi fikar 30 kusan rayuwa ka gaba daya ka kare ta gidan yar ba amma ka zo ka ce ka yafi mutanen da suka yi wannan abu wasu duk yana ganin su lokacin da yake mulkin ai ba ji tsoron ma zai kama su to ma Nura mutumin da yafi wannan abun dole za ka yi ba masa to yana daya daga cikin abin da mutane ko kuma shugabanni na Afirka da musulmi Najeriya take uwa su kalli wannan abu su dauka abu na biyu shine yanda ya tafi demokradiya da girmama doka wato ya girmama tafiyar da rule of law akan duk wani abu lokacin da ya wannan mulkin wannan wani legacy ne wanda yanzu a cikin topicin da ka faɗa ma zamu tattauna yana ɗaya daga cikin abin da ake mai karan tsaye wanda ba a girmama dokar ita kanta ta ƙasa suna girmama ta ne kawai lokacin da ta suitin din wani abu na ra'ayinsu amma ba za su girmama ta ba a lokacin da ya shafi abubuwa na 'yan ƙasa wanda shi kuma ɗaya daga cikin legacy da mutanen shugabannin Afirka ko kuma Najeriya mu tunda a cikin ta muke kuma ita ce uwa Afirka din ta koyi da wannan wanda magana ta gaskiya shine abin da kuma ba a yi na girmama doka a lokacin ta bada magana boda ita dokar sai kashin bayan demokradiya domin ba wa da doka ba kai ma sai ka ce shugaban kasa ne ma nura ka ce ai mun jini na zama shugaban kasa ko na zama gwamnan Kano a doka ce the process da aka bi yasa dole ake binta duk da su din waɗannan mutane wannan na ga ma talking daga faɗa nan menene kusa gwamnati suka ki durmama hukuncin kotun koli wanda abun kunya ne ba mu kasa abu na uku a gurguje yayi magana ko kuma ya bogon legacy wanda zaka iya gike maganar leadership abu ne about serving the people ne wato a kiddimta wa al'umma ne shine leadership ba magana ta leadership a ima jini a kwashe kudin mutane ba
1: kai
2: ba wannan bane me ya tara lokacin da yayi amma yanzu zaka ga mutane da su da ƴaƴan sun shigo da ƴaƴan su cikin mulki ka duba irin batakalar da ake zargi na shugabannin mu da shi wanda abun kunya ne wanda kuma abu ne wanda kai ka san zai bibbe ka duniya da lahira kaga dai shi ba musulmi bane amma ni gaskiya da bari shine musulman ya kamata su dora akai wannan magana an ka zo mulki ba magana ce to zo kai sabin kanka ba a ka zo ne ka bauta waɗannan mutane ko ka hidimta musu na ranka kira wadin bauta ka hidimta musu shi yasa aka zabe ka ba magana akai ka zo ka hidimta kanka ba wanda kuma yanzu a tafiyar da muke a demokradiya ta Najeriya da rubashi zakes sabin kansu suke abu ne kon sabon al'umma majority ba za ka ce gaba daya ba za ka rasa daya biyu ba sai mu tafi na hudu magana ta maganar hadin kan kasa yayi abubuwa wanda legacy din idan da yanda kamar jitol na jin shi shin fada akan irin kasashe da suke ko mubarak ne kasashe da suke karkashin South Africa amma yazo ya hade su ya zaure irin ya hada kansu menene yake kawo wannan hadin kan adalci adalci ya taimaka masa wajen cewar ya hade kan kasar domin in ka hade kan kasar zai kawo wannan maganar national development ci gaban kasar kansa in babu hadin kai yanzu kuma abin da yake da mu kenan saboda haka waɗannan legacies din na Shimon Mandela zai taimaki Najeriya ba a cikin present situation da take ciki kuma da ka dauki abu wanda yake na gaba wannan irin yanda a legacies din da ya bari ya hidimta bangaren harkar ilimi ya yadda ilimi shine kamar wani tools wanda kowaye zai hawo ya zama abin da zai zama wanda zai taimaki kasa kamar yanda shi ma ya zama ta hanyar ilimi ya yi wannan gwagwarmaya kuma ya zo ya tafi amma daga abin kunya yanzu kwana-kwanan nan ne ko kara kudi ma aka kashe 50,000 da amma na ga sun yi ribasin saboda policies na gwamnati ya kamata ya zama na taimakon al'umma game da shi ne abin nan din da yake da suna hidimta da yawan ilimi abubuwa ne wanda za ka kalli ba irin ƙara kuɗi in ka ƙara kuɗin mene ne akwai wani na ji a rediyo ya ce wallahi yaran sau biyu ne shi dama da aka yi magana ƙarin kuɗin ya ce to watakila wani haƙuri ko kuma duk haƙuri da kuɗin da makarantar saboda kuɗin kai kana ganin 27,000 ya koyo bane a wajenka wani wani abu ne a wajensu domin abinci yake fama da yana zai ci abinci da kuma abubuwan da zai taimaki ƴaƴan tunda ba maganar ilimi ne kai sai an ci abinci za a samu ilimi ko za a samu lalle za a samu abinci to wannan abin legacy ne wanda ka kalle shi Nelson Mandela ya yi kokari wajen taimakon ilimi abu na karshe shine maganar health sector wanda ya yi kokari matuka a lokacin da ya shugabancin kasarsa ya taimaka wajen harkar lafiya most especially in ka kalli maganar bangaren mata da yara so wannan abubuwan shine yanzu abin da kai ci za ga ma nuna in ka dauko kasar mu sirinji wannan sai ka sayi shi ba ma sirinji ba fa idan ka je yanzu ni da nake da retainership a nan Aminu Kano ka allura na kawo yata amma an ce na je ne biya kuɗi wanda za a yi mata allura ma ka gani
1: kuɗin
2: allura ba sai ka je ka karɓi sabbin ka biya wanda honestly in ka kalla abin wace irin ƙasa muke bayan after duk wannan kuɗaɗen da kake biya na irin abubuwa da zai taso za a caje ka waye a ce allura wanda asibiti wanda baka sani ba kaje ka tsaya irin private asibitin nan kaje za su tsaya allura ba tare da an abin an caje ka ba me gwamnati take wa talaka wannan yana daga cikin abubuwa na legacy duk da sai dai in Allah ya taimaki wasu daga cikin su ji amma wanda kake tayin abin da musu hankoran da suke a yanzu shine tara kuɗi da su da ƴaƴan su wanda shi ne legacy da za su bari kuma a faɗa domin shi tarihi ba zai ki faɗan abin da kai ba mai kyau ko mara kyau yanda ake yaba masa duk da ba musulmi ba ne yanzu yi waɗannan abubuwa wanda na gisa hama wajen legacies akalla na kira ma wajen guda shida ko bakwai yadda kai ake yabansa
4: ai kamar yanda Mubara ya faɗa Bature duk da yanzu duk wasu matsaloli da muke fama da su ai wani abin suna da hannu ana zargin suna da hannu a ciki amma ko a lokacin Muhammadu Buhari ai sun girmama ƙasar saboda shi akan kansa sun san ba barawo bane akan kansa sun sani cewar koma menene yana da wannan clear record din tunda ba wata ƙasar da zaka ce yaji akai kuɗi duk abin da kake suna sanar da kai to ya kamata a ce an yi koyi da wannan abin ba legacies kana shugaban kasa ko kana gwamna ne a aka sako ƴaƴanka cikin gwamnati suke diban kuɗin al'umma wannan legacy din shi zaka bari wannan shine abubuwa da ya kamata mutanen Afirka da Najeriya musulmin Najeriya da muke ciki su dauka shi wani abu wanda za a tuna da su bayan basanan ko suna ko da ba su suka ba sun gaban mulki za a ce ai wannan lokacin sa yayi kaza yayi kaza ya taimaki al'umma wanda topic na gaba wanda ka kawo na magana autonomy wannan duk gwamnonin nan in mun zo kai babu gwamna ɗaya da ya implement wannan abin nan din da yake da suna hukunci da kotun koli
1: to masha Allah to bari mu je ga wannan abu na gaba ga moderator wannan da Marwa ta jami'an hamayya kullun suna ganin abubuwa sababbi da suke fuskanta a kotuna da kuma wato hukumar zabe an ga yanda ita ma jami'ar ADC take fama da ita ma wannan abubuwa da shafi abin da shafi shugabancin ta da an neman kamar aruguje da makamantan wannan ita ma jami'ar PDP bata fita daga cikin wannan wato abubuwa makamantan irin wannan ba ana ta zargin cewa anya wato kotunan Najeriya da hukumar zabe za su iya bada dami ido a zaben zabe mai zuwa game da irin wannan abubuwa yau a ce gobe wannan kotu ce gaba wannan kotu ce kaza ne wannan ta tabbatar wannan ta rushe wannan ta dawo da kaza kaza ta dan Najeriya na iya fahimta an kai lokacin ma kawai sai dai saurare yake ya kasa fahimtar menene ma shi a cikin wannan abu haka me za a ce game da wannan abu ake ta jallako jalla akan sa
5: to kalma ta demokradiya wacce kalma ce ta yaren Greek wanda zaka ga lighting wacce wacce ake cewa people power rule wato shine karfin al'umma ba wanda zai iya zabar kansa sai dai soja ko akwai musanci ma ana demokradiya sai dai kace autocracy ce babban kalubale ga gwamnati irin ta Najeriya da yanayi da muka tafi na siyasa tun shekarar 1999 da muka tu aka fara samun kurakurai wanda aka kasa gyarawa na farko bayan da za a yi mutumin da ake tunani ya zalunci mutane yayi alman da hana an san irin kazamin abin da yana illata kasa wai a ce yana gidan yari wai a ce ya ci zabe wannan wace irin kasa ce Joshua Dare yana gidan yari aka ce ya ci zabe Ojikalu yana gidan yari aka ce ya ci zabe Jole Inyami yana gidan yari aka ce ya ci zabe Bola Ige yana gidan yari aka ce ya ci zabe Samuna Taraki yana gidan yari wace irin kasa ce ya za kai take tunani ai ma adalci
4: da zai yiwu ba tunda ai constitutional requirement din ma akwai doka
5: wancan satin mun yi magana barista abinda ake requirement din da ake bukata kafin ka zama kai takara
4: wannan yana daga cikin
5: kowanne irin form ne kowanne irin form ne ko na daukai dan shara ne da za a abun nan sai an tambaye ka
4: abun convicted
5: to kai a cikin conviction din ba kai kana cikin gidan yaro
4: ka to
5: kana gidan yarin kuma aka zabe ka wace irin rayuwa muke sai ka dubi kuma yanayin yanda ake tafiyar da demokradiya amma wajen miliyan 100 yanzu zamu shi za a zo a kada ƙuri'a mutanen da ake sa rai za su yi zabe ina ganin ba wani zabe da za a yi na shekarar 2027 wanda za a samu raunin mutane da za su fita zabe irin wannan lokacin domin wannan yamutsin da aka shiga na rigima kaso uku wacce aka kasa gane ta an zare mutane sha'awar fita zabe kai karan kanka in na tambaye ka wa za ka zaba baka sani ba kai ma mai sauraron aka za saboda wanda kake so din ka kasa gane ma yana takara ko baya takara domin shi ma kansa tambayar kansa yake ballanta naka tambaye shi yanzu sun zo sun ce akwai access code din nan wanda suka ce za su sa sunayen jam'iyyu waɗanda za su tabbatar wanda already ma an sa a jam'iyyu 21 da muke da su ko da biyu guda tara kawai aka iya sawa to guda taran nan idan ka duba kuma duk masu rikicin cikin gida ne ni ban taba gani wace irin siyasa muke ba na farko dai demokradiya din nan da ake gani kullun ana ciya jaririya ce
0: amma waɗanda suke rike da madafin ikon yanda aka kawo su din kowanne yana da court convicted case shugaban kasar kowa ya sani akan takaddun makaranta shugaban majalisar dattijawa bayin yake zo mu tawarta su ba wannan abin ya faru ne amma dai muna kawo misali ne akai idan ka duba Godwin Afabio shine shugaban majalisar dattijawa shine na uku ko to shi kansa idan ka kalla zaka ga cewa ba shi ya ci zabe na primary election da akai ba a akwai ba arewa maso yamma Chris Opanyu shine ya ci zabe kamar yanda akai Ahmad Lawan ba shi ya ci zabe ba na primary election su duk fa abun fa abubuwa ne tun daga farko ma ga baki daga tushe ma duk an sauko daga kan layin da za a zo to waɗannan jam'iyyu yanzu idan ka duba zaka ga duk irin kullakullan da shi jagoran ƴan hamayya Alhaji Atiku Abubakar yake ta yi da ganin cewa kada a rufe shi ko kada a binne shi a siyasar nan amma sai da tazo aka binne shi din abinda zaka kalla zaka ga lokacin da zai yi primary election din sa ko kuma kafin yayi da ya fahimci cewa yana ta canza jam'iyya saboda ta kowace jam'iyya kaga ya PDP ya ADC yazo ya AD ADA yazo ya SDP ya ADC wajen jam'iyyu biyar ko shida shine dai jagoran hamayyan yake ta yawo a ciki to sai ya kokari ya ga cewa duk wannan abun ba zai kai shi ba sai ya je wani abu wanda ake cewa memorandum of understanding da wani company shi kuma kamfanin a ƙasar Amurka yake wanda ake cewa Lobbying Firm shi kamfani ne wanda idan kana so a yi ma adalci a harkar demokradiyya ta duniya ka je ka register da shi wanda yana tare da Department of Justice ne na America wanda za a yi ya je ya sa dala miliyan 1 da miliyan 200 akan register ni wannan abu kudin Najeriya naira biliyan 1 da 900 ya je ya register da ya zo za a yi zaben sa na primary election da za su yi a jam'iyyar ADC a lokacin ya gayyato mutane waɗanda za su zama shaida akan wannan abin nan akwai foreign agent da ake cewa misali idan ka dauka Commonwealth din nan muna da kungiya ta Commonwealth sai da aka gayyato shugabancin su High Commissioner na British sakataren sa sai da yazo wanda ake cewa su ne observers kenan amma duk da wannan abin da aka sai sai koti yanzu sai ta ce ai duk rusassi ne ma aka yi wannan abu abin da yake faruwa a gidan PDP shi yake faruwa a gidan ADC idan ka kalla zaka ga cewa a maganar take faruwa a gidan PDP kamar yanda suka je koti jiya koti ta kori karan ma akan wannan abin duk magana ne na rikicin cikin gida ga barista ni na ga shari'o'in da aka yi wanda aka ce rikici ne na cikin gida ku je tunda akwai National Working Committee akwai BOT su je su yare constitutional ne ma haka yake
6: kai kar a je kotu
0: party manifesto haka yake to misali na PDP Wabara Senator Wabara shine wanda yake BOT chairman kuma shi ya rubuta wannan abun yace shi bai yadda wancan ba yace wannan amma kar ka manta an yawo sakataren PDP wanda suka tuwo da Iliya Damagun yana bangaren muke to the same thing haka ya fara a ADC su ma ADC abin da yake faruwa shine shi Nafiu Bala yana cikin wancan kunshin shugabancin vice chairman ne regional vice chairman ne
6: ainihin shugabancin
0: kafin
6: a dissolving
0: da suka zo shi ya ce ba da yawunsa aka rushe ba kamar an yawo shi ma ya ce ba da yawunsa aka rushe wancan ba abin da yake ADC shi yake
6: amma kuma hujjoji duk da suna gaban kotu kuma har yanzu akwai abin nan cases wanda suke
0: da ai yanzu ni abinda nake kallo ga waɗannan jam'iyyu mutane kada su fitar da tsammani akan duk irin waɗannan mun ga abubuwan da koti ta yi domin koti ita ce take da hurumi akan komai ainihin da kake ganinta kawai suna ne ta yi kalandar ta amma yanzu koti ita take warware duk kalandar ainihin amma da tsari za a yi na electoral reforms din gabaki daya ba abinda zai hada koti da INEC ya kamata kowa yana da hurumi amma kaga yanzu rikicin cikin gida ya hana zaman lafiya idan an tafi wajen INEC ta ce bata yadda ba idan an je kotu sai ta tura ka ko kuma ta rushe idan ta rushe ka ƙara tafiya appeal sai appeal din nan su ma su ce su ba su yadda ba kana tafiya spring sai spring su ce status to doko wai ka koma can baya sai aka rutsa mutanen ma gabaki daya a harkar shari'ar ma gabaki daya kuma yanzu abin da zai baka mamaki shine irin waɗannan abubuwan duk da muke yi gabaki daya na rikicin siyasa da ake kowace zaka ga akwai rikicin cikin gida saboda ba wata jam'iyya a Najeriya yanzu da za ta iya kafa ni bisa gani nazartar da nake yi ta kafa shugabanci face sai an yi maja babu wannan abin ya faru ba zan manta ba akwai wannan Ojikalu Ojikalu yayi wani abu wanda ya so ya hada kan su kansu jam'iyyu a Najeriya domin ne domin ya zama to cewa sun dunkule ka san wannan hada kan yafi komai lokacin 1979 ina ta kawo wannan a lokacin an yi hadaka wanda yake wanda ake cewa PPA wannan PPA din Progressive People Alliance din nan Party Alliance din nan idan aka yi da za a samu sauki saboda ba wata jam'iyya a yanzu yanda ake tafiya in dai ba su tashi sun koma jam'iyya dai kowa ya hakura da shugabancin sa ba to ba yanda za a yi su samu abin da suke bukata saboda wannan abubuwan koti ita ce yanzu kawai ita ce fa alfa an ita ce omega saboda mutane kar su fitar da tsammani a jam'iyyun da suke akan wannan abin da yake faruwa domin mutane sun fara fitar da tsammani kuma wuraren kawo kama baya irin wannan abin ya taba faruwa tsakanin Muhammadu Abacha da Sadiq Wali ga ainak da ta ce ita Muhammadu Abacha ne dan takararta jam'iyya kuma ta ce Sadiq Wali ne sai da aka tafi dabda secondary election sai kuma aka ce Sadiq Wali shine dan takara to wannan abin ya ƙara faruwa ma Natasha ita ma zaka ga cewa a kogi zaka ga ita ma ba ita bace aka ayyana a matsayin wacce ta ci zabe Sadiq Abubakar ne ya ci zabe shi ma sai gashi aka zo aka ce Natasha kotu sai ta kwace sai ta ba Natasha ta zama sanata idan ka kallaro tumi Amici shi ma zaka ga Celestine Omeyiya shi ne wanda aka ba wa ticket na cewa shi zai yi secondary election amma kuma Amici shi ya ci primary school election amma sai da aka rantsar da wancan yana gwamnati kun sai kotu ta sauke shi sai aka ba Amici to waɗannan abubuwa gaskiya siyasar Najeriya dole ne ɗan adawa sai dai su hakura da mukamin da suke bukata su yi kokari saboda gaskiya ni ban ga an shirya ba wajen kada wannan gwamnatin ba wata jam'iyya da ta shirya idan jam'iyya ta shirya to gaskiya idan kaga ta samu kwarin guwa to kotu ce ta bata kwarin guwa
1: to kuma Mubarak wannan jallakujalla da ake ta yi da jam'iyyun hamayya sican a taruna a taro maka muta irin waɗannan abubuwa sun shiga cikin rubi a cikin mutane su kansu cewa yanda zaben zai kasance a cikin wannan to idan aka tafi a haka gafin mutane sun yi ta takarkari sun gama siyan famu a wanta tantance su an yi komai ma wata ila ma kai su can wajen INEC an sa su ne takarkari a kowane matsayi an fitar da jam'iyya makamacin inu idan aka tafi aka rushe wannan shin ina makomar wa'annan kenan cewa babu su kenan idan kuma wani abin ya kasance a nan shin akwai wani mataki da ya kamata su jam'iyyun hamayya su kara dauka domin tunkar ita gwamnati mai jam'iyya mai mulki ko dai ai maja ko alliance ko makamacin irin wannan
7: to ai idan ka duba mamura su adawa ce ta Najeriya ake yin ta kusan tare da gaskiya adawa ce da kama da gwamnati to shi yasa kaga kusan samun nasara yana da mutukar wahalar gaske kun a samu nasara to saboda ba wai cikakkiyar adawar ake ta gaske ba wanda kowa zai yi da shi cikin ta ba mun faɗi wannan mun sake faɗa jami'an adawa suna da muhimmanci kuma suna da rawar da za su taka kware da gaske amma idan ka duba zaka gani su kansu a jami'an adawar zaka ga mutanen da ake tsayarwa ma takara ba ainihin mutanen da su jama'a suke so bane ko kamata a ce jam'iyyar adawa ita kuma tana ba wa mutane alternative ta ba wa mutane dama wata dama da jam'iyya mai mulki ta hana mutane to ai duk inda mutane suka guji jam'iyya mai mulki nan za su zo domin adawa nan ce mafi kai nan ce bus stop dinsu to sai da mutum jam'iyyar adawa tana kamanta kusan abin da gwamnati ke yi misali da ake zargi to menene bambancin jam'iyyar adawa da kuma jam'iyya wanda gwamnati take kai jam'iyya mai mulki saboda haka dole jami'an adawa sai sun dawo sun nuna mutane su jami'an adawa ne na zahiri tukuna sai nemi yadda mutane su yadda da adawar da suke yi su yadda cewa sun zo ne su kawo canji ba su zama tamkar irin jami'ar da take mulki da misali tunda su suna da da'awar cewa jami'ar da take mulki tana da kurakurai da lamboi da abubuwa kara

0: duk wanda bai nasara amma an nuna babban alama da kake ganewa shi ne baya fada zai zama two pressure har sai nasara ta zo masa amma duk mutumin da yake rigima ma nuna rigima kuma mara dalili wani misali in ka ce bonus sai take wa da kai a kotu to me yasa kuma kuka zo inda ba kotun ba me yasa kuke fara kuma za ka ga ayi rigimar taku ta cikin gida ita ta kai ku kotun in kun magance ta kwaje kotu alƙali ya sabu kuke ciki ai ba alƙalin da zalincin sa zai shara da ba ka gaban sa ba ba na ji akwai ji a Najeriya alƙalin da ba a kai mai shari'a ba ba a filing case ba yace yana zaman shari'a duk zalincin sa babu shi a Najeriya saboda aka sharuɗun nan kai saki su waye suke kai su su yan jam'iyyar adawa su suke kai shari'a yanzu kuma shari'ar ka ga da take musu amma a ce ibn primary election jam'iyyar adawa ba za ta yi ba yanzu jam'iyya mai mulki aisha ce maka za ta canza sunayen yan takarkarin da take ganin cewa ba za su yi canza ba ko kuma tace duk dan takarar da za a canza sai wanda ya shiga cikin ne process din primary election ko ya zauna akwai consensus da shi
1: wanda za a
0: yi gurbin da shi sai ya cika wannan criteria sa na za kai ka amma mutum da wani ka ce a jam'iyya mai mulki suna hayaniya misali da ke maka
1: suna
0: da gwamnati ne ko mai da iya kontrolin mutanen su kai ai ko kana da mulki in baka iya kontrolin mutanen ka su kwaci ko mutum yana ganin ana shan roman za a ce an dakatar da shi shi waya cikin roman da za a sha na dan gaba ai shi kamata ba ya fada man nura tunda ya dan gana dadi dan adawa fa bai shi ba dadin ne ma yake ba mafitar ba yake ne ma bai shi ba bai fafita ba bai samu fitar ba neman ta yake yi kuma kila ya karace ko a samu kwara za amma ga wanda yake cikin roman dudu an fara lasa masa za a ajiye shi kuma bai rigima ba kaga akwai bambancin leadership
1: amma sun zargi cewa fa ita kamar gwamnati mai mulki ta mata na amfani da wasu ne daga ciki da amfani da su domin su zama mata kamar kaya a cikin jam'iyya su dai suna ciki ba su fita ba amma kuma suna ta hura ta wuta
0: to ai wannan zargi ne su ma yana da wasa yafi wurin gwamnati mai irin wannan ai duk abin da mun neman manzo zaka yi musu su ma yanzu jam'iyyar da suke mulki mun ne zama mulki dan adawa su tura mutanen su cikin ta ai ba su iya ko akwai wanda ai ba sa son jam'iyya mai mulki to ka tura ire-iren su mana su shiga cikin jam'iyya mai mulki su ma su kama ta dalili ai ma ni duk mutumin da yema baka yi masa wai baka ji ana cewa bane duk inda aka shiga zabe to kar ka yadda a ce ba kai bane ba kai ka kotu gwara kai ka kotu gwara kai ka kotu da a ce kai kai
1: shine sunan siyasa
0: shine sunan siyasa duk wanda ka ji
1: bai
0: samu wannan ba to ai dama ce ba ta dama ce da ya samu bai samu ba amma duk mutumin da ya samu dama a siyasa sai yake yi a kai kotu in aka kai kotu ai kai ka san kai kai nazara
1: amma yana nuna cewa kamar kotun kenan cewa an san da wani matsayin ta kamar bata da wani abu da ta yi na wani wankewa mutane wannan kenan
0: a ba
1: ta bi kotun kenan
0: a ba ku yanzu misali in ka je gaban kotu ba hujja take karanta ba ai hujja take karanta kuma za ka shiga kotu ne da lauyoyi ko kuma lauyoyin ka zaka dauki kanka ka shigar su gaban kotu ka je ka ci shari'a za ka yi amma ma nuna ni da kai ai mun da gwamnati da aka kwata daga jam'iyyar mai mulki a Najeriya kuma ko gwamna yana kai kotu ta sauke shi kuma na jam'iyya mai mulki a Najeriya an yi haka kuma an dora ko roti bai abin ce zai ce wannan ta goma shi ci ya zama gwamna na kwa silba wanda ka yake na Rivers ko ai shi shari'a sama mutane mu hayar suna ganin cewa sai rasa wani da sun dabara aka ga shari'a da ya zama gwamna ta goma shi ci na alƙali na kotu na Najeriya aka ba shi dama ya zama gwamna manura to saboda haka ai in dai ana haka a Najeriya ai ba wanda zai ce in yaje gaba da gadi bai da ho
1: to ma misali idan aka tafi haka kana ganin misali kamata jam'i na si alliance ko si wata maja domin su don kule su tinka
0: da wanda ruwan su ne manura ai ruwan su ne ai ba wanda zai ga jam'i ma da mai rasi in dai adawar daga siske mulki suka zo karba ai su zasu ga kansu gaske mai rasi
1: to suna da dama kenan
0: amma gwarai da gaske suna so su ba ya rinta ai wannan ce sun sinema nura wani abu da wani zai gwamna su ga kansu yanzu kai a gaban ka aka dinga hadi yan siyasa a cikin ADC kuma a gaban ka suka nuna guduwa a gaban ka suka dinga tafiya

0: ka suka nemi tafiya yanzu misali in ji director Rabi Musa Kungusu wanda gwamnatin garin sa wanda shine uwa ya makarbiya ya sanadin kawo shi zama gwamna a gaban kai shiga jam'iyyar mai mulki yace ba zai je ba yanzu wannan mutumin a ce jam'iyyar APC ita ta dauke shi ita ta riga shi ya fita daga APC tunda yaya kamata ya bi gwamnatin sa inda za ta iya mai wannan to ta ta sashi APC misali nake maka bace ba aka bari tunda ni da kai ba wanda ya san garanti ko tabbas ko ne ke faruwa hakikanin hakikanin abin da ke faruwa amma ka tuna gwamnatin sa da ya kawo ya tafi APC akan ne shi APC aka rigima shi yace ba zai APC ba adawa zai to shi ya gane abu ya bata kisa ita zai to amma da ya shiga APC wata sarau ya ga Peter Obi suka tafi dai daga cikin abin da ya sa mutane suke ganin Peter Obi ba zai adawa ba duk inda jam'iyyar Peter Obi ta kama da wuta gudu yake ba ka shi wata da shi ma nura kai ne zaka zama shugaban mutane amma baka yi kashe wuta in gidanka ya kama da wuta yake gudu ka canja gida to wanda ka canja ne kama da wutar shi kuma zaka da shi misali nake baka jam'iyyar sa ta Labour Party wata ita ce jam'iyyar da Peter Obi ya shiga ciki ake tikin dinsa serious ake tikin dinsa serious mutane suke tikin development din seriously ne yake faruwa amma yau jam'iyyar tana rigima Peter Obi bai iya tsayawa an kashe wutar jam'iyyar Labour Party da jira gudu ya koma ne ya koma wata jam'iyyar ABC a ABC da ya koma kwanan sa da wata sara manura ya sake fita shi da Rabi Musa Kungusu sun sake tafiya sun sake koma ne NDC a NDC ma ana dargin Rabi Musa Kungusu wai ya sai baba mai na BRB wai zaki koma BRB to manura wannan ko karonci ne ai ka ce mutun ya shara misali ku ko harka ce ta karuwanci misali aika ce mutum ya shahara cikin ta misali da kyauka a shugaban ku da ya san komai yana ba nura in kai ka cin da jam'iyya ko in ya cin da jam'iyya ai ba wani abu ne ba waye ya san ka me ka samu a siyasa wata irin kafuwa kai wata irin dama aka baka kai neman mafita kake neman dama kake misali ku to amma ga wanda ya samu dama ya san kasa ya san sirrin kasa ya iya siyasa ya goge ya kamata yi abin da kai misali ai da kamata ke yi abin da kai ba amma yau Peter Obi duk inda aka samu crisis to ba tsayawa kashe shi shi nuna sa kai ya abode crisis ko mutumin da bai da shi a primary election ba shi ba duk inda yake yi sai dai a cikin gidan takara shi ba zai ba rai ba primary ba
1: to masha Allah
0: to yanzu wannan mutumin da yanzu zaman dole minti kadan yanzu tawo da Allah wannan mutumin da shi zaka zo ka dinkule ka kwace gwamnati misali ne nake maka misali ne nake maka to saboda haka in ka dubi yan adawar ai Peter Obi yana ɗaya daga cikin cikon lissafi da cin zaɓe ko dukkan mun dan adawa a Najeriya ko tunda ko ya karfin sa amma na ga mama dan Peter Obi saboda haka ruwan su ne jami'i su zauna su ga kansu gaskiya wata irin adawa ma suke tukuna su define ma process din da suke kai na adawa wata irin adawa suke da gwamnati kafin su tunanin za su iya murkushe gwamnati ba su karbi wani
1: barista wannan rigima ta kotu yan jami'an hamayya suke ta fama da shi yau gobe da wannan salo gobe wannan abu ya fito wannan ya fito a haka kusan in Najeriya kusan za a ce kamar sun dauki albashi game da shi nan kotuna yau a ce wannan gobe ana kasa fahimtar irin wannan abuwa an yi ana gani inda kotuna suke wannan abu zai ba da dami ido a wannan mai zuwa zaɓe mai zuwa tunda an samu gaci jami'a da ma sun fara wato zuwa cewa kamar shugaban kasa yana amfani da wasu manyan alƙali har ya gina musu gidaje da makamantansu yasa irin wannan abubuwan suke faruwa ko ku a tsarin doka ne haka ya nuna cewa haka za a gwanna abubuwan tsarin da tafiya
2: to ba nuna gaskiya magana shine wannan gwamnatin a ƙarƙashin mai girma Bola Ahmed Tinubu wanda shi a tarihinsa daga baki ɗaya hamayya ya dinga yi bai taɓa yin jam'iyya mai mulki ba banda a baya-baya da suka haɗu da APC suka yi wannan maja ɗin gwamnan da ya ma ina jin ADA gwamna ko kuma PDP tana mulki a ƙasa wanda kamar yadda su Mubarak suke faɗa grassroots politician ne to amma abin takaici ne gaskiya zuwa yadda ake tafi da abubuwa a gwamnatinsa domin duk wani abu ni na alakanta shi da gwamnati duk wannan rikice-rikicen kuma ba a taɓa yi ba tun da demokaradiyya zuwa 99 zuwa yanzu a gwamnatinsa ne kadai aka samu waɗannan abubuwan na rashin alƙiblar jam'iyyu me yasa da ba a samu ba me yasa sai yanzu me yasa kotunan a baya ko da Mubarak yake ba da misali ai ba a mulkin Tinubu ne akai ba mulkin Buhari ne zamfar gaba da aka karbe ta wanda yake landmark decision ne aka karbe aka ba jami'a da a abin nan Hamayya wanda ba ita take mulki ba ba a wannan mulkin bane duk da wannan mulkin nan zaka yaba masa ta wannan topic da zamu shiga na gaba na maganar wannan abin da aka yi magana na magana autonomy amma ka dauki wannan siyasar da muke ciki a yanzu magana ta gaskiya abin takeici ne duka siyasa duka shiga rudani koma shiga rudani kuma magana ta gaskiya zargi ne karfi akan gwamnatin nan ne dalili shi mubara ya magana wai su ma su ga sai ta zaka yi gwamnati ta yaya idan kai an turo ma mutane an ba su kudade na al'umma wanda ake zargi ana ba su kudade don su bata jam'iyyar nan kai ina ga kudin da zaka je ka bayar aje a bata jam'iyyar su je da mulki ba sai yi ba ma nura abu ne wanda yake a bude a bayyane kuma in ka dawo kan harkokin shari'a kullun muna faɗa wannan zaure da muke wannan tattaunawa akwai makashi da yawa duk da kamar inda ka faɗa doka akwai ka'idojin doka wanda za a bi wanda idan misali yanzu kamar yusuf party din ta kai ƙara aka canza hantar da wani daga cikin abin da kai tambaya ka irin rudanin kotun federal court ta daga ta cikin September da za a gama submission na sunaye da wayi ita kuma kotun appeal ne ta ce a'a a koma wancan timetable din da akai to yanzu wanda suka bayar me legality wanda suka bayar bayan wannan ko wanda ba yanzu a yanzu kamar da yake magana majalisar ta yaya yi kuma constitutional requirement din ai bai cika ba duk abin da INEC zata ya kamata ce ta bi constitutional requirement wanda ya bada kwanaki wanda yake not less than 3 months kafin ai wannan zabi din za a yi za a mika sunaye me yasa INEC timetable zata su basin constitution duk da za su iya yin appeal amma maganar da kake yi shine me yasa ake samun wannan kwamakon baya court of appeal ta federal court ta high court tana gaba da ita wanda su ma sun fara zama dattijai a harkar shari'a wanda akwai abin da za a ke dubawa na maslaha na kasa kuma da bin doka an abiya saba kunnan tsarin mulkin kasa kamar yanda na gaya maka requirement din shine ina yin wata uku ne kafin zabi amma wannan an bada wajen wata takwas kafin zabi a timetable din aina me yasa ya zama haka sun fara zama da tijji in ka je magana ka ce court of appeal ka je magana da tijji wannan mataki na farko na biyu kenan kafin ka je na karshe wannan ya mataki na ɗaya kenan na kotun koli wannan su ba da tijji daga nan ake tafiya wannan kotun wanda ita kotun koli kaga ai court ce wanda ba wai tana kawai kana duba lodin bane a tana duba maslaha kasar kanta tunda in ta yi wani hukuncin kasa za ta iya rikicewa tunda an sani dukkan alƙalan nan da lauyoyin da duk yan ƙasar Najeriya ne ba abin da ba su sani ba abin da kake kallo yanda duniyar nan ta zama a cikin waya kowa yana gani to amma dole wannan abin da muke yawan tattauna a nan rashin independent na judiciary ya yi contributor wajen lalacewar harkar shari'a in har ba za a samu wannan ba ma nuna za mu dade a cikin wannan abin in wasu gudun da jin tsoron Allah alƙalai wasu ba za su kwatanta ba zaman kanta a haka yanzu ba haka take amma a baki ne ni a baki in dai an ce shugaban ƙasa shi ne alƙalin alƙalai na ƙasa shi ne alƙalan na wannan kotun kolin shi yake da haƙƙi ya zaɓe su ya tura majalisa a dandance da confirmation na national judicial council duk ai an yi ba a yi ba ita wannan hukuma ta kotu abin nan din da yake da suna ta koli ta harkar shari'a ka cokan ita ya kama ai dattijai ne sun koli akan harkar shari'a inda gaske ake shi yasa akwai matsala a cikin constitution din mu
1: wato kamata a ce su ba shugaban shawara a ce in za a yi wannan sai a ce to ga mutum uku nan amma suna bani shawara a yi kaza a dauki
2: wannan misali ba za a ce shugaban kasa ne zai kawo ba wanda yake so yanzu aka ga Berabe ya ce wanda take my lord wanda take CGN yanzu ka gane kuma ba ga lokacin Muhammadu Buhari kusan kowa in ya zo nashi zai dauku kaga technically in haka an siyasantar da harkar shari'a wanda ba haka ya kamata ya zama ba idan zaka shasa da harkar shari'a to babu wani abu da zauna lafiya shi sa maka su zaman lafiya muka shiga gudana wannan maganar ka ce duk wanda suke takara nan banda APC ka dai ta take da tabbas za ta tsaya takara kuma za a iya cin zabi ko da kuma da tole ke magana cewa ba shi da ba rashin shari'a bane ba yanda zaka da gwamnati gwamnati da attribute ne na Allah amana ce kuma dole zargi mai karfi ya hau kansu in ka kula wuke shi an sa shi da ta PDP kuma yayi nasara wajen lalata PDP ai atiku a PDP yake dole ya fita dole ya nema kansa mafita kuma duk party da suke da masu girman ADC da yanzu duk an bu an lalata an tura musu rigima kuma wuce shi an gaya maka cewa gwamnati yake wa aiki wannan gidajen da kake cewa an gina manyan alƙalan waye gina
3: kuke ne wanda Femi Falana ya ce ma kotu zai tafi ba mun yana challenging abu mutunta ko a karrama ko kuma ai mishi welfare wato ke mai kyau ko game da mahallinsa ba amma me yasa ba ya sauraron ma'aikata ba zaka iya tunawa mun yi maganar nan a wannan zauren ni jiyan wannan shugaban kasar ne don ka waɗannan spirit code record din kaso 300 na kudin su me yasa ba ai walƙalan kasa ba in gaskiya ne me yasa ba ai walƙalan kasa ko dan waɗannan shari'a zabi tana zuwa wajen su ko wannan gidajen ai da zama kamar corruption ne dole kuma kamar banda falana ya faɗa ya kamata ai challenging wannan abin because abu ne ma nuna kasa ce wadda gaba ɗaya yanzu nake maka magana akan legacy wanda wannan Nelson Mandela ya bari legacy ne wanda yake ga kalle shi ko ba komai shi yasa dole na ake tunar da shi because gaskiya ce duk fa magana in kaje ka dawo akan gaskiya take da amana duk wannan legacy da na gaya maka akan gaskiya ne da amana ni dalili kana shugaba kai zabe ne ya kawo ka inda ba wannan ba ba za ka zo ba duk yanzu kuma an shiga busa zargi mai karfi da ake duk Allah la ta jami'in su da hamayya wannan irin demokradiyya muke yi sai muke gaya maka dole wannan lokacin zaka ga kotu tana tafiyar da wasu abubuwa wanda ba a kasa gane an sha samun complete judgment ai kotu da suke da hulumi kamar tace ne yayi da wannan ba da hukunci wannan ya bayar mun gani da yawa mun sha yin maganganu ana amma ina gaya maka in har da gaske ne wanda kuma wannan aikin yan majalisu ne wanda kullum nake gaya ma duk wannan matsayin ta Najeriya ta kacokanta da ta talaka kansu su suke gyara doka suna da veto power shi overruling president in yake sa musu hannu abba 30 days suka yi doka irin in ka kalli abin gabaki daya ka cokan wanda za su gyara kasar yan majalisu ne saboda su dokar ta ba dama su suke wakiltar mu in kuka yi doka ka tura president for asan after 30 days ya ki yin yayu saldin asan dinsa doka kun su shi sai ta ce ku ku dada rubin din wannan doka ta zama doka ba kwa bukatar asan na president ba za a iya gyara ba ne ko ba za a iya gyara wannan constitutional requirement na maganar president ya kai Chief Justice of Nigeria ko ka Justice of the Supreme Court ba ko Justice of the Court of Appeal President of the Court of Appeal ko magana kake ta jiha ba za a iya gyara dokar gwamna ya kai Chief Judge ko shi ne zai nada alƙalai na jiha waye yake da wannan power in banda yan majalisu amma sun ci amana maturity sun ci amanar mu duka duk wannan gyare-gyaren da ake yi yanzu ta kai fa gwamna baya tsoron yan majalisu saboda lalacewar su za a ga gwamna ko kuma shugaban kasa yana yin abubuwan da impeachable offense ne ba yi constitutional requirement ya nuna in yayi wannan abin kawai a mudu impeachment yanzu a kwanaki a wannan shekarar ma ka taba jin magana wani impeachment na gwamna ko na shugaban kasa ma nuna dole mu shiga rudani idan har waɗannan abubuwan ba za a gyara su ba ni maganar wannan magana ta independent na judiciary an faɗa dai kawai a baki kamar na gaya ma amma wannan gyaran ya dole ya kasance kawai a ba NGC ka tokan su ne suke da haƙƙi kamar yadda suke discipline na alƙalai da wani abin da abubuwan su na abin ruwa na abin da za su yi na laifi da sauransu su suke da haƙƙi to haka naɗa suka tokan kawai a ce wannan NGC din ita da haƙƙi ta baɗi waɗannan alƙalan gabaki ɗinsu duka sun san sirrinsu daga nan suka fara duk wani wanda yake memba na NGC na lauya ne kafin ya zama duk abin da ya zama idan aka yi wannan kuma su waye za su yi ɗan majalisu ne na jiha na tarayya su ne ba a yana gaya maka a doka su za su yi passing bill a duk wani abu ai daga nan yake farawa in suka yi za su tura shugaban kasa duk dokar da aka yi sai an tura shugaban kasa fa asan amma kun su shi inda ya taimaka kuma ya yi abin da ya dace wajen taimaka wa 'yan kasa sai aka ce waɗannan wakilan naku da local government da kuke zaɓa su tafi a majalisa da jiha su fita tarayya su fita da tijai su suna da iko in suka yi doka an ka ɗauki jiha in suka yi doka suka tura gwamna bayan kwana 30 sai ya ki bada yaddarsa cewar ya amince da doka sai doka ta ce su dawo constitution din sai ya ce su dawo su daɗa gabatar da wannan doka su saka mata hannu ta zama doka ba za su iya gyara ƙasar nan ba za su iya suna da damar aisha su a kwace ta daga hannun wannan arbitrary power da shugaban ƙasa da gwamnoni suke yi saboda haka in ka kalli constitution ka cokan dama ce wadda yan majalisun ina faɗa da bamida sun ci amanar mu duk wannan maganar da muka shiga su ne daga duk gyaran dokar da za su kawai gyara ta data sutin ɗinsu ko maganar zaɓe menene abin da zai taimake su shine wannan a gaban su bi kaza abu ne wanda ka kalle shi wannan rudanin na gaya ma wasu alƙalan dole zaka ga akwai nagari amma akwai lalatattu ba inda babu lalatattu a baya bayan nan kaga ai har kira an yi akan irin complete judgment din da aka samu aka kira head of court aka zannin da su ne yake faruwa irin waɗannan abubuwan abun kunya suke faruwa eh abun kunya yake faruwa domin abun kunya ne wannan hudumi wanda yake tallaka ko yana yake gani duk wani jima da zai kuma shine abun nan din duty na kotu ke tsakanin da kai tsakanin da gwamnati tsakanin da kowaye kotu tana da iko ta ji menene kuma ta duba ta ga menene ga sai magana ta hukunci amma idan aka ce waɗannan kotun da wasu za su tsaya su yi abin da ya dace wasu kuma ba za su tsaya su yi abin da ya dace ba to za ka ga rudani an shige shi dole mu shiga rudani kuma ni ina ga mana ta Allah ka wannan abu akan shugabanci kuma shugabancin wanda aka ba iko shi checkmate din executive arms of government shine maganar legislators a doka an ba su dama su yi amma rashin kulawa ko kuma kwadayi ko kuma wani abu wanda ba san menene dalilin zuwa su wannan wajen ba suka bari muke cikin wannan wahalar na ga abubuwa suna tafaruwa su kansu din doka aje ta kisa a kurdan majalisa yau yau sai ka ba inda doka ta ce a kurdan majalisa kwana-kwanan nan mun gani gwamnatin tarayya koran ma gwamnati an wacce doka aka ce ai haka dole wannan abin shi sai na ga masu ya koma wajen yan majalisa sun suka mana gyaran wannan dokar aka samu tsayayyu suka kauda kan suka gyara cewa wannan magana da ban mu da shugaban kasa yake nada ba dan su ne wakilan al'umma ɗaya-ɗaya ku wanda ba za a ce misali kana nan tarauni ko kano municipal ka ce gabaki da yan wannan local government da su tafi shi wannan dokar ba kai da aka baka amana in baka da ilimin abin da yasa ka ce in kana da ilimin cin amana ne yasa baka yi ba because kun ga jefa mu a cikin wannan matsala in matsala ta faru kaza ce kai ne yasa aka baka dama kai cikin mutun shugaban kasa zaka iya cire shi
1: to
3: wallahi zaka iya cire shi amma ba zaka yi abin da yace ba saboda wani abu wanda kuke ganin kamar ma daga nan babu wani abu da zai kuma faruwa
1: to bari mu je yan editor a bari wata local
3: government
1: to yan kasa da al'umma suna ta ganin yanda abubuwa suke fitowa ga wannan kudade da babban accounta na
4: kara gaya mutane sai ji kudi
1: to ban accounta na kasa ya fitar da wannan ita hukuma da jiki biya ke diddiga da kuma wani kudade da ake ba karanan hukumomi da kuma gwamnatin tarayya da jihohi suka fitar da rahoto suka ce kananan hukumomi a cikin shekara daya daga wato daga watan July na shekara ta 2024 zuwa wannan watan da muke wanda ya gabata June shekara ta 2024 kananan hukumomi a Najeriya sun karbi kuɗi naira trillion 10 da biliyan 400 da miliyan 700 da 79 aka rabawa a Najeriya shekara ɗaya kurum haka amma duk wannan abin da aka raba aka yi anan wannan opposition da aka hamta da wannan hukuma suna ganin cewa har yanzu gwamnoni sun shaƙe kananan hukumomi ba a ba su wannan kuɗaɗen da suke zuwa wajen su duba da yanda gwamnatin tarayya ta saki kuɗi account ta saki kuɗi da wannan hukuma a tabbatar aka shine ya gazake mamaki cin wa'ayina gida yake sakar ne shin gwamnoni sun bi karfin kotu ne da ta bada umarnin cewa 11 ga watan July shekara 2020 cewa lalle kar a sake ba gwamnoni sake tabawa kananan hukumomi kuɗi a ringa ba su kuɗi kai tsaye amma suke yin wato yanda suke yi abin da suke dama su karkatar da kuɗaɗen nan kananan hukumomi ba su samu abin da suke samu ya aka kalli wannan abubuwa da yake tikjewa yake gawo gamar kananan hukumomi
4: wato wata kalma ka faɗa wacce ake cewa wai aina gizon yake saka idan muka duba ta mahanga gidan gizo gizo gizo aya ta Qur'ani ta zo babu wanda halitta ko kuma gida da yake da hatsari irin gidan gizo gizo to sai kuma kalmar ta yi daidai da yanda muke mu'amala saboda gizo gizo zaka ga da shi da matarsa ita matar idan ta samu juna biyu sai ta kashe mijin shi idan ta haifi ƴaƴanta su ma ƴaƴan sai su kashe ta
2: gidan jaras
4: yawa to saboda haka gidan da yake da rauni da zalunci yayi yawa to gidan giza giza gine duk al'umma ko kuma duk halitta ta duniya babu inda yake da rauni da zalunci irin gidan giza gizo to tamkar yanda ka faɗa to haka muke rayuwa yanzu misali a wannan watan da muke ciki kananan hukumomi guda 774 ba taba bada kuɗi wanda ya kai kamar na wannan watan ba. Akwai abin da ake cewa FAC, Federal Account Allocation Committee, an bada kuɗi wanda aka rabawa gwamnatin tarayya, jihohi, kananan hukumomi ya kai trillion 2 da biliyan 300. Ita wannan hukumar da ka faɗa ita take faɗa haka, ita take nike take gaya mana wannan alƙalima. To abinda aka ba kananan hukumomi guda 774 an ba su kuɗi wanda ya kai biliyan 534 da miliyan 277 abinda aka ba su kenan. Sai aka ce kuma talauci ya fi karuwa a kananan hukumomi, domin talauci ya samu tagomashi wanda ya kai kaso 13% a kananan hukumomi. Kuma an ce a cikin watan nan an fi shiga talauci, kuma a wannan watan an fi raba kuɗin da ya fi kowanne kuɗi yawa. To sai mu kalla, sai kuma aka ce a wannan watan shi kansa shugaban kasar Najeriya Ahmad Bola Tinubu zai ciwo bashi na dala biliyan 1 da miliyan 575. Ka ji fa abin da yake tafiya, bisa ne kawo wancan abin da ya faɗa na rauni da zalunci da yake faruwa.
3: To ba kunya ba,
4: ba kunya. Kana magana kananan hukumomi, abu uku ne a kananan hukumo wannan yancin da ake ba. Rasta sashi na 7 ne daya cikin mafado yace a ba kananan hukumomi,
3: kuma ka dauko sashi na 260
4: shi ma yayi magana
3: shi na alokacin
4: yawa yanda za a rarraba musu kudin su. Akai magana akan cewa akwai financial autonomy, dole ne ya zamanto cewa an ba su haƙƙin su na kudin su. Akwai administration autonomy, dole ne a bar su gudanar da gwamnati ta su
3: ba interference,
4: ba wanda zai shiga. Akwai political autonomy, dole ne a tabbatar da cewa sun yi siyasa a
3: zabe
4: sahihi tsakanin su.
3: Sahihi aka kira shi
4: barista idan ba manta ba shekara 2022 a babbar kotu da wacce ake cewa daga ke sai Allah
3: 2024
4: da hudu ne ko ita ce ta yanke hukunci inda take cewa from the effect wannan lokacin a ba kananan hukumomi haƙƙin su.
3: Wanda ba lokacin ka san akwai kiya ta aka ce banda su
4: banda su aka ce sun da bai yi zabi
3: ba yana
4: nuna cikin karan bashi. To a wannan lokacin karin manta baran baka wani misali da ya faru ba dan tozarci ba a nan jihar Kano zaben da aka yi na kananan hukumomi. Sai gashi shi professor da ya zaba na nan jihar Kano, sai gashi hukumar EFCC tana neman naira biliyan 2 da ya bata a nan jihar Kano. Wanda ya zaben nan fa na kananan hukumomi wadannan ciyamun fa da suke kai naira biliyan 2 ake nema a waje
3: ta bata.
4: Eh bisa ga zargi ban sani ba, sai aka ce bailin sa ma naira miliyan 200 ne in za a bada bailin sa. To wannan abun ni akwai shawara da zan iya bayarwa tunda akwai raini na shawara, amma mu za mu iya bada shawara duk da dai mun zai cewa kotu ta yi iya abin da take saboda su kansu kotuna sukan yi wa kansu adalci. Akwai abin da ake cewa declaration judgment ko wanda su alƙalan a tsakanin su za su iya wa kansu, shine ake cewa dole ne a samu mara in biyan ne uku su ja waɗannan domin abin. To wannan abin yaƙi cinyewa akan harkar local government. Ina fatan gwamnatin tarayya idan da gaske take, ka san shi shugaban ƙasa a duniya yana tsoron gwamnoni. Gwamnoni da kake gani duk wani abu da yake faruwa ba wani gwamna da zai iya kashe kuɗin da ake bashi dukka kam gwamnoni 36 babu
3: sun tara me amfanin sa.
4: Kai yanzu misali
3: me amfanin sa
4: duk Najeriya ba wanda ya kai jihar Sokoto talauci, duk Najeriya babu inda ya kai jihar sai hakuri Sokotawa, saboda idan ba dan Fordo University zaka je ba wani abu da zai kai ka Sokoto ka je ka so ko ka saro ka dawo. Amma sai gashi wai gwamna wai gada yake a Sokoto, ina mutanen a Sokoto suke, saboda mutane sun gane cewa gada ita ce take kawo percentage. Kuma idan ka duba waɗannan gwamnonin da kake su ne suke da sanatoci, su ne suke da ƴan majalisu, da wannan dokar ta zo sai suka yi wa su kansu wato sanatoci da ƴan majalisu wani dabaru, sai suka ce ku je ku gabatar da kuduri na cewa ai muna kananan hukumomi a ƙara, ai jihohi ma a ƙara domin a buɗe abin. Sai da aka yi kuduri guda 69 a zauren majalisa a wannan fa gwamnatin fa aka ce za a yi jihohi guda 55. Na ga ma sun dawo da kudirin kwanan nan barista, kudirin ma an dawo da shi na ƙara jihohi da za a yi, za a ƙara jihohi guda
3: 50.
4: Aka zo aka ce kananan hukumomi za a ƙara guda 278. In dai haka da gaske ake, to dole ne a yi ministan kananan hukumomi saboda yawansu.
3: Kai kana ganin za su tabbatar da wannan abu?
4: To su ne sa suka yi kwamishinan kananan hukumomi gwamnonin.
3: Eh amma wai maganar state din, maganar creation of state, kada muna lamarin an yi yaman tana wanda suke
4: za su iya mana, za su iya mana. Ai an yi a baya lokacin jamhuriya ta biyu an yi nan Alhaji Abubakar Rimi shi ma ya kakkara Alaishu Shagari ya kakkara ina ganin a lokacin guda wajen 300 da wani abu aka kara a wannan lokacin ai farar hula ne akai amendment na constitution din ma gabaki daya ba su ne za su yadda ba dai idan an yi din kuma ya zama doka ai zaurukan majalisa kawai shine babban kalubale kenan idan kuka samu raunanan yan majalisu to kasar fasefayin da akai da ita su yan majalisu ai su symbol of democracy ne su ne wanda ake cewa arsenal of democracy duk majalisa da kake gani ita ce wanda ake kallo a matsayin ita ce demokradiya ta kasa idan suka bada kai bori ya hau to ta zama mulkin soja idan suka jajirce to majalisar da babu adawa wacce adawa zaka samu duk gabaki ɗaya ra'ayi ɗaya ne idan ma ka kawo adawa kana nan fa dan majalisa ne da kanan jigawa fa yake faɗa yace idan ma zaka gabatar da kuduri sai ka bada cin hanci daga naira miliyan 1 zuwa miliyan 3 haka fa ya faɗa fa a zaurin majalisa a tsakanin su
2: daga ai lalacewa ta
4: hadeje da kafin Hausa da wannan shi ya fito dan majalisa yake faɗa wannan sai shi kuma Ali Indume shi kuma sanata yake cewa idan kana so kaga shugaban kasa shi ma wai sai ka bada kuɗi to kasar cin hanci da rashawa sai ka rasa wannan irin cin hanci da rashawa muke fama da shi ne an zabi waɗanda za su kare daraja da mutunci Najeriya ba kasa bace wacce zamu magana yinwa to yanzu abin da suke faɗa cewa mutane miliyan 35 za su fada kangin talauci a cikin wannan wannan shekarar da nake ga yama kuma an fi danganta abin ga arewacin Najeriya
1: to Mubarak wannan dambara ta local gamma an yi ta mutane sun yi iya abin da za su yi hukumomi sun nasu ga doka ga abin da kuma shi babban accountant ya bayar ya ce fa ya turo kudaden nan sai shigo kuma a shekara guda ga abin da ka samu amma har yanzu kananan hukumomi talauci yana nan yana ma mai makamata irin wannan ana ganin akwai wani abu da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi tunda gwamnonin nan sun ki ko ku a zalle su gwamnonin nan sun zanyi musu kamar wasu kologai da ba za ta iya wani abu akan wannan akwai ai wani sabon abu da ya kudaden nan sun ga zuwa kai tsaye da su kananan hukumomin
0: to manura kudin nan an ce sun zo ma kai tsaye wurin kananan hukumomin ai dauka suke suke gwamnonin su yadda ake zargi
1: to bacin ya baka babba yake
0: nan to ai ko me kai sai ya dawo gwamnonin nan dalilin shine wanda ya samu asali da muna zargin cewa ba a inganta zabi ko ba a zaben kananan hukumomi na dawa ke muna ba da shawara cewa a hakura da zaben kananan hukumomi a koma kaman da ake nada kumshinoni a koma nada wannan mutane na local gamun gaba da can muna a koma nadi kawai a huta saboda shi kansa zaben da ake na farko dai akwai wasa da hankalin mutane
2: a kashe kudin
0: akwai rainin mayu sannan akwai lalata mutane lokaci da sanin darajar dan adam duk wannan muna zargi yana dai yana cikin zaben local gamun da ake da kuma banna da ake duke ta annabi da ake duke al'umma amma duk wannan ma nuna baya tabbata sai da sahalewar mutane iri na irin ka talakawa saboda bayan da zai ma nuna ce wasu tsirarin mutane su ɗan kadan a takure yawan su bai yi gana mu ba karfin su da kullun tsarin mulkin tarayyar Najeriya ya ba mu bai kai nasu ba kuma Bahaushe yana gaya maka sarkin yawa ya ce ya fi sarkin karfi amma muna sani muka kyale wannan gwamnati suka ci gaba da yin abin da suka ga dama da kananan hukumomi kuma an tashi za a yi kuka mu ne wanda muka yi kororoto domin a ji mu to wa muke kukan waye zai ji waye zai kama na dauki da ya wuce mu saboda ka duk wani abu da dauki federal gwamnati kake sa ran za ta yi maka federal gwamnati tana tare da gwamnati gwamnati tana tare da federal gwamnati da abin da za a yi maka in kana so yi aiki to sai ka shiga ciki kai talaka sai ka taimaka wajen yi baka taimaka ba zai yi ba manura saboda haka dole ne mu tashi mun ga cewa zaben nan na local government ko yi a daina shi a ba gwamnati dama ya dinga rubi ko kuma Allah ya zabe mun gaskiya sai yin zabe wanda zai kawo mutanen kirki da za su zo zama ciyamin mun na local government wanda za su iya karban haƙoƙin su daga hannun gwamnati na Najeriya don manura kowa ya san cewa zaben gwamnati ya fi karfin wasan gogo a Najeriya da muke ciki saboda haka kuma duk makasudin da ya sa kudin nan baya sauka ga talakawa baya zuwa hannun ciyamoni kuma bai zuwa hannun talakawa kamar yadda ake zargi abu dai ne shine rashin yin zabe na kananan hukumomi sahihi kamar yadda mu muke zargi ba ai wannan shine magana gaskiya domin zaka gani yadda gwamnati suke ma'amala da ciyamomin lokar gwamnati kai ka san in zabe ne gwamnati bai sai ma'amala ka haka ba a zabe shi a zabe ka gwamnati din da maka irin wannan ai ka san akwai cin fuska akwai cin fuska
1: wato shi kansa ciyamomin din ba shi kwarin gwiwa
0: to me yake riki
1: zai iya magana shi ai kaza
0: shi aswa manura ai manuran kaga mutum yana rigima abu ko to hanyar da yazo ne sai ya ci amma kaga mutum manura baya iya fada to akwai wani abu da yake ganin cewa akwai lam'a a jikin sa zai iya bashi matsala in ya rigima
1: amma mun bar ba suna da kungiya ta algon ba akwai a ƙasa
0: akwai jihohi da haka muke jin labari manura
1: zasu iya wani tasiri
0: a wallahi billahi lazim da haka muke jin labarin su duk suna da manura kuma duk akwai shugabannin da suke kan kujerar amma ka san su na san su manura yanzu ba mun da muke muka zo muka fada ba muka tsarkake shi tunda shi tsarkakacce ne akan aikin sa ko amma ka ji mana tsarkake shugabannin kungiyoyi da kanin ku ai ba mu san sa ba amma mun san Mandela to me yasa muka san Mandela mun san sa ba ai ma nuran kana so a san ka kai aiki duk duniya ma nuran kana so a san ka kai aiki wallahi ko a gidanka in baka yi aiki ba matar ka ba ta san ka ba ina tabbatar maka da wannan manura ko a gidanka idan hakkin da aka ce ka dauka da aure manura baka iya sauke shi hakkokinta to matar ka ma ba ta san ka dan ka ba ta san ka ba kazan da liyin kake rayuwa ba in kace yi min kaza ba zai ba saboda baka biya muku maganda baka biya muku da abinci baka kawo abinci ga shi to tai na zaki mata riya ya zaka ga miji ya za a iya gane baban sa ne kai in baka jin kansa baka babu da dace saboda kuma allura wannan kungiyoyi da kake fadi suna nan a takarda amma ba mu san su ba saboda in akwai su suna nan suna amfani manura da ni da kai yanzu wannan abin da muke tattauna da ba mu tattauna shi ba kasan dalili kaso 60 na aikin nan zuwa 70 sun gama shi kamar da mu tattauna sun gama sai dai mu duba mu yaba musu ni da kai mun bana yabo lani
1: a matsayin sa na shugabanni
0: wallahi da gaske ba musu dani ina ga baka wannan ai mu yanzu gashi na ga gashi mun yabo Mandela ai aiki amma aikin manuwa mu yau direct amma ya kare mana kima ya kare mana mutunci ya kare mana daraja shi yasa kaga duk wahalar da muke yi a kalma ɗaya take duk lokacin da manura da ga ina fada ina saki fada da nabi kadin ya sha fada wata kalma ya ce idan masu arziki idan masu arziki ba mu taimaki mutanen da suke da yawa ba idan gwamnati ba ta taimaki mutanen da suke da yawa ba to ba za ta iya bawa masu arziki kariya ba su wanda su ne tsararru a cikin mutane an gane ku saboda haka duk tirka-tirkar da muke manura abu ɗaya ne mu yi hakuri mu dawo mu yi juna mu adalci wannan kananan hukumomi manura mun sha bari duk wata masifa da ga tana faruwa ta mamaye jihohi da kananan hukumomi suke fitowa rashin tsaro rashin aikin yi talauci duk wata mutuna da kananan hukumomi take manura duk mutumin da ya iya fixing kananan hukumomi ya iya kawo gyara kananan hukumomi ai manura kuna shirye-shirye kala-kala ina idan ga makarkara ne yake ko shi ne kujin mun ga karkara yake kuma
1: karkara
0: wannan kun daga manda ku shi ne kujin ko in kun ne ka abin da kuke gani wani abin kuke iya fada wani ba ku iya fada sa saboda bari ku ka fada gaba daya ba saboda bala'in da musibar da take cikin karkara saboda ma nuna duk wani aiki da wani gwamna zai yi inda ka san abin ne aka zabar ka dai ba zabi sha kauye ba dalilin shi ne har yanzu ka je kauye magana yake turon sha to ma nuna da abin da mai rike bawan kai ka sani na sani domin ta kai da cewa irin da da ake rijiya ma nura a samu ruwa yanzu an nuna ta in kai rijiya ne da ka hannunka zaka cike ta sai da kai buwan
1: domin
0: ya yi kaba makocin ka buwan
1: to ba da sabar mu da jafarin sa shin wannan abin da wannan kotu ta bada umarni shine abin da yake daura yan kasa na kai to gwamnati sun fi karfin wato kotu ne da yasa wannan abin an faɗa ba ɗaya ba biyu ba hukumomi sun yi nasu amma a ci har yanzu sun kasa irin wannan abin
2: to amma nura babu wanda ya fi karfin kotu kawai sai dai kyale shi akai kuma wannan hanya guda ɗaya biyu wannan karbi tabbatar da wannan hukunci da kotun koli ta shi ne dole gwamnatin tarayya da ta zama bolt ta fito ta je ta kai wannan kara shi na gaya ma inda za ka yabi ita wannan gwamnatin ta Bola Ahmed Tinubu saboda ita ce ta je ta kai a tujen na federation ya kai agbastar da wannan guda asir guda 35 na saura ya kai su kotu a kan lallai wannan abin da ake yana cutar da al'umma dukkan ba local government chairman kadai fa suke zama affected da wannan abun ba hatta wannan matsalar tsaron da rashin aikin yi da wai wallahi wannan rikewar da gwamnati suka yi na wannan kudada ya contribute a lot because da Allah ya sa an bari in ka dauki 99 lokacin farkon dawowar demokradiya a wannan jamhuriyar zaka ga local government suna da masu aiki yanda zaka ga ana titina da sauransu an saka musu kudin su kafin abu a samu gwamnati da suka fito da wannan tsayar suka wasu kan rike kudin kan wanda suka sunnanta su ga sauran gwamnati wanda da ba ba mu ci fada da mu je abu ne wanda kake nema wanda sunnanta ba shi ka dora akai tunda har yanzu magana nake ga maka bisa statistic babu wata state da ta implement wannan abun fully abin da gwamnatin ko kuma kotun koli ta tabbatar da shi akan cewa abu ba kuma hanyar da za a bi ta kanta gwamnatin tarayya ai tana da hannun da za a bi ta hanyar official account of the federation su da ina kudi yake fitowa sai su shirye shirye da za a yi payment directly wannan hanya ta ɗaya ta farko kenan wanda gwamnatin tarayya ita ta yi abin nan shi yasa da haka kamar akwai wasan kokowa abu ba za a iya mana kudin ta ina yake fitowa ba ta hannun ofishin account of general na kasa me yasa gwamnatin tarayya ba za ta shirya biyan kudin su darar ba a tabbatar an bi
4: ba an ce ba su da account
2: magana account ba da dace kai ba da ka faɗa kai burbushi ai abu ne wanda hankali ba zai dauka ba account na dauka a rana ɗaya ma za ka rika bude in ka rasa certificate ɗinka na yauwa wai ma ka dauka wancan abu ne wanda zaka ce abun nan eh abu ne wanda zaka ce akwai mai certificate of confession zaka dan buka idoji ka dauka za a yi kwana biyu uku yau fa shekara biyu ake nema dindi da yin wannan hukuncin sai sa nake gaya ma akwai wasan goko on the part of ita kanta gwamnatin tarayya because inda da gaske ne yanda ta zo ta samu wannan taking step na bold decision da ta challenging abun aka samu hukunci da ta taimakawa waɗannan local government su wannan account ajiyar na federation duk da akwai hanyoyi wanda ko civil society ko ni ko kai za mu iya zama challenging mu nemi order of mandamus a tabbatar a matsawa ita wannan jihohin wanda ba saboda wasu za ka kamar za ka duba ga kamar Adamawa Akwa Ibom ina jin ko da wata jiha ne kamar sun fara abin da implementation not fully zan ka dauko Kano Jigawa Nasarawa da wani state da na manta shi ma sun fara shirin amma fa babu implementation nan akwai wanda kuma su gaba ɗaya ma continuing to wannan decision da suka tafi kamar irin su Edo Osun ina jin ko cross river ne su sun tafi continuing ma suke aiki eh
4: ba za ka wai ka rubuto ayyukan da za ka yi na wannan
2: to ai ba haka hukuncin ya ce ba kuma
4: to ai kai da kake independence ma a matsayin ka na chairman kai ma fa zababbe ne da kai
2: to ai yanzu da bare wata magana yanzu da bare wata magana ina magana zababbe
4: da kai da
2: ai ba haka zaban zaben sahihi ne
4: abinda suke goranta musu kenan
2: shine abinda ake giya maka dole independent local government ne ya kamata ce kuma aini an dade ana ta maganar nan
4: to shi yasa nace da minister aka yi musu za a samu sabo
2: minister ma ba zai yi ba
4: Allah
2: minister ai kawai zabe ko ba aini ta kasa
1: rage
2: shi ba wani kansa ko wani jisa ko waye shi za su ba ai in me yasa muke challenge state police nan da ake so ai in an yi lalata harkar demokradiya ne a Najeriya saboda ne gwamnati sayansu ya yi yawa ya ba ma a jin kunya a fito da abin so idan an ce za a yi magana ta
1: alaikum salam
4: almaskin
1: yawa da muke tare masha Allah muna jinka
4: okay Ibrahim Sheka
1: tumara Abubakar
5: Ainan, ainan, ainan. Walaupun ada satu buku yang kuda, semua bukan cakap. Bukan cakap sebagai amalan, tetapi buku yang kuda. Bukan cakap.
2: gaskiya ne maganar da akwai babban dan siyasa da ke cewa Allah ba muta ba wai al'umma ba
4: ne
2: kawai interest din su ne siyasa an ba ba bukatun biyan bukatun su shikenan wannan gaskiya ne maganar da kai
1: to barka kare
4: sai ya daga murya
1: eh dan daga murya ka
2: eh ka daga murya wani talk din da ba shi da kyau ba
1: to ina ji kamar dai
2: line ka kamar ba shi da kyau sai dai ka dada nema
1: to mun ba ma ji gaske ba da lokaci da ya riske mu insha Allah sai mako mai zuwa za ku ji mu da wasu batutun ko kuma za mu sake
2: kan mu karasa wannan ai local government yana da muhimmanci ma ne dan mun ba mun fara aka lokacin mu mana
4: gaskiya masu sakonni
1: da wannan abubuwa insha Allah madadin wanda muka sance da ku muna guda kwada gaske a madadin mashirin shirin Shamsu Academy Nura ba ku mu sake ci assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Masara Robert kamar da dawowa yanzu ku rasa da ku da shi bakon namu domin ya gabatar da cikakken suna da kuma takaitaccen tarihin rayuwa.
1: Abba Rabiu Adam, the founder also the CEO of Peacock Digital Model Company. An haife ni a unguwar Sheka cikin Kumbolo local government area. Na yi makaranta ta a Sheka Primary School na Islamiya in Lura Islamiya. Bayan nan na kara gaba na tafi School for Arabic Studies SS kenan Kano, na je na samu ne Junior Secondary School amma bangaren Boko. Also bangaren Boko ma science na je na karanta. Bayan na gama nan na koma Kano State Polytechnic School of Management Studies, na je na yi pre-ND, na diploma, na HND duka akan mechanical engineering. After that, dama ina primary da na gama going to secondary na shiga harkar dinki. Ina wannan maganar kamar 2000 kenan, 2 kenan, 3 na shiga harkar dinki. Taura biyu wanda ana cewa ba ta tonuwa amma na tauna ta ni na ga ta gami.
2: Abba Rabiu Yakub, ɗaya daga cikin masana dinki a nan jihar Kano. Mun ji takaitaccen tarihin rayuwa tun daga sanda ka fara karatu kuma har kawo yau da kake cikin sana'ar dinki. A sana'ar dinki sana'a ce wadda take da fadi cikin ta, kuma ka dauko mana cewa tun kana makaranta kake cikin ita wannan sana'a. Ya aka yi ka shiga cikin ita wannan sana'a a wannan lokaci da kake makaranta?
1: Yadda aka yi na shiga cikin wannan sana'a, gaskiya peaceabilillah, tun da na taso da dai horon ma mahaifinmu so yake mu tsaya da kafin, so yake mu samu abu wanda za mu dogara da shi a ce muna zaune muna tsaye da kafin mu. Ya gaya mana daga baya yake ba mu wannan tarihi tun kan ya haife mu, yake da burin yaransa su taso su tsaya da kafarsu. To yana ɗaya daga cikin wanda ya bamu gudunmawa, kuma sai muka samu yaya shi ma jajirtacce, ina mai tabbatar muku shi ya ɗauke mu kafa kafa ya kai mu muka koyi sana'a ɗinkin nan tun 2003 muka soma ta.
2: Lokacin da kake ka fara zuwa wajen koyar ɗinki, wajen mu aka fara kai ka?
1: Ba zan taɓa mancewa ba, farkon inda na soma koyar ɗinki akwai wani mai gidana wanda har yanzu muna tare, muna zumunci, mun zama kamar ƴan uwa. Ya sai di Nasu nan na soma koyar ɗinki. After that na koma gurin Oga Salisu, na koma wurin Oga Abubakar, a nan na je na ƙara ke koyar ɗinki na har na samu kaina a wannan mataki na profession. Bayan mun gama wannan ɗinki irin na century nan 1990s 2000 to 2010, 2010 na yi aka kawo ɗinki professional na zamani. To gogewar da muka yi da horon da muka samu wurin wayannan, inda muka je muka samu kamar ilimin tsoro ne a yi kashe gatan, shi yasa har muka karɓi ɗinki da zamani ta soma ka a 2010 a Country Mall. To da ya zo sai muka je kamar samina ce ta aikin gwamnati, direct muka shiga ɗinki mai breast code 2010, har na samu kaina na je Country Mall na yi na test, aka ɗauke ni aiki lokacin, bana mancewa.
2: Lokacin da kake je kana koyar ɗinkin nan, waya kake jin yanayin a wannan lokaci? Idan ka je wani lokacin za ka ga kamar ba ka son zuwa, kasancewa wani lokacin za ka ga abokananka suna wasanni ko sun tafi filin bal ko wani abu makamancin haka, ya kake ji da an tura ka gurin ɗinkin a wannan lokacin?
1: Gaskiya na fuskanci ƙalubale da dama a gurin koyar ɗinki, amma inda na samu nasara shine ni ma ina son abu. Dan wallahi ka ganni nan har ga Allah ban iya bal, wallahi a shagon ɗinki na iya bal, wallahi a nan na iya bal, ina bal ɗin nan ta yara da ake yi, wallahi ban iya ba, domin ban mallaki hankali sosai ba na shiga harkar ɗinki. To shi ɗinki abu ne wanda in ya shiga barwanka da jikinka, dole sai ka nama kullum kana yin sa, kullum kana shago. To in shago in sai ya shiga jikinka, ka understanding kamar spirit ɗin shago ya shiga jikinka, Allah ranar da ake election ɗin ma Najeriya ji za ka yi, kawai diyan da sha biyu ta yi, kawai kai ka tafi shago, ka ji yanda aka yi na samu na riƙe wuta na dajirce, ko cousin sister ta taɓa zuwa ta ce zalinta ta ake, na zo ina ta wahala menene, na fuskanci ƙalubale
2: kamar a bangare guda. Lokacin da ka zo kana koyar ɗinkin nan, za ka yi tuna abin da aka fara baka ka fara ɗinkawa?
1: Abin da aka soma bane na soma ɗinka a ɗinki shine wannan yara, bana mancewa, wannan yara,
2: ƙananan yara,
1: ƙananan yara, irin kawai za ka kama tsakiya hantsa kai kalmasa ka haɗe shi a wuce, ba ma ajihu ɗan manne irin ɗan gefen nan. Shine abin da ba zan taɓa mancewa ba haka bane. Na soma yi shine mai gidana na farko domin ɗinkin maza na soma yi asali na, daga baya ne kumbatin na koma ɗinkin mata.
2: Shine shi ɗinkin maza da na mata yana da bambanci ne?
1: Akwai bambanci gaskiya sosai, in banda yanzu zamani ya canza ɗinkin maza iya yi da kakale ya shiga, amma bambancin sama da ƙasa ne. Ai akwai bambanci sosai gaskiya.
2: Ina za ka da nuna fahimtar da mai sauraro bambancin ɗinkin maza da na mata ko yaya
1: eh bambancin shine yanzu aka dauko riga yanzu nan aka baka atamfa aka ce ka dinka ta ko especially a ce kai a atamfar a dan wancan yadi a bashi shi fa yana yankawa dinkin ma dan gayu zai wibin ne je so mai daga nan zai hade wando ya fitar da fitarsa kai ko sai ka yanka ka cire shafi zaka zo kaman na gom kaman na paper gom kaman na estate gom before ka gama manna mannan nan wallahi idan wancan sharp shooter ne ya cinye rigan maza kai kana nan kana manna manna baka gama ba yaushe kai skirt ka zo ka hada ai abun akwai bambanci gaskiya wahalar ba dai ba da kashe kudi shi fa wancan inda mai weaving a kusa da shi ɗan ɗaruruwa zai bari a mai weaving ko especially plain ne kan da yadin zai fitar da fitarsa ka fuskanta ya cicire komai style da yadin sharp sharp ya wuce gurin
2: ina maza suka yi suka kwaci dinkin mata da matan aka fi sani suna yi wa ƴan uwan su dinki amma yanzu sai gashi maza kusan sun karbe dinkin a hannun mata ya abin yake
1: abin yanda yake lissafi shine bambanci mu muna juriya muna da tsari kuma muna bin abu kamar a ce a jami'a ne prerequisite course muna so ma daga ƙasa mu bi step mu tafi su kuma mata dai a week I'm sorry to say iyayen mu ne ku ku wannan sanin ai suna da rauni ka wannan sanin wurin juriya na abu to mu kuma za mu iya jurewa up to the day target din abin da muke so mu samu kaji bambanci su kuma Valentine's ga abin nan nauyi na iyali ko ka ganta ka wanda sannu dai da dai abin nan dai ka san dai dai a week ba za ka hada su da karfin mu ba ka wanda sannu yawa ba za ka hada ba kuma mu muna iya spend 24 hours muna dinki ko suddenly ka gama ta tana haka bance babu ba amma a yare za ka iya samu 24 hours tana hustling tana dinki tana jagon dinki tana yi ka wanda sannu muna using kuma measurement abin da ya dada bambanta mu da su dinkin da sai ka ji an ce ai yar baiwa ce ai barwa ce Allah ya mata baiwa ko ta sa season every waya pa ko ta shiga ta fita da fitanta to namiji ba yanda za a yi ma dinki sai ya auna da wanda ba measurement ba amma I believe that is profession yau da gobe akwai wanda wallahi yau gobe ya yanka abu duk yanda za a yi ko da kiki ne kai abu so dubu dole wata ran da kai da ka kuma zai baka abin da kake so ka wanda sannin ai na maza da na mata ka wanda sannin ai
2: za a iya cewa matan ba sa iya kawai yan uwansu mata dinki sai dai su kawo maza kenan
1: gaskiya is hadili kaga mace ta dau dinki ta kaiwa mace amma na fuskanta na samu wasu cases gaskiya na ga wasu wanda sun iya dinki a kudu abin yana burge ni sun iya dinki fiye da yanda kake zato wallahi a kudu za ka ga sun iya dai a hard working yanzu akwai wata a nan garin Kano sai din nan wallahi tana kokari wurin fashion house din ta amma idan ka ji yanda take yi ai ta zaginta wulakanci me to exposure ce kanta ba zai dauka ba ka wanda sannan kawai fa ana aiki sai ta ce ta kulle aiki ka wanda sannan ga dauka ka ta samu tana kokari ta kulle aiki sai nan da tuwon zata ci gaba da karbe ka ji ba ko December ta zo tun October zata dafe karba dinki December
2: to shi namiji baya haka ke
1: namiji ha ba yana cinye duk kenan namiji zai iya one week ma shi ya hakura da matarsa ya lallaba ta ya tafi jago ya je namiji kuma zai iya expanding abu ita kuma duk inda fa take fa ko ba musulma bace ba akwai hakkin miji fa akan ta ka wanda sannan ba ta da lokacin ta miji mai kau da kai shine zai bata 50% na ta 50% na shi yana kaunarta kenan yana bakin dinta ga fuskanta yana bata gudunmuwa wurin sana'ar ta amma wallahi ba kowa ma yake haka ba mutsili dai kaga ya bata 30% to ta ya za ta zo ta expanding abu ya zama very large mu wallahi dinki ba irin ka kasa kayan kanti ne baka tafi ba
2: amma a wasu lokutan matan da suke dinki a gidaje sukan ce su abin da yasa yan uwansu mata suke guda kawo musu dinki akwai wasu shafa-shafai da ku maza ku kuke iya fitarwa mata su kuma ba sa fitarwa sakamakon akwai ko alkunya da wajen kare wasu abubuwa da ake kallon kamar bai kamata
1: ba sai ba wannan magana wallahi ba gaddawa ba abin da mata zata ba za mu iya yi ba mun magana chef ne ma a zo a samu namiji na dinki yanda ake cire chef kala-kala da sat muke bincike muke gano haka mu muke sa ka in yayi fitting ya bi jikin mace mun sani in bai ba muna kalla za mu ce ba ai escort line ba ko ba da ta rigan nan bayan mai isa ya bogus wannan halittar irin yanka ka da ya dace a mata ka wanda sannin ba irin wancan yankan ba
2: kana na fince nan me jiki akwai irin yankan da ake maka misiri akwai inda ake yankan da
1: yes akwai mana
2: to kamar kafin ka shiga sana'ar dinki mai da kai baya akwai wata sana'a da zaka yi tunawa wacce ka taba yi kafin ka shiga sana'ar dinki
1: eh nayi sana'a gaskiya kan na shiga sana'ar dinki nayi leburanci na saida kwakumeti 1998 na zo nan gidan zu lokacin ba film masu alinu ba camera ma lokacin sai dai ka zo ka ga koro goro so nayi tallan ayaba nayi tallan kwakume ta an soya mana a gida zamu dauko mu je mobile gidan mai opposite secretaria wanda duk ya kai shekara 40 ya san lokacin da mobile ake tuniki a nan gurin kawo da sannan ai mu shiga nan gidan zu lokacin koroso ake yi bayan magariba ana kidan koroso ba camera ba video lokacin bayan da za a yi ma kan video ta zo mai katan ga fuskanta ka sai din nan lokacin gaskiya nayi wannan sana'o'in kuma na dan yi harkan leburanci bana mancewa yawa waɗannan sune sana'o'in da ni

0: To masu sauraro barkanmu da dawowa yanzu kuwa zamu dora dukkanin wani abu da zaka yi a rayuwa akan fuskanci kalubale kuma akan fuskanci nasara mu fara da kalubale wani kalubale zaka tuno wanda ka fara fuskanta daga sanda ka fara iya dinki zuwa yanzu kuma da kake wannan cikin wannan sana'a kace kace
1: kalubale ya taru ya zama guda biyu ko zuwa uku kalubale nan ba wanda na soma fuskanta wurin koyon dinki wanda shine yanzu abin yake ban mamaki ga masu koyon dinki wallahi lokacin mu koyon ilimin dinki yake wallahi kurewa ake kun ilimin muke amma haidin ake masotin lokacin na ga ma kashi 90 a lokacin 2003 da na shiga dinki 2002 ba yan Najeriya bane ba dan Kano in an ce ka fitar da yan Kano mutum biyar professional tailors wallahi babu daka gugu matar gonnan Maiduguri ko matar shugaban dan majalisar Maiduguri ko Yobe sun zo wurjan dan da yamma Kano da kaya niki niki gana mazgo lokacin Murtala ake harka Murtala Murtala za su zo yan kasashen wajen nan suna musu wulakanci na sha musu kanci saboda sana gani kamar su sune kawon da sannin suke fito da su ta sutura wallahi lokacin nan da ina dinkin maza akwai wani abu da ake ce mai shige lokacin ana riga mai shige inda ake jona hannun riga mai shige da hannu inda mahadin nan take wallahi na fi wata uku zuwa biyu ina so in ga inda ake yi da an zo yi sai a aike ni so gare na rantse ma da Allah na kai wata biyu zuwa uku ana mun wannan abu wannan abu ya kona min rai kuma ba zan taba mancewa ba na rantse ma da Allah amma duk ba ne ma bane da agogar da kai ba na kawai to ai me gogarwa abin ilimi mana biyan da aka min daya biyu uku a sakan mun mana wallahi na kai wata uku zuwa shida kuma har yau ina kallon wanda ya mu wannan abin nan kawon da sannan ba na rike shi bane ba amma ina gani kawai bai kyauta mun ba lokacin da ya saboda wani wahalar da na sha kan na ga yanda ake dole wannan abu amma in ka sha wahalar kamar zaka fike sana'ar da muhimmanci duk abin da ai a rayuwa ka zo ka sha wahala kawon da sannan a kansa to zaka dokaka a ciki ka fuskanta ko zaka samu nasara a ciki ni nayi believe da wannan amma bayan ka iya kuma ka zo kana cin gashin kanka ba wani kalubale da ka fuskanta ko mutum ka kawo bai kawo ma dinki kai masa ya ce ai ni gaskiya ba kai min yadda yake so ba ko a kona ka ko a sace ko irin makamancin haka to gaskiya dai that's on yanda Allah ya halice ni mutum ne mara san bayaniya ka gani nan kuma man kala ana falaisa huwa mutum ne mai hakuri to dinkin mata ma bara in ga ma har baka da hakuri ka nemo ta sana har ga Allah ba za ka iya ba har ka ce ta hakuri dari bisa dari sai kai hakuri bature na cewa customer is always a king ka understand duk business din da kake mo especially imana is a king ai yana ji yana paper din ka yana taimakon ka ka understand ya baka abu ka understand yana taimakon ka kai kamar bawa ne ka understand to dan haka zai take role din da ya ga dama anyone dan ya mara cin mutunci yau wai to wannan abun ka understand din dai ma baka da shi a dinkin mata to fa ba inda zaka kai kuma wallahi ne believe da wani abu ko baka iya dinki ba kana ma'amala kai iya badanci kai iya magana wallahi za su yi ta kakan kana bata musu saboda wannan ma'amalar da ka iya da magana mai kyau ne believe da wannan kuma wannan daukakar tawa yana ɗaya daga cikin sirri da zan fara guda ɗaya zuwa biyu ko uku hakuri ma'amala mai kyau sai zamani in ya ka abu ka bishi yanzu ai ina ƙarni kamar na uku ne a dinki lokacin da na shiga dinki ƙarnin farko akwai rigar da yaron da ya shekara 10 bai santa ba gobara lokacin su ake yi sai riga da zani lokacin su ne 90% dinki 2010 tana zuwa dinki ya kuma canza ya wani kukan kura ya canza ya koma mai breast cut har zuwa 2020 ya koma mai breast cut yanzu na shiga ƙarni na uku a dinki corona to death an dawo an fi yin buhu captain gown straight gown tricotta da skirt an ajiye gaba daya
0: a cikin ita sana'ar dinkin nan da kake ta sukuwa kana zamiya a cikin ta lokacin da kake cikin ta kana da budurwa ne ko a lokacin baka da budurwa
1: to ayin kana ba dinkin mata ka ce zaka yi budurwa ka kashe kanka you kill yourself totally ai kai tsakanin ka da mata su kama dinki ka fitar da fakarka ka karfi kudin su ku ci gaba da mutunci billahi ladi ba abin da yake wannan saboda duk wanda yace zai hada dinki da mata

0: abokan ya kare
1: a yanzu kana da aure ko babu
0: ina da aure alhamdulillah ina da aure ina da yara hudu dan ina ga yau yaushe ne ma yau kwana daya je aka mun haihuwa na hudu ina da aure nayi aure tun 2016
1: da aure ya zaka misalta wa mai sauraro irin na sauran da ka samu a cikin ita wannan sana'a
0: gaskiya wallahi uncountable kaga wannan hira da muka tun dazu ne na ce zan ga ma nasarori da na samu da ni'ima da nake ciki da riga da wando da dinki mun wallahi mun maimaita wannan lokacin ban gama ga ma ba ina ga ma ina lokacin da nace ma na shiga dinki 2003 ina zuwa 2005 na so ma samu kudi a dinki to tun daga lokacin wallahi ni dai sponsorin ba wanda shi a duniya da zai fito ya ce ya kara daukan nauyi na akan wani abu da na sa gaba da dinki na gama secondary ni na sai wa kaina keke a SS1 da na shiga SS an sponsorin ina JS ni na sai wa kaina keke ni na biya kudin placement ka understand ni na biya kudin wa ek ni ne wa kaina komai har HND da na je na yi in mechanical engineering kuma abun burgewa da nake jin dadi har ne poli kaga zabun department din da nayi mechanical engineering ina passion ina karanta mechanical engineering wallahi da offer credit na gama da bi na gama ni nake sponsorin kaina har nayi na gama wannan kwalin ina dai daga cikin abun da in na kalla ina jin dadi yana burge ni nazo ne aure da dinki ne gida da dinki ne mota da dinki na je maka da dinki ka wanda san din na kai mutum maka da dinki ka wanda san din kai koi ma a bari haka su
1: Allah ka sara
0: business koi
1: Allah ka sara ka koya wa kaman mutum na wannan sana'a
0: gaskiya ba za su irgu ba wallahi ba za su irgu ba dan yanzu a kasan nan nawa ina ga ma ina da mutum sun kai 50 yanzu nan da suke aiki kuma a ma'aikata na yanzu da nake aiki da su ina ga part person ne ba ni na koya musu aiki ba dukkan yara na ne tun daga 0 point na so mu koya musu dinki kuma na dauke su suka zama ma'aikata na suke aiki yanzu bai fi mutum a mutum 50 din nan ina ga ba mutum biyar wanda ba ni na koya musu aiki ba
1: ta baya yau sun tafi wani guri suna cin gashin
0: kansu sai ma sosai ma akwa da yawa ma kai saboda ba na ce ba man kala ana falai sauwa saboda dadin zaman da suke ji ba yaran da in ya iya koyan aiki na so mu biyan sa baya zama da ni shekara biyu uku kan ya tafi kaga ai in ba dadi ba za a zauna ba saboda muna da wani abu dan Allah yan kwana teloli mu gyara mu sha wahala mu koya yaro dinki shekara biyu muna wahala da shi wai mu sake shi ya tafi ai asara ce wannan ka wanda san din mu gyara ina try iyayi amma da wahala ka wanda san din kaga za ka ce kai ga koya yaro ma an ka ci kudin sa bayan da zai da kai ka ci Allah ya dai Allah ya sa to ni ba na haka
1: sana'a dinki a nan jihar Kano kuna da kungiya mai zaman kanta ko kuma dai kawai zaman yin rayuwar da kuke
0: eh muna da kungiyoyi amma gaskiya ba karfi shine abin da yake dada ma damu muna da kungiyoyi kuma yanzu a this state da muke supposed to a ce gwamnati ta taimaka mana ka understand kuma gwamnati ita mai ilimi ba ta abu wannan ba ya tsari ba management ba shugabanci ka understand in an dauko kungiyar kaza ta rushe in an dauko kungiyar kaza ta rushe a yanzu nan ma akwai kungiyar da ake so a bude sabuwa ni ana so a nada ne daga cikin wasu manya daga cikin ta a yanzu maganar nan da
1: ya kike kallon yanayin yadda matasa suka karli suka karbi sana'ar dinki a yanzu
0: ai ba mai capacity a yanzu a doren duniya irin Allah wallahi kana dariya
1: sana'ar dinki
0: ba masu sana'ar dinki ba duk wani mai skills duniya mu take yayi yanzu nan ka rubuta ka aje mai isa sana suka addabu kowa skills ne kana production ka understand kana service in kana service ma ga wannan almajiri ne ai ba birgewa da dadi a harkar production a ce kana producing kana sayarwa kuma dama dai ba a girma ta sama ta kasa ake yi ka so ma services mutum ya kaka me shin ka san da cewa yanzu a duniya in ka fita Najeriya ba abin da ya kai tsada ka dau yadi ka je ka ce tele ma
1: kena
0: ka isa a kasashen duniya nake ga ma
1: kasashen duniya
0: ka dau yadi ka kai wallahi sai dai kamar su musulmi do shine zai dau yadi ya je America ya tashi ya sa amma wallahi dai ka shiga boutique inda ake yi guda miliyan 1 ka je ka sayi riga ka sa ai ba kai kudin da zaka je ka dau riga ba tele saboda capacity sa ina ga ma wai ai ma pieces da kudin ka bai kai ba sai dai dan bal ka fuskanta ya rima ko sarki ko prince ka on the sending shi zai dau riga yanzu ya je ya ce ai mai ita koi guda ne tele yanka din ka mai
1: abaki ko wanne fata kake da shi a cinye to wannan sana'a
0: fatan da nake yi shine number 1 ina godewa Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kuma upcoming tailors da kuke tasowa na tailorin maza ba su da issues amma tailorin mata muji tsoron Allah duk wanda yake so ya zama kamar mu ko ya wuce mu number 1 sai ka tafi da waɗannan abubuwan da ran lissafa wallahi ya dace mutum kar ya ma 24 hours ya sa waɗannan abubuwan ba number 1 menene abin da kake ma ba dinki ba ka ji tsoron Allah tsoron Allah ya hada ne ka darajanta mutane ka darajanta kwasomomin ka ka darajanta ma'aikatanka baka san daraja da kusancin da mutum yake da shi gurin ubangiji ba
1: cikin sana'ar ki da akwai karancin wannan abubuwan
0: muna da su mana ai me ake kallon tela yanzu shekarun baya in aka tana aure ma ba a bamu yanzu shekarun dinki wallahi ba a ba aure me yace me ya baki tela ne amma in capacity ya zo mata yayi da yanda ka ga dama yanzu a wannan
1: amma kai an baka tunda ba a hana ka ba
0: a ni da ban nema aure ba a wancan karmin 2000 an hana ni amma wallahi ba a ba tela dinki
2: Ina kwana oni am banana connect
3: hello hello 7790 yawa kawa ta tace allura za ta tafi har kokolwa ta shin ga hakan gaskiya ne
2: oni am banana connect
3: ehe to ina kasuwa sai ɗan uwar matar makwabci na tace matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa mazajin su za su daina son su
2: Honey and banana connect.
3: Ni ce kuma goggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yarana mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na. Shin gaskiya ne?
2: Honey and

0: kana takarar gwamna takara fa ta gwamna nake ga yama tun daga Gabasawa ko ku wance da kai tun daga nan Rijiyar Zaki tun daga nan Kabuwa yau har fa zuwa kofar garin Gwarzo babu inda tuta take kwaya ɗaya ko ku a'a wani talaka yau ya sai kyallan yadi kyallan yadi ya je ya rubuta NDC ko ya rubuta komaran ma a san shi yake ya aje rika bulbulbul a kofar gidansa irin waɗannan abubuwan su ake so ka kalla ka kuma ga yawa kanka gaskiya Allah ya bashi ikon gyarawa
1: to ina jin bara mu dawo wajen shi honorable Aminu Dan Azumi Gwarzo
2: mutanen karamin hukumar Gwarzo sun ce mu a madadin su mu mutanen shugabancin APC mai da Gwarzo APC mai da Furu mu sanar da mai girma gwamna cewa suna gode masa domin daukar dansu da suka yi da daukar dansu da ya bashi mataimakin gwamna kuma ya dauke shi ya bashi commissioner na karamin hukumomi kuma ya bashi dama wadda ta wuce ma wadda ake zato muna gode masa Allah ya saka da alheri mahaifiyarsa lafiya Allah ya ji kan mahaifansa mutanen Gwarzo kuma sun ce a gaya masa akwatunan mu 210 mu zabi mu 10 in Allah ya yarda izinin Allah insha Allah karfe 10:12 mu za mu fara kawo sakamakon mu kuma bayan wannan akwai abubuwa da yawa cewa da ake ta fade ko shi kanshi dan taka da yake yawan fade to amma da in Allah ya yarda mutanen karamin hukumar Gwarzo za su zabi jam'iyyar APC za su zaɓi mai girma gwamna da dukkanin 'yan takarkaru mutanen Gwarzo za su sa a zaɓi jam'iyyar APC za su sa a zaɓi jam'iyyar mai girma gwamna da dukkanin 'yan takarkaru har ila yau kuma wannan dalili da kuma hujja da zai sa mutanen Gwarzo su zaɓi jam'iyyar APC da mai girma gwamna shine yaba kyauta ta kunshi da kuma gode masa bisa wannan al'amura da wannan ayyuka na alheri da yi kuma dai suna cewa da dan gari gara na gari domin da ka zaɓi dan garinka da kake da shakka bisa takatake da abubuwan diddiga mai girma chairman na DIY bayani to da ka zo ka zabi dan garin da ka san matsala zaka zaba yazo ya baka kunya irin wanda aka baka kunya gara ka nemo na gari ba kuma wani bane na garin shine mai girma gwamna Allah ya baka firisu kuma dai akwai zantuka da muke taji suna ta fadi cewa mai girma gwamna butuli ne ba butuli bane duka taketaken su da yadda aka yi daga kori sai gwiwa da zantutukan da aka yi daga baki sai ina ne ake cewa duka wannan yana nuna taketaken nasu ba wanda za a yarda da shi bane ba wanda mu mutanen Gwarzo ka yarda haka ya kamata a wakilcin mu bane da haka muke sanar da mutane abinda aka yi ba ma tare da shi ba ma goyen bayan sa wannan dan namu su fito su zabe girma Allah abu kabiru su dan ba zai iya ba kuma bayan wannan akwai zantutuka da zaka ga ana ta magana wani felle ka kasa gane fellan to amma daga fellan nan tunda magana ake ta felle daya wanda Allah ya kaddara ya yi mataimakin gwamna kuma bai gama ba dai dole ta sa aka ce sauka ai kaga tun yanzu dai ya samu rabin kyallan sa dai ya yafa dai mun san an ce kaman ba zai rufe ne katara ba kuma dai akwai zancen da ake yi cewa duka wai za a yi mai kai na ga yawo jini wai za a yi wa gwamna Allah abu kabiru su kai wai na ga yawo jini na wuce kayan da za a yi wa dan takarar NDC na Kwankwasiya da jihar Kano da karamin hukumar Gwarzo shi suke bada labari ga yawo jini na wuce nan a karamin hukumar Gwarzo tana jiran shi dan takarar NDC din zai fito yana yawa mai girma gwamna barazana to su waye za su zabe shi ɗan cikin binne ne to ɗan binne kuna ji fa kuna gani fa an bada dan takara ba ɗan cikin binne dan takarar nan can muke gari daya iyaka da kasuna an dawo mataimaki an kai cikin gida mataimakin shugaban kasa yana madobi mataimakin gwamna yana kwankwaso shi jagora da kansa ya ce kada shi ba zai yarda da safaya taya ba wannan karan ya ansa ko bayan wannan gahina ya saki dauka wata safaya taya guda biyu ya kai gidansa mutanen binni kuna kallo fa hanga dan cikin binni wanda tun 1999 ya dan majalisar tarayya 2007 yazo yayi sanata yanzu an zo an bashi sanata sun lallashe shi bayan yayi musu diga sun kore shi kuna kallo fa wai an dauki gawuna wai shine yanzu dan takarar sanata suna kallon shi hanga da zaune sun watsar da shi ku duba manya irin su sagagi irin su zamin baba dan baffa irin su duk maliki kuliya da irin manyan jigajigan Kwankwasiya amma ba wanda za a ba takara ko ta majalisar jiha ce sai da dauko Aminu Warkal ko kaga an dauko mutane irin su Tijjani Gandu su ake ba takara yan binnin da ake cewa suna yin Kwankwasiya to ma ga wanda zai fito da kuɗi ya ba wanda in an zuba ba zai mai da su ba in Allah ya da sakamakon karamin hukumar Gwarzo ne zai fara zuwa tun daga mu yi magajin nan ya fito yana magana wani taki na biliyan 5 yana magana ma ba a sanya aka yi da shi ba yana magana gwamna ne ya tashi a cikin taro ya ce zai kaddamar da taki aka dawo mota dufuci gwamna na lokacin ya ce an farabar da takin mu yi ya ce ya yi bincike yana son a gaya masa ya aka yi da kuɗin sai nace to wanda zai gwamnati zai ce zan kaddamar da raban taki a ma'aikatar kananan hukumomi da aka saya in an dawo mota yace amma rabar da takin yazo nan alama ce ta ba ai da kai in ba ai da kai ba ya za ai ka sai a sai taki karaban ma ba a sani ba idan ta tabbata abinda in dai gaske ne abinda muhimmi ya fada su muna kira ga al'umma jihar Kano farka muna kira ga al'umma jihar Kano gode wa Allah mu gode wa ni'imar da Allah ya mana samun mai girma Alhaji Abubakar Yusuf mai tausayi mai tsantseni mai taka tsantsan mai kishin al'umma mai san talakawa mai jawo marayu mai dauka kasu da

0: duba da kiraye-kiraye da masana ke ta yi akan irin alfanan da al'umma ya kamata a ce sun runguma ta bangaren yadda zai zamanto an samu saukin kwararowar hamada da ake ta kokawa da ita, musamman da yake sanadiyar kafewar rijiyoyi da ake amfani da ruwa wajen sha da kuma dabbobi ma suke amfani da shi wajen sha domin su rayu, ga kuma shi an samu kai a cikin yanayi na lokacin damuna. Ya sanya za mu kalli maudu'i dangane da abin da ya shafi alfanun da dashen bishiya ke da shi, musamman a irin wannan yanayi da take taimakawa wajen dadashe irin wannan matsaloli da akan fuskanta, tunda akan ji lokaci zuwa lokaci sakataren gwamnati yana kira akan abubuwan da ya kamata a ce an yi dangane da wannan dashe wanda suke taimakawa wajen kawo ƙarshen irin waɗannan matsaloli da ke da alaƙa da haka. Don haka bari mu koma ga sakataren gwamnati domin ji daga bakinsa akan wannan maudu'i da muke ganin cewa idan al'umma sun ji irin kiraye-kirayen da za a yi za su taimaka wajen kawo ƙarshen waɗancan matsaloli.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. To alhamdulillah mala baz kamar yadda kace shekara da shekaru duk lokacin da damuna ta doso na kan yi iya gurgurdan kokari akan kaina tun kafin na zama sakataren gwamnati ko kuma tun lokacin da nake aiki a gwamnati, saboda abu ne muhimmi a wurina. Kamar yadda na shafa dan kowane dan adam ya kamata a ce akwai fannoni waɗanda yake ga zai iya bada gudunmawa saboda ci gaban kasarsa da al'umma. To ni a wurina kwararowar hamada yankinmu na jihar Arewa da kuma jihata ta Kano ba ƙaramin barazana bane, wadda ni nake ga ina ɗaya daga cikin abubuwan da na zaɓa domin in bada gudunmawa. Kuma kowace shekara na kan yi kira na bada talla a kafofin yaɗa labarai domin a yi ta tallatawa cewar mu haɗu mu yi wa kanmu gata, mu yi wa bayan mu gata, domin abinda za mu yi nan yana da nasaba da bayan mu. Saboda ita wannan kwararowar hamada ba rana ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya take yi ba, ta mamaye a hankali shekara da shekaru, sai ka ga abin ya zo kuma ya fi ƙarfin magani. Waɗanda suke jihar Jigawa da Katsina na san duka sun so maganin gadangadan wannan lamari na kwararowar hamada ya soma zama babbar barazana da illa a jihohin nan guda biyu. To shi yasa ni kuma na ɗauki gabarar kira. Kuma gwamnati ita kadai ba za ta iya irin wannan aiki ba, dole sai da gudunmawa daga al'umma, manya da ƙanana, tun daga kan magidanta iyaye da tijai kai har zuwa kan ƙanana 'yan makaranta. Kamata yi a ce kowa ya raja'a a kan wannan gudunmawa. Kullum kiran da na kan yi shi ne ka duba ka ga za ka iya shuka bishiyoyi a cikin damuna wadda zai rage wahalar bata ruwa, amma dai ka yi kishi ka shuka bishiyoyi kuma a ko'ina, ko a gidanka ko a kofar gida ko a gona ko a daji, inda kake ga cewar ba tare da wata wahala mai yawa ba za ka iya sadaukar da awa biyu ka yi wannan abun. Saboda lokaci ya yi yanzu da dukkaninmu za mu soma yi wa kanmu irin wannan gata da tunani da hangen nesa, domin idan muka bari hamadar nan ta zo ta mamaye mu, to babu shakka za mu shiga cikin yanayi mara daɗi. A yanzu dinnan yadda muke haka, gashi harkar abinci ya zama matsala da yawa, ballantana mu zama babu inda za mu yi shuka. To kaga ko dai mu yi ƙaura Allah ya kiyaye mu bar garuruwanmu da gidajenmu mu tafi ƙasa ko kudu, in sun yadda kenan ma sun karɓe mu mun zauna. To shi yasa an ce rigakafi ya fi magani, kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa nake bari sai daidai da faduwar damuna sai nayi wannan kiraye domin yan uwa mu hada gwiwa kowane mutum ya shuka bishiyoyi to wannan lokaci a tallamma da nake yi sai mu ce koda kwaya daya mutum ya shuka to ai yayi gudunmawa ballantana in ka shuka biyu ko uku kuma ka ga cewar iyalinka ma su ma ka karfafa musu gwiwa sun yi ƴaƴanka ƴan uwa makwabta abokan hira da abokan sana'a da abokan hulɗa ka faɗa kawai ka nuna cewar lalle fa akwai buƙatar kowane ɗayan mu ya shuka bishiya to shi wannan shuka bishiya ita ce kawai hanya sananniya a yanzu wadda za mu iya yi mu ceci kanmu yanzu kuma mu ceci bayanmu saboda shekaru masu yawa masu zuwa za ka ga in ba mu yin ba ƴaƴanmu da jikokinmu da bayanmu sun shiga yanayi marar kyau saboda haka ne nake kira ga ƴan uwa a sadaukar da kai a yi kishi a yi hangen nesa wannan aiki ba ruwansa da wani siyasa abu ne na yi wa kai da kai kuma in abin nan ya zo ba wanda ba zai shafa ba babba da yaro to kaga ashe mu haɗu ne mu gudu tare mu tsira tare
0: to amma misali idan ka ce a shuka bishiya wasu za su shiga la'allar rudani cewar to bishiya wace iri ce zai zamanto idan aka shuka za ta taimaka wajen dakile irin wannan kwararowar hamada da ake ta fargabar kwararta musamman a wannan jiha ta mutum da makotanmu da ka ambata Katsina da Jigawa duk abin ya ma shigo musu duk da dai a kasancewar abin bai yawa da yawa ba
1: ito bari mu fara daga dan wannan bangaren gaskiya ne malaba cewa watakil bai yawa ba amma abin ya so mu zama abin tsoro malaba dan na yi tafiya na je na ga wasu wurare a jihar Jigawa na ga wasu wurare a jihar Katsina bambancinsu da hakikar hamadar ba shi da yawa don akwai san da kwanan baya ko bare ne na je Niger a ƙasa a mota nake nufi ba a jirgin sama ba kuma na ga irin hamadar da ta kwararo ta mamaye wato ƙasar Niger ɗin nan makwabciyarmu kuma akan hanya na ga yadda abin ya taho ya kwararo ɗin har ya shigo jihar Katsina sannan akwai wata tafiya da nayi shi ma na je wajen Katagun shi ma a nan Jigawa bayan an bashwarin bayan an wuce kyawa za ka ga yadda hakika rairayi ya soma taruwa kuma bishiya za ka ga kusan rairayi ya kusa shanye ta sai ɗan ganyayyakin za ka gani to duk wannan ka ga ashe ya zama abin tsoro kuma ya soma zama barazana ta hakika saboda ni na san ƙauyuka da suke wannan wurare babu shakka 'yan shekaru kaɗan dole su bar wajen saboda babu inda za su yi shuka babu inda za su yi noma ballantana su ciyar da kansu in ba kai sa'a ba haka ma ruwa tunda in rairayi ya zo ya tari ya yi tudu to yaushe za ka iya haƙa rijiya akwai wurare da na sani a wajen Yobe gari guda za ka je ka tarar babu ma rijiya babu banɗaki saboda in ka zo za ka yi haƙan rijiyar ko banɗaki ruftawa yake ta yi saboda rairayi ne kuma ya taru
0: wato ƙasar ba ta da kwari
1: ƙasar ba ta da kwari sannan kuma ba za ka samu ruwan ma da sauki ba gari guda fa sai dai su ta fita wajen gari kowa a nan zai je ya yi bayan gida da fitsari da sauransu to kaga fi sabilillahi ai dole daga ƙarshe su tashi su bar wannan wuri saboda rayuwar ɗan adam ba za ta iya wa a yanayi irin wannan ba to Allah ya kiyaye shi muke hange da ya zama wajibi a matsayinmu na al'umma mu riga hangar abin da ya kamata mu yi a matsayinmu na al'umma akwai bishiyoyi da yawa waɗanda mun san su yanzu yanayinsu ba sa buƙatar wato ruwa da yawa irin yadda bishiyoyi a kudu misali suke bukatar ruwa mai yawa ko kuma sun saba gashi nan irin su darbejiya irin su dogon yaro da dai sauran bishiyoyi su kuka su dirimi duk waɗannan bishiyoyi ne waɗanda zaka ga ba sa bukatar ruwa da yawan gaske wasu su kuma suna da yanayin da suke zukan ruwan lokacin damina su ajiye shi a jikinsu har wato kusan wata daminar ta dawo suna nan dai da karfinsu
0: wato koda da rani ba a ba su ruwa ba za su ciyar da kansu da wannan wanda suka tsotsa
1: haka Allah cikin ikonsa ya yi su kuma haka sukan yi yanzu irin su darbejiyar irin su kuka zaka ga haka ba ma irin kamar kuka shi yasa ake cewa jikinta yake kato ta zuki ruwan ta ajiye shi kuma a hankali har damina ta sake zagewa kuma dai ka san komai yana bukatar sadaukarwa komai yana bukatar amincewa da cewar kai ma dan adam ne mai dama ta bada gudunmawa kai ma wani ne wanda zaka yi alfahari da cewar gudunmawar da ka bayar ta yi tasiri a cikin al'umma to kaga matakan kamar biyu ne yadda ne bayanin su a bayan nan na daya fadakarwar ma kama gayawa makwabcinka yan uwa abokai iyalinka ka ce ku je ku yi babbar gagarumar gudunmawa ce ballantana da kan kanka kai ma ka dauki bishiyar saboda akwai wurare da zaka ga akwai gadin gadin inda mutane sukan dan saida irin waɗannan bishiyoyi akwai kuma na gwamnati wanda za a iya bincikawa irin sinada da sauransu akwai ma na gwamnatin tarayya wanda suke kirawa Green Belt su ma suna nan kawai dai wurin da suke ne ban tabbata ba amma ba wata sadaukarwa da za ta yi yawa idan ka tashi din ka ce bari in bincika a ina waɗannan suke kuma in je in ga suna da yan bishiyoyi ka ɗebo goma ne 20 ne ka zo ka rarrabawa abokai haka nake kira ga makarantunmu da na gwamnati da makarantu masu zaman kansu su ma su ɗau wannan gabara su mai da shi wani aiki na musamman na fadakar da ƴaƴanmu in ma za su tsara yadda za su nemo irin bishiyoyin kanana kanana su zo su babbaiwa yaran ko da ɗaya ne biyu ne kowa ije ya ga cewar an shuka shi kuma an nuna wa ƴaƴan nan namu mahimmanci na shuka bishiyoyin nan saboda su ne muke wa tanadi su muke so lokacin su ya zama mai sauki a rayuwa za su iya ci gaba da rayuwa da kuma noma da kuma yin sana'o'i daban-daban ba damuwa da abin da ake cewa kaura daga wannan gari zuwa wancan babu wurin wato zama
0: wani abu mani da na hararo bayan da kai ambaci dasa ita bishiyar akwai kuma wani yanayi da a baya-bayan nan aka samu kai a ciki na yanayin zafi da dumamar yanayi wanda naji masana sukan ce ita kanta wannan bishiyar ita ce take fitar da iskar da mutum yake shaka ta zuki wanda mu kuma muke fitarwa wanda la'alla za ta taimaka wajen kawo ƙarshen wasu yanayi musamman tun da wuraren mu wani lokacin koda fanka ma aka kunna zaka ga bata bada iskar da zaka ji sanyi da za ta baka wadatacce amma ta bishiyoyin nan sai ga ta taimaka wajen bayarwa wato ta zama nage dadi goma kenan
1: wannan gaskiya ka faɗa malam Abbas kaga sai ka ƙara fito da abun fili da kuma fadakarwa wannan zafin da yake karuwa yana da nasaba da wannan kwararowar hamadar kamar yadda nace maka saboda lokacin da rairayin yazo ya cinye bishiyoyi ya cinye koramai ya cinye rijiyoyi ya cinye duk wani hanya da akan samu ruwa babu shakka ba abin da zai kare zafin rana zaka ga yana karuwa daga shekara zuwa shekara watakin kamar yadda nace ba a gane tunda ba bai daya ko lokaci guda yake zuwa ba yakan dauki lokaci a hankali to kaga babu shakka shuka bishiyoyin nan hanya ce muhimmiya wadda za ta riga rage waɗannan zafi kuma kamar yadda ka faɗa yana da nasaba da lafiyar dan adam saboda masana kimiyya sun faɗa cewar bishiyoyi su ne suke fitar da yanayin wato iska wadda shi kuma dan adam yake bukata don ya sha numfashi ya rayu saboda idan babu wannan iskar wadda yanayin da yake fita daga jikin bishoyi to dan adam ba shi da abin da zai sheka ya rayu a turanci ana ce oxygen da carbon dioxide to kaga su bishoyi Allah cikin hikimarsa sai suke fitar da abin da dan adam yake so ya sheka su kuma dan adam su suke fitar da carbon dioxide wanda shine abin da bishoyi su kuma suke so su sheka domin su ma su rayu saboda haka kaga mala basba ba alfahari ba amma yanzu kaga gidana ga bishoyi lub kuma da sanina dinnabu na shishuka su saboda in tabbata cewar na bada tawa gudunmawa kuma mutane da dama su ci a wannan bishiyoyi ai sun yawa ka nace a'a ai kowa haka ya kamata yayi a gida ya shuka bishiyoyin nan iya inda zai iya samun dama da dan fili a gidan domin yana taimakawa iskar da suke fitarwa ita ce dan adam yake bukata don ya sheka ya rayu
0: kuma idan daki yayi zafi in mutun ya zauna a karkashin bishiya ma har sai ya bace
1: to alhamdulillah to kaga duk wannan yakan hana wato radadin zafin ranar ya ma sauka a tsakar gida ballantana wato ya hana sukuni na gidadi goma an hana kwararowar hamada al'umma sun samu wurin zama da wurin noma da wurin sana'a jama'a samu iskar da za su sheka don lafiya ta inganta kuma rana zafin ya ragu
0: to
1: abin da yawa kuma kamar yadda nace dan adam ka ce kai a ba ka da wani wuri da zaka iya bada gudunma yanzu dauki wani mutum ne tsakani da Allah zai kasa yin irin wannan gudunmawa koda guda daya kai akwai bishiyoyin ma da ake cewa ballan reshen su zakai kawai ka shuka sai kaga sun mike to kaga irin wannan ai ba zaka ce a ni ba zan iya ba sai dai in baka da lafiya baka iya motsa jiki to wannan wani abu amma dai da ranka da lafiyar ka kuma in dai da gaske kake kana so ka tallafa kai ma ka bada gudunmawa dan kanka dan ƴaƴanmu da bayan su to ai kaga zaka iya bincika yaya zan yi na zama ɗaya daga cikin waɗanda na shuka bishiya a wannan damuna mai zuwa
0: kuma wani abu da zan dan ƙara a nan shine a baya da kai kira akan ayi wannan shukar da naje sai na sa aka samu mun irin zogalen nan na shuka shi labarin da zan baka shine kalla ba a kasar ba na sha miya zogalen na ya kai sau hudu zuwa yanzu bayan da kai wannan magana
1: to alhamdulillah mala abbas ka ga na gidadi goma an yi shuka an taimaka kuma har yau an samu abin da za a yi kalaci kuma mai lafiya saboda kowa ai ya san ana ta fadar amfanin wannan zogale da irin mahimmancin da yake da shi wurin warakar wasu cutuka da kuma kare waɗansu to akwai su iri-iri waɗanda zaka iya in a gona ne in a cikin gida ne duka in kai kai kanka zaka ji cewar ka zama dan adam mai amfani ga al'umma ka zama mai amfani ga kasar ka ba wanda zai ma gori ya ce ai kai mai ka taba wato tsinanawa ko mai ka taba amfanar da jama'a a kasan nan kai ma daga karshe bi iznillahi zaka zama mai alfahari da kanka cewar kana cikin al'umma da suka bada gudunmawa ta fannin da zaka iya kuma dai ina so in jaddada cewar babu wata al'umma a duniya wadda kawai za ta zauna kowa ya nada hannunsa ya ce ai gwamnati ce kawai za ta yi ko ko ya ce ai makwabci na zai ko ya ce ai aboki na zai yi kaifa Allah bai halicce ka kawai dan ka zauna ka ci abinci kai tare kudi ko dukiya shikenan ba ka da wani amfani haka ake cewa Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ba dan komai ba sai dan ya bauta masa to ita fassarar bautar ita ce kuma muhimmiya saboda in ka hada da wajibai sallah da sauransu to ana cewa ka kyautata wa makwabcinka ka kyautata wa abokin zamanka kowa ya kamata a ce ya so wa dan uwansa abinda yake so wa kansa to duk wannan kaga ai bauta ce sau nawa yanzu malamai kullun suke magana sadaqatul jariya ka shuka bishiya ko bayan rayuwarka in wani ya zauna a gindin wannan bishiya ya sha inuwa kana da ladan abin to ai kaga mutum ka amfana wa kanka duniya da lahira
0: wanda mutum bashi da halin da zai iya gina masallaci ko makaranta da al'umma za su amfana ga wata hanya ta samun lada
1: ga wata garabasa iri saboda haka ni dai kamar yadda na faɗa gashi alhamdulillahi damuna ta so mu in mutum ya daure yayin shukan nan to kaga kai iya gurgurdo da ni'imar da yake cikin damunan nan sai kaga

0: barkanmu da dawowa. To har yanzu dai shirin na fada da cikawa yana fadar gwamnatin jihar Kano.
1: Ina so ku sani darajar ku da martabar ku ta kauce duk inda kuke zato. Ku zamanto masu alfahari da wannan sana'a ta fara.
0: Gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf kenan, Abba gida-gida, Abba na mahauta a jihar Kano, yayin da yake jaddadawa mahautan cewa sana'ar su sana'a ce mai matukar mahimmanci, kuma duk yadda suke tunaninta ta wuce nan. Gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf yana wannan jawabi ne a babban taron tallafawa mahautan jihar Kano su 1900 daga kananan hukumomin jihar Kano 44, inda ya ba su kayan aiki da kuma dukkanin abin da mahauci yake bukata don inganta sana'arsa, ciki har da samar musu da waje mai tsafta da zamanantar da wuraren da suke sana'a, har ma da alkawarin ba su babur mai kafa uku. Duka a ƙoƙarin gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf na farantawa mahauta a jihar Kano.
1: Kun sani cewa gwamnati ta gano ta inganta wannan sana'a, za mu ba ku tallafi mai kyau in Allah ya yarda da za ku rike kanku. Masu kaiwa namun an gama transporters ke nan ko? Kun ci mu a Kano a bayan babura ake ɗorawa a tafi Abuja shirana a jihar kai kasuwanni. Yanzu mun yi muku tsari mai kyau in Allah ya yarda, za mu sama muku ababen hawa musamman ta sai mai tayoyi uku da rufi wanda za mu na glass, wanda za mu taimaka mu raba muku.
0: Daga nan ya buƙace su da su riƙo hannu biyu da wannan sana'a tasu ta fawa, yana mai cewa sana'a ce da za ta kai su duk inda ba su zata ba, inda a ƙarshe ya ba su naira miliyan 100 su ma, kafin nan gaba gwamnatinsa ta bujiro da dukkanin abin da suke bukata don ganin wannan sana'a tasu ta ingantu.
1: Yau muna tare da mutane masu muhimmanci, muna tare da mutane wanda suke

0: a yau a jihar Kano ne mahauta daga duk faɗin Najeriya suke shigowa jihar Kano domin su sai shanu.
1: To ko yaya mahauta a jihar Kano suka ji da wannan karamci da yakana da dattako da dashijantaka da gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya nuna musu? Ga wasu daga cikin mahauta a yayin da suke zantawa da shirin fada da cikawa a fadar gwamnatin Kano.
2: Na Alhaji Ado Yasfawa a kanan Dangwarawa, ni ba mun nan cewa gwamna sai dai Allah saka da alkhairi bisa wannan abu da ya duba na mahauta. Kuma muna godiya sosai domin har ya tuna da mu ya san cewar mu masu kaunarsa ne. Muna godiya sosai bisa abin da ya mana Allah saka da alkhairi. An ba mu kwangira ne yanzu ne da wuka da takalmi da gatari a ciki. Da mu zaɓe shi ya ci gaba da mulkinsa na biyu insha Allah.
3: Musa Suleiman.
4: To Musa da kwashe ruhu
3: kuma. Kalamar hukuma kilu.
4: Me za ka ce gwamna?
3: Abin da zan ce da gwamna ne mai fatan alheri. Kuma mu daga kalamar hukuma kilu kafin mai yaƙi mun mai alƙawarin cewa in Allah ya ga za mu tsaya za mu cika mai alƙawari akan abu waɗanda ya tallafa mana na alheri. Ya maimaita gwamnati.
4: Kama ɗin ne?
5: Sunana Sanan Yobu. Daga kalamar hukumar kiru. An ba mu da kwano da wuka da gatari da rambul. Abinda za mu sha gona Allah ya ja mu ma za mu saka mai lokacin zaɓen Allah ya kai mu za mu fito da mu da iyalanmu da yan uwa da kowa da kowa.
6: Ya haya min Sir Adam daga karamar hukumar Bagwai Kiyawa Wot Bagwai Local Government. To muna yi wa Allah godiya kuma muna yi wa mai girma gwamna godiya da wannan namijin kokari da yake domin taimakawa wannan sana'a tamu, saboda wannan sana'a tamu sana'a ce wadda take mun taso mun gaje ta iyaye da kakanni, kuma muna ta kokari dama neman yazami a kanta. Kuma yanzu ga mai girma gwamna yana namijin kokari akan yadda zai taimallafa mahauta.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu barkanku da jimrin kasancewa da mu ta cikin wannan shirin namu na kungiyar zamani mai raka shin da ke zuwa muku dukkanin mako daga tsakar gidan siyasa sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Usman Ofar bisa al'adar shirin mukan yi baje kolin irin ayyukan alkhairi da kuma wanda ake tura wa bisa wakilcin kudancin Kano na sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Usman Ofar a zuwa masallatawa ta goma lokaci bayan lokaci mukan dauko batutuwa siyasa tare da yan siyasa da suka gidan siyasar shi district senator daga jam'iyyar APC dake shiyar kudancin Kano jihar Kano da ma dubos al'amuran siyasa na Najeriya baki daya a shirin namu na ce mun kara katari da wasu jigajigai a tsakanin gidan siyasar shi district senator wadanda suna cikin yan gaba-gaba a harkokin gudanar warakar a tsarin hukumomin su kudancin Kano da ma jam'iyyar APC kudancin Kano baki daya a cikin shirin namu akwai honorable Sagiru Hussein Zunguro daga karamar hukumar karaya wanda yana cikin hadaman sanata a harkokin gudanar da ayyukan majalisa dan kuma asalin karamar hukumar karaya ne wato wanda ke rike da kujerar legislative it a majalisar dattawa honorable Sagiru Hussein zamu soke sallama irin tajirin musulunci ga daukacin masu sauraron mu
1: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mai sauraro barka da wannan lokaci
0: to bayan shi kuma akwai honorable Mr. Farogo wanda shi ma guda ne cikin yan gaba-gaba ta firo rakar a karamar hukumar Rogo shi ne kuma coordinating waraka kana kuma shugaban yan shatar na waraka a karamar Rogo zamu soke sallama kai ma da lokacin masu sauraro
2: a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro ina muku barka da wannan lokaci da fatan ku yana cikin koshin lafiya
0: to al'ada shirin dai mukan yi baje koli ko mu ce zubeban ƙarya domin fayyacewa al'ummar da ake wakilta waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba game da ƙara wa juna haske kan irin ayyukan alkhairi da shi district senator ke yi a wannan yanki na kudancin Kano kuma waɗanda suka gabata mun tattaɓa ƙananan hukumomi da dama mun ji irin wannan da ake tuyawa yau ga ƙaramar hukumar ƙaraye ga kuma Rogo waɗanda za mu ce dukkaninsu mazaba ce guda a hada ko constituency honorable Sayyida bari mu fara da kai izuwa yanzu da gashi tunin kakar zabe ta fara tunkarowa gogor siyasa na tahowa lokaci da ake tallan yan takarkaru ana tawassuli da ayyukan alkhairi ko ayyukan da suka kai domin karin roƙon kulun al'umma dan maimaici da ake bukata shi da tsungushayi yaya zaka kalli karamar hukumar ka me ta iya amfana da shi da har zaka ce ta kai ka bagi kirjin cewa al'ummar kara ya tsara arawa sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Usman Ofar dama don wakilta su a zuwa masallatawa ta 11
1: to a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa bihi nasta'in ana Abbas na Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya azurta mu da rai da lafiya muka riski wannan lokaci kuma bayan nayi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya zan yi godiya ga shi jagoran mu distinguished senator Suleiman Abdulrahman Kawu Usman da ya masa fatan alkhairi bisa yadda yake tiritiri da harkokin al'umma na wakilcin da jama'a suka tura shi majalisar dattawa ta goma a majalisar dattawan Najeriya bayan wannan zan yi godiya kwarai da gaske ga al'umma karamar hukuma ta karamar hukuma karai karamar hukuma da na fito kuma nake alfahari da su musamman akan sabga ta siyasar gidan Suleiman Abdulrahman Kawu Usman lalle mutanen karai sun taka rawar gani tsawon shekarun da muke tare da mai girman sanata dukkanin irin tiritirin da aka yi a baya karamar hukumar karai tana ba mai girman sanata haɗin kai da goyon baya da kare muradinsa haka kuma a wannan kakar zabe da ta gabata ta shekara ta 2023 lalle karamar hukumar karai ta ba mai girman sanata ƙuri'u masu tarin yawa kuma alhamdulillah zan ce laya ta yake rufi abinda ake zato ga mai girman sanata to an gani a ƙasa daidai gurgudu ko kuma nace an fara gani a ƙasa domin kudurce-kudurcen da yake da su ga yankin kudancin Kano da karamar hukumar mu ta karai alhamdulillah Mala Abbas magana ta gaskiya dukkanin wanda ya taso a karamar hukumar karai ya san ta cikin ta daban ta ya san cewa alkhairin waraka ya sauka a tsawon wannan shekara uku misali idan muka dauki fannoni daban-daban akwai fannoni na abin da ya shafi harkar empowerment ma'ana tallabawa al'umma da kayayyaki na sanayoyi da sauran abubuwa na wanda za su bunƙasa harkokin rayuwa. Idan muka dauki harkar ilimi, Malam Abbas mai girma sanata ya bada gudunmawa kwarai da gaske. Ko kuma kowace gaba da ran dauka ya kamata na dan yi bayani takaitacce kafin na shiga wata. Na fara magana akan maganar empowerment. Mai girma sanata ya yi empowerment ɗaya bayan ɗaya a kalla guda 10 a cikin wannan karamar hukuma ko kuma a kudancin Kano gabaki daya. Babu wani nau'i na empowerment da dan asalin karamar kuma ƙara da amfana ba. In dawo da kai baya mai girma Malam Abbas, tun kafin sanata ya hau sanata, mai girma sanata yi wani abu a karamar hukuma ƙara ya na kyautar wata babbar mota Mercedes. A wannan lokacin bana mantawa lokacin gwamnati mai girma tsohon gwamna tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje da aka kirkiri waɗannan masarautu guda uku kuma duk a yankin Kano ta Kudu, da masarautar Rano, da masarautar Gaya, da masarautar Ƙaraye. A wannan lokacin mai girma sanata, domin tabbatar da an bunƙasa wannan harkokin, ya ɗauko manya-manyan limamai na wannan masarautun. Mai girma ba zai ba su manya-manyan motoci na alfarma Mercedes.
3: Lokacin na jam'iyyar APC kenan?
1: Lokacin na jam'iyyar APC. Lokacin na jam'iyyar NPP, ya ma bar jam'iyyar APC a lokacin. Yana jam'iyyar NPP.
3: Ana kan kakar wato neman tar sanata a lokacin.
1: Kwarai da gaske. Kwarai da gaske. A wannan lokacin ya tara su limaman nan su uku, kowane ba shi mota. Har yanzu, in ma takaice ma zan ce mai girma shi babban limamin masarautar Ƙaraye. Ya ma tabbatar mana cewa bisa irin wannan abu da mai girma sanata ya ce, duk sannan ba mu wani uzuri na sanata, wannan mota ma mu je mu rika yin amfani da ita saboda daɗin da ya ji. Su kaga wani abu da dukkanin al'umma karamin kuma Ƙaraye sun ji daɗi. Baya da wannan, idan muka zo abin da ya shafi babura masu ƙafa biyu, mai girma sanata a karin farko empowerment ɗinsu bayan ina jin wata bai wuce wata uku kuma bai wata uku da cin zaɓe ba, ya yi wani empowerment. A wannan lokacin ya ba da babura masu ƙafa uku guda 6 karamin kuma Ƙaraye lokaci guda. A wannan lokacin ya ba da kekunan ɗinki guda 25. A wannan lokacin ya ba da injinan ban-ruwa guda 18 duk a ƙaramin kuma Ƙaraye. Wannan
3: empowerment na farko, wannan
1: na farko wanda ma mu muka ma dinga tunanin to shi sanata ma yaushe shiga majalisar ma har ya samu waɗannan abubuwan, kowa ya mamaki a wannan lokacin. Kuma abin da zai baka sha'awa mai girma ba, saboda shi mai girma sanata yakan ba wa jam'iyya girma gaskiya, kuma tarbiyyar da yake ba mu yakan ce mu girma shugabanci da jagoranci musamman na jam'iyya gaskiya. A wannan lokacin cikin baburan nan guda 6 guda 4 'yan jam'iyya ne da Option A Party chairman da sakatarinsa da NNVP chairman da sakatarinsa suka amfana da guda 4
3: lokacin kuna tare da 'yan konkwasiya.
1: Lokacin muna tare da 'yan konkwasiya, lokacin da chairman ɗinmu na waraka da sakataren mu na waraka su ma suka amfana a wannan gabar. Kaga misali idan ka ɗauki percentage ɗin za ka ga cewa su suna da kaso kusan 60 kenan, muna da kaso 40 a wannan empowerment ɗin. Baya da wannan kekunan sai kekunan ɗinki da aka bada. Ba zan manta ba, ga rekodin a gabana, mun samu kekunan ɗinki a wannan lokacin guda 25. Amma na mai tabbatar maka Malam Abbas, 'yan waraka mun amfana da kekunan ɗinki guda 6 wanda muka kawo mata da wasu daga cikin maza teloli aka ba su.
3: To guda 19 ne aka yi.
1: Guda 19 aka raba sai da shugabancin jam'iyya na NNPP a wannan lokacin da Option A Party.
3: Duk da 'yan kunkusiya da kuka tare da su.
1: Duk 'yan kunkusiya, to ai duk mun riga mun zama tare da su muka wannan aikin, kuma sanata yakan ba wa jam'iyya muhimmanci kwarai da gaske. Saboda mun an ba mu platform mun hau mun samu nasara da su kuma muka wannan aikin. Kaga kuwa dole ne a raba abin da ya kamata a zo, tunda shi sanata dama yana buƙatar yi adalci kuma yi balancing a cikin harkokinsa. Wannan dalilin yasa haka ta kasance. Sannan akwai injinan ban-ruwa a wannan lokacin guda 15 a wannan lokacin muka samu. Mu 'yan waraka mun samu guda 6 a wannan lokacin, guda 9 aka raba su ga jagorancin jam'iyya da sauran masu zaɓe, domin shugaban jam'iyya su suka kawo waɗannan mutanen da suka benefitin da wannan empowerment ɗin. Wannan kenan. Baya da wannan, akwai sanata ya ga cewa akwai matasa da yake buƙatar su samu sana'o'i da za su dogara da kansu. Aka zaɓo matashi jajirtacce a ƙaramar hukumar Ƙaraye, aka kai su gurin da za su koyi sana'ar haɗa takalma. Malam Abbas, abin da zai baka sha'awa da mamaki, rana ɗaya sanata su kansu sun yi training ɗin ma ba su yi tunanin cewa akwai wani abu da zai biyuwa, suna ganin cewa skills da suka samu na koyon sana'ar ma ya wadatar da
3: shi
1: kaɗai ya ishe su riƙe kansu, saboda sun samu experience sosai. Kawai sai kuma sanata ya ce ga naira 500,000 suka dinga mamaki. yanzu na ne tabbatar maka wanda ya amfana da wannan karmar kuma karai da na san abin da haka ma zai da na tura takalman da ya kera da yaji dadin wannan ba matsayin LA har mun sanata sai da ya kiro takami guda ya kama ya ci nasa kuma na sa shi sai gun da zan yi kwalliya ma ta mamaki nake sawa kaga wannan abu ne da zamu ci sanata yayi wannan kuma shi ya kafa kenan
3: shi wannan matashi yanzu tunan inganta
1: rayuwa an inganta rayuwa sa wasu ma sun zo su rabu da suna cin arziki
4: na'am
1: kaga wannan alhamdulillah mun yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya bai da wannan dan jarida akwai mai sana'ar fenti da sanata yace mu sanu ne wanda yake sana'ar fenti amma kalla wanda bai da cikakken jarin da zai iya sana'ar moje na samu mutane mu yan murka da sauran shugabannin jami'a lokacin aka samu mana akwai wanda baro da Allah ya bai basira amma magana ta gaskiya bashi da kayan aiki yazo shi kansa aka dora su akan wannan tsara aka bashi inji na fenti da dukkanin kayayyakin aiki yanzu yana can ya bude workshop in ka je ka ga mutanen da suke ba suke aiki a gurin zaka sha mamaki mala abas har in na zagaya wallahi kan yi alfahari domin ni ma na san na da commission a ciki mu muka irin dijajicewa da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan kaga ba abin da zamu ce Allah sai godiya bai da wannan akwai mai sana'ar carpenter shi ma mala abas shi ma aka ce mu kawo mai sana'ar carpenter wanda za a ƙara gogar da shi ya fahimci aikin sosai da sosai muka kawo sa aka koya masa aikin nan aka bashi dukkanin abin da zai je ya aikin carpenter nan shi ma yana nan ya bude yana ci gaba da sana'a kuma yana jawo matasa ana koya musu wannan sana'a saboda haka muna alfahari da wannan kwarai da gaske idan ka dauki wannan tsiddigar Mallam Abbas mun samu babura masu kafa biyu guda 24 a karmar kuma karai da muna da lokaci zan iya zaino maka sunan kowa to amma shi mai girma sanata bai cika san irin wannan ba ma gaskiyar magana kowa da wani da wani kaza empowerment na daya da wani sun amfana empowerment na biyu da wani ne suka amfana har izuwa empowerment din mu na 10 da aka yi wanda a wannan
3: dukkan wadannan empowerment da aka yi akwai ƴaƴan karmar kuma karaya a ciki
1: babu ne gaya ma babu wani empowerment cikin empowerment guda 10 da mai girma sanata yi wanda dan karmar kuma karaya bai amfana ma Mallam Abbas saboda haka ina da record da kwanan wata kowane da ni na so a ce wannan hirar ne kadai ka ba awa ɗayan sai ne dan yin gaggauta a guguje na karanto maka kowa informant wanda muke ranar kaza a watan kaza a guri kaza da wani su suka amfana in an buƙaci hoto mai display na hoto
3: ai kai ba ko gani a wannan shiri zuwa gaba sai mu ƙara baje
1: kodi insha Allah wannan shi ne abin da ya kamata kuma za mu zo mai hira ko wacce za ta zama ta video ce ma mu rika display na abubuwan duk da hotonsa ana gani insha Allah
3: to mu tafi gaba ba iya waɗannan ayyuka akan yin kwakar marukumar karaya ba kace akwai bangaren ilimi akwai bangaren harkokin noma akwai bangaren harkokin lafiya wannan bangare zamu ƙara waiwaya yanzu mun ga wani jijigin aiki da ma iya tuya shi ma ya kai al'ummar karaye ba sai an ce su fito su ƙara zabar sanata ba suna ganin idan za su yi kansu ake tuya karatun tantsu sai su ƙara masa rubutun ƙuri'u kamar yadda suka yi masa a baya
1: gaskiya to masha Allah Mallam Abbas gaɓoɓin ne kocin ka ɗauke ta shi ga kamar tafi muhimmanci amma dai mu fara ilimi yana da matukar muhimmanci amma mu je wata gaba mai matukar muhimmanci ta ce harkar noma Mallam Abbas mai girma sanata Allah subhanahu wa ta'ala ne hangin nesa da ya ga cewa al'ummar da yake wakilta ta kudancin Kano Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ƙasa mai arziki wacce za ta yi daidai da kowa noma ga kuma ruwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa mana a yankin Kano ta kudu wanda ba ma jihar Kano ba arewacin Najeriya na amfani da wani manyan dama-damai da muke da su mai girma sanata ya shiga ya fita dam din mu ni na karamu kuma kara na chana goje dam kenan Mallam Abbas saboda shekara 30 tun muna yan kanana kanana lokacin gwamnatin baban gida aka zo aka yi wannan dam din
3: tun lokacin gwamnatin
1: baban gida lokacin gwamnatin baban gida muna kanana turawan bega za su zo mutanen zungurun su hayo babura su muna bature bature a lokacin suke wannan aikin tunda suka yi wannan aikin babu wata gwamnati zo ta tabo wannan dam din da tunanin cewa an zo an kashe su maƙudan kuɗi kuma arziki ya taru a gurin nan a ce ya zai a yi wa jama'a utilizing ɗin su don su amfana da shi ba Abbas babu wanda ya saurare mu da wannan sai da mai girma sanata ya zo ya kalli wannan abin kafin zaɓe muka je da shi ya ga ruwan nan ya rike baki ba na mantawa ashe shi ya san me yasa a cikin zuciyarsa
3: ya gama lissafin ma ya za a magance
1: matsalar arziki amma kuma jama'a ba su amfana da shi ruwan sai kwararewa yake tsawon shekara ya tafi can mu dai gashi a kasar mu ta kara yake baure amma ba mu amfana da shi yayin da wasu suna amfani da shi mai girma sanata ya ce to haka ba za ta yi ba kuma abin da bai ba baka ba kama maki Mallam Abbas duk wani musamman dai masu neman kujera irin ta mai girma sanata na baya duk wanda bai zo karmar kuma kara da wannan dai mana campaign cewa zai mana channel
4: to alhamdulillah mai girma sanata yazo shi magana ma ta gaskiya da wasu ke cewa alƙawari ba alƙawari ba
3: kana so ka ce an san gangaren ku da wannan
4: aikin sai mu duk dan ƙara ya san haka
3: da ire-iren ciwa suka yi kwanta ne da
4: ko ba sai an kira suna ba ana son kama suna amma dai duk waɗannan suka yi wannan sanatocin musamman wanda muka gaya na baya-baya ai ya an zo an dan yi tone-tone a kawo ƴan motoci ga sunan dai subarkallah masha Allah an zabi ya gabato bayan zabe ya go kamar yadda wani aboki ya ta magana baya ba ma mai sanin sanna kiwo a kwashi waɗannan karafunan
3: da motoci
4: mala bas amma yanzu da mai girman sanata ya zo aka ji ya shiga ya fita dare da ya tafi ofishin shugaban kasa ya kai kukan al'ummar kudancin Kano kuma mai girman shugaban kasa Asiyaji Bola Ahmed Tinubu muna godiya kwarai da gaske ya sa ne mai girman sanata cewa a zo ai wannan aikace aikace so abinda zai baka maki ita da ma already na tigadan shi da ma already akwai ana amfana da shi kamar expansion ne zai kamar shi akwai na kafin cini ne karamar kuma garku shi ma ina tunanin kamar kaga sabo ne amma na karamar kuma kara shi kwata kwata ma babu wani abu muka magana da mai girma sanata na ce to mai girma sanata da suka zo suka yi sabe din su abinda zai baka maki wala bas da suka zo suka yi sabe idan aka ce zai aikin by gravity to kano kuma kara ma ita za ta amfana ne kadan hankalina ya tashi kwarai da gaske naga mai girman sanata yace to babu kuma za a sai da lai akai magana aka zo aka tsara yanzu nan ne tabbatar maka mala bas idan ka je ka ga yadda ake aiki a gurin nan saboda wannan startup ne dama can ba komai ba sun dauki wajen wata uku sharafi kawai suke yi petar fili ne gashi mun duk wata bishiya da menene sai da sun dauki dan wata uku doza guda biyar ce take shara sai da suka dauki dan wata uku
3: ana shin dai yin da zai mu kuma samu ku gurin da za ku
4: a samu gurin da zamu yi numa rani mala bas yanzu sun shara sun zo sun tsaga sun fara yanka channel yanzu yana nan kamfanin yuwaki su suke wannan aikin suna nan ana aiki abun zai baka maki channel din magar an jawo shi aka baka samu dan karamin rafi yana nan an yi gada ruwan ma ta sama za a biyo da shi
3: ta saman
4: shi ma ruwan mai gada ta saman gada zai haura ito
3: idan aka muku shi
4: diddin aka mana ci gaba wato wannan al'amarin nan aikin channel din nan mala bas shi kadai ya isa na cinye awa guda akan shi
3: to kuma yanzu ga zaben na karasuwa kana ga iya kammala wannan aiki kafin lokacin zaben kar al'umma su ce ko talla aka zo yi musu da wannan aiki
4: ai al'umma sun san ba talaka bai ba sun san aikin ake yi domin din talla ne da tun daga shara za a daina amma an yi sharan nan filiyas an fara aiki ka'in da na'in
3: babu wani tsaiko wajen
4: tafiya aiki babu wani tsaiko kwanaki can an dan samu dan tsaiko al'ummar garin ba zan manta ba nan bangaren ugunma ne suka kira nan take suka ce to ga damuna ta gabato aiki kuma dan tsaya nan take na kira mai girman sanata na gaya mishi nace mai girman sanata gashi ga halin da ake ciki mutane sun dan yi min korafi gashi ga halin da ake ciki nan take ce ka shawaya sigir yayi magana yace na kira za su zo za a ci gaba da aiki wallahi ina mai tabbatar maka mallam Abbas
3: an kuma dora
4: ina gida sai mutanen da suka kira ni suke wannan korafi suka kira suka ce ai ga tawaga nan ko mai girman sanata ne zo chairman ne kamfanin gabaki daya dubo tawagar sa yayi wa site engineer fada sosai
3: kamfanin da ke kungila aiki
4: kwarai da gaske suka zo suka ci gaba da aiki to abun ma da nake so ne amfani da wannan damar su al'umma da suke nan yanki mun sani cewa zaka samu cewa ne kamar wannan shekarar ba za su aikata guraren su domin da an share magana ta gaskiya to sun ga mana dan da wursu da wani iya gona da ya mallaka kenan a gurin to amma mun ga musu su yi hakuri wannan aikin tsawon shekara ɗaya shekara nan ɗaya ce
3: wala ba safi mun tsari ba ta fara sayawa
4: riba ta sosai ma kuwa ai yadda tarihi ya zo lokacin da aka lokacin Audu Bako lokacin da aka anan mun kura su kura su ina ne Allah ya kiyaye har ma abubuwa marasa daɗi ne suka faru
3: wari al'umma su kai
4: to kan yin ka lokacin zaka dauki mutane kuma na abun ba sai dai kuma kwanan kai kare ba wala bas to haka nan ba badi yanzu in Allah ya yarda kaga ai a shekara su daya kinu ma gurin to yanzu magana ce fa duk wanda Allah ya sa aiki gurinsa ta shiga cikin wannan aikin wala ba zai fa numa su uku numa su uku a shekara
3: ba hutu
4: ba hutu sai dai in ka gaji ka ba wannan ka ce kai na lokaci ka za ka karbi kudin ka sa a jiwu wala ba
3: wala ba sai girgin garin mu kyale ka kadan sha ruwa wala ba sai mu dawo gare ka zuwa gaba kadan naga shi ma wannan bin wannan rubutarin takaddu a tattare da hannunsa wanda zai so ko mu ce zai so shi ma tuni bakin sa na ga ɗayin ba shi dama domin fayyace wa al'umma da ke sauraron mu irin ai ikan da su sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sulefar ya shimfada musu a karamar hukumar Rogo wannan bin zamu so mu ji yaya take wakana ta karamar hukumar
2: to a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh farko ne Allah godiya bisa ni'imar da ya bamu musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki na damuna mai albarka muna ƙara roƙon ubangiji shi wannan yanayi da muke ciki Allah ya sanya albarka a cikin sa
3: amin
2: amin mu Allah ya sa mata albarka
3: amin
2: mu girbi amfani mai yi wata a cikin al'umma
3: gabaki daya
2: yanayin da aka shiga kuma wannan yanayi da ake ta yanayi na damuna wasu gwaran ba ruwa wasu gwaran kuma za ka samu ruwan ya samu ubangiji Allah ya sa kowa guri san ce zan ci cewa
3: a samu
2: wata arziki da kuma
3: ruwa ne
2: abin da an wani ne na mu so abu na gaba kuma zan yi amfani da dama na ƙara yi wa shi mai girma da sun rusa taslim abraham kawo simila godiya a bisa zato da muka yi daman tun farko lokacin da ya fara neman ita wannan kudura da muke ciki da yake kanta ta kanta kudu da take da kanar kuma guda 16 dole mu ƙara mishi godiya bisa batun da muka yi ma kusan zan iya cewa gaskiya kwalliya ta biya kudin sabuwarta domin abin da muka yi ta bai tunanin hakan ma zai faru ba
3: duba da an zarta ko an raga
2: a an zarta gaskiya duba da wasu wanda suka kirshe mu a baya tun daga 99 zuwa yau tun da wani demokradiyya kenan to idan ka kalli abin kai kwamfayarin da su sauran misali tun daga kan iljibirin doguwa da kuma shi sanata kabir gai da ya gama 2023 to in kai kwamfayarin da abinda shi mai gima sanata ya zo a cikin wannan shekaru na uku dole za mu iya cewa za mu yi Allah za mu ci gaba da yi Allah godiya domin za mu wannan zai kuma tabbatar da cewa kwalliya ta biya kudin sabulu to abinda muka expectin ma ya ma zarce to amma shi wannan abubuwan ba za ka iya tabbatar da hakan ba dole sai ka rinka kwamfayarin ka ga cewa me aka yi a wancan shekara 16 da kuma ita wannan shekara
3: to mun kalli iya ita wannan shekara uku ta da sun gosi na ta me aka yi
2: to alhamdulillah gaskiya dole a wannan gaba kuma karewa shi su kansu al'umma karama kuma roƙo godiya bisa irin gudunmuwar suka baya wajen ita kanta samun wannan nasara da muka samu ta shi mai gima sata da mu kuma dukkanin yan karama kuma roƙo na tabbacin cewa sun yi zaton cewa mai gima sata alkhairi ne ga yankin kamata kudu da ma ƙasa baki daya su kuma alhamdulillah dole mu yi Allah godiya domin da irin abubuwan da a wannan shekaru guda uku da ya samu a karamu kuma tamu da kuma ita kanta kana ta kudu ga baki daya abinda zan fara shi ne mataki na farko daga shigar mai gima sata majalisa ta goma yankin wani karamar kumurin gudu wasu yankuna a kan wutar kudu ya shiga cikin wani yanayi na tsaro wanda kowa da yake cikin wannan kasa ya san cewa akwai yanayi da ake cikin tsaro abinda ya shafi dauke-dauken mutane wanda ake magana na kidnappers din mutane to mu yankin murugu shi ma yake cikin wannan yankunan da suke fama da irin wannan matsalolin
3: a san da shi sanata ya zo
2: zai abin ya fara kafin ya shiga to amma kuma da ya shigo nan ma abin ya kara cigaba to amma cikin ikon Allah gaskiya yanda ya jajirce shiga majalisa babu abin da ya tankara sama da shi wannan ya ga cewa ya kawo wani taimako da za a samu sauki wajen magance wannan matsalar ta tsaro su kuma kamar yadda na faɗa yankin mu na karamin kurun ya daga cikin kananan kuma da suke samu tilin saboda yayi budar ne da wasu jihohi da muke so a wannan yankin namu na arewa kamar Katsina da Kaduna state kuma duk kowanne idan ka kalle su wannan gwari suna da challenges na wannan
3: matsalar
2: tsara so cikin ikon Allah da ya shiga majalisa mun shi ne na farko wanda zai taimaka al'umma karama kuma wajen samu zuwa wani sauki da wata mafita da ta addabe su a wannan yankin ya fara kaiwa wannan kudirin ya za a samu tsaro a wannan yankin nan da kuma sassa na kanawa kuma mu da muke shi a kan ta kudu so kuma cikin ikon Allah nan majalisa ta kalla da kuma shi taimakon NSA na kasa da shi shugaban kasa aka yi bashi gudunmuwa wajen ya zo ya haɗa gwamnati ita kanta jiha ta injiniya Abba Kabir Yusuf suka haɗu aka sami matsaya akan samar da JTF wani JTF ɗin a yanzu duk wanda ya je wannan yankin namu na Rogo da kuma sassa na Kano kuma kamar irin su ita kanta local government Simila da irin su Tudun Wada da irin su
3: Dogo inda aka fara samun wannan matsala ta tsaro nan yankin kudancin Kano an yi kokarin ya za a shawo bakin zaren.
2: Very good. So za ka samu cewa a yanzu presently za ka samu akwai JTF a kowane wannan yankin namu don Rogo daga lokacin da mai yawan sanata ya kawo annan mutanen to gaskiya mun samu sauki sosai ɗari a cikin ba za mu ce dai ku na ɗari zan ce na yi abin nan to amma dai akalla dai duk mutumin da ya san cewa
3: sauki da sauki da aka samu ya kai a fito a fada
2: gaskiya
3: na'am baya ga wannan wasu ayyuka da zamu ci wasu kananan kuma muna cewa sun wura kamar ayyukan raya kasa fannin ilimi fannin lafiya fannin da dama dai harkokin noma waɗanda ma ce da ma ku akan su da sanata ya alƙawarka ko kuma ya daura dambare ya tafi majalisar waɗanda an zaci dama ya dawo da ire-iren su babu ire da waɗannan ayyuka a ƙaramar hukumar rogo
2: wannan abubuwa dai da kula da dan gaskiya mai yawa sanata da dai lokacin da muka kantan akwai blueprint da yake da shi guda kusan uku duk inda muka je kantan na san cewa yana fadan cewa zai mai da hankali wajen abubuwa kusan guda uku da na sani
3: na
2: wanda kuma ba kuma ya sa su bane ya rinka gaya mutane cewa idan Allah ya ba shi dama ya shiga majalisa cewa zai mai da hankali a cikin wani abubuwan guda uku kamar da zan zayyana su a yanzu kamar ya ce zai kalli bangaren ilimi
3: na
2: zai kalli bangaren ruwa da bangaren lafiya su kuma kowane sakta aka kalla a cikin wa'annan guda ukun za mu iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu
3: a karamar kuma lokacin
2: ba inda ba a kalla ba gaskiya domin idan na dauko ma kowane gaba guda daya na tsayar ma abinda ita kanta karamar kuma ta mutu ta amfana da wannan abin ka kalli kuma duba da yanayin kamar ta kudin take da lokacin gami guda 16 wanda kusan ita ce ma ta kowace sanatorial ma a kasan ma gabaki da yawan lokacin gami to sai mu ce alhamdulillah domin kai kamfanin da wasu sansancin ko kuma wasu imanin da tare da suke lokacin gami guda ɗaya ko guda biyu za ka ga cewa shi yana lokacin 16 amma yana abubuwan da ya ma wuce expectation da ake tunanin cewa
3: ya wuce abin da aka tsammata ko aka zabe shi da ma da yake yi
2: so amma ka san wani lokacin idan aka ce abubuwa dama ta zo kuma ana abubuwa na alkhairi wani ma alkhairi ne zai sa ya tunanin cewa ba a yi ba sai ka gaya masa so amma dai alhamdulillah shi da mun duk abin da muke yake yi da kuma mu da muke taimaka mana wajen aiki da ana yi domin Allah
3: to mun kalli ta bangaren lafiyar mu za ku kalla ku bugi idi da shi ko a bangaren ilimi wani gagarumin aiki ko shiri ko wani abu da za a ce ya kai al'ummar rogo a ƙara yi masa tuni da shi da zaɓen shi da sunan sanata a wannan kakar zaɓe
2: ta mana ba su gaskiya bangaren lafiya ni ba abin da zan ƙara cewa da mai biya sanata sai dai ƙara mai godiya sannan kuma ƙarewa Allah subhanahu wataala godiya da kuma dukkanin al'ummar karamar kuma da al'ummar kawai ta kudu idan an kare musu godiya akan domin gaskiya ya taka rawa gani ko ince ya yi aiki babba wanda ke dukkan wata kudu ma a yanzu ma babu kamar sa gaskiya
3: wani irin aiki ne
2: wani domin ya samar da asibiti ya kalla mai gato 40 a cikin karamar hukumar rogo a mazaɓar zarewa wanda ita wannan asibitin ya kafcira da kalla kusan mazaɓu kusan guda hudu a yankin
3: duk za su amfana da wannan
2: asibiti za su amfana da wannan aikin ba tare da sun jigata ba ku wajen ɗaukar mara lafiya su je da shi saɓanin da ƙarshe sai dai idan aka ce ko mai ciki ko wani ya samu wani injini haka sai dai kila kafin su shigo general hospital na cikin garin rogo sai su shiga yankin ko katsina ko yankin kaduna to amma cikin ikon Allah da Allah ya ba mai girman sanata dama ya shiga majalisa aikin da ya fara mana babban wanda yake dukkan ta kudu ba na tayin cewa akwai aiki dai a ɓangaren lafiya sama da wannan gaskiya domin ka je gwamnati a bane gashi za ka ga an yi asibiti mai gado 40 kuma dukkanin kayan aikin da ke ciki ba zan manta ba idan muka koma baya akwai kila kamar lokacin da aka ji wannan buɗe shi aikin ma mala ba su da kai aka ji akwai ma'aikaci da yake a cikin gurin da yake magana cewa shi bai ma taɓa ganin irin kayayyaki da aka kawo cikin wannan asibitin ba wanda kayayyaki ne ba ma na ƙasa na gida ba ne kayayyaki ne da aka yi orders daga waje kuma dukkan wanda ya je gurin ya san cewa za ka ga asibitin kayayyaki aka kawo ma asibiti ne kamar irin da aka yi kasarar ko Abuja ko a London so alhamdulillah to gaskiya kuma cikin ikon Allah da aka wannan aikin an samu sauki abin da ya shafi bangaren lafiya ta wannan yankin wanda shi kanshi yanzu shi ta kanta general hospital namu watannin baya da wuce wani ibtila'i ya zo ya fara shi ya kone wanda cikin ikon Allah shi ma mai girma gwamna injiniya Abubakar Yusuf ya ba da umarni ma gashi shi ma yanzu ana gyaran sa to samu wannan asibitin zaka samu cewa dan cikin garo ko dan garin Zuza ko dan garin Jajaye idan aka samu mara lafiya su dauki shi su kai shi wannan asibitin na zarewa su kaga dole mu Allah godiya akan wannan gaba wanda kuma kowa ya ji ya ganshi ya tabbatar cewa eh gaskiya an yi muzin aiki a gurin su wannan shine kina bangaren babban aiki sannan kuma mai jima sata kamar kujin cewa shi damun aiki ne wajen tallafawa marayu da kuma ga kuma wanda ba su da hali so akwai tsari na scholarship da yake da samu da shi wanda kuma muna wanda yake nuna yana da challenges na ma'aikatan lafiya so a cikin scholars din da ya samu na san cewa ita wannan karamar kuma ta mutan rogo ta amfana kalla dalibai da su kawo lafiya wasu suna nursing wasu kuma suna medical laboratory a makarantu ba ma na gwamnati ba na kudi da kalla ta na sani cewa kalla a cikin yaran gwata kusan da muke su a garin kuma rogo kusan a shekara kowane yaro ina ana kashe mai sama da naira miliyan 1 so kaga wannan ba karamin nasara ne da muka samu a bangaren lafiya wanda duk yaran idan suka dawo za su iya dogaro da kansu ma ba tare da sun nemi wani aiki a government organization ba za su iya dogaro su domin kusa-kusa ne aka je aka tura su wanda yake kowa ya san cewa kaza su kai ne masu inganci wanda kuma bangaren sa da bukatar su da harka ce misali nursing da medical laboratory lab dole kai tafi da su a harkar lafiya so akalla muna da yara 8 kamar yadda faɗa kuma ina ga ma a yanzu ma suna kusan gaba ta final year na karshe
3: ta karshe
2: wanda kuma yaran nan a cikin su kowanne zaka samu duk wata ana bayar su allowances akalla na kusan na 10,000 ana ba su kuma tunda ya hau ana ba su har yanzu wannan watan ma ina ga bafi sati biyu wace ne ina ga an tura musu ɗaya daga cikin yaran ma yake ƙara min godiya domin tabbasin da aka fara wannan abubuwan ba a gaza ba ana yi musu
3: to baya ga waɗannan ayyuka kamar su bangaren su zunguran mun ji ayyukan empowerment da aka harguda goma da ya ce daga kudancin kano ba mu sani ko iya ku aka ware babu ku a ciki
2: wannan bangaren empowerment ai abu ne wanda yake sananne wanda kuma yake duniya ta gani mai jima sata ai inda bangaren finance ai ba sai ma ka fada ba
3: to kai kamar kamar hukuma ka ana ta bayyano kana kuma wacce ta samu babur kaza wacce ta samu mota kaza wacce karamar hukuma ta samu injin ban ruwa ke yanzu kai ta karamar hukuma mu kalle ta jama'a
2: to ni karamar hukuma ta idan mutum zai daya ko na biyu ba to ba ta zata fita na uku
3: kana nufin wadannan jami'ai da muke ji kuma
2: da su da yake irin da kara da ake maganar mashina da mai kafa biyu da mai kafa uku mu karamar kuma rogo mu ma indai an ba kara ai ta rogo ta amfana ba in ba mu ba ta kara ba ba lai karan ta fita ba domin a kalla ina ganin cewa daga shigar da gidan kafin ma ya shiga ma majalisa ma na sani cewa mun je kantin da shi wanda dan ya cewa bayan zaben shi mun je wata mazaɓa ta Falgori
3: kafin zaɓe
2: mun shigo muka shiga wata mazaɓa ta Gwangwan nan wani garin Bari muka zo muna kantin a lokacin suka nemi cewa suna neman mai gidan sata ya taimaka musu da agaji domin gudanarwa na tsaron shi ta
3: wannan
2: mazaɓa wani ciki ikon Allah ya musu alƙawari ya ba su mashina a wannan gaɓar kusan guda biyu wanda ni da hannu na ba kwaminci na gurin mashin nan a lokacin da ya kwari wa shekari masu kawai suka ansa su wannan kusan shi ne abu na farko ma zan iya cewa irin wannan abubuwan da ya faru ba shi mai jima sata bayan kuma an shiga majalisa kamar da shi ɗan'uwana ya magana akwai yan fahimta aƙalla su ɗaya biyu zuwa kusan guda goma wanda aƙalla ba ƙasar ba zan iya cewa ya kalli ɓangaren yan jam'iyya wanda information da farko da muka fara yi shine alon mashina court karamar kuma guda 6-6 wanda a lokacin ya kalle shugabancin jami'a ya ba chairman secretary akwai wani shugabanci wani option da ake cewa na PDP shi ma a lokacin ba tare da yan bangaren kwamfasiya ne a lokacin su ma akalla ya ba su mu kuma bangaren waraka ya ba mu guda biyar ba chairman ɗin 19 da sakatarinsa wanda kuka kalla abin ma ita kan jami'a a lokacin ko in ci ɓangaren kunkusi a wannan gaɓar su suka ɗauki 60% na wannan rashin da aka yi su ɓangaren shi kwamiti na shi suke taimaka mai wajen zata da ayyukansa guda biyu ma aka ba su so a cikin wannan infami na farko kamar yadda ɗan uwana mai sigiri ya yi magana akwai injinan ruwa da aka ba manoma domin ka san yankin Morogo irin su ƙaraye da kuma wasu daga cikin ana kuma mu ne kawai ta kudu yanki ne wanda yake da albarkacin ƙasa ta noma wanda yanzu za ka yi noma ba iya noman damuna muke muna noman rani da damuna sai ka iya shuka kusan su uku a wannan abu a shekara so gaskiya kuma kuma shi ma dan uwa ne kuma almajiri ne ya san ma'aurin yankin sa to ba abin da yafi fume da hankali ya zai ga cewa ya talafa a wannan bangaren noma so ciki ku Allah kalla a wannan gaba mu kai mu karba kuma ta amfana da wannan injinan barwa a wannan gaba kuma sun ya kalli bangaren mata su ma an ba su kefunan dinkuna zasu rinka zasu dogara kansu dan ya cewa ma akwai wacce a inda ma ni take cewa in uwa na din ki sai dai wannan ya yake
3: kiken
2: dinki da ta samu so alhamdulillah kaga dole in ka kalli wannan mataki na farko kenan wani kuma duk wani empowerment da aka fara kamar ne magana ya kalli bangaren jami'a yana kallon bangaren malamai akwai malamai na tsangayu da armomi su ma an ba a kuga da aka zo aka ba su mashina sannan su kansu al'umma na gari su ma nan aka zo aka kara duk empowerment da ake ana tanto mutane da suke da rabo ka san shi da harka irin wannan damun harka abu ne na rabo
3: jimala kamar a ce adadina kamar mutum ne suka amfana da wannan tsari na bada talafi da aka yi har su 10
2: eh alhamdulillah gaskiya kamar karamar kuma rubu zan iya cewa ta amfana da kusan mashina 30
3: kuma wata karamar kuma kara yake
2: eh gaskiya mun ce su na san ni da hannu na san cewa na dinkawa mai gima sauta ya yi mika kulli na mika kusan sama da mutum 10 wanda kuma ka san ya tsari yana kallon jami'a kamar na gaya ma ya ba
3: yana balansa
2: kamar ya faɗa amma jagori su wasu kawo mutanen su to idan ka da jagori da wanda yake salatin da kansa
3: mutum
2: suka bashi gudunmuwa ka san ta irin wannan akalla na san cewa gaskiya sun hura mutum 30 ma idan na hada gaskiya sai kuma akwai mashina su ma masu kafa uku nan su ma ina ga su ne akalla an ba da kusan guda 7 a karamar kuma roku kaga ka da jimilla akalla an fara wajen mashina 37 kenan zama su ifin haka to amma dai abin na iya tana da ke gaya maka
3: to bari mu dangarka ga tsahir ta takaddana ka kai ma da yawa Allah bacci mu je ga zungurun mu ƙara tabawa na da shi ma abun da yawa ma da kuma da ƙarshe sai mu rufe ke da kai harbul sagiri zungurun bari mu dora a inda muka tsaya
4: to masha Allah Allah Abbas tun da na fuskanci kamar lokaci ba zai ba mu dama ba ina ganin zan yi amfani da irin abun na malamin makaranta
3: yawa
4: da tsarin jarabawa wani lokacin mukan ce less and explain to kuma ganin zan kyale explanation din da police ba ka kawai na zayyano maka aikata
3: ai din da za a gane shi kenan
4: saboda kaga ga gaba ta farko ko abin da magana akan magana channel ne amma abin da yasa ne magana akan channel dauki lokaci ne tsawo
3: ka ce ga aiki
4: na gari irin da ake manmuwa karma kuma kare to kuma yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya kama ni shi to shi yasa shi kansa wannan aiki mana a basu
3: ina bukatar
4: zai ina bukatar lokaci bayan lokaci mu rika zuwa mana yin bayani don abin da yasa aikin alungu yake ba duka mutane suke san ana aikin ba idan ba ta irin wannan hanyar ba mu rika gayawa jama'a da ta hanyar social media a rika zuwa ana ganowa to mala basu wannan kenan idan sanan mun yi magana akan magana empowerment za mu tafi kan magana scholarship magana scholarship ne kamar da dan uwana kuma abokin aiki na Malam Nura Al-Mustafa ya magana karno kuma kara yi akwai yaran mu da suke karatu a makarantun kuɗi na kuma harkar lafiya yara guda 8 muke da su
3: kuma
4: wanda yan suna shekara su ta ƙarshe wanda abin da zai baka mamaki Malam Abbas a ji da yake mu a matsayin na ma'aikatan mai girma sanata ya ba mu da mu rika bibiyar yaran
3: ana ganin ya
4: kai ne kuma ganin ya karatun su yake kuma su ya ma interest ɗinsu akan karatun yake menene maburin su jeje mun muna gaisawa da wata yarinya muna chat haka ta kira ni ta gani online sai take gaishe ni take cewa sabarka da dare mun gaisa da ita haka to sai muke dan yi mata tambaya sai muke cewa yanzu karatun su ya zo karshe menene burin ta da turanci mun tace what is your ambition after successful completion of your study yana mun na abun da absent da ta bani gashi zan karanto maka direct daga cikin chat dina sai da ce my ambition after the successful completion of my study is to become a qualified nurse and provide quality health care to my community insha Allah wannan statement din ya mutukar yi min dadi
3: ta yadda ta je ta gama ta dawo
4: ta yadda ta shine ta dawo
3: cikakkiyar ma'aikaciya ta bada gudunmuwa ga
4: inna ka san shi ga zuciya mai girma sanata wallahi saboda wannan tsarin saboda mai girma sanata aikin neman zane duk lungunan mu lungun irin nan mun sun gura wadannan da kake ji ai kauye mu ne duk babu idan bai kurda ba irin asibitoci da shakatun da menene babu idan bai ji ya ga irin da suke ciki ba to sai ya ga cewa akwai bukatar wani guraren yaje sai ya ga yaya ne sai ya ce to ai ma'aikatan ne daga cikin birni suke sai sun zo wata kili sau daya a sati daga nan ba za su kuma zuwa ba. To wannan dalilin yasa mai girma santa ya ce to Allah ya mai yara ba in dai da wanda suke karatu suka cika requirement da za dauke su a makarantun nan mu je mu kawo su. In sai gama za su dawo nan gari suke zaune su zo su ci gaba da taimakon uwansu to kaga sai daidai da ambition din ita wannan yarinya abin take gaya mu. Kaga wannan ba karamin abin alfaharin bane. Kuma mana ba su yarinya mun da ba su based on merit. Zan kawo misali daga yaran da muka dauka daga mazabar kafi. Mazabar da na fito kenan. Wallahi azin kai na rantsi Abbas. Yaran yaro ne very talented yaro. Ya gama karatun sa na secondary school yana da 9 credit. Dalibi ne kuma a secondary school. Na san hazaƙar yaran. Ya ji ya nemi admission a school of health technology. Amma wallahi azin ya samu ga admission letter sa ga komai. Amma wallahi babu kuɗin da zai sponsor din kansa ya je domin ya bansa yaran su maraya ne yaran. Wallahi lokacin da muke yawon neman yakin neman zabe biyu da rajin da envelope din sa da admission letter na a ciki ni abin da yake ga mu dan Allah ka taimake mu sai mu girma sai tana cin zabe fito da wannan tsarin wallahi tallahi yanzu yaron yana nan in kaga abin ban sha'awar yaron da abin da ya zama kullun sai ya kira ne mu gaisuwa da godiya to irin waɗannan yaran su muka samu a kawo su suke amfana da wannan tsarin babu wannan mai girma Malam Abbas idan muka dauki harkar ilimi akwai kujeru ne zaman dalibai da aka samar a GSS ce ne guda 200 wanda yara uku ne su rika zama kan lissafa mun kaji kujerin da yara uku za su zauna su 200 akalla yara nawa aka accommodating a wannan kujerin bai da wannan kujeru guda 200 two seaters sannan akwai na malamai da aka hu mu koma bangaren harkar wancan scholarship din bai da waɗannan yara da rage mun guda 8 da muke da su sai karkar lafiya akwai yara guda 9 su kuma da suke karatun digiri a jami'ar kimiyya da fasaha ta Udin wanda su kuma suna karatu kusa-kusai na harkokin lafiya na malinta wanda
3: idan su kimiyya da fasaha da koyarwa kenan
4: da koyarwa saboda karancin malaman sciences a makarantun na secondary school yaran nan suna nan suna karatun su bai da wani kafin wannan kai mun samu yara da mai girma sanata ya ba su kula shi a jami'ar sa ta kudi da ya kafa a garin Sumaila yara guda hudu al istiqama university suna nan sun gama graduate wasu ma sun jina sun ta masters da aka rawo kuma karaye daga lokacin da jama'a dukkan lissafin su sannan waɗannan yaran dukkanin su kowanne ana ba shi allowance na yara 10,000 a ƙarshen wata
3: duk watan
4: duniya kamar da abokin na Alhaji Mustafa ya magana satin da ya wuce aka biya su yaran nan sai ka dinga turo ne da aladdin su kudi ya shigo bai da mu dan harkar ilimin nan akwai gyara na babban makarantar mu ta secondary school ta kimiyya da fasaha science GSCC karai kenan sanata hakkin ta shiga wace aka rufe ya shiga cikin yace za a yi mata gyara na bai daya that is general renovation kenan a yanzu haka aikin yana nan akwai hostel guda biyu an bude su an sake rufin su wasu ma an yi fenti sauran karashi ne in Allah ya yarda shi ma wani ɗan tsaiko aka samu amma ko a shekaran jin satin da ya ce mun yi magana bai girma sanata ko wani lokaci daga yanzu ne aikin bai dawo ya ci gaba da yi kafin nan kuma mun gina sabon block mai ɗauke da ajujuwa guda biyu mun zuba masa kujeru a cikin wannan makarantar kana shiga makarantar za ka block ɗin yana kallon ka aikin sanata kawai su mai yana nan a cikin makarantar GCC karai bayan da wannan mutum bangaren manya-manyan aikace-aikace kamar project akwai wani kuzanzabu katon rami ne wani gege da yake kawo garin daidai ta mazabar yan medi kenan barazana mai girma sanata ya turo aka zo aka duba gurin nan aka irin abin da ya kamata a yi yanzu ne mai tabbatar maka gurin nan an je an yi katon drainage an yi backfilling an ciccike dukkanin ramukan an fitar da katuwar magudanar ruwa da za ta haccan bayan gari ta fita shiga rafi duk da a bayan mai girma kwamishina wani samun sirri ne ya yi iya bakin kokarinsa gaskiyar magana Allah
3: ya kasance
4: aikin da zai kasa ne amma da mai girma sanata zo sai da aka haƙe wancan din complete ga baki ɗayansa aka saki aiki ne da mai tabbatar maka ya kai ya hawa kimanin kuɗi naira miliyan 400 miliyan 400 ya tsallake haka yana ne miliyan da sama da naira miliyan 400 aiki ne ka tafi duk mutumin da yake alfahari da wannan aiki ne mai girma sanatar godiya bayan da wannan akwai maganar governance na tuka-tuka akan maganar harkar ruwan sha kenan mai girma sanata karan farko ya sa halima da burtsatse guda 17 mun yi sa a cikin garin ƙara yadda mazaɓin garin ƙara
3: na tuka-tuka
4: na ruwa wallahi mu baran gaya muku wani abu akwai sakataren jam'iyya na yanzu yana jina Alhaji Ali Tisha
3: secretary
4: jami'in APC ne yanzu yake mun mai ce mai girma LA an kare mana godiya jini girma sanata kaga buratsan da ko ka mana cikin garin daura wallahi yana nan ba 24 hours
3: iba ake
4: yace wannan burdade dan baiwa ne ruwa ba sanda ba iya dare burdaden nan baya hutawa wallahi yana godiya akan wannan sannan muna nan dukkanin mu zabun mu guda 10 da muke so karman kuma kare maza ba daya ce maza ba yola ita ce ita kuma malam Abbas Barange mun kuma biyan sha'awa lokacin da su sabe suka ji mutanen garin sun suka ce to gaskiyar magana munin muna da matsala ta samu ruwa
3: ba a samu
4: ya an samu gaskiya muna da matsala Allah ya sani saboda haka duk yawan da zaku gaskiya ba za ku samu ba muna ganin aje a kai wani gurin amma dan Allah dan Annabi Sajjar LA a gina mai girma sanata maimakon wani buradan tunda mu ga matsalar da Allah ya kaddara mana a yi mana wani abu maimakon wannan to shi ma yana nan sun kawo mun takarda mu ko mika mai girma sanata kuma mu sirma sanata dai masa abin da suka roka din nan in Allah ya yarda suna ji na su cigaba da insha Allah zan zo mai wannan bai da wannan mana Abbas din nace da kan lissafa zan yi akwai sola ne haska gari da layika musamman mu da muke karkara ba ko ina ne mutum lantarki take ba mai girma sanata babu mazaba a karnar kuma kara yadda mun kai sola ba bayan ta cikin garin kara yadda muka saka a nuguna da sakuna da kasuwanni da masallatai da makarantun tsangayu wanda ana ci gaba da karatu a gurare an haska gari domin tsare samun cikakken tsaro duk mazabin da karnar kuma kara yi babu mazabar da ba a samu ba bayan da wannan malam Abbas akwai abin da ya shafi kudiri da mai girma sanata ya kai majalisa ya tahi a majalisar tarayya wannan abin yana da matukar muhimmanci ka san kudiri ne menene kudiri ne na samar da Federal College of Education Special Karayi
3: irin ta gutar
4: wannan makarantar bana manta lokacin da nake College of Education akwai wani lecturer namu yake magana cewa ai duk Najeriya wannan makarantar guda ɗaya ce
3: a kudu kuma
4: ita ce a Ibadan Oyo State yake magana wannan makarantar special education wannan sai muka ƙara tabbatarwa lokacin da mai girma sanata ya zo yana mai kira a yi wannan makarantar farko baranga mai wata dabara ma da mutanen ƙara ya za su ƙara jinjina mai girma sanata a kanta yakin da ya fara yi tun da guda ɗaya ce a kudancin ƙasar nan to da kuma a samu da wata guda ɗaya to a kawo ta arewacin Najeriya farko abin da mai girma sanata ya fara ruga kenan
3: na'am
4: ai cikin hikima da ilimi mai girma sanata ya tsare
3: siga ce da salo
4: da ya siga aka sahale za a kawo ta arewacin Najeriya ka san arewa mai muna da shiya shiya ka san akwai arewa ta yamma akwai arewa ta gabas akwai ta tsakiya shi ko mai girma sanata daga arewa maso yamma ya fito sai ce to a kawo ta shi arewa maso yamma nan ma Allah subhanahu ta'ala ya sahale aka yadda za a kawo ta jihar arewa maso yamma daga nan kuma sai ai daga jihar Kano ya fito yace a lalubo ta kara kai ta Sokoto ko a kai ta Zamfara a kawo ta jihar Kano aka sahale za a kawo ta jihar Kano insha Allah a jihar Kano sai ga ce ai shi daga yankin Gundumar Kano ta kudu ya fito yankin Kano ta kudu nan kuma Malam Abbas dukkanin institution federal institution din ba su a Kano ta kudu suna central ne suna Kano north sai ya roka a kawo ta Kano ta kudu ya lokal gaman 16 abun da ya bamu shi a majin masarata bai kai ta Sumaila ba bai kai ta Takai ba bai kai Albasu ba in ta kai shi maka bai kai ta Hangara ba sai shi a kawo ta karamar hukumar karayi wallahi Malam Abbas wannan ba karamar karmawa ne wa al'umma aka ba karamar hukumar karayi ba ina mai tabbata maka wannan makaranta an je an yi karatu na daya an yi karatu na biyu an yi karatu na uku an je an yi public hearing a gaban an yi jin ra'ayin mun je mun karaye mun je mun bayyana da ra'ayin mu da ƙara roƙon mu ga shugaban kwamitin kula da ilimi ne zurfi ne na ƙasa na majalisar dattawa mun je mun gabatar abin da ya ƙara bani sha'awa manyan professorship da muke alfahari da su professor Sani Sallau babban masani ne a jami'ar Ahmadu Bello University Zaria da sauran masana haka muka dunguma akai motoci muka tafi majalisar dattawa kafin mu je mai girma sanata ya tana jima sauki na karamci ne komai akai accommodating al'ummar da muka je da su kuma mai girma sanata a gaci da yan kasuwa da manoma da yan boko da
3: kowa aka tura yin sa
4: kowane bangare aka dauko muka je muka gabata mai girma sanata ce to ni ma na gabata da mai maranda da wannan nake kara mai girma sanata godiya irin makaranta da yake horar da ni a wannan ranar mai girma Malam Abbas

0: tare da mai girma sanata mai kawo agurguje akwai bangaren harkar lafiya din mun zo ya dauki asibiti Enedi daga gabas akwai asibiti na Kwana Tudun Kaya daga yamma wanda za a gyara su saboda tsakiyar karayi muna da special hospital
1: ga kuma
0: can nazari to da aka gyara wannan daga yamma wannan daga gabas kaga an kara tallafin al'umma bayan don akwai proposed stadium da mai girma sanata yayi kudirin a kan kuma karayi dan sai ku aka samu ita ma kuma tana insha Allah banda abin da shafar kar ilimi ina alfahari shugaban mu na insha Allah Malam Musa aka dauke shi ta Umar ya je gaisuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam yake bada to da tallabi iri da dukkan abin da shafar kar ilimi akwai abu da ake na zikirin kasa da waka sa da din shekarar duniya da tallabin sanata ake gaba tun a masarautar karayi muna godiya da wannan abubuwa da mai girma sanata
1: ne
0: ina kuma fatan al'ummar karamar kuma karayi suna miko godiyar su kuma na ta suna jina sun tabbata dukkan wani abu da muka faɗa wallahi magana ce ta gaskiya gashi nan za a gani za a taba kuma muna miƙa godiya ga mai girma sanata muna ƙara tabbatar masa da cewa insha Allah wannan kujera zai ne mitata kamar da karshe akwai zama da muke da wasu kungiyoyin Fulani mallam Abaza bin ya bani sha'awa suka ce mallam shi ga mai girma sanata mu ga muka yi wa tsohon sanata uzuri na shekara 16 muna tana masa bamu gaji ba kuma bai karshe ba an fara da komai ba saboda haka a shekara 3 na mai girma sanata ga aiki nan ba mazaba da ba ji anyi ba saboda haka mu ba mu buƙatar mai girma sanata ce mu yau kuma mai ido mai campaign ba mu kuma zaɓa sai in Allah ya yarda
1: inji suwa
0: inji kungiyar Fulani akwai shugaban kungiyar Fulani akwai shugaban kungiyar mai ta Allah akwai shugaban kungiyar Fulton akwai shugaban
1: kungiyar Fulani da na karama
0: kuma ne karkashin hadakar kungiyar Fulani karkashin jagorancin shugaban mai ta Allah na masarautar karayi
1: to bari mu je gare ka rubun nuna rogo a gurguje kai ma sai ka tsara saka kuma sallama duba da yanayin lokaci
2: to alhamdulillah duk wanda yake lokaci mala bas kamar da kuma gaba guda daya a cikin gudori da al'urukan sanata yayin na taba bangaren lafiya to zan shiga bangaren ilimi shi ma a gurguje kamar da ka sani mai girma sanata almajiri ne so kudi na farko da ya fara samun a bangaren ilimi shine akwai makata tsangaya da ke cikin rogo sabon gari shine makantar mallam Ahmadu mai almajiri mun ji dama lokacin kamfani ya alƙuri in Allah ya sa da zai gyara ta to mun gyara wannan makaranta sannan kuma kamar dan uwana yi magana scholars na dalibai da muka dauka shi ma bangaren ilimi mai yawa sai ta yi cewa akalla yara guda 12 makarantar kimiyya da fasaha
1: ta tawaddin su ma da su kuma wancan
2: bangare na
1: kimiyya da fasaha
2: su su koyar da al'umma gabaki daya so wannan a takaitacce na bangaren ilimi mai girma sanata ya interacting sannan ta kanta makarantar da ya bude ta al-istiqama akalla mun rubuta da yara biyu kusan ma duk sun riga sun gama kawacin su a kusan last year ma so alhamdulillah kuma wasu ma suna professor din ma ci gaba da master din su so wannan bangaren ilimi kenan sai kuma bangaren ruwa kamar dan uwa na yi magana duk abin da ya shafa karaye kamar ya shafa rogo ne cewa din karaye kusan rogo aka yi wa so duk ba da wannan abin shi kan bege masanta ya kalli sauran kanu kuma ma mun shiga ciki wanda ya samar da wani yanayi wanda aka hakawa manoma na noman rani 2 wato
1: rijiyoyi
2: kenan noman rani wanda ita ma karamar kuma ta rogo ta rago ta kalla wannan rijiyon guda kusan 300 a gaba ɗaya mazaɓin da yake su guda 10 nan kuma a cikin kuma Allah bayan rijiyon da aka yi sannan an ba in farin din su a nan manoman an ba su kayayyakin shi nunan musamman kamar injin ruwa kenan da kuma wasu daga cikin yan kayayyaki haka an ba su kuma a cikin ikon Allah sun ci gaba da aiki da su a wannan bangaren kenan sai bangaren kuma ruwa da ruwan sha
1: kamar da yake faɗa
2: kamar da karaye su ma suka
1: rubuta na tuka-tuka
2: mu ma karamar kuma rubu mun samu akalla kusan guda 16
1: to ku gudu duba da lokaci za mu so kai sallama da masauranmu
2: to mallam Abbas gaskiya ni ban so a ce ka dade da shi ita wannan abin nan na san cewa ko da awanni ka bani
1: ba za ka iya ga matsayin ayyukan
2: da yawa abubuwan da nake so na faɗa ba to amma ni na ta bangaren lafiya na bangaren ilimi to akalla dai zamu iya cewa dai in ka kalli
1: abubuwan ga bangaren tsaro tun da
2: kuma
1: irin nasarar da aka
2: samu amma ni gaskiya kamar kaman gaba akwai babban aiki da nake so ta yi a wata
1: mallam a gurguje
2: na wanda ya shafi bangaren erosion control wanda ita wannan mazaɓa ta platen tana fama da zai kasa ita ma kamar wannan ne damuna zaka samu ruwa ya higa gidajen mutane rusa ya masa gidaje to mai girma sanata ya samu aiki aka zo aka yi musu drainage a tsakiyar gari ta ratsa garin kuma ta dawo nan titi na garin wanda aka yi drainage kuma an yi township road a wannan guri kuma idan ka zai gane maka an gama shi cikin kusan wata kusan 8 baya da ya wuce baya so wannan kusan shine babban abin da dole ne alfahari shi

0: gari na mai albarka da kuma ita wannan mazaba sannan kuma akwai udiri da mai yiwa sanata shi ma yayi alƙawari ne mana kuma yace ya tura wanda kuma da under processing a yanzu ko lokaci ɗan kwana su iya zuwa akwai tashiro da mai yiwa sanata ya tura za a zo a yi a cikin garin Rogo nan Rogo sabon gari kenan akwai kuma still irin aikin da aka yi mazaba platan akwai shi kuma a wata mazaba ta gungun ita ma insha Allah mai yiwa sanata muna kiyotan kowane lokaci ma'aikatan su iya zuwa su fara wannan aikin a wannan gaba dole na ƙara mu mai jima sanata godiya da dukkanin al'umma da suka ba da gudunmawa wajen samun nasararsa sannan kuma ina ƙara roƙon al'umma Rogo da Kano ta Kudu mu ƙara fituwa kuma da ƙarfin mu domin zaben jam'iyya ta APC tun daga sama har ƙasa domin ƙara rubuta dukkanin abubuwa na alkhairi da muke samu dukkanin ƴan takarkarmu tun daga sama har ƙasa
1: to dukkanin ku muna godiya anan kuma zamu nadi tabarin shirin mu da daukacin wadannan muka sanar da su a cikin shirin kamar shi ne don sigirin Hussein Zunguro da kamar kuma ƙara yayi sai kuma shirin don niya Mustafa Rogo da kamar kuma Rogo mu da daukacin dakarun warakar ɗan tsanin gidan siyasa Sanata Suleiman Abdulrahman Kawus mu da far da ke daukar mu kamar kuma shirin na kungin zuma ni Abbas Adam Abbas ne ke cewa Allah ya sadu da dukkan alkhairinsa amin sun amin